0: ang ano na natabo isang dumdumam sa kabanggalan. Kabanggalan to or ano to? Kandoneto?
1: Oo.
0: Katoblang din po liyan. Kabla na po, bla? Yang asawa. Ito, mahiligon man.
1: Ah, okay. Oo, oo, oo.
0: Ito yung labanay. Ito yung labanay. Yung labanay yan.
1: Oo.
0: Oh, pinanatay ako ng kalalaki naglabay sa saway katro pangarwen. Diba? Ito niya diya po ng saway.
1: Yung tipo niya to, pinatay pa nga sa ang iyaban na?
0: Oo.
1: Amo to
0: ang babae, ito yung katro pangarwen, ang may problema.
1: Oo, oh, mapunin.
0: Hindi ang lalaki.
1: Kasado kay Muymuya. Ano ka pa?
0: Kering-king ka man to ha.
1: Extra ka pa to? Unsi na kapito ka ang lalaki mo?
0: May ari-king-king man ha. Kaya nga katro pangarwen, sa information, diyan nga nakuha ka to ya.
1: Mm-hmm.
0: Diyan may, ang bata, Miss Magambal, diyan ha. Sugar roll diyan ilo yan.
1: Oo.
0: Oo, na sugal to yan.
1: Tiyan mo na makig ka.
0: Ano na kaya maraton ng mga akin, ha?
1: Kaya ginaputoy-putoyan mo, galing yung kwarta, ha? Para sa pamilya, para sa asawa, hatag mo sa asawa mo. Tapos pagkabaton sa asawa, ipanahurya. Aray nga, natabuyas ka na traba, na ang asawa, gingasto niya kwarta sa para sa pamilya, para pagkaon sa mga bata.
0: Correct.
1: Aray, hindi kaya napakakik sa mga mo. Oo.
0: Oo. Eh, maakik siguro kung hindi balda sa sangyang asawa sa may kapuslanan.
1: Importante pa yung motorhaw kontra sa kabuhi sa mga kabataan, now?
0: Sakto na. Kung ang pagdigugma at pagkinalanggana, yan nga nagapatong, nga nagapangibapaw sa mga sambala sa sulod talaya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ano pa na yung kabudlayan at pangaruhin, batulo na mo, pala na ba?
1: Mm-hmm.
0: Okay, hindi man siling binagadlaw, abo ka na?
1: Oo.
0: Mabot yun ang tiyan niya katapar, when niya may problema.
1: Mm.
0: Pero pagkadasol ng mga inandyaw, matao naman lang na.
1: Natural lang ninyo.
0: Matulusunan man mo.
1: Natural lang yung away-away sa panimalaya. Hindi lang magpinatsanay.
0: Correct na. Kung galing, tiyan mo nilang masubok katapar, when kay iway ginaluwas ang asawa sinin. Pinatay again. Bangon sa natabo ni. Kamay naging nga problema sa tropang Erwin. Pakatian, tatama lang.
1: Mm-hmm.
0: Si Police Captain Jesus Alba, at si Populis ang Kalatrava TNT.
2: May understanding natin sila. Kaya kuhan mo lang guardian sa Blayra Gamotor, huwag nabayaran sa asawa ko. No? Matunasan na sila gawayan nila.
3: Ah, okay. So bali ang banan ng aking sa asawa?
2: Oo.
3: Buto na yun?
2: Sa motor.
3: Ah, okay. Buto na yun doon nag may natabo nga.
2: Sila.
3: Oo. Okay, sir. Pero sir, nang prior sina sir, do may mga ano na gidman sa tunga nila, do may problema na gidman?
2: Oo, may aram lang sila po, may sila gaway, kulgin sa barangay.
1: Okay. Oh, napabarangay.
2: Sa barangay,
3: kulgin. Mm-hmm.
1: Napabarangay na magli.
3: Away sa nila nga doon. Sir, nga, ang suspect, ano ni, nakainom? Kay nga nagpuangin din sir sa patalong?
2: Ang ako nung kailangan nyo sa trabaho, black agatapas ng sang.
3: Ang bana?
2: Ulo na sila, wala.
3: Ang asawa niya, sir, ano, housewife?
2: Oo, oh, housewife. Isa dahil po rin, perman.
3: Ah, okay. Pero, pero sir Alba, pala kabilog ka ba tanin nila, sir?
2: Wala nga po, pero pala kabilog. Pero ito yung mga kabataan naman is lang na may normyaram nyo.
3: Oo, okay. Pero sir, kasado gini sila, no? Kasal gini sila, no?
2: Kasado gini sila,
3: oo. Okay.
2: Kasawa gini sila.
3: Bali, sir, ang gingdamit sa suspect, sir, anong patalog, sir?
2: Kung ano, silyo nga lapa, bla. Tapos after yan ang ginbuno niya sa awa sa pinaka-bisis, ginbuno niya man niya kong limon.
3: Ah, okay.
1: Yan ang ginulsol, sir.
2: Aras na sumong sa hospital, sa Corazon Nuxin, gin-refer sa daan.
3: Gris Bacolod? Ang lalaki. Ang babae, sir, ano, sir, napatay, get?
2: Yung husband ba na?
3: Okay, pero ang babae na patayget.
2: Patayget na drip lang sa hospital sa
3: Pero ang lalaki, sir, ano, critical, sir?
2: Oo, no, sa critical condition man,
1: yung mga bata nila yan.
3: Si sir, ano ni sir man, ang sa bahay sa family isang biktima sa babae. Ano, sir, do may plans la for any legal action?
2: Yes, bumadlaw ito lang kaso na parricide.
3: Parricide din. So, sa gawa ni sir, situation, hospital arrest ng lalaki. Ang bahay na?
2: Oh, hospital arrest, yeah.
3: Pero sir, ano sir? Nang anong kondisyon niya man? Makabing nga critical?
2: Critical man? Oo, magandang ganda. Critical man.
3: Pero sir, ang lalaki, wala niya nakainom, sir, no?
2: According sa mga ano to, nakainom.
1: Nakainom.
3: Okay.
1: Nagsan.

0: siguro.
1: Hmm. Pero sir, ano ning backgrounds ng lalaki, sir? Man, why mag-engage in some kind of ano nga mga vices, sir?
2: Hindi, nag-vice, nadakpan na sa Baybas Operation last year, mga April yata, nagagawa lang sa pro-pro bargaining agreement.
1: Ano, nagagamit or nagaduso?
2: Nagaduso.
1: Ah, pusher.
2: Mm-hmm.
1: Pero ano, sir, the street level lang siya?
2: Street level lang.
1: Mm-hmm. Mm. So, tiga, subong sir, ano ni siya? Do under probationary siya, subong?
2: Hindi, naka-plea bargain agreement siya.
1: Naka-plea bargain siya, yan. Pero sir, do subong ano man, gamit yapon sa inyong pag-observa?
2: Hindi naman ito makapasibli na natin mga bar, kasi hindi nga mga himuan doon, hindi na makasintakto ang kamisaron ba?
1: Oo, sir.
2: Mm-hmm. Kung tao mo, kagamay mo ng tanis ang mga ilang nalilisan, kasi gisuro ano, hindi na makontrol yung yasin.
1: Correct, sir. Bali, sir, ang insidente, natabo sa tubang sa mga kabataan nila, sir?
2: Yes, mga witness kita ng mga kabataan niya.
1: Uy, hello. Pero sir, sa information mo lang da, pilang edad sa mga bata, sir? Nayara ka lang na information?
2: May minor.
1: Babae, lalaki?
2: Sa kabata, wala nang saya po there do.
1: Ah, okay.
2: Minor Japon, o mga men. 20 years old.
1: Mm-hmm. Okay. Sige, sir.
3: Katropang Irwin, no?
4: Oo.
3: Kapatian ito natin si Police Captain Jesus Alba.
4: Oo. Critical ang bana, patay ang asawa, kaluluwa yung mga kabataan. Pila bata nila ni Katropang France, ayan?
3: Katropang Irwin?
4: Pila kabilog bata nila?
3: Why na-mention sa ato ni Sir Alba kung pila din?
4: Oo.
3: Kung ano giling mga bata, ano?
4: Pero sa mga experience balas bata, traumatic ni Katropang France.
3: Oo, kasi sigurado sa tubang nila sa kabataan nila na sa bobo.
4: Oo, tubangan nila. Tapos, pagdako nila, why na ginikanan? Why na tungod sa amuling natago? Nabago ang pag-amuhin nila. Lagi ng tao nga mangin kaupod nila sa pagdako nila.
3: Yes. Kaya mo na lang, Dr. Farwin, naingin man dito, nga ako mas nalulis ginikanan niya mo. Kung mga kabataan niya, no, ni Kurot, may lang kung may mga imatada nga mag-atakas kabataan na kahit yung ginikanan, hindi nila patay. Amay nila sa hospital.
4: Mm-hmm.
3: May lang kay sabi mga parente, may mga imatada na nag-aulikin mo nila sila para ma- patagan sila sa comfort therapy. No? Matagan kinanglanan sa kabataan. Hindi mo nang nasabuf lang. Petro pang Irwin, no?
4: Mm-hmm.
3: So, napala ka kapo ng kaso, hospital arrest, ang suspect of Irwin. Patapos niya naging buno, patay ng iyang asawa.
4: Uh-huh.
3: Dugang ta na lang, di ba lang? Mm-hmm. Kahit sa patay na nato, may pag-update dito pala sa tinaliktan itong handlaw nga itong isa ka international na katapar, Irwin.
4: Oo.
3: Naging tiro, blame is post, may parang yung Villamonte, siya sa Makulod.
4: Oo.
3: Naging kilala sa kay, ang biktima, naging kilala sa kay Ash Beth Singh.
4: Oo.
3: So, 35 years old, ang katropang Irwin.
4: Mm-hmm.
3: 40 years old, galing, no?
4: Mm-hmm.
3: Naging international. Naging tiro patay, nang wala makilala ang mga persona.
4: Oo.
3: So sa kahapon na yung press conference sa Bacolod City Police Office,
4: mm-hmm.
3: sa pagtanguna ni Deputy City Director for Administration,
4: mm-hmm.
3: Police Lieutenant Colonel Lester Liada,
4: oo.
3: Yung payag niya katropang Irwin na mayaran na sa mga persons of interest.
4: Mm-hmm.
3: No? May mga POIs na ang iningatrinin sa karoon ni katropang Irwin, detalye na lang, kagbastanting ebidensya, ginatipon para ma-file ng kaso bato sa suspect.
4: Uh-huh.
3: O kung sa mga suspect. No, kahit ikaw madundumahan ka ni Katropang Irwin, ang ininga kaso, yung tiro patay ni si Singh sa ginaliga riding in tandem suspects. Nag-drive sa motor, kagambak rider, amo ang gunman, Katropang Irwin, yung nagtiro patay sa iya. Eh, yung payag din sa ito ni Police Lieutenant Colonel Liada na ang ebidensya, binatipon para maging bastante at mapasakan ng kaso pato sa mga suspects or the persons of interest ni Katropa Irwin. Kahit may ginalantaw, dari sila ng pila ka mga angulo to be specific, tatlo.
4: Okay.
3: Pero Katropa Irwin ang isa dari, wala lang din specify sa ato ni Sir Liada kayo doon na lipatan niya. Pero Katropa Irwin ang dua, una na triangle.
4: Ay!
3: Ikadua, negosyo.
4: Negosyo.
3: Ang ikatatlo, blanco. No? Uh-huh. Pero tatlo kang gulungin nilang taon nila. Abotong ni tatlo, doon na ano ni si Sir Liada, doon ay na dumdumang nalipatan niya. Pero ang duwa ka to far away na muna, love triangle, kat negosyo. Pero, dumas dako, did, dito far away, nga impact sa investigasyon, sa kaso ni Mr. Singh, amo ang negosyo. No? Okay, kaya para sa ilan na ito may trial and error na sila yan or doon may mga ano ginitawag na may mga ginakakasa sila bala. Sana yung mga motives si Punon mo.
4: That's why, that's why.
3: Si Punon ang mga payag sa relatives, sa mga nakakilala or sa witness na Tropa Irwin. Kaya dito na pala yung mas marasanan yung mga motives. Kung di related sa Ivan, pangkakson, tob-tob, may elimination, wala, no? Tob-tob na isang tramadiling, nga muna ding masiling. Tanan nga, panaysayon sa pamilya, relatives, or sa mga witnesses, nagalibot lang sa isa kabutibo, tayo tiras na malagtaw, katropa or wait.
4: Pero
3: hindi kong balikan pa niya, si Sing na, hindi, for almost 5 months, pamalandris pa kulot, kabalo naman kita kung ano nang gawin nila. Nakasod rin sa Pilipinas para hindi maglagaw, kundi para magpangabuhi at magbigosyo. Katropang Irwin.
4: May pamilya ni Katropang France ang biktima, why?
3: May ari rin siya. May relatives rin siya.
4: Oo.
3: Siguro, kaya mo itong nag-provide ng information sa police, which is the cooperate man sa police.
4: Oo.
3: Para ma-ano ni Katropang Irwin, matubot kung ano hindi ang motibo sa krimen. Nga mo ni ang magatudlo kung sino ang mga persona ang ara sa likod sa sinina pagtakay sa Indian National ganyan katapari.
4: Okay, kung kapati ko katropang France, kung negosyo ni may mga closest personalities.
3: Correct na.
4: Nga posible nga maglaot sa iya. Competition man mo, no? Competition man sa negosyo mo. Agaway sa teritoryo, agaway customer. Ti ang mga amoni nga giho na tabo na nayabi katropang France sa una pa. Ti ginalantaw ta ba si amoni mga formula bla, format bla. Ti dire pa sila may pinatsanay kundi pululi lang to sila.
3: Tamo gani man. Ti galing katropang Irwin Bria do na ano na gidya bla. Doon na tandaan, doon na tatag na hindi nataan sa Bacolod, wala? Nga, damo di sila, sa Tropa Irwin?
4: Damo di sila. Ligyan gani, kayo na gani. Labian ko na, sugataan ko na, manukot to to.
3: So, kaya mo ni subukan Tropa Irwin ang ining, ano, incidente sa Tropa Irwin, which is the main person of interest ng ato na kapulisan, no? So, ari sa kanong katropa Irwin, no? Ginatipo na lang gini ang ebidensya para mapahal ng kaso. Mamatiyan, tabala si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Deputy City Director for Administration sa DCPO, ang masasini niya investigation update sa pagsiro patay sa isa ka international sa Bacolod.
0: For now, ato yung mga CCTV forwarded naman sa atong rato, no? For enhancement and may ara naman kita witness and may ara kita PY. So, ginaano natin ang consistency sa ato niya witness para make sure natin niya amugin na siya ang ginatudlot naman niya suspect natin. So, nandito sa garden, ginakulatan natin ang result man sa other supporting evidence to pinpoint
5: Sa posibilidad. Ang mga sa
4: Katropa Franz.
3: Oo, Katropa Harvey, no? Si Police Lieutenant Colonel Estagliada.
4: Oo. Happy na tadi ah. Nga may arat na sa Persons of Interest, Katropa Franz. Nga nakita itong police. Tigay spektar kita, dasun bulan. Guru, may madakpan na ni. Kaya may Persons of Interest na mo.
3: Eh, dapat na ni eh. Oo. Kaya sa muning bagay, Katropa Harvey, hindi rin sila may lead na sila eh.
4: Mm-hmm.
3: No? May mga information na sila na posible maka... alam na sila, makabulig ba lang?
4: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Para sa pagtumod.
4: Oo. No?
3: Sa mga suspect.
4: Oo. Kabay pa masulbar. Kaya mo naghihatag sang lain nga perceptions, bakulod ba? Nakakila, tagilido, gambal nila, damo, patay sa ano, no? Bakulod, no? No, pa na perception ba? Tingka na, why? Gani.
3: Ambo gani ka ito, Parvin? Tingka, delikado na diya sa ito, magamuna, kalaway man sa... hayambal niya ang bakulod. Damo na din, ginapatay na din mga muning.
4: Mm-hmm. So, kalain da. Di aton gani apilar, kung mapinatsanay ka mo di, tungkol sa negosyo nyo, layas ka mo to, layas ka mo di, puli ka mo to, dari pa ka mo naglaptay sa ramag nyo.
3: Amo gani ka to, Marvin, no? So, yan mo pa ni, di pa matumod kung gan for hire ni, o kung direct ka may likot anong gini sa biktima. Katropa
4: Erwin, ang suspect. Sige, bata naon ta, Katropang Franz, kung ano development the next few days. I hope ako expectada ko, Katropang Franz, ha. Since kami arat na ta, persons of interest, kaya daw, amo man ay permigagwas polista, may mga persons of interest ta, dason nga mga semana, dason bulan, may madakpan na ta, kay ti arat na ta sa level nga, may, din, may arat na kita ang gulo, may mga personalidad na tagilalantaw, kag, daw lapit na git masulbar ang kaso.
3: Correct na. Dapat ma-nanay ka ito, Parvin, ha? Daw matubod na rin kung sino gini din.
4: Mm-hmm.
3: Kaya pares to. E di mo naman yung ginulat rin na ito, no? Sa sining mga krimen, nagkakadapat ka may madakpan, kag may mapasakaan din sa kaso ka ito, Parvin.
4: Yes, yes.
3: After yung nanay ka ito, Parvin, patrol, no? Salamat ini si Katropang Franz Sandro Burgos. Pero mga bukol-bukol sila, was magtumar sa Santo Plus Hall. Para sa nag-aukil ng Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
5: XFM Live Reports.
4: Dahil kita gusto mga katropa nga tagan i-label lang bakulod nga gakapatay di ba? Kamu ginapatay di? May pinatsanay di? May ari gun for hire di? May ari di isang grabe nga away sa droga kag ang mga grupo sa madupista nga pinatsanay? No? Gabutang ka mo nga sa alang-alang gayon ginabutang nyo sa isa kay tsura ang bakulod nga hindi kaya ya? Ha? Ang ato mga kapulisan galalain mo no? Paano solbaron ini? Ang pinatsanay mga katropa, pinatsanay ka mo niya, tagaan nyo kami ang problema. Ay, nalo sa kama. Morning. Parin Jelwen, Vincent Hilborario, morning. All set na. Ram Festival sa Sabado. Makadto giniguro si Sir Vincent mo. Oo. Abi prangkanay, sir. Pilagi diyang kayao. Oye la, may nagano, may naguniyo. Din ko ni tumukon. Din ko ni tumukon man. Oh.
6: NDRRMC 8:22 AM.
4: Oh?
6: 13 August 26 Lahat ay panagayang at Samar.
4: Morning ah. Junior Ligria, morning. Mauro Romero, Sir Mauro, morning. Thank you sa pagpamati. Ma'am Sol, kag Marilo Casabuena, naka tutok sa XFM. Thank you. Cheryl Charisma, morning from Barangay 1. Thank you. Gloria Cuenca from Takuling. Thank you. Salamat kid. All members of Moms. Bel, Belia Bell Indrina sa ano naman niya, sa Mansilingan. Thank you. Mama Rizal Argo, apo ko na hinablos sir sang apo ko na sa hinablos ang ma-birthdays bong. Happy birthday sa tanan ka nga mga birthday celebrators sa inyo. Patamyaw ko ng gali si G. Monserrate sa Barangay 4, Himamaylan. Happy birthday kay Ma'am Joanne Villegano Mansan. Namo birthday celebrators bung. Oh, Ma'am Joanne Villegano Mansan, happy birthday to you. Oh, thank you ah. Makikiselebrate ka. Ay, basi may sobra-sobra ka mo. Okay, good. Ah. Oh, pa-deliver. Ma'am Criselona Flores, mayong aga gamoritor kami, Felisa Chapter. Uy, kabarangay ko niyo. Oh, morning, salamat gid ha. Jenny Onik Alib. Salamat. Good morning. So di ini si Jenny man. Oo, din ka mo dampi, ma'am. Para mabalaan ta kung din ka mo nga barangay. Mas shara route ta man. Jay Monserrato, good morning. Salamat sa pagpamati. There is programa. Basi may nalimtan pa ko, Blau. Oo. Gloria Cuenca, sino pa? Rinita Cuenca Ia. Tapos ko na ni. Thank you, Gid. Salamat, Gid, sa pag-upod, ha. Betsa Galvizon. Sir, Ma'am Shirley Revelo. Amelia Monarca Capadocia, from Tangob ni. Criselona Flores. Thank you. Mayna Silyadora Dumipig. Thank you. Gloria Cuenca. Bilia. Okay, arin na ni. Joy Rodico, maing aga, good morning. Salamat kid sa pagpamati. Ma'am Cheryl, Perater Eden, naka upod man sa aton programa. Thank you. Salamat kid. Ma'am Lea Lubrado, oo, ma'am. Pila ng presyo sa gasolina ta? Sa Kabankalan? May naka-monitor kami sa Kabankalan. Thank you kid, Ma'am Lea. Lea Lubrado. Oo. Salamat sa pag-upod sa palatuntunan ta. Anyway, tipila ka mga sitwasyon. Ang sa sining tuig mga katropa 2026, ang anger, ang hate is everywhere. No? Sa eskulahan, nakita nyo ni? No? May mga threats, mga pamahog, no, may nagakalatabo nga pinatsanay kagurano lang mga sitwasyon sa aton nga mga barangay, sa mga establishments, no, may ara sa mga prank nga calls, pamahog, no, mga sitwasyon mga katropa nga puot bara, init bara nga nakit na ma-feel tang init gini. We don't know kung sa din ni naghalin, no, wait, akabalo kung paano ni nabuo katropa, no, for this 2026. Damo sa mga kaso kamo ni mag-asawa na bulagay, mag-asawa na pinatsanay, ha, bata nagrebelde, ha, ang aton elders, ha, aton mga senior citizens, mga balita nga nag-intra sa illegal na droga, kabataan, bata, minor de edad nakuhaan sang illegal na droga. Amo ni blamang katropa, isa sa mga kungkis paminsaron ta kami diri sa news center, diri sa XFM. Nagalantaw kami, nagabank kami sa mga detalye sa mga katropa. And it boils down sa, well, sa mga unusual nga nagakalatabo mga katropa, no? Seldom natin mabatian sa una sa mga balita nga bata ya nadakpan tungod sa illegal nga droga na dakpan nga may ara sa mga binulto sa illegal na droga. Subong kita ta mag-asawa, ha, bana piratay niya ang sabi, taban ka lang to, ha, at large, no, at large ang asawa, ang bana, ha, pinatay man asawa yan, siyang suspect. Sinong gasuprer? Ano na sabi ng daw ka daw cycle bla mga katropa, ang trauma nga ginhatag ta sa mga kabataan ta, amo man ba tsago nila sa pagdako nila until wala na ma-resolve ang ining mga issue sa ilang publikon, and kinahanglan na sa tao nga magabulig sila, assister sa ila, mag-counsel sa ila para ibalik ang insaktong pananawan sa kabuhi sa ulihi. Okay, balik-balik lang na. Kita nyo, kita nga mga asawa, mag-asawa, mga katoro, pabulagay, no? Pagpangasawa, pagpamilya sa bata, mumuna, nala ka, no? But of course, may harapan sa mga kabataan nga because of these experiences na gindepensahan nila ang ila pamilya, nga hindi gindi pabulagay mga katoro pa. Pero sometimes it happen, no? Tingala ta. This year, amo na mga experience, amo na yung mga balita ang nag igo sa atong subong. I hope mga katropa sa Tagsa Kapampani Malay magpabilin sa aton sa gihapon tagipusoon kag paminsaron nga depensahan naton ang pamilya. Ang krimen, ang ining mga hitabo, amat-amat gaatake sa pamilya. Gaamat-amat nagaguba sa tagsa ka mga relasyon. Asawa, bana, bata, iloy, iloy, tatay. No? So I hope mga katropa, may ara pa sa mga ginahambal subong. Nga ginatuso pa subong ang ano, ang tawag di, ang abortion, no? May ara pa ginatuso nga i-legalize ang divorce sa mga katropa. Ako naman yung tindugos na din, we don't need it, no? By culture orientation natin sa Pugsod, Pilipinas, mga katropa, close family ties tayo, no? 18 edad mo, ara ka pas balang. Ginatatap ka pa Japon sang ginikanan. Ha? Pag abot sang oras nga magtigulang ginikanan mo, ikaw naman na matatap sa iya, no? And kultura na sang naton nga na practice naton diri sa Pugsod, Pilipinas, mga katropa. And ini nga mga bagay is gradually attacking our family, families. Especially, ang atong relasyon, ang mga kabataan, they're trying to exercise their freedom the way nga ang henerasyon, ang gawi sang kalabanan, amuning nakita nila. Pero mga katropa, hambal sa mga eksperto, so, yeah, there's a gap between, in between sa aton nga mga ginikanan, sa mga bataan aton. And it's hard for us to comprehend kung paano sila maminsar, paano sila magiho, anong gusto nila matabo, no? Nga mahambal ta nga hindi pwede, pero mahambal sila ya. Hindi ya. Amo ning chakto ya, buning kunya na hambal to tupad balay ko, amo ning hambal sa tupad ko. Amo ning nakita ko sa social media mga katropa. Again, ang ining panahon mga katropa, oras para magdepensa kita, depensahan ta ang protectionan ta. Atong nga relasyon sa pamilya, and it takes a courage mga katropa to extend patience, no, sa atong nga mga kabataan, trying to understand kung ano na sa mga problema para naman sa mag-asawa, ang away ang problema ra gid na sa, no, there's no way nga mapakabuhi ka mo nga hindi ka mo magbaisay sa isa ka problema. May problema ka, ang problema mo na nagpabakod sa relasyon mo, no? Kung kamo nag-updanay, may mga problema da, no? Duwa kamo nag-asulpa problema. Rather than magsirakitanay kamo, rather than mag-physical kamo ng isto, nga hampak, away. Di hindi nami, no? Gakalatabo in his pamilya ta. We have to bear in mind na kung ang kita, ang aton nga ang posisyon ta, depensahan ta, posisyon ta, gusto ta, matudlo sa sala, sa sawa, sa bana, no? Ang resultas na eventually, masuffer sa mga bata. No? So, if may chance pa man lang, nga to hold it over, hindi anay mag-istorya, hipsanta ni anay, okay, may istorya ta, kung okay na, ready na tanan. Para ma-istoryahan, hindi ang problema, kundi ang solusyon sa problema. Mm. Ma'am J. Monserrati, morning. Salamat, Gida. Jenny Unik Alib. Salamat, thank you. Welcome. Welcome to XFM. Thank you sa inyo tanan. Well, take a break mga katropa. Istoryahan ta. Pirak malators to. Update ha sa ining natabo kapon nga pagsirapol sa aton mga transport sector diris Bacolod with the chairman sa LTFRB nga nagpahayag to nga okay, status quo tanay, we will ask the bank to hold the repossession of the units of the modernized jeepneys diris Bacolod, and then we'll look for solution, no, kung paano na sa why pa malay down kung anong solution. Why Pamela Down? Kung ano ang pwede pag-istoryahan, mga katropa. The thing is, there's that temporary status quo, no, sa sitwasyon sa mga modernized jeepneys naton, as well with our traditional jeepneys, no? Ang pinaka-concern natin diri ang aton nga public utility vehicle modernization program, no? Diri sa pungsod Pilipinas, mga katropa. Kinahanglan bala nga balikan tani siya? Kinahanglan bala nga may ara sang magiho, no? Because sa level ng mga katropa, kunya ha, kahapon na pasensya sa aton nga mga operators and drivers. This is purely legislation ang issue diri mo, ang sabat din, no? Nga dapat sabton ang problema sa insakto man nga pamaagi kag pagbag-o sang layi nga mga akma sa kinahanglan sang aton nga mga jeepney operators. Mapamodernize, mapatraditional, kinahanglan lang taon siya para both mangin benepisyo benepisyo ini sa tagsa-tagsa ka mga operators and drivers, no? Paano natin makumbinsir ang traditional jeepneys to join sang aton jeepney modernization? Because may nakita tungkol hindi mag-ako ang mga traditional jeepneys mo with this kind of modernization sang aton jeepneys, mga katropa, nga pagastuhon mo ya ang aton nga mga operators sang lagko para sa units nga baklo nila, hindi sila, no, kag balabag istutunlan sa mga traditional jeepneys. So might as well, if hindi ni siya gusto, huwag ko kabalo ko na kung kakonsulta agad man ang aton nga DOTR before sila nagdagdag sang memorandum order ngini, no? Kag kinimplementar ang modernization program. But because kinahanglan sustainable siya. Hindi sa naging sustainable. In fact, nag-worse pa gid ang sitwasyon natin dari sa Bacolod, kag sa pilak sa mga lugar nga. Nagdugang kita unit, nagutok ang dalan, naglagko ang mga salakyan. Ang pasahero nagdamo. Pagkatapos gusto nato ibutang ang ano, ang insaktong plastada sa regulation naton, kadamuon sang pasahero, units kay magamit, no? Ang aton nga local public transport route plan nga dira nakaangklat ni ang tanan, no, may istoryahan siya, mapungkuan, may istoryahan paano ta maresolbar. In one thing, I think resolve man ang tanan di nga we all need to move forward, no, kinahanglan ta mag avance, hindi ko na magamit sa avance. Kinahanglan kita mag-develop, mga katropa. Hindi pwede nga gupaton Japon mga salakyan nato. Ang modernization hindi lang sa implement ang programa, bahala na si Batman din. Dapat maging sustainable siya, no? Dapat ang aton gobyerno da, mga katropa, ara Japon sa likod sa nada, ang suporta ara. And it requires legislation. Pila man lang man, kung departamento, malang sang DOTR, pila gid yung budget nga mahatag nyo sa jeepney modernization naton, no? Kita mo, isang data naman lang ganin, di ba kwain? Gisala pa ta sa mga, ano ta? Sa mga listahan sa mga operator tourist Bacolod, no? Kung mga hatag ta ayuda. Oras naton 8:40, mga katropa. Haboy ko anay ang aton nga mga obligasyon. Standby, mga katropa.
5: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunzone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
9: Ako si Franz, ang panitang kapis. Nerbioso git ko, mas nagani gayon ng kusang ordinaryo ang kape. Dito kang pagkanerbioso ko, ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag-Sunzone Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sunzone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Sunzone Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
11: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sunzone Gold Coffee Mix. 66 sa ating oxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Sunzone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunzone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunzone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: The secrets of health.
13: Ang aton sa ninyo utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sa ninyo utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sinadira ang inflammation nga kun tuman malang ini kagamay bakaya malang ni siya sa aton sa ninyo lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini, no? Sang aton sa ninyo lawas, sa aton sa ninyo brain dira nagkakaproblema kita karon kun nagapabili lin kag nagapadayo ni nang inflammation dira sa sulod sa aton sa ninyo lawas. Kung mapabayaan ni nang inflammation, kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga ut-ut mahimo gali magdulot sang nagkarin lain sa ninyo problema sa aton sa ninyo lawas, lakip sa aton sa ninyo utok.
5: Sunzone Plus Gold.
13: Ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kagini na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot nisa sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
5: Sunzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
13: Isang makuaan naton sini sang quercetin, magamit sini sang Sunzone Plus Gold Capsule, iupod na lang ang Premium D3 Capsule ag Sunzone Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
12: The secrets of health.
14: Yes, to health. mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
15: Sunthone Plus Gold.
14: And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
16: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
12: The secrets of health.
13: Like in Sunthone Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa kutis.
15: Premium D3 Coffee Mix.
13: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Sunthone kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang ginagamit sa pampatamis.
15: Sunthone Gold Coffee Mix.
13: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes in caffeine instead ng ara dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. Isoflavones na makabulig balance sa nga kumbolo balance sa nga aton sa nga hormonal imbalances. Lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nag-suffer karon sa symptoms sa nga pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas. Katindi magid naton malikawan mag-agi manggid especially kababainhan sa amunang stage sa transition sa inyo sa ninyang kabuhi. Nag-menopause kamo, nag-untat ang inyo sa ninyang pamulanon. Di may mga mabatsagan kamo sa ninyang mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali, no? Ang isoflavones galin sa ninyang soya, isa kasangkap sa ninyang Sunthone Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sa ninyang ginabatyag sa inyo sa ninyang lawas. Hindi kamo matamaan sa ninyang pag-irritable, hindi matamaan sa ninyang mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipatod. Yara, Sunthone Plus Coffee Mix kita sa ni ang mabuligyan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
15: Sunthone Gold Coffee Mix. Sunthone Plus Gold.
12: The secrets of health.
17: Mga katupa, exciting!
18: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA-CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA-CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balansing nga mga komentaryo. Nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Ang demanda sa mga transport sector katropa, ngaliwat tunan ang jeepney modernization program at responsible Pilipinas because nga hindi sa nakasanto abisa gusto matabo ang malapad nga numero sa mga operators sang sa lakyan diri sa Pungsod Pilipinas mga katropa no take note diri sa Bacolod dia isa kita sa mga pilot area para sa jeepney modernization no may ano to eh may ginambal na to ang presidente kamayara kita i-suportahan ang modernization program sa gobyerno until 2040 no nga makasulod na kita sa e-vehicle naman no ginahambal to nga kinahanglan tani because kaya cost efficient siya makabulig siya sa atong mga drivers pagkatapos ma buhin-buhinan ang aton nga demand abi for example sang aton nga ginakonsume nga oil pero pila man na kaporsyento naman no pila man na hindi amo na kadamo man abi ang ginahambal ta nga bulig o kun nga mabuhin sa consumption naton sang oil diri sa Pilipinas no wait ta kabalo kun diin pa kadto ni pero amo ta ginahambal sang presidente nga by 2040 50% na sa mga utility vehicles magagamit na sang electronic vehicles mga katropa for public utilities pero balikan ta kay ang ining ginahambal diri mga katropa nga jeepney modernization nga gin pahayag sang aton gobyerno nga dapat maging sustainable siya una pinupdan sa mga traditional jeepneys pila nag-upod siya na di nag-upod pero all these units mga katropa are awarded halin sa aton gobyerno it's totally subsidized no sa gobyerno mga katropa now ti amo tubla gani may sentimento man mo ang mga modernized jeepney operators ta nga why pa nyo pagani maplansa ang aton jeepney modernization di sa Bacolod nag-abri na makamuliwat no mapakonsult mabato na makamo sa mga korporasyon kag mga kooperatiba para mag-intra sa aton nga jeepney modernization program. Okay? So, isa naman sa mga problema naton subong, kay ti gagutok ng gagutok, mga katropa, wala pa sang ruta nga posibly agyan ang aton mga jeepney, modernized jeepneys naton. No? There is Bacolod. Separado sa mga traditional jeepneys. Ang pamakot naton din karoon, kay ti nag-repokaho na mo. Binungguanay na, nag-aaway na gani, no? Nag-tinapungulay na gani ang modernized kag ang mga traditional jeepney drivers dari sa Bacolod, eh, no? So, na-confuse kita. Na-confuse ang mga drivers ngini, no? Sa ano gid ba lang programa, ano gid ba lang gusto na tumatabo sa atong modernization program sa atong mga salakyan, no? Akma ba ang bus nga kinahanglan tani? Amuna ni bla dapat ang aton ginagamit mga katropa? Oh, nga hindi na successful dito sa Metro Manila ang ining jeepney modernization, ginaboy di sa probinsya. Ginaboy di sa aton. Paghaboy sa aton di, hindi man muna ka-successful, no? Pero ang atong gobyerno mga katropa is holding on sa jeepney modernization gani. Nga dapat suportahan sa Gyapon, ipadayon sa Gyapon, kag iduso Gyapon na consolidation, no, sa mga salakyan. Now, diri kita naka-confuse mga katropa. Di ginaduso mo ang ining jeepney modernization pero kulang ang implementation mo. Ang katabuos dalan subong gutok ang dalan ta, ga problema sa traffic, no? Dugangan sa mga dagko nga masalakyan, traditional jeepneys nga nag-exister man, both modernized kag gano. Ara desla naga inagaway ang local government mga katropa, ga problema, ha? Nga grabe yung traffic nato di. Grabe nga aton nga problema sa trapiko naton diri sa Bukulod. Ha? Ginapangitaan ta kasulbaran ini. Pero tanawab lang programa. Ibis nga i-regulate niya mga katropa. Diba? Ang sa mga traditional jeepneys to gin-regulate na eh. Why naging padugangan na prangkisa, kikinamo na kuno, no? Hindi na matatapan, kag-gagutok na madalanta. Plus, gindugangan ta sa modernized jeepneys. Ari pang catch mga katropa. So, una, nagproblema man eh ang aton mga modernized jeepneys because amat-amat, ginapasulod man ang e-vehicle. No? I think naka-relate na yung pinak mga kuturan ta nga ang aton nga route o kung ang aton nga public transport o local public transport utility route plan, may ara man sa dalan nga gin-alukar para sa mga e-vehicles naman. Dumduman nyo to, nga may ara sang mga ginaplastar nga mga temporary routes, mga katropa, may trial and error to, nga ginhimo sa administrasyon ni former Mayor Alvin Benitez during the time. No? So, manging kabahin sang, ano, sang modernization, mga katropa, kung tugo to, napabayan to, kag nagkadagan man to mga vehicles to, mga katropa, sigurado, sigurado daw, ang aton dalan, di gutok, subong. Oh? Kay dugang naman to mo. Mareklamo pag yun ang mga modernized jeepneys natin because ang competition, araman Japon sila. No? Let's take out sa mga traditional jeepneys para sa mga modernized jeepney, mga katropa. Dira sa sirkulo, Japon, may ara competition man Japon mo. Sila-sila ga-compete, mga katropa mo. No? Paano? Panamu-damod ang units, no? Kung sino damod unit, mga katropa, di siya maka, at least, balik siya, pero, mga katropa, ang nami di, kung ma-full pay mo na tanan mo, no? Kay income na sa tanan. The more nga mga units nga makuha mo, dako ang income, mga katropa. Kung pigaw ka, wala kabilog imo nga unit da, ti sinsilyo lang anay. So, diri mismo sa kooperatiba kag korporasyon, mga katropa, may ara sang mga kompetisyon, no? And we would like to state it na ang kolorom, ang traditional jeepneys is just part of those competition nga nag-exister subong. At the end of the day, mga katropa, kung magdamo ni ang mga modernized jeepneys natin, makumpit man ni Japon sila. And within sa sirkulo, may problema ba Japon kaya may guwa dira. No? So, kinahanglan sa i-regulate. Kinahanglan sa punggan, anay, naika, dali lang. Ano ka namuon ang ruta, dure? No? Ano ang alokasyon sa mga ruta? Kaya bakulod na galapad naman subong. No? Pwede may ara ruta dito sa aton nga mga sa dalan to nga bag-o. No? Dira bala sa aton Bakulod, ano ganyan, Banosay bla? Oh. Panaptahon ta, no? May mga dalan ta nga ginabrihan, mga katuro, pwede malabyan to, anay? Para malukar bla, ang tagsa-tagsa ka kay Bakulod, ti hambal nila, masuper city na mo. nga ti damo na sa mga intrapa, damo pa, damo na sa development matabos na di. So, kailangan na ba accommodate? Kag mga katropa, gadamo pa na pa sa hirota. The more opportunities nga ma-provide ang aton city, investors, damo, trabaho. So, ini mga trabahante, nag-aplitin sa gapangita sa mga salakyan. Nga masakyan nila, pakadto sa ilang mga destinasyon. Basi ma-review ta, mga katropa, ang aton local public transport route plan para mangin, ano, sa magsanto sa kinahanglan sang traditional kagsang aton nga mga modernized jeepney subong. Kag-stop ta anay ang ining ambisyoso nga modernized program, modernization program naton mga katropa. Kay hampak niya, suntok sa buwan. Nga maambal ka, updan sa mga traditional jeepneys pagkatapos i-corporate, korporasyon mo sila. Itipunon mo sila para sa korporasyon to. Pagkatapos, malala kabilog to. Ano ka parang iyas ang dabo ng mga units to. Suntok sa buwan na handog lang hindi matabog. Until nga maka-desider kita, mga katropa, what is exactly ang itsura sa modernization program nga mangin okay para sa aton nga mga traditional jeepneys nga mahambal sila okay ang amon dilapidated nga mga salakyan kay uhon na namon na ang ini nga unit i-kwao na sa gobyerno kay bayluhan sa bag-o nga unit nga kami mabayad no sa insakto nga presyo. Di una tong demand hindi sila mag-upon sa korporasyon kay ti kinahanglan Japon ng ownership ara sa ila mo no pero gapromisa sila nga maupod kami sa modernization sang aton nga programa sang aton nga sang mga jeepneys naton provided hindi nyo kami pagpasudlas sa korporasyon da kaya nga mo unit da negosyuhan lang na negosyuhan lang na sa mga gaparag iya kag sa mga korporasyon mismo no pagkatapos hindi nyo pagprivatize no ang aton nga mga jeepney ang aton nga transport because nga mabudlayan ang aton pumuluyo kay lauton ang kita mo kung lauton mong kita may boundary ka for example may 6-5 ka na ang lalauton or 7,000 in a day kay kinanglan mo bayran imo ang soldo sa imo driver ang incentives nila ang imong konduktor kinanglan mo na fix man kay ti corporation may employment ta mo no nga bayran mo kag hindi pwede ka mag ano ka hindi ka magbayad sa mga benepisyo. So matabo sila da lauton mga katropa ang ining ilang kota kada adlaw. Okay? Pag laot sina kinahanglan sumubra kada no? Kay para mahatag to mga benepisyo kay iban. Pero kung hindi ti suldo-suldo lang tay, no? Do amo rabing sistema. Pero ang ilauton gid sa mga korporasyon ang kita nila adlaw-adlaw. No? Where insakto man nga ilahambal sa pira ka mga operators naton sang modernized nga ti paano abing nga hindi mag-successful ni paano abing nga paano abing nga hindi ka mo ma-ngin ka party sa modernization kaya way makabarang intra no ti di ba ti ini mga katropa no pero more and above ang LTFRB kahapon abi ang istorya ta is mismo ang iyang ang franchise lang ni no ang bangkong istorya, DOTR, kagobyerno ng istorya. No? Nga ayoon ang mga bangko, nga hindi anay pag, hindi nyo anay pagkuaabi, hindi nyo paghulbuta anay mga units na. Kay daw kinanglan pa namo ni, pagkatapos hindi nyo nampuslan da, ang inang mga units na, itambak nyo man a Japon, to, so ano matabo? No, wala eh, di ba? Ang problema, kay ti madutay ang, ano, ang mga units nga madagan sa makulod kulangon no kay ini mga operators mga katropang reintra sa jeepney modernization operators man sa una may mga units na sila nga damo nga ginbaligya nila kay ginbaligya gin nag-upod sa modernization program no di makulang amo ra ginadepensahan sa lipot nga pulong ang istorya to kahapon pagwapo naman lang to sa LTFRB. Pero oo, intindihan ta nila. Ara na tada. Nga gusto natin, gusto himuon sa katong LTFRB. Nga okay, i-grant ka mo anay namon, and then tapuson ta niya, no? I-plasta ta niya. Istoryahan ta niya karong mga katropa, ang aton pinakamabrita, angot sining latest development sa aton nga, sa aton nga jeepney modernization. Kay daw Eh, sigurado ko, nasunadlaw, away naman. Oras ta, aras 9:00, mga katropa, commercial ta. Balik ta pagtapos ni standby.
0: Bullseye, XFM 90.3.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas.

0: Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Patch the zone, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Love you pa si Pinola sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
1: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: Sister Pain.
4: Ako ba si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo. Hindi nga nag-trust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Balik na rin mga katropa, alas 9:03 na. Sekonta, ang Pinakaman Transport Group nato, I hope malabot mo nato ang modernized jeepneys para makistorya kita. Anong kid ba lang sistema, no? Okay to ang istorya sa inyo? Okay na to ang pasalig sa LTFRB na ito nga wala sang buto nga yan ay sang mga units, especially sa mga bangko. Nag-istorya na ako na mo ang LTFRB nga hindi nyo anay pagbuto nga. Hindi nyo anay pagkwaato ang mga units namon kay budlay na. Why baka mo Japon? Hindi mo Japon pus lang to. Ano tambay nyo? Mangita pa kami unit na. Pabay ilang na yung mga modernized jeepneys na ton. Pero mga katropa, will it really solve the problem sa aton nga, no? Modernized jeepneys, no? Will it solve sang arrier sang aton yung mga modernized jeepneys? As well, sa aton nga mga ano, sa aton nga traditional jeepneys, kinagambal man sila nga okay, no? Tagaan sang plaso o kung tagaan tugutan nga makakuha sang franchise. I don't know kung okay gid man. Pero ara ko sad niya naton, balikan ta ni si Sir Roddy Catedral Capo. Nagmeeting sila sa kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza kung anong resultado, no? Sir Roddy,

0: aga. Welcome sa programa, sir.
1: Good morning, Katupang Ren. Kasi kung nangyong matiis ang Instagram Bacolod. Good morning.
0: Aha. Nag-hinunanon, good man, sir, ang mga traditional jeepneys sa aton nga LTFRB chair.
1: Yes, good. Katupang Ren, no? Kahapon, ginagahan kita sa chance na makatubang dialogo sa ating national chairman ng LTFRB at ang Miguel Medusa. Pag naging successful, good, ang aton pagdialogo kay na palabot din nato ang aton nga concerns diri sa siyudad sa Bacolod.
0: Uh-huh.
1: Una, ang aton nga pag-renew sa kanya mga provisional authority na nagapadayon ni pagbiyahe bisan wala kang franchise rico kag franchises sa mga year 2022, 21, 20 kag 2019.
0: Okay.
1: Ikaduwa, ang aton nga mga fuel subsidy nga wala makalabot sa aton kag dapat may ara kita sa mga discounted discount sa aton nga mga authorized gasoline station even na wala kang isko. Ikapatlo, ang aton nga rehabilitation sa aton nga mga sanakyan dapat i-subsidize. So tama na to din sabat din sa aton national chairman sa LTFRB ako ni Bigor Mendoza sa kada katupang wen na ang nami sini kay pi ang gi-justify naton dito sa aton nga pag storya na ni Chairman Bigor Mendoza na dapat pid bala i irito ini nga aton nga mga provisional authority nga 2022, 21, 2019 tungod sa isa ka rason kulang ang number of units sa sunod ng Bacolod. Uh-huh. Kaya kaduwa, kadamo din kang nagabiyahe nga garisgo lang niya ang aton nga driver operators kag makaluluoy ang commuters kung kaso may matabo ng aksidente. So, justified man na to sa aton nga Committee on Transportation, Honorable Consular at Amin Dinura mo sa Committee on Transportation. So, kanami, gig kag naghatag man sa abor ang aton nga national chairman. Pero, providing qualified ang salakyan, inspeksyonon sa mga roadworthy, kaga dapat ibutanggit balido nga rason kung nga na wala pa rin nyo sang time dito. Kasi aton man siya gina-explain kung nga wala pa rin nyo. Bangod sang 2020, kasagsagan pang pag-pandemya, igado ang aton nga mga membro. Kag pagkatapos, ang aton nga mga membro, wala siya sang kwarta nga iparinyo kasi dako ato ang katime ng ang ilang assessment, wala po siya ang 20,000, may 30,000, may 40,000. So, amo itong rason. Kung nga, o wala namon ma-renew sa amon nga time. So namigit yung development very positive para sa amon nga side.
0: You call it successful, sir?
1: Yes,
0: Sir, ang ginapukol ba nga isyo sa traditional jeepneys because may competition sa modernized and siguro it's high time to face it nga there's a competition between sa aton nga modernized jeepneys and traditional jeepneys. And tanan ni nag-aagi sa isa lang karota, gaway sang pasahero. Dito ang I think ang nabatian ko to is ayon ang mga bangko nga hindi na pagkuwaon ang mga modernized jeepneys, no. But ang pila ka mga concern, ang competition nga ara sa tunga sa modernized kag jeepneys where nga sang una ginahambal sa inyo nga wala sa mga papilis ni compliant naman niya modernized pero ginapabay-an lang ang modernized kag makabiyahe. So this time amo ning answer maparehistro tanan.
1: Yes, para fair kag clear ang aton nga ano dira sa aton nga dalanon no nga para man sa benefit sang tanan-tanan driver operators kag commuters. So, wala man may menu kay pe dito na nakagwa kahapon. Nga kung kami lang hindi man na makaya namon kung sila lang hindi man makaya nila.
0: Correct.
1: So kinanglan na magparehas kami magaserbisyo sa aton nga pumuluyo. Kag isa man ina kapanawagan kaya sa aton nga mga grupo sang modernize. Inarespeto na natin kag nagaupod man kami sa ila simpatiya kaya hindi na sila dapat madiin kag madulaan sang kalangabuyan.
0: Uh-huh.
1: Kaya nagapati man sila kag biktima man sila sa pangaton kay nagapati na sila sa ang aton programa.
0: Uh-huh.
1: Pero nato na point man nga maambal sila sa aton nga kita ang rason. Kaya tigap lang abuhi man kita mo. Pag may ara man kita sa pamilya ang ginipang sagod.
0: Uh-huh.
1: So ang ato na lang din, tingwaan nyo lang yan. Mapadaog ang inyong kausa kag ang same time ang sa amon. Tingwa man kami kung paano namon mapadayo ng amon lang abuyan.
0: Uh-huh. At least sir, sa imo Miss Buragalinza, no? Na may, you know, kanya-kanya ta. Pero this time sir, what happened? Ano matabo sa modernization program pahigad ni Anay since ginaghatag liway ng ato ni LTFRB?
1: Patupang when, siyempre, ang gobyerno nato niya may padayon niya pag ina nga programa. Pero, kanami kahapon, kay ginplastar ko ito ang aton ng mga dipasahing, ng mga na-modified na o kung na-rehab. Kaginambal ko ito ya kay chairman na Bigor, takon na privilege states, na punta ni rehabilitation ng anay kag ini ang sabat at para maging good worthy lang ang aton nga salakyan kay sa mayor din nga ang aton tuyo naton di dapat road worthy na sang salakyan so bin grant niya pag nagambal din ginpapanaog gud siya ginayo ko sa nga panaugon sa dalom ang aton nga grupo kag ipalantaw ko siya ang tanan nga gitpang rehab ng aton nga mga salakyan so gin grant gid gadya do kadlet gid aton nga bin-grant niya ang aton niya ayo na naog isa kahapon kag nag-gumpakita ko siya baya very good din Pangulo yan po ang ating isang project dapat ipang rehabang lahat ng masakyan sa hindi nakakonsolidate at hindi na no para maging roadworthy so kanami good ginsakbi na okay din sa aton nga proposal
0: Pero may ara na kamo sir mga unit nga ginpang ano na ginpang upgrade ginpang kayo ginpang kondisyon nga maging roadworthy siya.
1: Yes, good katropang men kahapon nakita katong sari-sari nga mga itsura katalakyan nga mga inang modelo gid lang nga mga silika bago nga mga may ban pag isubo nga daw ginbago ginpang modified ginpang star na mo dito.
0: Sige,
1: qualified mo lang dali ta no kag hindi kinanglan ta magkuha sang 2.4 million nga valor.
0: So
1: ambalya ang nami pa ni din challenge pa kami ni Attorney Bigor Mendoza na magubra kami sang isa ka salakyan nga kung pwede mo lang amoy na kag kagwapo sa gidudlo niya so much better. So kay nagambal man siya kundi niya masarangan sang modernisasyon nga gulpihon nagpagwaan sang pinakadako nga parta ining 1.5 billion yung pagwaan na yun kung ibutamos sa bakulod na yun may gamay lang niya kayo kung ikuha po lang sa unit
0: pinamunan na kabilog kay units man
1: to yung bilog na nga Pilipinas ng budget so ang manager ay kay ang tawala nagpa-consolidate kung wala sang nagkuha sang unit na mga bago mga base. Mm-hmm. May ara kita sang alternative ko na option na kung ma-prove din nato na okay ini ang siyudad sang Bacolod maging modelo.
0: Uh-huh.
1: Ang siyudad sang Bacolod sa bilog nga Pilipinas sang modernization program sang rehabilitation.
0: So
1: modernization pagi sa rehabilitation.
0: So amo na niya nga modernization ang gusto nyo kag wala na sa istorya sang consolidation sir Rudy.
1: Yes, get. At least individual kami nga maganda niya sa amon ka ugalingon. Tingwaan na yan amon yung paano na kaya hindi man amon sinatat ako kamahal. Pero, providing, i-subsidize maging kung aton niya gobyerno.
0: Uh-huh.
1: So, amon na yan katupangwin ang aton niya isa ka na po nga kadalagaan ni Subo. Kaga, ina-selikar din natin na pag-inapasalamatan ang aton niya tanan nga mga kauptanan nga nagapati sa sinong kausa.
0: Sir Rudy, ako, direkta ko lang pamangkot, hindi niyan patupa lang. Kiti, LTFRB, we know, ang regulation nila is only the franchise where ang DTR naman niya, the whole program ang ila cover mo. Ang naghatag sa inyo sa commitment is LTFRB, hindi iya DOTR. So what have you, sir?
1: Para sa ako niya, no? Kiti, more sa ini nga programa, LTFRB ang nag-guide din eh. Although nga DOTR ang ating department, ini ang LTFRB, amo ang nag-regulate sa mga franchise. Tagira nila nakita nga kung i-budgetan nila ang ini nga modernization program, sa suno sa isa kapag doon, 750 billion ang kinanglan para ma-modernize ang ganan. So, nagapati kita nga tuod ang ginapagal ni Chairman Bigor Mendoza. Kung hindi na ginaya madula ang modernisasyon habang mayara kita sa feeding alternative nga opsyon. Di gira kita ya magasulod, gaga nagapati kita. Madayon ini, gaga maging maginalago ng kausata. Katapangwen.
0: So meaning, Sir Ro, di waydak pa na ina isubong?
1: Yes, moratorium kita na. Kasi, even gani ang aton ng mga LTO, tumantok na ako ng regional director sa aton LTO na yan, Jay Kunlo, Director Jay Kunlo, si Atty. Jerry Lina sa LTO Party, tanan sila kahapon ato dito, si Atty. Richard Espina, wala yan sang dakanay nga matabo, kasi grabe ang crisis, gito, hindi gito maagwan pa, kaga pati ang aton local government, naga problema man. Sa problema sa transport sector sa bilog ng Bacolod.
0: At least, sir, may ara na sa mga commitment. Dira lang tayo, let's start it over. Dira na sa mga commitment sa atong mga interest gobyerno, TFRB, LTO, to just temporary patch sa atong problema dira sa transport sector. Kaga makabalik na sa biyahe, anay, daw ginakulang kita sa unit. Subong, kadamo, kagapon, nag- kanto ko to sa downtown ho. Damos pa sa hero, pero daw doon tayo slakyan tao.
1: Ati kahapon, kasi ato kahapon na wala na po nagkumpulsory sa aton ng mga members, no? Na makanto kita dito sa, no, kung mapartisipar. So, wala ko yung nagdeklarar na strike kahapon.
0: Nag-support
1: ang
0: sila.
1: Ang nagtuguro sa akon ng members kahapon na katropang win, mga 25% lang ang nagkanto. Ang 25% na nagkanto, amo na tong TikTok kahapon. How much more na 800% pa ang pagkagat niya eh.
0: Gani.
1: So, amo na siya, panaksan na siya sa atong first study sa Bacolod, gato pang wen.
0: Sir, lastly, saan umasugod ni ang pagpanami sa mga traditional jeepneys sa inyo?
1: At si para sa atong katropang win, after naton niya ma-qualified na sa renewal, aton magpatawag kita sa isa ka meeting para sa aton ng mga members na dapat pagwapuhon gid gaga hindi man ina pag hindi ka man sa proseso sa renewal kung hindi ikaw man inspection sa NTFRB Region 6 naton sang ilang inspector.
0: All right. Anyway, at least may ara mga mayong balita. We'll see kung anong commitment kid sa LTFRB on this kag LTO. Sir Rodi, thank you so much. Salamat kid sir ha. Salamat kid.
1: Madamo gyud salamat sa tropang wen, sa tanang sa pamati sa Stephen Bacolod. Madamo gyud salamat kang mayong agas ra ni.
2: Talakayan. One on one. Talakayan. One on one.
0: Mga katropa, pati amo to ang resulta. Ang 2022, 2021, 2020, 2019. Nga mga units mga katropa. Tagaan, renewal para sa PA nila. Okay. Next is ang ayuda, iatag sa mga traditional jeepneys. I-refine na ni, kaysa una to, ang check ito, ginpadala, pagpadala, ang bangkogli dito sa Quezon City. Kailangan lang naman tulo paron to sa mga drivers to, pagka to sa Quezon City. No? But silingon, kulang sa mga, wala mabalaan, wala, ang proseso, in, na, ano, na ka-problema to. Ikat-tatlo nga kayuhon ang mga jeepneys, no, para tagaan sang PA para maging roadworthy sila. Gina-expectaran naman sa atong traditional jeepneys nga they will do their part para maging roadworthy man ta. Pagalaw ay man ikaw sa mga katropa nga ang mga slakyan di o. Gidlagan daw. Ilan lang medyo damo na sang dilapidated na kung kisa kasakay ka doon kulbaan ka man na oras na doon 8:23 mga katropa, haboy ko lang mga obligasyon ko, balikan ta si Sir Modi Florida para makaistorya kita about sa jeepney modernization kag posible nga mga makabigta dugang nga mga sitwasyon plastada sa nga ito nga mga transport sector sa Bilog Pilipinas. Now, oras na ito, 8:24. Builuhan ko ni Katropang Jod kay para madiretso ko si Sir Modi para may sulihan ito mga problema sa transport sector. Balik kayo kita pagkatapos ni mga katropa.
2: Bullseye XFM 90.3.

0: Gold. Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Ling, isa akong banker. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabibig sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Ang galang pain. Fast and safe. Assisted pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi
0: nga nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Walang tayo mga katropa. Check on takaroon ang atong national chairman sa Piston. Angot sa sitwasyon karon sa mga transport sector, no? Saka sa presyo sa mga petrolyo, nagbatsag kita sang iningkulang sa ayuda. Pagkatapos may mga ginpromisa na itong ayuda sa mga transport sectors karon, gagplano ng mga action gikan sa ato mga transport sectors, mga katropa. Before that, no Noel Yaris, morning, Barangay 35. Salamat, Gida. hindi na ko makabati sang balita sa station news radio. Nga man, sir. radio ka ng guru, Gid, sir? Sa social media lang, Gid. Sir Noli, may aga. Merlinda de la Cruz, thank you so much. Salamat, Gida. Okay, thank you. Ma'am Len Taldio, si Ma'am Len, may agaman. Nakabati na kami sa balita. Ah, okay. Si ano ni? Oh. Ma'am Len Taldio, good morning. Sir PLG, thank you. Jenny Onik Alib. Girlie Sebrano, no? Naka-Felisa chapter ni so ma'ams. Thank you. Shout out ko lang da sa akon Domingo Pastor Winston, kay Ma'am Maricel Largo, Diana Bucani, Janelle Lonario. Okay, greet ko lang da ang akon nga si Riana Gestro from Len Talde. Ma'am Len, Junior Ligria, Shout out lang kay Mokmok. Okay. Balikan ito mga katropa. Ini problema sa transport sector na ito. Dries Bacolod, no? Kapon na itong LTFRB chairman nagkantod eh. But we have a bigger problem with our transport sector because may arat na sa mga ginpromisa ng mga bulig, ayuda, sumong nagtaas ang presyo sa mga petrolyo and problema. We have on the line, mga kasama po natin ngayon, so, ang national chairman ng Piston. We have Sir Modi Floranda. Magandang umaga po, sir. Welcome po sa programa. Sir Modi. Oo. Check tali what mga connection na ito, mga katropa. Alright. Ginesablis pa na itong connection na ito, mga katropa. Okay. Ito po. Andito na po si Sir Modi. Sir Modi, welcome po sa program. Sa programa, ako po si Katropang Win Salinas po. Gakadula si Sir Modi. Sa linya, guroy, no? Sige lang, no? 9:32. May ara sa dialogo, abi. Ang LTFRB, kag ang aton nga LTFRB, kag ang aton nga transport sector, atun Piston, no? Angot sa jeepney modernization. Kay, amor istorya, mga katrop. If nag-allow na kita, nga, okay, we can eventually register ang ining mga traditional jeepneys, mga katropa, nga wala nakasulod sa consolidation, then, what happened to our jeepney modernization that requires. Opo, balikan po natin si ano si Sir Maudy. So, Sir Maudy, pasensya ha. Oo, Sir Maudy, magandang umaga po. Ako po si Win Salinas, XFM po.
3: Apo, magandang umaga si Erwin. Siyempre sa ating mga taga-subaybay dito sa Makulod City. Mm-hmm. At sa inaabot ng programa natin ngayon,
5: magandang umaga po sila. Sir Maudy, ito yung nangyari kahapon. May konting pag-uusap sa mga traditional tsaka modernized jeepneys, no? And the LTFRB has allowed the renewal of PA ng mga traditional jeepneys 2021 below, where ang modernized jeepneys naman is binigyan ng yung mga units na dapat i-repossess na ng mga bangko, hindi muna, status quo muna. Ang tanong, anong mangyayari po sa ano sa modernization program? From your end, sir, meron bang pag-uusap na? Ano bang bukas para sa modernization program ng Pilipinas?
3: Una, ay bahagi tayo kapon doon sa naganap na dialogue. Ano, kasama natin yung undo at iba pang mga interview. Kasama din natin yung Iloilo.
5: Opo.
3: Narito rin siya sa Makulit kahapon. At talagang ano naman natin na payagan na makapag-renew ng ating mga pili, ng ating mga prangkisa.
5: Opo.
3: Yung mga traditional na mga jeepney na hindi nag-partibad ng corporation.
5: Oo.
3: Kaya ano naman, at sinabi nga ni Chairman Mendoza,
5: oo,
3: ay papayagan na nila yung muna 2021 mm-hmm. na hanggang sa kasalukuyan,
5: mm-hmm.
3: ay papayagan nila na makapag-renew yung mga individual.
5: Mm-hmm.
3: Matagal na natin sinusulong yan, hindi lamang dito sa Bakugid, kundi sa buong bansa, na payagan talaga yung ating mga traditional jeepney na makapag-renew ng kanilang mga piliin.
5: Oo. Okay. So okay na po 'yun. Okay na po 'yun. Kailan po ito effective na po ito ngayon na pwede sila makapag-renew? Wala po ba mga kondisyon?
3: Sinasabi ni Chairman kahapon na maglalabas sila ng parang MC, ano?
5: Oo.
3: Na pagiging one week
5: mm-hmm.
3: yung sinasabi nila na maglalabas sila ng order para magkaroon ng guideline.
5: Oo.
3: Yung pag-renew ng mga individual na mga PIN.
5: Uh-huh.
3: Yung sa ano, yung sa mga modern
5: uh-huh.
3: ay sa atin ay ang panawagan natin dyan talagang kailangan tulungan ng gobyerno
5: uh-huh.
3: yung lalo na yung mga kooperative at mga corporation na talagang nabangon sa utang
5: mm-hmm.
3: na dito mo sa Makulod eh, may walong kooperative at corporation
5: opo.
3: Ang may issue ng pusur ng mga banko mm-hmm. na hindi naman din ginusto ng mga operator
5: mga
3: kooperative at mga corporation na hindi sila makapagbayad.
5: Ang
3: pagpapakita lamang talaga dito sa programa ng PUDNP o ng PTLP ay sinasabi na natin na hindi talaga ito masuki sa pinag-aralan yung nakalipas na administrasyon at pinagpatuloy ng administrasyon sa kasalukuyan na talagang sinasabi natin kung talagang gusto ng gobyerno na mag-ayos ng ating public transport, hindi dapat na obligahin
5: mm-hmm.
3: na bumili o kumuha ng mga unit
5: opo.
3: Na hindi naman talaga abot na hindi kaya
5: uh-huh.
3: ng ating mga operator. Kaya malinaw yung position natin kung kailanin ng modernization sa balangkas
5: uh-huh.
3: ng rehabilitation ng ating mga pagpublikong transportasyon para maglugal din ng buhay sa ating mga lokal na mga bodybuilders
5: mm-hmm.
3: sa ating mga lokal na mga manggagawa at ganyan din makapag-maintain
5: mm-hmm.
3: ng hanap buhay sa ating mga individual na mga operator at mga driver.
5: Oho. Sigurado po ako, meron pong mga komento at mga reaksyon sa parte naman po ng ating mga modernized jeepney. Sabi nila, compliant kami sa programang ito. Nag-invest din kami. Inawardan kami ng mga units. Yung mga regulation ng gobyerno, nakafocus po sa amin. Kasi kapag mag-overload, pwede kami mag-chokos order. Whereas yung mga traditional jeepneys, hindi sila compliant, hindi sila na hindi sila saklaw ng mga regulation natin. Sir.
3: Dapat din dapat merong malinaw na panuntunan ang gobyerno kaugnay dito sa mga nag-modernization.
5: Opo.
3: Kasi kung titingnan po talaga natin, hindi lahat na nagpapartibag ng corporation ay gusto nila pumasok sa usapin ng corporation kundi na-upliga lamang sila doon sa mga pananako, mga UTR ng NTPRD, noong mga nakalipas ng mga panahon,
6: noong
3: mga dating administrasyon na kapag hindi ka nag-comply, ay hindi ka mga paghanap buhay. Kaya natakot yung ating mga operator, kaya naubiga na magbuo ng kapartipan ng corporation. Ang sinasabi natin ay dapat, kaya talagang sa ngayon, ay nahirapan, hindi lamang dito sa Bacolod, kundi siya natin mga mahagin ng ating bansa, mismo sa National Capital Region, ay marami ng mga kooperative at mga corporation talagang nalulugod din sa utang.
5: Ganon din.
3: At hindi na nila mabayaran yung ang position ng lamang ng sasakyan o yung interes. Kaya dapat sabi nga natin, ay dapat magkaroon ng specific yung LTFRB na isuspend. Yung interest ng mga loan sa bangko. Dahil lang talagang hindi na kayong bayaran. Kaya ito yung sinasabi natin na tinutulog natin kay Chairman Siguro, dapat talaga na isuspend muna yung mataas na interest. Kasi at sabihin po natin na 6% per annum yan, ay mabigat yan. Kung ang halaga ng sasakyan mo ay nasa 2.8 million o nasa 3.3 million, talagang hihirapan yung kooperatiba o yung corporation na magbayad dito sa ubod ng mamahal ng mga sasakyan.
5: Opo. So ganito by consolidation, kailangan magkorporasyon tayo, may kooperatiba tayo para makasama tayo sa ano sa jeepney modernization. Wala na po ito. So, for now, you're seeing na baka masuspindi itong sistema na to.
3: Sa atin ay talagang ang position ko ng piston, eh, kinababasura natin. Yung sabi natin, 2017-011, yung 2025-52, kinababasura natin yan kasi una, hindi naman tayo naging bahagi. Ito na lang sa atin na nagagalap ng mga consultation. Kasi lalo ng parangas ng modernization, ay talagang hindi niya na-resolve yung kasalukuyan natin na problema sa public transport, yung kulang ng public transport, kundi ang layunin talaga ng modernization ay magkamahal ng malalaking tubo, yung malalaking mga negosyo
5: na
3: natutulak nitong modernization program.
5: Opo.
3: Kasi tandaan po natin yung mga minibus na narito sa atin, galing po yan sa iba't ibang mga bansa na kung saan dito ikinatapon sa atin yung kanilang order production. Ang mga minibus sa atin ay Euro 4 engine.
5: Opo.
3: Ang problema dyan, yung pinanggalingan niya yung US, yung Japan, yung China, ay hindi na gumagawa ng pyesa para sa Euro 4 kasi ang ibang bansa ay nasa Euro 6 hanggang Euro 10 na. Kaya talagang mababawi talaga sa utang kasi pag nasira, ay wala kang pyesa na mabibilan dahil mismo yung pinanggalingan niya ay hindi na nagpo-produce. Na dapat mag-aib yung pinag-aralan bago nila itinulong itong programa ng
5: yun nga, sabi natin parang may kulang talaga eh. Nagkakandarapa itong mga modernized jeepney to catch up with their arrears at saka yung monthly obligation. Sir, what do you think, anong hakbang na pwedeng gawin muna para ang modernization program ng jeepneys natin maging akma sa ating mga chopper, sa ating mga operators sa buong bansa po?
3: Una, hindi ang paragrafing target na isuspend yung programa ng PUBNP at masusing pag-aralan itong programang ito na kanino pa tala magbibinipit, sino pa tala magbibinipit sa programa.
5: Apo.
3: Kasi ang lumalabas talaga ay hindi yung ating mga operator ang nagbinipit nito, kundi ang nagbinipit sa programa ng modernization, yung foreign, yung mga pinanggalingan ng mga minibus na tayo yung nagsasuffer.
5: Yun. Mapaiba po ako, Sir Maudi. Tumataas yung presyo natin ng petrolyo. Last time, more than 20 pesos, may rollback tayo, 4 pesos, 3 pesos. Pero if we try to look at the per liter, sadyang mataas. Ano po yung mga hakbang ng ating transport sector ng piston? Para
3: una, yung position natin dito sa nagkaroon na ng public hearing Monday sa Kongreso, bagamat hindi tayo inibitahan sa hearing ng Kongreso, ay nire-revisita yung old regulation law.
5: Okay.
3: Kasi ang old regulation law ay halos 28 years na.
5: Mm-mm.
3: Na naging batas siya noong 1998, ano?
5: Mm-hmm.
3: Kaya 28 years. 28 years na rin
5: mm-hmm.
3: na pinahihirapan yung ginamang sector ng transportasyon kundi ang ating mamamayan sapagkat nilalim
5: mm-hmm.
3: ng old regulation law ay yung mga kumpanya ng langis, sila na lamang yung nagtatakda ng pag-alaw ng presyuhan
5: oh.
3: ng produksyong petrolyo dito sa ating bansa. Kaya sa yung sinasabi natin na hindi naman lingguhan ang mga pag-alaw
5: oh.
3: ng presyo ng produksyong petrolyo sa iba yung dagat.
5: Hmm.
3: Pero dito sa atin, kapag natulog ka ng Lunes, pag-ising mo ng Martes, iba na yung presyo.
5: Wala na, taas na eh.
3: Doon nga ito, nung sinalim ng older regulation law. Kaya kung sinasabi natin,
5: mm-hmm.
3: ay dapat talagang makagiyat na ibasura itong batas na ito at kalinsada niya tanggalin yung mataas na buwis
5: mm-hmm.
3: sa produktong petrolyo. Kasi sa ilalim ng sales tax
5: mm-hmm.
3: ay 6 pesos yun sa diesel, 10 pesos naman yan sa presyo ng gusalina.
5: Mm-hmm.
3: Kapag isinama pa natin yung VAT, sa yung VAT
5: patong-patong
3: na ngayon
5: eh.
3: Ay naglalaro sa 9 pesos per liter, 15 pesos per liter
5: uh-oh.
3: Yung nakapatong sa bawat litro ng diesel
5: uh-oh.
3: Kaya pinakarga natin sa mga pampublikong transportasyon. Kaya ang posisyon natin ay talagang kagyat na ipasura itong batas na ito sapagkat ito ay inutil
5: uh-huh.
3: Hindi na silbi sa mamamayan kundi nag-silbi lamang doon sa malalaking mga corporation. Halimbawa, ang Petron.
5: Opo.
3: Ang Petron sa loob ng quarter ng taong kasalukuyan, in 2026, mm-hmm. ay kumita sila ng 1.8 billion.
5: Mm-hmm.
3: Yung Shell ay kumita ng 1.6 billion sa quarter
5: mm-hmm.
3: sa tatlong buwan ng taong kasalukuyan. Hanggat mm-hmm. yung ating mga driver ay patuloy na nababaon
5: mm-hmm.
3: sa utang dahil sa mataas nga na presyo. Mm-hmm. ng petrolyo hanggat patuloy na tumataas
5: mm-hmm.
3: yung mga presyo ng mga bilihin dahil dulot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo lalong kinakapos yung malitakita at tahod
5: uh-huh.
3: sa ating mga manggagawa.
5: Mm-hmm.
3: Kaya, halimbawa dito sa Bacolod, ano?
5: Opa.
3: Halos 550 lamang ang minimum na sahod
5: mm-hmm.
3: ng ating mga manggagawa. Paano yung pagkakasyahin
5: mm-hmm.
3: doon sa pangangailangan ng dimasyitang pamilya
5: mm-hmm.
3: at batay nga po sa pag-aaral natin at ng ating mga kaibigan sa ibang foundation
5: mm-hmm.
3: dapat ay 1,200 pesos para makakain ka ng 3 bisis sa isang araw.
5: Mm-hmm.
3: Halos mahigit pa sa kalahati
5: uh-huh.
3: yung kulang ng tahod ng ating mga manggagawa
5: uh-huh.
3: dito sa Bacolod City at sa iba't ibang mga rehiyon
5: mm-hmm.
3: ng ating bansa. Kaya makatarungan yung ating panawagan na kagyan talagang ibasura
5: mm-hmm.
3: itong older regulation law. Kaya noong Monday,
5: mm-hmm.
3: Tayo ay nagkaroon ng pagdito sa harapan ng Kongreso,
5: mm-hmm.
3: ang panawagan na natin ay hindi para i-review
5: mm-hmm.
3: yung older regulation law, kundi ibasura
5: oh.
3: itong batas na ito dahil na nakita natin na inutin at hindi na self center sa mamamayan.
5: Uh-huh. Sir Magdi, babasahin ko na ito isang comment, isang mensahe sa atin. Merong rollback pero hindi namin nararamdaman. Inuunti-unti, stagger basis, itong rollback ng mga oil companies.
3: Hindi po talaga mararamdaman. Halimbawa, nung nakaraang linggo,
5: mm-hmm.
3: ay nag-rollback sila ng 50 centavos
5: mm-hmm.
3: at nung Martes, nag-rollback sila ng 4 pesos. Almost 450. Yung sa loob ng dalawang linggo na in-rollback. Pero nagtaas naman mula po ng July
5: apo.
3: Ay halos umabot po ng 27 pesos per liter.
5: Oo.
3: Yung itinaas na presyo po ng petrolyo. Kahit hindi talaga mararamdaman ng ating mga mamamayan yung nagaganap ng rollback. Dahil ito naman ay ginagawa lang paglalaro
5: mm-hmm.
3: ng mga mm-hmm. kumpanya ng banks.
5: Oo.
3: Kaya talagang sabi natin, tutuloy na itong kakumpagang ito ng mga oil company.
5: Okay.
3: Dahil tayo yung nagsasabi. Kaya ang panawagan po natin sa pamahalaan
5: mm-hmm.
3: ay kagyat na bawihan ng Petron at yung malampayan
5: opo.
3: Para magkaroon po tayo ng sariling supply ng produktong petrolyo at sa panahon ng mababa ang presyo sa international market
5: mm-hmm.
3: ay nakapag-ipon tayo ng supply dito sa ating bansa para sa panahon na nagkaroon ng halmama ng US aggression
5: mm-hmm.
3: ang US at ang Iran, hindi automatic na maipektuhan tayo dahil meron tayong malaking supply
5: mm-hmm.
3: ng produktong petrolyo. Ito yung tinutulak natin sa gobyerno.
5: Mm-hmm.
3: Ang talagang gusto ng gobyerno ay tumulong sa mamamayan,
5: mm-hmm.
3: dapat ng gobyerno ay nag-iisip
5: opo.
3: Ng yung may singa na lang, yung solusyon.
5: Mm-hmm.
3: Ang kailangan natin, long term
5: mm-hmm.
3: na solusyon. Kaya mahalaga po na igiit ng ating mamamayan, hindi naman yung sektor ng transportasyon,
5: mm-hmm.
3: yung talagang pagdugag o pagbasura dito sa Old Revision Law
5: mm-hmm.
3: at yung pagtanggal sa makasabuhi sa produktong petrolyo para kahit papaano ay makasabay yung maliit na kita at sahod ng ating mga manggagawa. Dahil alam natin na kapag tumaas ang presyo ng bilihin, ay lalo lumalayo yung ating maliit na kinikita.
5: Oo. Lastly, Sir Maudi, gusto ko lang paabot po sa inyo na sa pag-uusap dito ng mga transport sectors, there were operators nag-stop operation na rin kasi hindi na kaya ng mga drivers. They take home like 200, 300 pesos daily. Sir, baka may pag-uusap at saka mapaabot na rin ng piston sa ating LTFRB itong concern ng mga drivers at operators po dito sa Bacolod, Sir Maudi.
3: Opo, tayo sa manaya, tuloy-tuloy naman tayo ng aking pagtanggasatan sa LTFRB, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para resolbahin yung kasalukuyang managaya natin sa usapin ng public transport. Dahil ang sinalagit-lagit ko nga po sinasabi, hindi usapin na yung ating mga kapatid ay nagkonsolida, yung iba'y nagkorporated, nagkopartiba, yung iba'y hindi pumasok sa programa. Ang usapin dito ay pari-pariho po tayong biktima ng maling policy at matakaran ng Estado, kaya dapat na magkaisa yung sektor ng transportasyon. Mahalaga na tayo ay iisang puno, iisang panawagan. Kung nananawagan tayo ng pagbasura dito sa bugo sa tuwad ng moderasyon, ay dapat pare-pareho tayo ng linya. Na kahit kayo po ang kooperatiba, kahit kayo corporation, lalo na kayo, ay daramdaman na ninyo anong bigat, anong pahirap nito mga programa sa anay po ng magkupartibat ng corporation. Tayo po ay, siya sabi natin, tayo ay bukas o sa pinangkupartiba, pero ang kupartiba ay nagsisilbi sa interes ng mga driver, ng mga operator, at siyempre ng ating mga commuters. Dapat ang kupartiba ay hindi monopolyado ng isang kupartiba lamang. Dapat ito pinatatakbo ng buo.
5: Oho. Sir Maudi, maraming salamat sa oras po ninyo. God bless po. Mabuhay po kayo.
3: At maraming salamat din po sa inyo at siyempre sa ating mga kapatid sa lahat ng pampublikong transportasyon. Mahalaga po na magkaisa tayo at magsama-sama. Sa bahagi po ng piston ay naghahanda po tayo sa lawak na pagkilos ng huelga laban dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at talaban dito sa bugo sa tuwad ng modernization program. Sana magkaisa po tayo sa mga darating na araw, magsabay-sabay po tayo maglunsad ng wheelgan transportasyon para pagtanggol ang kabuhay karapatan. Hindi lamang ng mga driver at kundi yung servisyo para sa mamamayan. Magandang umaga at maraming salamat.
6: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
5: Inyo na ba't si Sir Maudi Floranda, ang national chairman sang piston. Once gamatandogan ng transport sectors na ito mga katropa na may epekto sa ito, no? Sa mga office workers naton, sa mga trabahante naton, sa mga estudyante naton, magsaka ang presyo sang pritihan, saka man ang presyo sang mga balaklon, no? Mga basic commodities na ito mga katropa, pagsaka sang diesel, nagsaka man ang mga the basic commodities na ito, mga katropa. So, nag-connect-connect ba na mga katropa? At saka totoo ang hambal, nga, well, let's look at the problem in a bigger perspective where all of us are victim, no? Sa hindi plastado ng mga programa sa aton gobyerno nga ginbutang landa, tapos ginpatuman, pabayan, no? And karon ginaatubang ta ang konsekwensya sa gining mga programa nga wala matun-an sa eksakto mga katropa. Primero pa lang no? May ara na sa mga pagtuon angot sini, may ara na sa mga disagreement sa pinakamang transport sectors naton, and ang haboy lang da pirmi is why ka mo upod, no? Dapat mo upod ka mo. Di ko na upod nyo sila kundi global double diamonds la. Oh, di ba? Oh. Makul mo lang ang unit mo sa pagkamahal-mahal, no? Diri kaya sa Bacolo, diri kaya mapahimo kaya sa unit mo barato. Ang korporasyon mga katropa nga aspeto sa aton nga jeepney modernization program diri sa Pungsod Pilipinas nga nakita di nga hindi siya naka-focus sa serbisyo para sa tao, kundi income, para sa mga kapitalista, sa mga nag-intra sa modernization program sang aton nga gobyerno. Taranta biktima, no? Ini nga mga invest mga katropa, they're trying to catch up, no? Gusto nila ipakibato ang modernization program. But what have you? But because hindi sa amo na kasolido, ang programa nga ni para sa tanan, no? Wala ginopdan. Wala ginopdan. So kung wala may ara sang hindi magupod, hindi ka mag-expectar mga katropa nga 100% successful na siya, no? For one reason, ang iba nagupo, why nagupod? Tungod sang skema, sang sistema, sang programa nga matsagila, bukat para sabon, pagkatapos nanon ni do negosyong igwal, no? So diri nag-naigo nga aton nga mga modernized jeepneys mga katropa. Kag ginabalik to ni gobyerno ang problema, kay uhan nyo, konsultahan nyo mga sektor, para kung ano man nga programa matapos na, maplastar na, maging okay para sa tanan, kag-updan sa tanan, para wala na sa isyo sa kompetisyon, wala na isyo sa konsilo ka nga mga grupo, kag kung ano pa. Nagligad to. Actually, kung mahambal ta mga katropa, nga ti ayon tang bangko nga hindi sila mag kuha anay sang unit baba kada bulan gahulog man ang arrear sang aton nga mga modernized jeepneys, no? Mo tani paghambal lang nga hindi nyo na ipahulbuton ang mga units pero stop nyo na amortization nga balayran nyo, hindi, no? Ang amortization obligation mo every month ara na da sa ang isa sa nagpabugat na ang mga interest kag ang mga penalties ang ginabutang ta sa mga motorized jeepneys, no? Di bugat ni para sa ila, compiled na, accumulated, compounded na, no? Kag lauton man nila sa mga arrears, makon mo sobra na sakto, pilauton mo na sa pero mapagwa pila magwada. So kinahanglan mga katropa, kinahanglan man sa mga modernized jeepneys ang subsidy anay mo, no? Stop operation, ari anay ng gobyerno. Though nga naghambal tong mga modernized jeepneys mga katropa, restructuring, pero what have you? Bayaran mo man Japan ang interest mo, no? Lauton mo man Japan ang arrears mo until and when magka-problema ka naman Japan, magka-problema ka naman. Don't tell me ha nga ang ini problema sa pagsaka sa presyo sa petrolyo will stop overnight, no? Laumanta ni in the next few years mga katropa ang post effect sang Middle East crisis na nag-igo man sa ekonomiya sa pungsod Pilipinas, no? Hindi na ko pa hindi magpati nga buwas or dason bulan matapos na ni ang epektos ni laba pa, dugay pa. Kagsa sila ka mga panahon mga katropa samtang gusto man makarecover sa ato mga motorist jeepneys, maangklahan sila, mahigot sila sa mga utang nyo. Di dapat gobyerno patungas na di inyo na programa eh, no? Kag ini nga programa mga katropa requires a legislation, no? Plastar ang mga guidelines, plastar kung anong objectives na di hindi mo pag-implementar automatic na yun. Kaya di nakita mo to may pundos gobyerno, may ara pwede magamit, pwede mabakal nga mga units para sa mga jeepney, modernized jeepneys na to. Amo na to na yun, no? Ang epektos na in a long term, no? Ano ba na, mga units nila? Ano pa nila? Nang existent pa ni? In the next 5 to 10 years? No? Kay problema rin kaya say. Di abagahon man na Japan sa ato mga operators ng modernized jeepneys? Di ba? So, amo na yung aton nga ginahambal. Oras na ito mga katorpa, 9:58 na sa pagpangaragat. Tawain ito oras. Thank you. Greet mo na mo ng katropa si sa Mambato Chapter, Mira, Nilda, Miriam, Marlene, Jomar, Jeneline, Leah, Molieno. Check ko, Ma'am Len, ha? Moline, sa kay Toto Richie Talde, Youth President sang XFM Class Himamaylan. Thank you, ha? Salamat, Gid. Ma'am Len, mabuhay kayo dyan. Okay lang mo da? Sige, ha? Buwas naman ta, subong ti, we best. Buwas, Dernis. Ha? Manuob ng manuob. Sa kalaan sa itong technical partner, mga katropa, sa katropang katropang Judy Reveligano, sa itong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa itong CEO, President Dr. Remilito Oy, ako naman sa katropang Juan Salinas, nagpaalam. Boss naman, God bless.
7: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
8: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
7: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9.

0: kaayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo ti dasi mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo mo nang ginatawag nga hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule

0: ka chlorophyll. Nga bastantiman, agud makapanubo sa presyon sa dugo ka makabulig, dumala sa ang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang gluko sa dugo.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ari idugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Tropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
4: Na XFM kid how?
5: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
4: Na XFM kid.
6: Inanyang music ah.
4: Na XFM kid.
6: Ay, wala ka lang music magtapos bugtaw pa may aratis mga balita. Blabs ng aribigit mga DJs nila kag.
7: Wala sang konkretong sabat. Kag
8: wala sang katumbas nga rason kun naka X.
7: Simply
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga XFM gid how.
9: Timo.
10: XFM 103.9.
11: Kasakit sa nawong kong naging tampa mo.
12: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko! Ginpapata mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! Upang ginlo-iban mo ako! Kasakit! Upang sabihak sino! Hindi ko mahimo nga kaugtan ko! Nga nabatas mga buhatan ini sa akon! Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo! Sadiin!
13: Endless Love.
14: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
13: Endless Love.
14: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Kumusta naman mga katropa? Sa semana nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon kagatagan sang kabuhi. Kag ininaghalin sa isa naton kakatropa sa kahanginan na nagapatawag lang sa ngalan Dander. Pareho sang iban, may kasaysayan man sa paghigugma na gusto man handurawon paagi sining palatuntunan. May kahagugma siya nga tawagun na naton kay Shine. Apang laing nga babae ang gusto sang ilo niya nga pakaslan sini. Apang isa kahitabo ang nagpabago sang tanan. Isa kadlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Dander nga iyagin pasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: May isa kaparaiso.

0: Bah, makmak? Nga ah?
1: Ay, makmak? Pinatabo bala?
2: Shine, si Kasadander? Wala dito sa banwa? Kag wala man dito sa iya sa kayan?
0: Ah? Ay, makmak? Anong buot mo si Lingon?
2: Hindi bala? Naglakad si Kasadander sa nagligad nga si Mana nga nag-aisanon? Sakay sa iya sa kayan nga di motor? Kagay nala ako nag-apa siya? Apang sa nag-abot ako sa ila ni Karin? Ginpamangkot niya ako, kundi si Kasa? Kay wala ko nini nakaabot dito. Mahinang balan gali sila nga makita ay?
0: Ay, kuna mo! Sa din gali nagtagtong akong anak makmak?
2: Ambot? Ikaw, Shine. May nahibaluan ka bala?
1: Eh, mas nga wala ko sa nahibalaan makmak.
0: Ay,
2: Shine? Malain ang panahon sa nagligal ka si Mana, Chay. Hindi kin mabatsyagan dire sa takas. Apang sa tungas ang lawod. Perte ang hangin kagbalod. Hindi basta-basta ang pugada.
0: Oh, Diyos ko. Hindi ka magsilika.
2: Wala ko nagapaminsas ang malain, Chay, ha? Tungod maayos sa dagat si Dander. Kaya hindi siya basta-basta lang ang malingkang sa ordinaryo lang ang mga unos.
1: Kung matuod nga wala si Dander nakaabot sa ilan ni Karen, sa din mangali siya makmak? Sa din siya posible nga nagkanto paghalin niya diri sa isla?
2: Ambot? Ambot, Shine?
0: Isira ko na lang ang tindahan. Pagitaon natin si Dander makmak. Magdala ka sa madamo nga gasolina, ha? Kung kinahanglan niya libuto natin ang bilog niya isla, buhato natin.
2: Ah, sige, Chay. Hulaton ko ikaw sa pantalan, ha?
1: Chay, base kung may mabulig ako.
0: Hindi na.
1: Okay lang
0: hindi kung... Hindi ko kinahanglan ang bulig mo. Wala, sige na. Magpauli ka na.

0: Chay, wala gid nato nakita si Kasadan der.
1: Maanam ka bulan ang nakaligad. Apang wala gid nato siya makita. Sagiidaihan ang akon anak. Sagiidaihan siya.
0: Hindi ko gusto paminsaron nga wala na si Kasadan, Chay. Gani wala ako nagadulan sa paglaom nga makita gid naton siya. Hindi kita magampo. Hindi gid, Chay.

0: di anala ni Chemi ding ang kalag ni Dander?
1: Ay, huukon o. Amo man inang nabatian ko dito sa tindahan kaina.
0: Kun amo, ginbato na niya nga wala na si Dander.
1: Siguro eh, kahiti. Pila kabula na gidman ang nakaligad sugod sa madula siya. Misan ganing sakaya niya wala makita.
0: San o kuno mapapangadi si Chemi ding nay?
1: Buwas man kuno sa gabi eh.

0: Sunshine, ikaw si Karen, ang gusto ni Chaymy di nga pakasla ni Dander. Matahong ka matuod.
1: Nainambit ka sa ako ni Dander.
0: Amo ka man sa akon. Nagtampad siya sa akon eh.
1: Apang ginpapili ko siya. Ikaw upon ako. Kag akong ginpili niya, Shine.
0: Ay, oo.
1: Ako ang pakasla niya. Apang hindi ko matungkad ang iya matuod na balatsyagon sa akon. Wala ako makahibalo. Kung ginahigog magin niya matuod ako. Apang nabatsyagan ko. Nadako ang bahin mo sa kasing-kasing niya, Shine.
0: Ginahigog makugir si Dander, Karen. Sa primero mo lang galing masakit kung nagpaiway ka. Kung ginapamanasan mo permi ang kalipay sang tao, maginapakamahal mo. Nabuslan sang katamis ang pait. Nabuslan sang kalipay ang kasubo. Gani, ginahandom kong kalipay ninyo ah. Ginahambal ko na yun sa iloy niya. Kay Jamie Ding.
1: Ginpaminsar ko man, Shine. Kung wala siguro ako nagabot sa kabuhi ni Dander, basi kung buhi pa siya subong. Siyempre, hindi siya magpamilit sa pagtabok sa dagat nga malain ang panahon. Tungod, mahinambalan kami nga makadto sa simbahan para ihanda ang mga kinahanglano namon para sa amon kasal.
0: Diyos ko ay! Lala akong ginasakitan sa kinahambal ni Karen.
1: Nakaibalaw ka bala? Nga masamay ako nagabatsyag sang kakulba. Nga basi kung kasal na kami, magapadayon ang inyo paghigugmaanay? Hindi ko gin siguro madala ina, Shine.
0: Ay,
1: kag siguro? Para hindi na masakitan ang isa kag isa sa aton. Amo na lang siningin himo sa langit. Ang pareho kita nga mag-aantos.
0: Abang nga kinahanglan pa nga madula si Dander. Nga Karen, confirman niya kay Lord. Hugot sa kasing-kasing man ang pagtugyan ko kay Dander sa imo, ha? Amo sinakadako sa paghigugma ko kay Dander, Karen.
1: Paano ko natunga man ang balatsyago niya? Ako matuwad ang kaupod niya. Apang sa iya kasing-kasing, ara ka man gihapon, Shine. Sa banta mo ay han, magamalipayan si Dander. Mangin impyerno lang ang kabuhin niya. Kagbasikon pinsaron pa niya nga ako ang satanas nga nagatintar sa iya. Ganigin tabog na lang siya sa paraiso.
0: Salamat, Karen, ha?
1: Anong ginapasalamatan mo?
0: Salamat sa paghigugma mo kay Dander.
1: Shine, pwede ba na kita nga mangin mag-abyan?

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM.

Nakita ko naman si Karen kag si Shay na e nagaupod. Dumasami na nga nagakanto diri si Karen. Apang wala na siya naghahapit man lang diri sa ako na. Ay, nangin mag-abyan pala sila nga duha? Bisan nangin magkaribal sila kay Danden? Ha?

0: counseling mo kay Lino?
1: Ang maestro sa Banwa?
0: Oo. Nakadumdum ka sa tungin imbitar niya kita nga magkadto sa ila prutasan?
1: Oo. Ay, anay ka? Nagapangaluyag siya sa imo?
0: Oo. Kaginbaton ko ng paghigugma niya.
1: Ano?
0: Kaginhaga na gani niya kung magpakasal eh.
1: Aba?
0: Kamapiliton kidabi mo. Kagoya, ikaw ang mangin maid of honor ko ha?
1: Grabe ba? Isa katuig pa lang ang nadula si Dunder. Ginilisan na niya ini. Samtang ako, hasta subong, wala nagadulas ang paglaom. Nga isa kadlaw, liwat ko magpakita si Dunder.
0: Hoy!
1: Anong siling mo?
0: Siling ko, ikaw ang maid of honor ko.
1: Aba, oo. Ngabi, hindi. Mabuot kang tao si Lino. Kagsigurado ako nga, tampad ang niya paghigugma sa imo.
0: Oo, gid bala, day. Kag nakahibalo ka bala, kung nga nagdugang gid ang paghigugma niya sa akon.
1: Nga man.
0: Ginhambalan ko siya, nga ang pinakaregalo ko sa iya sa adlaw sang amon kasal, amo ang akon pagka-virgin. Nga nga nag-i-home ka. Hindi ka magpate?
1: Karen, abyan ko ikaw. Nga abi nga dudahan kung ginhambal mo. Ang matuod, nalipay ako para sa imo. Tugod sa lapuan mo ng kalipay mo.
0: Nagapasalamat kid ako. Naging respeto ako ni Dandersadto. Bisan makaisa, wala niya ginhandom nga dulao ng pagsalig ko sa iya. Shine?
1: Hmm?
0: Gintugyan mo na ba lang kaugalingon mo kay Dunder? Ang buot ko si Lingon, madugay na ka mo nga naging steady. Kag nagaupod ka mo sa isa lang kaisla. Siyempre, mas madamo ang tiyon nga nagaupod ka mo. Sorry ah. Kabuang sa akon ah. Nga ba lang naging pamangkot ko pa ikaw sina? Kalimti na lang ang ginhambal ko ah. Ang bahin gali sa bayo nga suksukon mo, hindi ka magkabalaka ah. Kay kundi na ko mapatahi isang gaon ko, dito ka man mapatahi, kag si Lino na ang mabayad.
1: Amoy ng maayo nga balita. Appear!
0: Appear!
1: Ay, pero anay ka, paano gali ako makaibalo kung saan ang kasal ninyo? Kaibalo ka, nagkuha na ako sa pwesto eh. May patahan ako sa pantalan. Masako na ako adlaw-adlaw.
0: Pasuguan ko ikaw dire sa isla ah. Kag isa pa, hindi ka man siguro maputo kung tunga sa adlaw ka nga madula sa kalanan mo.
1: Kung sa bagay, abyan ko ikaw eh. Gani, usikan ko gid ikaw sang tion ko.
0: Salamat gid Shine.

0: hindi malikawan nga mamangkot at masakaw galingon ko. Kung sino ba lang mas naging swerte? Ang nakapalo sa gapo sa mga hitabo sa kahapon? O kung ang isang atubtob subong nagapabili nga labas sa kaisipan ang mga hitabo sa nakaligan?
1: Nang Sean, ma'am?
0: Oh, Sandra? Nga ah?
1: Nang, may bisita ka?
0: Ah? Ay, aga pa gani ini ah. Naginabuhat pa ako. Sino blang istorbo nga ina?
1: Si Chris, nang.
0: Ha? Huh? Si Chris?
1: Oo. Ang masupog mo nga manog pangaluyag nga tag-iyas ang pila kasakayan nga nagapanagat diri sa aton.
0: Ay, sino ko nung kinanglan niya, haw?
1: Wala ako makaibalo. Basta, importante ko, no?
0: Ate, sige ah. Hambala siya, nga madali lang.
1: Hatagan ko na lang siya sang kape.
0: Ikaw ang bahala.
1: Ay,
0: ipanulod ko na sa kabinet ang mga ginpanghimos kong magamit ah. Pati ng photo album sa diin. Natago ang mga pictures namo ni Dander.

0: Namiss ko lang ikaw eh. Kaya hindi ako makakahon sang panyaga ko kung hindi ko ikaw makita.
1: Ay, ari naman kami.
0: Oh, ginagutom na ako. Pwede mo wala ako matagan sa pagkaon na may panakot ng paghigugma?
1: Buang!

0: Nakatapos ka na?
1: Oo. Bawa, busog kita ko ba? Nanamita kita ko sang timpla mo? Kagabi mo, ikaw gid ang dapat nga mangin asawa ko, Shine.
0: Ay, naka-enjoy pa ako sa akong pagkatanaga, Chris.
1: Saloyo ko, hindi ka na kinanglan nga magpangabudlay. Kaya hindi lang ina, matagan ko pa ikaw sa mga gwapo kagwapa nga mga anak. Kete, mistiso, kano ako kuno mo. Nakasunod ako sa akong lulo sad to, ngayon pamana sa akong lola sang chimpo hapon. Kaya nakahibalo ako nga may isagin ang mga babae sa imo. Kaya aton mga anak, mangin palabuton nga mga modelo kag mga beauty queen.
0: Ate, sige. Mabilin ko na ikaw, Chris, ha? May pagigitaan pa ko nga suki sa pier, eh. Kakulit ka klase sang tao, ah. Wala ko yung gana nga magpamanas ang pangayaw, no?

0: Mga katrupa, exciting!
1: The Secrets of Health.
2: Ang aton suni nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sinadira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, makaya malang nisa sa aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton suning lawas sa aton suning brain dira nagkakaproblema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira sa sulod sang aton suning lawas kung mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain suning problema sa aton suning lawas lakip sa aton suning utok.
1: Southern Plus Gold
2: ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher samtang gamay palang ang inflammation, gamay palang ang baga, gamay palang ang kalayo, mahimo niya na inima, tapna para hindi na magdako, kaya hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically, dira sa aton sininga utok, nga kulaga padayon, ganang inflammation, dira na nagasugod sininga, nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kung na maglala, nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot niya sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
1: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold capsule iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C nagabakod ang ila sini nga lawas nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
1: The Secrets of Health.
0: Yes to Health.
3: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto ng ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mga inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
1: Southern Plus Gold.
3: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
1: The Secrets of Health.
2: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa nga kutis.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag Vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagatahas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa nga aton sa nga hormonal imbalances lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi nagamenopause kamo nagauntat ang inyo sa nga pamulanon ti may mga mabatyagan kamo sa nga mga fluctuations ukon mga symptoms because of fluctuations of hormones moon nga makabulig gali no ang isoflavones galin sini sa soya isa kasangkap sini sang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sir ginabatyag sa inyo sir nga lawas hindi kamo matamaan sini sa pagka-irritable hindi matamaan sini sa mood swings hindi matamaan sa pagkamalipatot pero Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all pwede sa kabataan pwede man sa may mga edad-edad na
1: Santhon Gold Coffee Mix Santhon Plus
5: Gold, the secrets of health. Santon Gold Live Testimony.
6: Balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain. Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
12: Sa

interview sa mga personalidad na nangangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari

0: XFM tayo malas, yes, 47 na mga katropa, may ngagasyutan sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagong sinigaman sa mga bahayin sang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa itong palatuntunan ng Sentro. XFM News. Mga katropa, adlaw kita sa mga sang Webes, Agosto 13, 2026. Kagsubungagang inyo din kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Mga katropa, kita mag-inup na nai-humuli na last 10 media tubto, balas 12 isang uto. Agot si plaka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga itong dari tutukan talakayon kag-diskusyonan. Pero sa mga nagabonitor, drasato, numaling kay ina pa, good morning, dara sa inyo, tanana.
1: Eh, di na ka mo?
0: What? Oh, sa mga nagabonitor na dira. Mga katropang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami. Sa radio frequency, mga katropa. Ang XFM Bacolod sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City naman, mga katropa, sa radio frequency naman nga 87.5. Sa Southern Negros, sa XFM Cabancalan City, sa radio frequency nga 106.1. Sa XFM Canlaon City, sa Negros Oriental, sa radio frequency nga 101.7. Kag mga katropa, mas ginpapos pagid sa inyo, kay nga may social media na kita. Oh? Malantaw niya na kami kag mabatian. Dara sa inyo nga mga Android phones sa Facebook, mga katropa, Facebook fanpage tamo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa liwat, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod. No? Sa liwat, XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, may ara kita ha sa official streaming apps ng XFM Philippines. Dara sa inyo nga mga Android phones sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-install, kagba-download, kalibre mga katropa. Inyo ma-access ang kapinsay senta ka mga on-air stations sa XFM Philippines, halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, may ara kita sa kinatawag na text line sa XFM Bacolod. At ang text line naman, namunin 0915-628-7926. Sa liwata mo ning 0915-628-7926, mga katropa. Kag subong aga, ano ba lang aton dapat tutukan talakayon kag diskusyonan. Sining adlaw sang Webes, diri lang sa tanga palatuntunan ng Sentro.
2: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
0: Sentro. Mga katropa, tingoan ta karon nga makapakigangot with Councilor Attorney Dindo Ramos. Ano niyang sabay sang LGU, no? Ano ang mga ginalook forward sa aton ng LGU for the modernization program sa transportasyon? Mga katropa, kay tikahapon, nagpadulong diri si LTFRB Chairman Vigor Mendoza, nakiginunanon, nagdialogo together with the transport group, mga katropa, sa modernize kag mismo sa traditional jeepneys. No? So, ti ano ya ang ginalantaw nga posible mangin resulta kag anong pwede man mahimo sa LGU for this program, mga katropa. Kaya tinadumduman nyo to ligat, nga bulutongo na sa bangko ang pila ka mga units sa modernized jeep. No? Kaya bangod na kabato na kuno sa foreclosure order. Pero mga katropa, doon nagatag bisan papaano sang kasanagan sa mga kooperatiba nga tigin payag din ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza nga ti hold anay ang binutongay. No? Hindi anay pagbutungon. No? Kalma anay. Kahit di may hitsuon pa ng gobyerno, sigurado kita. No? Tendo ni karon ang ginalook forward mas ang LGU, takaw po na itong dugido guys si Councilor Attorney Dindo Ramos. No? Kag mga katropa, dumduman nyo tuligan. Ato bilang paglaptas ang pike ng food seasoning. Dari sa aton, sa syudad sa Bacolod, may nadakpan to. Tapos sa Banwa, sa La Castellana, may natukiban nga may pike naman to nga mga food seasonings. Mga katropa, ang syudad sa Bacolod, pila sa mga konsyal sa aton diri, doon nagpabutsyag sa pagkangawa, nagpangita sa pagi, obrahan sa kung ano, pagininga resolusyon diri sa ato sa syudad sa Bacolod para matutukan, mabantayan, kag matap na mga katropa, ang nasabiting nga picking ang mga food seasonings. Sigurado, mga katropa, kung nakagamit, nagikuto. No? Bisan sino maguro sa aton? Kaya mga katropa, dre, nagligad doon as manang, gin-explain ko din, gin-presentar ko, ang kinalain between sa pike, kag-original nga food season eh. Mga katropa, masiling ka doon, hindi, do pala, parehas, gino? Galing ko mo mga katropa, may ara, gidya, ya? May diferensya, gid sa sabor. And also, mga katropa, sa printing, sa nasambit na nga mga, sa nasambit na nga, ano no, nga, food seasoning, mga katropa, ti, do ka sila yung manambal mo, gid bilang, ay ho, do, di yung puslan. Centro. Unlike sa sabor sa original, nga pag type lang butang mo, pagkat sila mo, ay okay na ning sabor, ah. No? Centro. Ito yung pike, mga katropa, pila mo pa kabuboy, sa kapak mo, ubos mo na, do ay gapon sabor. Pero delikado na mga katropa, wait na nakabalo ko na nung contents ang sinang mga pike, ng mga products. Basi mas lala pa na gani, guro. Diba? Amo nang mabudlay. So karon ni kwanta na karon komento si Councilor Gamboa kay do nagubrani sa do nagapangitan isa sang paagi mga tropa para ti ma mauntat na no mapag matap na ang ina nga mga bagay especially diri sa aton sa siyudad sa Bacolod. Wala kita diri nagapabor sa mga piki ng mga produkto. Ila pinigit sa mga pagkaon nga ginabutang sa pagkaon no. Or kun ano pagita may mga katropa nga mga products nga gina-intake sang tawo. Alas 10:54 na mga katropa. Ibang pagiging mga update sa siyudad sa Bacolod kag sa probinsya kag sa pulis. Bantayan na karon mga tropa kag tutukan diri lang sa tawag pala tuntunan ng sentro.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, alas 10:54 na. Kay dugay-dugay mapa-fivox naman ta. Kay si Kanlaon nagbuga-buga naman, no?
2: Sentro.
0: Kagang PDMPD for the weather update na to. Pero mga katropa, ano yung pinaka-importante sa tanan? Mga produkto sang Yes to Health.
2: Sentro.
0: Ang ultimate trio sang Yes to Health, mga katropa, muning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule, mga katropa, made of mangustin, spirulina, balungay, aos, kag marguso. Itingobi ni mga katropa sa isa kakapsulagod nga makabulig ini. Dula sa mga bukol-bukol sa lawas, binayin man o kod malignant, imo nga sugar level, imo nga blood pressure mataas, mabuligan, makita nga mapareduce ini ni Santon Gold o ni Santon Plus Gold. Kag mga katropa, may ara man kita, no? Kung ano pagkatabing ang mga balatian nga do, ay do kabudlay gid, no? Mga katropa, mo naman ang solusyon, ha? Ang Santon Gold Herbal Capsule. And also, subong nga panahon mga katropa, malain ang hindi na itong paktan. Siyempo, ulan init. Wow. Tingigal, uso naman ang trangkaso. Si Puno Bukagilanan. Mga katropa, no? Amon eh, sa karon, no? Ang dapat natin tumaron ang Santon Vitamin C, mga katropa. No? Makaprotekta sa aton, batok sa sinang ang mga balatian, makapaboost sa aton immune system, mga katropa. And also, meron kita sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Makapahealthy sa aton nga bones, makapabakod sa bones nato, makapahealthy sa cells nato, mga katropa. And also, makalikaw sa infections nga kusang bakterya kag viruses. Bangod, may ara ini sa virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, mga katropa. Ang ining mga produkto mabakal sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39 na siyudad sang Bacolod, kag sa mga leading drug stores nationwide, mga katropa, no? Alas 10:56 na. Check na ng PDMPD mga katropa for the weather update na ton subong, no? Kag dugay-dugay basi ko na available man ang Fivox. Sa monitoring nila sa kay Bulkan Canlaon, subong man. Tapos kay na, doon nag-alarma naman si Indi RRMC sa mga cellphones naton nga, which is si Canlaon nagbuga naman sa iyang abo, mga katropa, no? Nagbuga naman si Canlaon. So, tiulo aligmat naman kita, mga katropa. Kay basiko, makibot naman kita. Ang inang pagbuga-buga sa Bulkan, pati maa naman na sa madason nga pagsigabong sina.
2: Centro. Ha?
0: Check na yung mga katropa. Ang aton nga lakad sa panahon from PDMPD Makopo at Supiya kaninya with Sir Dave Cohao.
2: XXFM weather update.
0: Sir Dave, good morning. Welcome sa XFM. Sir Kopod, musubong si Katropang Andrew, Sir Dave.
3: Yes, sir. Ang mga nag-aaturin mo nung isa ka natin sa nandiyan.
0: Yes, sir.
3: Ang gusto to is to just yung mga ibang design. Sa Japan, sa Pasmuntun, sa Pasmuntun, sa Luzon. At doon siya gagawin sa Baguio sa Batang Kanya, Philippine Area Responsibility. Matalas stress sa inyo sa Tada, ang Pasmuntun, Lampa, yung international name. Ginagulaban pa, yara ang Pasmuntun sa 2,560 kilometers in North Korean Northern Luzon. Mission may coordinate the 25.0 degrees north and 146.4 degrees east. Ang yung sinasa ay patatuhin kung hindi ba 5 kilometers per hora mga sa sentro at may pagbanyo sa bitin na kilometro per hora. Dito na gagawin pa north punctual sa kagatidon ng 1.3 kilometro per hora. Pagkaan sa valley shepherd, hindi pa di ako maka-experience at ang kailangan niya ako sa lahat ng pagkakamundun o kung abagas. Ang iba namin nga bahay sa Luton, makikipagyensya sa nasarami ng pakon, yung sa laging pag-buwing, yung tubuhin man, sa laktak sa pagkakulan, pagpagalit, pagkakulila, tugaman, sa Luton. Ang Mindanao, kung ito na tayo sa Misaya, makikipagyensya ng tatang nasarami ng pakon, yung sa laging pag-buwing, iling pagkakulan, sa laktak sa pagkakulan, pagkakulila, pagkakulila, tugaman, sa pagkakulan, sa pagkakulan. Sampang ang Negros Occidental at katilad ng makulod, maka-experience ng mga kitaparanan sa pagkakulang nila sa mga nagyong kapagbibigong pinitigat ng mantang laktang pagkakulang ilagay sa pagkakulang ng makulagat yun dalaman sa mga localized ng mga thunderstorm. So, kapalangan, tuntun tayo nilagay ang pagmamadestroy ng hangin, hindi sa mga tanakatundan, tuntun sa katundan na nag-a-experience dahil sa kamutan sa pagkakulang. Kadagatan sa kabunutya, mayroon sa sarawan, tungkol mabunubala.
0: Sir Dave, bali, ang expect ni Naton sining nga mga inadlaw, sir, do may mga magasunod pa nga, sir, ng mga low pressure area, sir Dave, no?
3: As of now, sir Andrew, wala ka pa may mga nasitlatan, no? Ang mga low pressure.
0: Okay.
3: Sa Philippine area.
0: Mayo, mayo. Oo, oh, sir.
3: Pero may arang ito sa mga depression or tropical depression sa Guatan at Nepal.
0: Mm-hmm.
3: Hindi ko maniyakap ito sa atin kasi umisi na ang sana ni Amon ng pag-ibig sa atin ng Philippine team.
0: Okay.
3: Pero hindi ko nag-ibig ito sa tropical depression. Galing naging post ni Daya, pangamihan pa sa ka or natin sa ka. Abadat pa sa ka. That is why nag-uwin isa yung tubong sa Japan or may tendency pa mo mapakakasunod ka. Ang muna, subukan natin, hindi naman niya ka-epipto siya sa atin sa abadat ka. Ang mga namin ito nag-effect sa atin, naligat ka kung si Dolce, no? Kasi matutog ko sa ito yun at isa yung grab din at ipatungulan. Mas ito sa lit, sa Southern at sa Lupon at sa Visayas.
0: Okay. Sige. Sir Dave, with this, thank you. Gets update, sir. Good morning. Salamat.
3: Yes, sir.
0: God bless you, sir. Thank you again. Sentro. Mga katropa, ito na batian from PDM-PDM, pinakalitis update sa lakas ng panahon na ton. So far, though, maka-experience kita na isang bapaang at simpo, no? Mainit-init ang panahon na ton. Bukod wala sa presensya sa low pressure area naman nga posible, mangin bagyo, mga katropa. Alas 11 na, mga katropa, proceed kita sa una na ito nga bisita. Tinguan ko na si Councilor Attorney Dindo Ramos. Kaya tala kayo, tanim mga katropa, anong posibleng komento sa syudad? No? And also, anong iladring lauman for the future mga katropa sa sininga modernization program diri sa ato? No? Pero si LTFRB Chairman Vigor Mendoza, do wala man siling sa plano nga tipabayaan lang ang mga transport group diri sa aton, no? Do nagpangita man sila sa solusyon, mga katropa, no? Ari, sa piyak nga linya, makupo natin si Councilor Attorney Dindo Ramos, ang chairman sa Committee on Transportation diri sa siyudad sa Bacolod, mga katropa. Sentro. Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kupo mo subog si Katropang Andrew, Councilor.
4: Good morning, Sibo, Katropang Andrew.
0: Yes, sir.
4: Ang magsatanan niya tagpalabanti sa inyong programa. May agad sa inyo tanan lahat.
0: Councilor, thank you again. No? Councilor, kahapon, so no, nagpadulong ka man to, ang presence mo to do, at man to sa may dialogue together with the transport group and also our LTFRB chairman, Vigor Mendoza. Pero Councilor, ano ang mga sa bahin sang LGU nga which is doon nangin pabor para sa syudad el also for mangin benepisyo para sa ato ning mga transport groups dire councilor regarding sa modernization program sir.
4: Una sa tanan na katropahan doon yes, nagpapasalamat kita kay Chairman Mendoza kay nag-take time din siya nga magbisita sa siyudad sa Bacolod no.
0: Correct.
4: Kagbamati sa mga concerns sa aton mga transport groups.
0: Oo, sir.
4: Dala na dyan ang modernized jeepney operators. Kag ang mga traditional naton yung mga operators no. Gina-relate naman sa iya katropang Andro.
0: Oo, sir.
4: Ang very concerned din sa LGU no. Kaya nakita naton subong ang modernized jeepney na nagabiyahe sa kadalanon sa siyudad sa Bacolod. Nakita naton hindi na ni enough ni diyan nga mag-cater sa aton nga riding public.
0: Okay.
4: So kinanlan gid sa participation ba sa traditional nga jeepney. Otherwise masadya lang aton yung mga pasahero.
0: Okay sir.
4: So ang akon mo lang to nga concern wala man talaga pilit nga dapat gaan gid professional authority. Pero ko nakita sa LTFRB abing wala naging man sang ng remedy nga mapadayon ang pagsulot sa mga modernized jeepney. Kay ko na tawo dato na katupang Andro damo subong na problema ang modernized jeepney no. Kag inala ni ipa baluman na niya nila ang ano ang aton nga chairman sa LTFRB damo ang wala kabayad sa ilang monthly amortization sa bangko. Kag they are in danger na basi ma-foreclose sila o ma-repossess ang ilang units no.
0: Yes, sir.
4: Kag damo man mga modernized na units na wala na nagadinalagan tuhod nga ng well, ano sila ng baldado ang ilang makina or hindi na fit for ano ng mag-operate. So nag-iba na ang number of units sa modernized. Kakun ang traditional jeepney naton hindi pa magbiyahe or hindi na pabiyahe naton pero hindi legal ang ilang pagbiyahe tungkol nga wala sila sa provisional authority. Ang aton ginawori ang interes ng riding public no,
0: no.
4: Na ginapailayo kung mag madisgrasya abi.
0: Yes.
4: Hindi na sila makompensate sa insurance kasi nag-violate sila sa ilang insurance policy.
0: Gani man.
4: More or less, ang muna siyang aton nga sentro sa aton nga dialogue sa aton LTFRB chairman na Katropang Andro.
0: Okay, pero councilor, ang amuning nga bagay sa karon nagtapan sa inyo ang ano, ang mga co-op bala councilor sa modernized jeep kay regarding ni bala sa amuning nga issue sa karon but before si Chairman Mendoza magpalapit diri do nag-ask na sila bulig sa inyo councilor nakapalapit na sila sa inyo
4: actually nag-press con sila no na wala sila ka maybe sa kay mayor pero sa akong committee wala na sila kapalapit no.
0: Okay.
4: Kag ang ilagi man more concern ila palang ano nilang ilang obligation no.
0: Yeah, sir.
4: Ang financial obligation nila sa bangko. Kaya nakita nila nga hindi na sila kabayan sa monthly amortization especially sa pag abrupt bala pag increase ang prices ang fuel.
0: Gani man.
4: Lagi

0: government. No?
1: Okay.
0: Kaya, ang, for example, Dam Uruta, dapat may modernized jeepney na. Pero until now, wala man masupply yan.
1: Yes, sir.
0: Siguro, nang-worry man ang mga operators, ang mga korporasyon o kung ang kooperatiba na mag-venture sa sining negosyo tungod nga nakita nila nung hindi ba sila ka-recover.
1: Okay.
0: Ay isa ka ng concern man nila, kag-akon man personally, katrapandro, no?
1: Yes, sir.
0: Na ang aton mga kooperatiba, black na aton mga korporasyon, doging pursa na sa gobyerno, wala nga mag-form sa corporation kag-kooperatiba, pero ang mga ilatap management, wala matrain. No? So, hindi niya muna kasimple lang mag-form ka sa isa kong kooperasyon, mamanage ka sa isa kong kumpanya, na especially wala ka mo bala sa eksperyensya, no? Kag wala ka mo sa technical knowledge, kung paano ni padalaga, no? No? Una na nadaan ang aton yung mga operator or mga top management sa ano ni sa modernized jeepney.
1: Yes, sir.
0: Wala ganun sila kamalong iba, no?
1: Oh.
0: Kung maglabot na 6 months ang ilang mga empleyado,
1: mm-hmm.
0: by operation of law, hindi na na pag i-declare nilang regular employee, automatic na ex facto, regular employee na sila.
1: Okay.
0: So, hindi mo na sila ganin mapalin.
1: Ganin man.
0: So, kadamo ng mga kompanya sa modernized jeepney, na ginapalin nilang driver, ang conductor, without knowing na ini sila mayara security of tenure.
1: Okay.
0: So, ang nagkatabo, nag-file sila kaso ni sa labor, sa pang-andro, kakti tungkol yung illegal ang dismissal, nakaperdi siya sa labor na isa na ka mga concern. Ikaduwa, wala sila provision for depreciation expense, no? Kati, after 1 year, yung atong mga salakyan ng modernized jeepney, especially na nag-libot yun sila, ya, ang depreciation expense nila siya, doon niya kadako. So, wala sila provision, eh. No, ako for example, 1 million abi ang ilang value.
1: Okay.
0: So inaguro ang life sa isa ka modernized jeepney guro kasi 5 years lang at most. So but sila ko nag-iban ang ilang productivity or ang ilang value pagid sa 200,000 pesos per year, no? So inagani conservative na ang estimate. Inawala na rin na consider sa pag determine nila o pag-compute nila sa income nila na makita nila sa pag-operate sa modernized jeepney. So sa ako nga nakita ba lang, may ara sigurong ang atong gobyerno hindi pa ready sa pag-implement sa atong modernization program. Tungod yung interesa lang ang 15 ka mga units makonsolidate, ma-form kooperatiba, ma-form korporasyon, and then i-manage nila na wala ganit sila management skill pa. So, muna, sagit yung problema, Katropandro.
1: Yes,
0: inag-in-relay ko muna kay Chairman Mendoza.
1: Ah, okay. So, possible, Councilor, kay, kung balikan tato, nagligad, na nakita ta naman dire, Councilor, ng almost 5 years na sila nga nag-operate na dire mo, no? So,
0: malapit na. Pero, after ito sa, ano mo, sa pandemic. Siguro mga 2021 na nag-start ang iba, 2022.
1: Gary man, sir, no? Pero, Councilor, tid rin na ito nakita kung ano nang resulta after kapin 5 years, no? Ngayon lang ang operation rin sa aton sa syudad sa Bacolod. But, Councilor, amuning one of your concern man, but any statement from the chairman, sir, sa LTFRB, after gin-present mong ining ang mga concerns mo for example, in the long run, sang operation, Dris Bacolod, sang modernized, sir?
0: Ato pa, Andrew, no, ginpabalot naman to sila at siyempre, ara kami sa programa sa gobyerno ng modernization.
1: Yes, sir.
0: That's why nag-ayo ko sa iya, kung pwede, i-determine kaya ilagi mo ng authority sa LTFRB.
1: Correct.
0: Kung kadaruta, ilagi mo lang ka number of units.
1: Ang padalagano na.
0: Ang padalagano, no? For example, say, sabi ka, ano, Granada,
1: Burgos
0: sabi.
1: Oh, yes, sir.
0: Abi 15 na da. So, kung may 14 na din ang modernized unit, muna siya nag-serve subong. So, may kulang pa nga mga,
1: pulo?
0: Ano, ng 36, no?
1: 36 ba?
0: So, 36 na siya ang mapuno sini. Muna ang ilayo ko, muna siya ang consolidated na traditional.
1: Okay.
0: So, kung kulang pa gid, ang ma-fill up sila ang kulang, muna siya ang traditional nga wala na consolidate. Pero hindi pwede nga padalaganon sila

0: ng gato pang Andronga, oh. Wala sila sa provisional authority kay oh. Na ha, siyado ginaya kadelikado para sa atong mga, commuters, para di sa atong oh. Mga riding public. Mm-hmm. So, amo na siyang order of priority, but easy to it, yun sa LT5B nga, wala isang oversupply sa number of units para mabuhi man ang mga divers operators. Oh. At the same time, ano man, masubisyuhan man ang atong commuters, kaya hindi man sila masunded. Pero sa order of priority, alagi na modernize, ma-fill up lang sa gap ang traditional consolidated. Kagang last ang muling traditional ang consolidated, pero dapat may provisional authority gin sila. Kagang non-compromise gin niya kondisyon, amo dapat yung roadworthy gin ang tatlo ni kamang classification sa ato niya sa lakyan.
1: Yes,
0: so gin na nag-agree man na sa akon si Chairman Mendoza, katropang Andrew,
1: okay,
0: no? Kag isa ganit ka ano, positive ito niyang comment sa ato niya, imuon niya kuno ang Bacolod City as a pilot, LGU,
1: okay.
0: Kung sa diin na dirita nila implement tabi ang programa sa atong siyudad. No?
1: Yes, sir.
0: So ina isama na ka positive development ka katropang Andrew.
1: Okay. Pero Councilor, ang subong ni ang inyo pagit subong gina-insist nyo pagit sir as of now or gina-push nyo man ni for the consolidation gits ang traditional jeepney. How about na sa karon Councilor sa bahay naman ang traditional jeepney sir na discuss yun nga kinanglanggit for consolidation Councilor?
0: Ang akon man ang concern no, na kung i-allow sa LTFRB ang pagbiyahe tungod yung wala naging choice kay kulang sa salakyan ang aton mga pasahero, dapat gaan nila si branch of authority,
1: okay.
0: No, si branch of legality na gaan nila sa provisional authority para hindi maging illegal ang ilang operation.
1: Mm-hmm.
0: At the same time, dapat ang requirement yun sa nasiliko na kagina, amo na siya ang unit roadworthy, i-rehabilitate nila ang unit nila kung guba o naging kiti kaluluoy man ang atong mga pasahero. Amo na ang requirement natin nga hindi natin makompromise ang roadworthiness ng isa ka unit regardless kung modernized jeepney na siya, traditional na siya, as long makaserve sa atong commuters, hindi masundid. Kaya isa man ganyan, inayo ko sa iya katrupang Andrew. Siling ko, iya ni palisita lang sa LTFRB. Sila nagahatag sa pangkisa sa aton ng mga public utility vehicles. Pero kung may sundid, nakagumang ano, ang ginabaso lang isang pumuluyo, ang LGU, hindi man ganyan, LTFRB.
1: Ganyan man.
0: So, ang muna na inayo ko sa iya nga, dapat wala agad isang ng shortage of number of units. Na i-supply na ito sa ating mga pasero din sa siyudad sa Bacolod.
1: Okay. Pero sir, ang provisional authority sa karon kay most of the or dualos labanan ni daan sa mga traditional jeepneys, mga kolorom na gidman. Kay why na ni na rin nyo sila mo, no? Ang ginapangabailan nila, sir, 5 years nga franchise, ibalik. But the councilor, ano ni sa karon do may green light man nga kay from Chairman Mendoza?
0: Actually, katupang Andrew, no? Ang mga traditional jeepney bala na may franchise sila na ginrenew sa 2023, gingaan sila provisional authority sa LTFRB.
1: Okay.
0: Ato ang way lang ginagrant sa provisional authority, ato lang ang way nag-renew sa 2023.
1: Okay.
0: No, that's why nag-EMR na sila na file sa motion for reconsideration. Kag amuman to ang gina-fight out nila sa kaya chairman na dapat na i-resolve ni. Kaya miskan nga wala provisional authority. Nagasi ako kung sila nga nangabiyahe, gapon sila. Kaya tikodakbon mo na sila kag hindi na pagnahiyon. Ang matabo sila, dabo kayo masandad yung mga pasayro sa dalan, sa kadalan nun, Katupandro.
1: Okay, gani man. Sige. Councilor, pa si may mensahe ka na lang ni Bay sa aton ng mga co-op, sa modernize, so sa mga traditional jeepney. Councilor.
0: Oo, nang siguro ang inisyal na programa sa national government, gina-implement na siya with the coordination man sa LGU. Pero dapat may araban kita coordination ang ato niya mga modernized jeepney kang mga traditional. Kamag dapat mag-operate man sa sila programa. Pero we are very, very firm on our stand na dapat unahon gijayagaan sa security man pagsang priority sa aton nga LTFRB, amo ang modernized jeepney, and then ang consolidated traditional, kung hindi pa sufficient ang modernized jeepney, kag ang last, amo ni sa ang unconsolidated traditional para ang purpose lang yun sa best interest sa aton ka riding public o mamala na. Okay. So we just need the cooperation of everybody, especially nga rata subong sa crisis, mga taas kikataba sa aton nga presyo sa gasolina. Okay. So kaya siya din kita nga ang income generation capacity sa aton nga mga drivers siya doon ka nubo subong tungkol sa presyo sa gasolina. Sige. Salamat kay Katropang Andrew, okay. Kag may aga sa
1: luwa. Sige, Councilor, thank you again. Salamat, may aga.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batian. Si Councilor Dindo Ramos ang chairman sa Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod, mga katropa. No? So, atong ito na batian. Nga may pila lang siya, mga katropa, ka mga pangabay. And may mga concerns man siya. For example, bala, sa palabuton sang modernized jeepney. Diri sa aton sa syudad sa Bacolod, mga katropa.
2: No?
1: Ya mo ning mabudlay kay do hindi na to mapaktan kun ano gining mangin ang kabaang ila ni nga palakatuan. No, but they believe mga katropa ay may future ahead, no? For this modernization program. Te syempre ang gobyerno walang taon ta. Alangan man nga ang gobyerno mangampo kay ila man niya programa. Diba, ang bala lang nakaroon ng publiko, ay, alay ka mo bro, sa programa, gali palpak man, way man tupa. O, di, ang programa sa gobyerno karon magwa na karon nga, pero may palpak. O, palpak naman ang programa sa gobyerno.
2: Sentro.
1: Amo na lang na, pangitan na lang nila solusyon. Kaya ti, sila man nag-implementar, palpak ang programa, bawion para hindi na masiling, para hindi magsiling publiko, ay palpak. Di siyempre tabunan Manila eh, no? Kung saan problema ka tropa, tahion Manilang ilang kapalpakan da. Diba? So, ti, ang LGU na to, na mula mo na diri ang naga, ang doon naga pangita man sa paagi for the convenience ng tanan, especially for the routes mga katropa, together with the Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB
2: Centro.
1: Para makadalagan sa Gyapon ang nasambiting mga dipasero nga sa lakyan. Para sa ako, ganyan mga katropa, pag inchindi ko, win-win solusyon na lang ni Tani mo, no? Inchindihan, ay nalang blatanan. No? Diring na lang ta, okay na lang ta na yung maglagan ng tradisyonal, okay na lang ta nga maglagan man ng modernize. Kahit yung mga katropa, kung kakson tang isa, no? Dulao tang isa, be, ati, why naman may masakyan ng pasahiro? Kulang ganito nung unit, subong.
2: Centro.
1: Kung kay Attorney Dindo Ramos pa, kulang ang unit, gani kung isipon ta. Diba? Kaya may mga ruta, mga tropa, may mga dalan nga kulang ang unit sa salakyan. May 30, dabi for example, ng modernized jeep, butangan na sa 20, kabilog, bing traditional jeepney. Well, dala mo na dah makita, mga tropa, nga do okay ang number sa mga di pa sero nga salakyan para makater, mga tropa, ang kadamoon sa mga pasahero.
2: Centro.
1: No? Eh, let's wait and see mga katropa, no? Hindi man tanik kapakot kung ano gid maning madangatan ta.
2: Centro.
1: Eh, iti amaning aton nga balantayan kay tanan kita nagarely na malang sa public transport mga katropa.
2: Centro.
1: Alas 11 na, no? Ay diretso na lang ni engineer. Karon na lang ta mga commercial.
2: Centro.
1: Kay mga katropa, diri kita sa next topic na ton, isahon ta na lang gid ni. Kahit yung mga katropa, isa ni sa mga importante sa karoon sa syudad sa Bacolod, ang paglapta na, remember nyo to, ang paglapta sa piki ng mga food seasoning diri sa Bacolod, may naresto ang Criminal Investigation and Detection Group, mga katropa ko ng CIDG. No? May nadakpan sila nga isa ka Chinese national nga senior citizen kay isa ka babae. 98 ang mga kaon sa mga food seasonings, mga katropa. Hambal ko na lang, magic sarap.
2: Centro.
1: No? 98 ang mga box ang food seasonings nga magic sarap, mga katropa, nga nagabalor sa 470,000 pesos.
2: Centro.
1: Ito yung mga katropa, wala na to kabalo nga ang 98 to kabilog nga kahon. Base, mga katropa, may una na to silang mangin pang dagdagan. May pinang baligyaan na. O kung may na-distribute na to gani guro.
2: Centro.
1: Ba? Pero subong mga katropa, ang ibang diri sa aton, ang publiko, nagkakahangawa, nagkakabalaka, kung ano ang pwede mahimo sa syudad ta. Di ba lang tayan, tani? Kay tara mga tropa, pila sa mga konsyal, tanagapangita man sa pamaagi, solusyon para matapna ni mga tropa ang nasambit nga paglapta sa piki ni nga mga food seasonings nga ginagamit naton stag sa kadlaw na butang sa linuto. Ba? No, tiyan mo ni mga tropa nga ton, dapat rin bantayan. Mangin observan kita. No, lang taunta ko na no ang karakter or ang physical nga itsura sa nga pike kag sa original mga tropa, no? So siningat yon, check ko si Councilor Wilson Gamboa Jr. kay tito na gambal man ni siya mga tropa nga may mga may mga pamaagi mo, no? Para mabalaan naton mga tropa kung paano na ni solusyonan ang nasambit ni mga tropa nga pike nga mga produkto nga masami natong ginabutang pag nga, sa aton nga mga pagkaon, no? Are panawagan sa pila ka mga konsyal diri sa siyudad sa Bacolod for the public interest and for the awareness sa tanan mga tropa ilabi na gini sa mga pagkaon or mga ginapabutang ta sa pagkaon na to mga tropa. Sa piyakling yan si Councilor Wilson Gamboa Jr. mga tropa. Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subog si Katropang Andrew, sir.
3: Tama yung ating sa tanan-tanan ng kapamakli.
1: Yes, sir. Thank you again, Councilor. Si mga time, sir. No? Ari, sir, kay nagligad na gid nga mga semana, may nakumpiskarto nga half million ng balor sa nga piki ng mga food seasonings diri sa atong sa siyudad sa Bacolod. Sir, though may initiatives man sa kamo sa karon, ilabi na gid ikaw, para sa awareness ng publiko and also sa pag-prevent sa paggamit sa sining mga food seasonings sa mga linuto ta, sir?
3: Well, yes, kumakto ka, Sir Andrew. Ang unang nilapasan ko para mo na report, ang una, dayon yung nagtulog sa akon kung ano wala implications din sa aton na ating tapas. What immediately brought my attention, amoy niya ang or health concern. Kahit eh, balok na balong na tapas na nun, ako ang isa na nagagamit yung magic sarap. Ang aton nga robot wagi na ni kunan ko man na nabot na 45 na siya na butamat ko yung magic sarap because ang robot man ning masarap kung damit si Chakto.
1: Oo, sir.
3: Hindi man na yung na siling ko nakahalit na ito nga kaatong lakwas.
1: Oo.
3: Once ganing after siya, counterfeit ilang siya, wala na isang nakakaito na quality control, food safety, regulatory processes. So, rason ko nga, na-alarm na ako, rason ko nga, nag-alarm ko, sa isang resolution na ginagumahan man naman na ngayon, nga ginagumahan na ngayon ang City Health Office, gisang physician, Mayor Greg Sataya, na tulungkon ito nga composition ba na unang feature unang effect sa sining mga pekay kaya counterfeit yung magic sarap.
1: Oo. Pero Councilor Arisa karon, no? Sir, ano gini sir ang countdown sa imo sir ng panawagan sir? Ano sino gini sir ang aton nga tinutuwid Rebla Councilor for the public para mapalabutan is publiko man sir?
3: Yes, ati ang resolution City Health Office.
1: Okay.
3: Your Greg is to look into the picture, position, and strength of the recently constructed big magic sarap enhancement products. Not for naging punishment ito, prejudice ito sa mga kaso na isa na batok sa siling mga individual na nadakan sa mga skills, pamaning ring-brand owner sa Magic Sarap at sa CIDJ.
1: Oh, sir.
3: Kailan na kaso, ba't may natubango nila, Crystal?
1: Okay. Pero, Councilor, tingisubong, ato lang ginilang taon bala, sir. Though, ang pagbantay dari sir is do hindi naton mabalaan kun wala sang may mangita sang paagi Black Councilor for example bi i-bypass sila bi for example sang authorities bala Councilor no kay buhay ta kabalo basi bala even though nga may nakumpiskar na to may nadakpan na basi may iban pagid bala Councilor nga do mga mga dealer blao, sir?
3: So dapat i-recall na ngayon kasi di tama may balaan kung ano ang conventional ang fake na magic syrup. Hindi ka maratos na siguro sa ilang production schools. Isilin ko sa aerofoam nila.
1: Oo.
3: Kasi dapat usisao nila. Yun di ka na hindi ng mga produkta. Kung kita rabi, makita tama na may balaan tama ng fake. Ito.
1: Gani man.
3: Pansaya mo, ang ilang tayo nakita, hindi na yun ang mga unpleasant fishing na blakabaho. Hindi na ang ilang ang smell bala, tumagkabaho.
1: Ang baho, yeah, oo, lain niya, no? Isog siya.
3: May mga discrepancy sa mga packaging details, sa pag-imprinta. So, in, dapat manuang si Sakon, hindi na, kaga gusto ko ganun niya, laboratory test.
1: Gani man?
3: Kung sa pilan natin sa mga national agencies like ang Food and Drug Authority.
1: Yes, sir.
3: O ng Department of Health.
1: Mm-mm.
3: Dapat mag-upod sa sining investigasyon.
1: Gani, no? So, ti Councilor, galingan sa mga pamangkot, pagkidari, sir, ang sa about sa mga gabrigya sining sa mga tiyangge, no? Kahit ti, masubo man ini, kahit sila mismo biktima, bla, Councilor, no? Wais la kabalong apikin, nagalingin baligya sila, pero kay bangon sa barato, bla, sir? Councilor? Sir? Okay. Sige, balikan ta lang sa...
4: Hello?
1: Okay, yes. Councilor, oh. Especially sa mga tiyangge, bala, sir, no? Mga nagabaligya. Oh. Dabi, kiti, when is nakabalong, piki, nagalingin dulong, tapos sila, kung baligya man sila, sir?
4: Oo. That's why, kung magawa, ganin na siling ko ang resulta, based ang lab test, ang City Health Office, mag-issue ni sila dapat gilayon sa isa ka-advisory.
1: Dapat.
4: Pabalon gila yon. Amo man bla ato bla nakita nila nga foreign object sa akon nga Ruscaldo kundi nagpagwa ni sila gila yon sa media sang public advisory.
1: Oo, sir.
4: So ti ato ya isa lang to ya kabilog. Pilalan to ya siling ko ang kon mananglitan nga may ara gid man makahalalit nga foreign object sa akon nga Ruscaldo pilaman lang to siling ko ang kawo ang nakakaon sad to. Dira man lang ni naton mapili o kung ma-identify dira sa NGC. Pero kung bilog na gani nga bugos na sang syudad, dako na inabanwa nga problema. Rason to nga ang niya to conduct and i-laboratory testing gila yun, kag immediately issue an advisory kung dapat anong himoon sang mga nagabaligya o nabes, i-recall bala ini nila, pangakas anay nila ang among produkto sa ilang mga shelves, sa ilang mga tiyangge, kag dilian ang mga tao nga mag-usar anay sang magic syrup. So, para sa akong immediate kag urgent ang ini nga tikang nga himoon dapat sang City Health Office.
1: Oo, corrected, Councilor, no? So, tayo mo ni subong ang public awareness. Pag-aid bala, Councilor, no? Kinangalangin ni. Kaya di, sa karon ako, posibleng nakagamit naman ko ni Councilor. Kaya kita kabalo nga, amunin gali, no? Ay, ito parehas, kidanang itsura, bla? Makasiling kayo, yes. Ay, oo, basi, amunin sa, pero mabala mo lang, Councilor, sa baho na pagbukas mo.
4: Oh, yes. Di ako, adlaw-adlaw, kus na yan nag-ausar. Sa akon nga Ruscaldo, sa akon nga mga linuto. Baluka, ang MSG Banwa nagpagwa na gani siling ko ang Food and Drug Authority or administration ng kag World Health nga gani rekomenda pa gani ni nila nga sang nga magkonsumo kita abi sang amo na kadamo nga sodium.
1: Oh, pag, sir.
4: Ano na sodium glutamate.
1: Oh, bitsin.
4: Kag amo man sang asin. You see, so kung anything excess kung sobra sa intended use ni kag butang tabi ang pag produced nila sang sining produkto na peke, tuman kadamo, gali sang sodyo nga ginbutang nila, amo na ang gusto na to may balaan.
1: Correct na. Kagko na no pagi councilor mangin pamutang dai no kay tipike mo wait ka balo kay base ko nanod ang mga kemikale mga kemikales nang ipamutang dai councilor.
4: Di makita ta man kon yes sir mga peke bilang mga itlog peke nga bugas peke nga vitamins ko di ko no bala na ginabutang nila plastic karton styrofoam nan para to come up with the lesser cost or production cost kag ibaligya man nila sang tuman ka barato. Pero ang kalaban, nang ganyan nga pike, Sir Andrew, wala na yung nag-agis ang ginatawag nato na quality control kag food safety.
1: Gani man, sige. Pero Councilor, no, di ba si may panawagan ka ni? Pumuluyo, bla. O nga, muni.
4: Magahalong din kita. Kaya di, first na sa damo, gali, kay sindikato, gali ni, nga nalapnag na sa bilog nga pungsod Pilipinas.
1: Gani man.
4: So, hindi lang gani kasi lapit to nga sa milyon ang nadakpan basi damo na git ang napagwain nila nga undi ta may balaan nga ala nagali sa merkado. So dapat maging may nalungon kita may ara man na da siling ko ang advisory ang FDA kung paano ini naton may balaan nga pete na prote hindi git kita banwa kasigurado. Mas maayo kung na pa malabtas ina anay sa City Health Office para makapanaog man sila kung makatagman ni sila dugang nga pagpandam kag advisory.
1: Correct, no? So, Councilor Rodrick Oblama, before ko mag-end sa ato ning discussion man. Councilor, ang sa Dribble sa may barangay, sa may Buri Road, sa may barangay Mandalagan, ang inibilang hakot, kay ti, dura na dagin na buhay mo. Aga tinupok man nga basura which is the councilor do ginapangitaan man to sang ECC sang Bacolod sa karon gina question ng EMB. So ti councilor ano ni sa karumambal mo ti dinhi ginhaboy ang ginapangkalkal man ang basura dira sa karon sa Buri Road da nga tinumpok da daw.
4: Yes, sa subong ginaula ina to nila sa barangay Filisa. Pero wala bala sang proper clearance o coordination with the city. Wala ako wala gani kabalo ang syudad kung paano ini nakalusot. Kung kano ini nilang natagaan sa ECC. Actually ang summon ara sa EMB no kung paano ini nilang natagaan sa isa ka environmental environmental certificate of compliance.
1: Yes.
4: Nga wala sang proper coordination. Wala man gani nga klaro nga plano kung diin nila kung paano nila nakuha kag nakutkot kag na-retrieve ang among mga basura titit makita na gasubong sa ina mismo nga site kag kung paano nila na palusot kag naula na to dito sa aton sanitary landfill. So kadamo sa ginapamangko subong sa syudad rason ini abanwa kung nga ang pabor ako ya sa waste to energy. Actually ginsight ko na ni nga daan sa tuwa na ipalang during the conduct of the public hearing kag sa mga pila na from the interview reason why nga ko nga pabor ako sinin sa waste to energy kaway kinabutangan nasan sinin ng mga basura. Rason ko nga ginaubra naman ganit nila sa iba na to ng mga kaingot ng mga pungsod like Singapore, Japan, Taiwan, lahat tanan-tanan na base kita na lang yan siguro ang nagpamalapag sinin waste to energy. But nevertheless, banwa, rason ko nga dapat na hindi naton siguran ang ining waste to energy program basta maayo lang ang teknolohiya nga hindi man makahalalit sa aton nga hangin abi. No? Kay mag-aagi man ini sa ginatawag naton standard based sa aton nga layi sining Air Act of the Philippines.
1: So
4: clean air act, clean air act, clean air act.
1: Oo.
4: Yes sir.
1: And also Councilor, no, the amo ni blank concerned ra kay valid din siya ihaboy. Why man ni mabalaan kun dingin ihaboy. Amo ni nga
4: go pa daw nga kun sa nakita without a clear waste disposal nga plano at ito na nila banwa ginaula sa aton sanitary landfill. Wala naman hindi sila ululaan.
1: Gani man? Till landfill ta magyapon. Oo.
4: So there is no other wala na sa ibang pang lugar kundi dito.
5: Yani.
4: Kuti natibot ang syudad kung paano na to nila naula without proper coordination with the city. Damo paningin nga investigasyon siguro kung paano na to nila napasulod sa atong sanitary landfill.
1: Gani man, sige. Councilor Bedeser, thank you very much for this discussion. Yes, salamat kay Councilor. Good morning, Dira. Thank you.
4: Salamat, Mr. Andrew. Kag mayong aga, mayong ugto.
1: Oh, God bless you, sir.
2: Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon.
1: Mga katropa, ito na batin si Councilor Wilson Gamboa Jr. for the sa sininga mga talakayan, sininga adlaw, mga tropa, kung sininga aga. Alas 11:36 na mag-pause kita for a while. Supunanta ni Karoni, ba pagiging mga updates, mga balita, mga katropa, pagbalik sa sentro.
2: Fats, Andrew Burgos, sa sentro. Supple Plus Gold.
6: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki-butika. Sister Pain.
9: Si Michelle Legale, isa

0: Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog? Gag na gwapa ka pa? Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health.
2: Ang aton sa ninyo utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sa ninyo utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sinadira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, makaya malang nisa sa aton sa ninyo lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagkaka problema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas kun mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
1: Southern Plus Gold.
2: Ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus and even kun na maglala pagani diri mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
1: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Xanthan Plus Gold capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ug Xanthan Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
1: The Secrets of Health.
3: Yes to Health.
4: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Xanthan Plus Gold Premium D3 kag Xanthan Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Xanthan Plus Gold Premium D3 kag Xanthan Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto ng ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mang inyo sining nga baklon, dako pang discount nyo sining nga makuha.
1: Southern Plus Gold.
4: And then sa mga kaiping sining nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
1: The Secrets of Health.
2: Like in Xanthan Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringa kutis.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Xanthan kag vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagatahas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry, sa isoflavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. Isoflavones ang makabulig balance, sino kung bolo balance sa nga aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi nagamenopause kamo nagauntat ang inyo sa nga pamulanon. Di may mga mabatyagan kamo sa nga mga fluctuations ukon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang isoflavones galin sini sa soya isa ka sangkap sini isang Santhon plus coffee mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sir ginabatyag sa inyo sir nga lawas hindi ka mo matamaan sini sa pagka-irritable hindi matamaan sini sa mood swings hindi matamaan sa pagka-malipatot yaraw Santhon plus coffee mix kita sini ang mabuligan to coffee for all pwede sa kabataan pwede man sa may mga edad-edad na
3: Santhon Gold Coffee Mix Santhon Plus Gold The Secrets of Health X FM 103.9

0: kape nga puno sang sustansya, suabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
1: Sentro sa mga balita.
2: Sentro sa mga balita.
3: To be evidence-based now.
1: Sentro sa mga impormasyon.
2: Sentro sa mga impormasyon.
4: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
1: Sentro sa servisyo publiko.
5: Wala malis na nag-engage siya sa pagpaligyas.
1: Threats. Andrew Burgos. Sa Sentro. Sentro. Sentro.
6: XFM Time, alas sa 11.48 sa mga katropa na kabalik na ito ko pala tuntunan ng Sentro.
1: Sentro.
6: Pasodong alanis katropang Wendell, makadali ni nga balita sa syudad. Check ka na yung mga katropa para sa dugang mga detalye ang otimbala sa desisyon sa syudad. Mga katropa, sana sambit ni ng basura dala sa may Buri Road, dala sa mismo sa may Barangay Mandalagan, mga katropa. Kahit ang inakotay da mo pa ng questionable da, no? And also, nga aging pasugtan, makulong Environmental Management Bureau or EMB, mga katropa, na paidalo mo na mismo sa Department of Environment and Natural Resources, mga katropa, o kung DENR. Ano si Pia kalinya, mga katropa, si katropang Wendell Balinario, update rin, no?
1: XFM Live Reports.
6: Katropang Wendell, please come in.
7: Yes, katropang Franz, kahapon, no, Katorumiya ako nagpatingayon ang syudad sa isa't technical conference sa upod ang Environmental Bureau of EMB. Agod istorya nga sa Katorumang France ang pilang sa mga solusyon may angot sa Katorumang France sa ining anay dump site sa iya sa may Buri Road sa Parangay Mandalagang Katorumang France. Matapos mag-laptopalit sa karon sa social media ang mga litrato wala nga tingang basura dira gina-excavate no, upon gina- kot-kot dira ka ginahakot sa itong France. Pag makita sa picture, bala, no? At itong-itong mga basura nga kung ikot-kotol mo na bala ang dalumsini o kung itandugol mo ng basura nga nakapile dira. Itong-itong na ini katapang France sa ginanauman nga maka-apekto sa palibot dira nga mga business sabi o kung sa mga panimalay man dira sa palibot katapang France. Pag isa sa main purpose ka syudad nga ti ma-ano bala no? Padali ini katapang France nga o kung ba mapauntap ini katapang France agad nga hindi ko namahalitan pa ang mga palibot dira. Especially nga isa karoon katapang France no, ang syudad nagaplano nga mag atag no, sa nga stoppage order sa nasambit niya katapang France nga operasyon na udra sa area. Ngayon ba ang katapang France nga kahapon tungod nga tiuna to din pasumon din sa syudad no, ang EMB agod niyang mahibaluan kung nga aabi nga nahatagan sa ECC dira no ang tagiya sining nasambit niyang tagiya sining nasambit niya anay dump site para niya nga mag-silo dira sa basura agod nga hakuton kagpunti hindi iniihaboy kaya balgali kahapon ni attorney Mark 7 Mayo, ang city administrator sa syudad, rason ni kung aagin pasumo nila ang EMB, kaging question nila ang pagdatag sa ECC, tungod ni sila ka mga report o kung reklamo na may nagapang haboy-haboy isang basura, no, dire sa syudad sa Makulod, kag ginalantaw nga dira halin to, no, ang mga basura nga ginapang wigit-wigit o kung ginapang haboy-haboy dire sa syudad. Kaya muna nga naglayo niya yung pasumo, no, kung din patawag isang city ang EMB. Katropang France kapon sa nasambit niya nga pag sinunano no kung sa conversation sang nasambit niya nga representative sang EMB diri kahapon sa sang syudad na ibaluan katropang France nga natagaan sang ECC ining isa no isa sa mga tag-iya sang duta inang anay dump site kita tatlo gal inang tag-iya katropang France pero isa karon ang klaro pa lang ining Four Sanctus Property Management Incorporated, ang Katropang France, ang natagaan sa ECC. Kaya Katropang France, ang pag-explicar dito kahapon sa EMB, ang natagaan ini sila sa ECC tungod minor excavation lang ang inang gin state dito nga pag-ugrahon sa lugar, no, minor excavation, abis ang mga basura, dira kahit ito may gina plaster sila dang ay patukod, pero pang France no, muna ang dumakitaan sa lugar. Pero, suno iya sa, ano, sa mga nagalaptabing videos, sa pictures sa karo, kitin may drone shot to last time siya nga makita. Kaya po, friends, ito hindi ka brang simple, no, nga excavation, kasi ang managalim ni pagpangrawit-rawit na siya ang basura nga natabo. So that's why nga ti na ano gid no na ano internal dakpan kan ti patagan sang stoppage order sang Benro ang nasambit ya nga tagiya dira ining for Santos Property Management Incorporated. Kasi do ang isa pa gid nakatropang Franz Capagia do ya kasi bahan mo kag maisa pa gid do isa man ta businessman bala na amo na da tatlo na tagali ang tagiya. Isa karon na ginabulubalta katulong France nga ang basura dira nga ara dira bala sa area kag kumagbay sa gid sa dalan sa Pre Roda mo nakton ka bala nakit a makita niya data sa gid lang gid sang dalan kag ti kung mo na gani ginamaga vlog vlog gani ginay mo na sa bunga ano naman igatasan sa mga vloggers kay tinga kadto da sila tapos videohan nila tapos ang caption nila o kon ang ilang mga ginapangamal ba na hambal niyo wala di bukid sa Bacolo Dario no tapos ginapakita nila no inang basura dira so kita on dito sa Kilidalan kagati may baluan nga hindi man gali na daan sa dira diba sa Kilidalan nakatampok sa una do gin tampok man sa dito gin pakilid na dira pa lapit sa kita on dito sa dalan so kung dito may ginaubra dito sa sulod nga part sa nasambit nga dita pero sa karon dito pang France amo nang ginamula tulad sa city ang stoppage order para yang kapauntat dira. Kagapon, na ako na ano, istoryahan ang solusyon na ti, ano na lang yun, no? Ihakuto na lang yun, silobo na lang yun ang mga basura dira, ikan sa Buri Road, pakadto yan sa cell number 5. Amo na lang yun na, kumbaga, aging propose nga solusyon kahapon sa Environmental Management Bureau. Ibutang na lang yun ang mga basura dito sa may, ano, sa may cell number 5, ang bagong cell sa sanitary landfill sa so, may barangay Silisa at nag-a-operate naman sa karon pero amo lang gid na no gin ano man yung pakayag man ni Attorney Mark Mayo nga ining cell number 5 may ara gid man siyang dako nga changes in kaso sa iya yung lifespan kung ibutang dira ang nasambiting mga basura sa Buri Road dito 16,000 ano dito ano cubic meter daan ang volume dira may butang dito so bali madasigid man ang mangin lifespan sang sa number 5 kung ibutang dito. Pero kaya wala sang choice, amo na lang dira ang pinaka, bag kumbala, pinaka maayong obrahon sa taron sa syudad niya dito ibutang kagati para nga hindi na bala mag-laptop ang basura sa tribal funds. No, amo na ang naging napahayag kapon sang EMB sa election na syon o kung pag-expectar nila nayangot sa gimpasumon sila sa syudad no, sa pagatan sa ECC. Pero sa karong katrapang France, mayangot naman niya sa ECC naman sa cell number 4 and cell number 5 padayon sa Quiapo no ang pag proseso ng syudad para sa compliance naman niya si Ming ECC sa duha ka cell number 3 sa may barangay Pilisa no sa sanitary landfill. Para sa lubang detalye bra ka sa kan at kung dira pa matian ang tinugya ni Attorney Mark Steven Mayo ang City Administrator sa Bacolod.
8: Ano ang ilang issue nga sa bato?
9: Based sa explanation to, the ECC application did not mention the disposal plan. So meaning sina, and it was it only involves minor excavation. So very clearly ginambal ni EMB nga at the time of application sang ECC, wala iya sang possibility nga maukayan ang basura sa dalom.
8: Sino nag-apply initially
6: kay Attorney? Okay. So, sige, katropang Wendell, oh, ang oras na doon ako labos na. Pero sige lang, isugpo na ito naman ibuasan, no? Kaya sigurado may mga development man in eh. Sige, katropang Wendell, thank you, Ged.
7: Yes, katropang Frank, next week, kanil sa may patakalot government at mga katropang Ged, sa taron, huwag sa patatong vitamin C, agad sa perfect na huwag sa patatong na sa patatong para sa nag-aungin ng
6: Centro. Mga katropa at nabatens, katropang Wendell Balinario, update mga katropa sa syudad sa Bacolod ng mga balita. Ang oras ko, dugin ako labos na. Magabulos ang XFM Network News, mga katropa, for the national and regional news, no? Ang mga produkto sa Yes to Health, inyo inamabakal sa Yes to Health Wellness Center. Ganang tandara sa Dalali Zares, Barangay 39, syudad sa Bacolod, mga katropa, no? Gag sa mga leading drugstores nationwide. Centro. Kag siningit yung mga katropa, standby kay magabulos ang XFM Network News. Saliwatin yung korban si katropang Franz Andro Burgos. Nagkapaslamat gin, maing aga, and God bless us all. Mga katropa, tutuwas, kita liwat maginup danay, same time, same station.
1: Fats, Andrew Burgos, sa Sentro.
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
12: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
15: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas nagani gayon ng kusang ordaryo ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akon abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
14: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
11: Mabili sa mga butika.
14: Premium D3 coffee mix.
16: XFM.
17: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
18: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
19: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga Dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madabo ka entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
20: Nga, XFM, kid, how?
21: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
20: Nga, XFM, kid.
22: Ay, nani ang music, ah.
20: Nga, XFM, kid.
22: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ko sa mga balita, blabos, nga, bigit sa mga DJs, nila, kagkakas,
23: wala sang konkretong asal.
24: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
23: Simply,
20: may how, kita, pag...
23: Oo, enjoy lang.
20: Nga, XFM, kid, how?
25: Timo!
26: XFM 103.9.
27: Manggagawa. Prosecution hindi tinatabla ng kritisismo sa gitna ng impeachment trial. Senator Ping Lacson muling nanawagan buwagin ang leadership fund. Congressman Leandro Leviste umihirit umanong makabiyahe sa 12 bansa sa gitna ng isinasagawang investigasyon ng NBI. Isang lalaki naman mga katropa na tagpo ang patay sa labas ng gusali ng Senado. Sa balitang extra, sundalong tagapagadian nasawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya. Balitang regional mamaya halos araw-araw na pagbabrownout ipinapadupad sa sudad at probinsya ng Iloilo dahil po sa manual load dropping. Kaulangan ng supply ng kuryente, tinuturong rason. Sa balitang international from Press Secretary Caroline Leavitt, magbibitiw sa pwesto sa White House. Showbiz, Jos Lia muling magsasama sa bagong pelikula. Sa balitang sports, Pinoy weightlifter Albert Ian De Los Santos sumakot ang tatlong gintong medalya sa Uzbekistan.
0: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.
27: Araw na po ng Webes, pananghalian tayo katropa, August 13, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan niyo po na napapahinggan sa lahat ng XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
27: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
27: Sa detalye ng mga balita, may nakahanda ng 27.93 billion pesos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund ang pamahalaan para punduhan ang relief, response at rehabilitation efforts para sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at ang pinalakas na habagat. Ayon sa Department of Budget and Management, mga katropa, may karagdagan pang 14.59 billion pesos na Quick Response Fund ang mga implementing agency na maaari rin gamitin para sa agarang pagtugon sa mga nasalanta. Samantala, umabot naman sa higit 2.1 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura. Mahigit sa 196.8 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura, habang 3.15 million pesos naman katao o 3.15 milyong katao ang naapektuhan po dito ng kalamidad sa buong bansa. Naitala rin ang Department of Education ang pagkasira ng 1,265 na silid-aralan, habang patuloy namang minomonitor ng pag-asa pa rin ng tropical storm ng Ka.
0: XFM News Nationwide.
2: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na umabot na sa critical na antas ang problema sa basura sa bansa na anyay isa sa pangunahing dahilan ng matinding pagbaha sa Metro Manila at iba pang lugar. Ayon sa Pangulo, hindi lamang paglilinis ng mga estero at daluyan ng tubig ang kailangan, kundi ang pagbabago rin ang ugali ng publiko sa tamang pagtatapo ng basura at pagkakaroon ng maayos na waste management system. Kasabay nito, pinaiintindi ng DPWH-MMDA at mga lokal na pamahalaan ang clearing operations, kabilang ang paghakot ng tone-toneladang basura sa Baclaran River upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig. Naniniwala rin si Marcos na mas epektibo ang pagbibigay ng sapat na pasilidad para sa tamang pagtatapo ng basura kaysa sa simpleng pagpapataw ng mas mabigat na multa sa mga lumalabag.
0: XFM News Nationwide.
27: Umabot na mga katropa sa 96 mga truck. Katumbas po yan ng 418 metric tons ng basura ang nahakot sa Redemptorist Water Channel yan sa Barangay Baclaran, Paranaque City. Ayon po sa MMDA kanina umaga, sa kabila nito, maladagat pa rin ang dami ng basura sa open canal dahil sa mga basurang inanod ng sunod-sunod na pagulan at bumara sa mga daluyan ng tubig. Ayon po sa City Environment and Natural Resource Office nila, nadagdagan pa ang basura. Matapos bumigay ang tatlong trap sa bahagi naman ng Manila Bay at Jokno Boulevard, bunsod na malakas na agos ng hangin o agos, hangin at ulan. Patuloy po ang clearing operations mga katropa ng MMDA.

0: Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang matukoy ang mga nasa likod ng umano'y mapanlinlang na nilalaman na online. Igrip ni Torre na may malinaw ng pagbuti sa sitwasyon ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila batay sa mga ulat ng mga lokal na pamahalaan at aktwal na obserbasyon. Ngunit nananatiling malaking problema ang pagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig. Samantala, sinabi rin ng MMDA na suportado nito ang panukalang pataasin ang parusa laban sa mga lumalabag sa waste disposal laws upang makatulong sa pagpigil sa pagbaha at mapanatiling malinis sa mga waterways.
1: News Nationwide. Mga katropa, yung wastong pamahala pa rin sa basura. Itinutulak po ng DepEd para matulong sa pag-iwas sa baha. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Inatasan ng Education Secretary Sane Angara ang mga guro na palakasin ang pagtuturo ng wastong solid waste management sa mga paaralan upang maikayat ang mga mag-aaral na maging responsable sa pagtatapon ng basura at makatulong sa pagbawas ng panganib ng pagbaha. Layunin ng hakbang na higit pang maisulong ang pagpapatupad ng Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na nagtataguyod ng maayos, sistematiko at makakalikasang pamamahala ng basura. Ayon sa DepEd, mahalagang maitanim sa kabataan ng disiplina at malasakit sa kapaligiran upang maging bahagi sila ng solusyon sa mga suliraning dulot ng maling pagtatapon ng basura. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Binihayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na maaaring magkabisa ang 85 pesos na arawang aumento sa minimum wage sa Metro Manila kapag nag-expire ang temporary restraining order o TRO ngayong araw, maliban kung may bagong utos ang korte. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maaaring otomatikong mawalan ng visa ang 20 araw na TRO kung hindi ito palalawigin o aalisin sa pamamagitan ng bagong kautosan ng hukuman. Nilinaw ni Tolentino na hindi maaaring basta ipag-utos ng DOLE ang implementasyon ng wage hike habang nakabinbin pa ang usapin sa korte. Samantala, naghahain ng petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo upang ipawalang visa ang mga kautosan ng mga regional trial court na nagpatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region.
1: XFM News Nationwide.
3: Ang Pangulong Marcos iniutos po sa government agencies na pasiwaan pa rin ang voluntary contributions ng mga COS at JO workers. Tropa natin sa Balita, Dedy Guzman, XFM Mega Manila.
4: Sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng national government na pangasiwaan ang voluntary deduction at remittance ng SSS, PhilHealth at Pang-ibig contributions ng contract of service at job order workers. Batay sa Administrative Order No. 43 ng Pangulo, ay kailangan muna ang pahintulot ng manggagawa bago ibawas ang contribution sa kanilang compensation. Saklaw nito ang national government offices, government-owned or controlled corporations at state universities and colleges. Hinihikayat din ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na sumunod. Dapat maglatag ang mga ahensya ng mekanismo, magbigay ng impormasyon sa mga manggagawa at iyakin ang napapanahon na remittance. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dedy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Igirit ni House Prosecutor at Representative Terry Ribbon na nananatiling matatag ang kaso ng prosecution sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng mainit na balita ng mga abogado sa pagdinig. Ayon kay Ribbon, hindi natinag ang testimonya ng dating COA auditor na si Celine Del Campo at nananatiling malinaw ang issue sa umano'y irregular na paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nagdag pa ni Ribbon, bagamat mas napapansin ang mga sagutan sa pagitan ng magkabilang panig, naniniwala siyang nakatutulong din ito upang mapanatili na nakatuon ang publiko sa mga halagang ebidensya na iniaharap sa impeachment trial.
5: Naman ho yung kagandahan doon sa sideshow dahil siyempre, dahil siguro nalilibang din ho yung tao, kahit kami nalilibang ho kami doon sagutan ng mga abogado. Nakakapag-illicit po ito ng dagdag

0: interest muli doon sa sustansya. So, kung makakatulong po itong kulitan nito po nga mga abogado doon sa pag-titiyak po ng interest ng taong bayan sa bagay po na ito, pwede natanggapin po namin yun.
1: Yan ang tinig ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon.
2: XFM News Nationwide.
1: Iginit naman ni House Prosecutor pa rin, Representative Terry Ridon, na hindi po napagtuhan ang prosecution panel sa mga patikos at papuri na lumalabas sa social media kaunay pa rin ang impeachment trial ni BP Sara Duterte. Ayon kay Ridon, kapansin-pansin ang pagkalat ng mga post na pinupuri ang depensa. Ngunit, iginit niya hindi ito nababago. O hindi po nito nababago yung mga ebidensyang inaharap ng prosecution sa Senado. Sinabi niyang mambabatas na walang plano ang prosecution na palitan si Attorney Lorna Capunan bilang lead prosecutor sa Article 1 dahil natili umano ang kanilang kumpiyansa sa kanyang paghawak sa kaso.
0: Wala naman kasi hindi naman nakabati sa katotohanan niya. Ano po yun si Attorney Capunan, kahit naman ano sabihin niya, wala naman silang pakialam dun sa kung ano ang pagtingin ng mga tao kung paano kung kinagawa yung trabaho niya. Sa bahagi ho namin, mataas po yung pagrespeto namin at yung pagkilala doon sa galing po niya nito nga nagdama araw. So, tingin ko yun naman ho yung mahalaga doon sa private at public prosecutors.
1: Sinabi rin niya na may mga testigo pa silang iharap sa Article 1. Kabilang po sina Gina Acosta, Edward Pajardo at mga eksperto ng National Bureau of Investigation para naman sa pagsusuri ng malagda sa dokumento. Umasa rin ang prosecution na matatapos ang presentation ng kanilang mga testigo sa Article 1 bago matapos ang Agosto para makausad na sa iba pang articles ng impeachment complaint.
2: XFM News Nationwide.
1: Senator Ping Lacson muling nanawagang buwagin ang Leadership Fund. Narito ang report.
3: Muling nanawagan si Senator Ping Lacson na buwagin ang leadership funds o allocable sa pambansang budget na anya'y mas masahol na bersyon ng dating pork barrel system. Ayon kay Lacson, ipinakita ng testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung paano nagagamit ang naturang pondo para magkaroon ng pagkakataon ng mga mambabatas na magsingit ng mga proyekto kahit nasa preparation phase pa ang nasabing pambansang budget. Ngayon ni Lacson, kailangang ipigil ang ganitong sistema dahil maaari itong magbukas ng pagkakataon para sa pang-aabuso at maling paggamit ng pondo ng bayan. Nabanggit din ang senador ang mga bilyon-bilyong pisong alokasyon para sa ilang mambabatas na anya'y nagpapakita kung bakit kailangang suriin at alisin ang leadership fund. Dagdag pa ng senador, hindi otomatikong nangangahulugan na maling paggamit ng pondo ang budget insertions, ngunit maaari itong maging daan sa pang-aabuso ng ilang tiwaling politiko. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, katropa, nagayon po si Senator Panfilo Lacson pa rin ang resolusyon naman na humihiling sa investigasyon po ng rehabilitasyon ng EDSA. Matapos ba namang lumitaw ang mga bagong lubak sa ilang bagong ayos pa lamang na bahagi ng pauning lansangan kasunod ng malalakas na pag-ulan. Ayon kay Lacson, pinapakita po ng mabilis na pagkasira ng mga bagong renovated highway portion ang posibleng problema pa rin sa disenyo, engineering standards at implementasyon ng mga infrastructure project ng Department of Public Works and Highways. Layunin ng panukalang Senate Resolution 594 na suriin ang kalidad ng pagkakagawa ng mga National Road Project, particular po ang EDSA Rehab. At tiyaking nasusunod ang mga tinaktang pamantayan sa konstruksyon. Binanggit din ang senador na may umiiral na one-year defects liability period kung saan obligadong kumpunihin ng contractor ang anumang defects na lalabas sa proyekto na walang kalagdagang gastos sa pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Naisumano ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ng mga biyahe sa 12 bansa sa kabila ng nagpapatuloy na investigasyon laban sa kanya. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, ito ang impormasyong kanilang natanggap bagaman wala pa umanong kumpirmasyon kung nakabalik na sa Pilipinas ang kongresista
3: lista. Patuloy nang minomonitor ng NBI ang mga kaugnay na developments habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpong patay sa kabahan po ng bypass Jokno Boulevard. Sa labas to ng gusali ng Senado dyan sa Pasay City o Pasay City ng ngayong Huwebes. At sa unang impormasyon ng pulisya, tinataya pong nasa 60 years old yung biktima. Pinaniniwala ang isang scavenger na madalas sumanong natutulog sa nasabing lugar. Inaalam pa ng otoridad ang saniin ng ganyang pagkamatay at kung may naganap din na foul play sa insidente. Patuloy po ang investigasyon ng pulisya habang tinutukoy pa ang pagkakilanlan ng nasawi.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabahan niyo po na papahinggan sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at sa XFM 99.1 Mati City.
2: Balitang regional.
1: Diretso na tayo sa Iloilo, halos araw-araw na pag-brownout, ipinapatapad dyan sa syudad at probinsya ng Iloilo. Dahil po sa tinatawag nilang manual load dropping, kakulangan sa supply ng kuryente nga ang tinuturong dahilan. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa na XFM, Iloilo.
4: Araw-araw na ang ginagawang manual load dropping ng mga power distribution utilities sa siyudad at probinsya ng Iloilo na nagriresulta ng malawakan at mahabang brownout. Ito ang kasunod ng tatlong buwan na ring halos araw-araw na pag-release ng grid alerts sa Visayas ng National Grid Corporation of the Philippines ayon kay Mr. Regan Alcantara ng NGCP. Ipinayang ni Alcantara na ito'y dahil sa ang mga malalaking planta sa Visayas ang nagpasa ilalim sa unscheduled shutdown, dinagdagan pa ng mga base load power plants kung saan nasa 500 hanggang 700 megawatts araw-araw ang deficit sa supply ng kuryente sa Visayas grid. Hindi sapat ang pinuproduce na kuryente ng mga planta sa Visayas sa pag-supply at ang tanging inaasang tulong lamang ay ang excess mula sa Luzon at Mindanao. Ngunit nakaraang araw nang hindi nakakuha ng karagdagang supply sa Mindanao ang Visayas grid dahil ipinasa ilalim umano sa preventive maintenance ang mga malalaking planta sa lugar at hindi naging sapat ang nakuhang karagdagang supply sa Luzon. Dahil dito, tinatayang nasa 4 oras ang experiensyang brownout ng mga residente ng syudad kasunod ng manual load dropping ng Moore Electric and Power Corporation. Dagdag ni Alcantara na hindi lang diferensya sa kapasidad ng submarine cables sa pag-transmit ng kuryente mula Luzon ang kanilang hinaharap na problema, kundi ang overall energy approach. Samantala, hindi rin makapagbigay ng sapat ng supply ng kuryente sa panayang dalawang power plants sa Iloilo dahil kinukonsider din ang seguridad ng buong Visayas grid. Nananawagan sa ngayon ang mga residente sa syudad at probinsya na agad solusyon na ng NGCP ang nasabing problema. Napagalamang kahapon at ngayong araw ay ipinasa ilalim sa yellow at red alert status ang Visayas grid. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
3: Surcharge na sinisingil ng Palawan Electric Cooperative sa mga hindi on-time magbayad, walang malinaw na legal basis ayon sa City Council ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Walang maipakitang malinaw na legal na batayan ng Palawan Electric Cooperative o Paleco para sa 5% surcharge na sinisingil sa residential at commercial consumer na late magbayad ng kanilang kuryente. Ito ang lumutang sa pagdinig ng Committee on Energy na sangguni ang panlungsod matapos na humingi ang Paleco ng suporta sa renewal ng kanilang franchise. Ayon kay Konsyal Jerry Abad, hindi sapat na dahilan ng paliwanag ng Paleco na matagal nang umiiral ang pulisiya at minana lamang ito ng kasalukuyang namumuno. Mabigat na usapin ito ngayon sa Palawan dahil patapos na ang taon na operasyon ng Paleco sa umiiral nilang franchise at kailangan nila itong i-renew para may pagpatuloy ang pagsusupply ng kuryente sa buong paglalawigan. Pero ang mga consumer, nais munang humingi ng paliwanag sa Paleco kung saan napupunta ang milyong halaga na nasisingil ng kooperatiba mula sa 5% surcharge sa kabila na wala naman pala itong legal na basihan. Samantala, sinabi ng Paleco na maglalabas na lamang ito ng isang pahayag kaugnay ng mga isyong inilahad sa City Council. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Dalawang Peking pulis naman, mga katropa, arestado matapos sumanang magtangkang magtanim ng droga sa call center agent. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
6: Arestado ang dalawang lalaki na umano'y nagpanggap ng mga pulis at tatangkang idawit sa illegal na droga ang isang BPO worker sa Colon Street, Cebu City noong Agosto 11. Ayon sa biktima, sinundan siya ng isa sa mga suspek bago siya nilapitan at sinakal ng isa pang lalaki na nagpakilalang pulis at umano'ng nag-akusa sa kanya na may dalang dalawang sachet ng shabu. Kinumpirma kahapon ni CCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol na hindi mga pulis ang dalawang lalaki. Una nang pinalaya ang mga suspek matapos humingi ng tawad at naming mistaken identity ang nangyari. Ngunit, naaresto rin sila sa hiwalay na uplan Bulabog Operation sa Cebu City Pier Area. Isa umano sa kanila ang nahulihan ng illegal na droga habang isa naman ay may dalang illegal na baril. Nasa kusodiyan na ng Police Station 3 ang dalawang suspek habang patuloy ang investigasyon sa umano'y pagpapanggap nila bilang mga pulis. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santon na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almimata, XFM News.
1: Bagong Commanding General ng Philippine Army, Tubong Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Ng pamahalang panlalawigan ng Isabela ang tagumpay ni Lieutenant General Donald Mariano Gumeran na siyang bagong itinalaga para maging pinuno ng Philippine Army na nagmula sa Kapagan Isabela. Nagpaabot ng pagbati sa bagong commander si Governor Dito Albano at Vice Governor Kiko D na anilay pride of Isabela kasunod ng opisyal na pagkakatalaga nito bilang 68 Commanding General ng Philippine Army. Ginadap ang paggawad ng pwesto kay Lieutenant Gumeran sa 4th Andres Bonifacio sa Taguig City noong August 11, 2026 at pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinalitan ni General Gumeran si General Antonio Navarrete na kamakailan ay itinalaga bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Nagtapos sa Philippine Military Academy Tanglaw Diwa Class of 1992 at sa U.S. Army War College ang bagong pinuno ng Philippine Army na siyang mangunguna sa mga militar. Namuno rin si General Gumeran sa Western Mindanao Command 6th Infantry Division at 602nd Infantry Brigade kabilang ang pagiging leader ng 7th Infantry Battalion, 38th Infantry Battalion at 6th Infantry Division Training School. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Weather Update.
1: Sa Tropang Brian, patuloy na binabantayan ng ating pag-asa si Tropical Storm ng Ka sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang layo 2,580 km east-northeast ng extreme northern Luzon na dinasang papalayo ang bagyo, wala pong direktang epekto sa bansa.
8: Katropang Buddy, patuloy pa rin nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon, partikular sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Carr, Cagayan Valley, Calabar Zone, Mimaropa at nalalabing bahagi ng Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz.
1: Nagbabala rin mga katropang pag-asa sa possibility po ng pagbaha, paghupa rin ng lupa sa mga lugar na maaranas na natamtaman hanggang malakas na pag-ulan.
8: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.42 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 6.20 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, mga katropa. Inihayag ni U.S. President Donald Trump na magbibitiw na sa pwesto sa White House o si White House Press Secretary Caroline Leavitt sa katapusan ng buwan na Agosto para bigyang prioridad ang kanyang pamilya. Ayon kay Trump, mananatili si Caroline bilang isa sa kanyang pangunang outside advisors at magiging mahalagang tinig ng Republican Party. Sa kanyang pahayag, sinabi naman Leavitt na nais siyang mas mabigyan daw ng oras ang kanyang dalawang anak matapos mapagtanto na hindi niya maibibigay ang buong atensyon na kailangan ng kanyang pamilya habang ginagampanan ang pagiging press secretary sa US. Si Leavitt ay 28-year-old, ang pinakabatang naging White House press secretary sa kasaysayan ng Estados Unidos at nakilala bilang isa sa pinakamatibay na tagapagtanggol ng administrasyong Trump sa harap po ng media.
9: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Muling magsasama sa isang pelikula sina Joshua Garcia at Julia Barreto matapos kumpirmahin ng Star Cinema ang kanilang pagbibidahan na Always Yours, Never Mine. Inilabas ng Star Cinema ang screen test ng dalawa kasabay ng pag-anunsyo ng proyekto na ide-direct ni Cathy Garcia Sampana at mapapanood sa mga sinihan simula sa September 30. Ito ang muling pagtatambala ng Josh Lea kasunod ng kanilang pelikulang Unhappy for You noong 2024 at dagdag sa serye ng kanilang mga tagumpay na mga proyekto sa pelikula. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
9: Balitang sports.
1: Ang balitang sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, pwede nyo pong subukan. Tatlong gintong medalya ang naiuwi ni Albert Ian de los Santos para sa Team Philippines matapos mangibabaw sa Junior Men's 70 Kilogram Division ng Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Tashkent, Uzbekistan. Bukod po sa gold medals, nagtala rin ang 20-year-old na weightlifter ng bagong Junior Asian at world record sa clean and jerk at total lift matapos magbuhat ng kabuang 321 kilos. Patuloy naman umaali ang pagbati si De Los Santos matapos ang kanyang tagumpay sa lalo pang nagpatibay sa kampanya ng Team Philippines sa kompetisyon.
9: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
8: Sa ating balitang ekstra, mga katropa, sundalong taga-Pagadian nasawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
11: Nakahimlay na ang labi ng isang sundalong tubong Pagadian City na nasawi sa isang inkwentro sa Bulubudoking bahagi ng Alameda, Cotabato Province. Kinilala ang nasawing sundalo na si Corporal Alfred Ondina na residente ng Barangay Banali, Pagadian City. Bilang pakikiramay at suporta sa naiwang pamilya, personal na ipinamahagi ng XFM Pagadian ang pinansyal na tulong na nagkalap para sa pamilyang Rondina. Ang ayuda ay nagmula sa grupo ng mga tricycle drivers na sama-sama nagambagan kasama na ang ilang tagapakinig ng XFM upang makatulong sa pamilya sa gitna ng kanilang pagdalamhati, lalo pang naging mabigat ang sinapit ng pamilyang Rondina matapos makumpirmang pumanaw din sa ospital ang kanilang dalawang buwang gulang na anak na babae dahil sa karamdaman. Nagpabot naman ng taus-pusong pagkiramay ang buong tropa ng XFM Pagadian sa pamilya Rondina. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
9: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon Webes katropa ng pananghalian August 13, 2026.
8: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
8: Ako si Brian Dipas.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
9: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Pena? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Tri Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa tour nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko Nemo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nemo.
4: Sige, sulayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gating kung ako mulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sound Phone Gold. Coffee Mix.
8: Ako

0: Seven Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Seven Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: XFM.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Mga katupa, exciting!
6: Na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudloman sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigid naton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo ikayong lawas? Kamusta ang inyo sining adlaw? Mapagsik ang lawas ta subong o kon nagapalang luya. Kon nagapalang luya buta malun sina may signal ang lawas ta nga indi mayad ang iya kondisyon. May problema kita sa lawas. Ang pamangkot sina ano? Ambal nga ti kulang kos tulog at ya mo na eh dapat i-compensate pong lawas mo sa tulog. Hindi nga pagbatsyag mo subong matulog kadayon kag magligid ha. The next time around sa chimpo inugtulog tulog kita. Problema kon kaysa kay inugtulog na hindi pa magtulog. Sa ulihi malangkuya na lang maghambal nga do na dula ng tuyo ko hindi na lang ako magtulog. Sa chimpo inugubra nagapanguyab kag daw matulog. In short, ginabailuta, ginabaliskad ta ang normal sining proseso sa aton lawas. Hindi ina maayo, makadulot ina sang malala nga komplikasyon kung sige-sigihon ta. Pero makabulig ang pagkaon sa mga masustansya nga mga pagkaon. Or if not, ang ginatawag naton nga supplementation. Katulad abis ang pag-inom sang Santhon Plus Gold Capsule nga puno sang utan kag mga nutrients. Pag-inom sang Premium D3 Soft Gel Capsule nga makabulig agud to nga mapatay ang mga bacteria, viruses, kag fungi sa ato siring alawas. Kag siyempre, pabaskugon ang ato siring alawas. Magpagsik ato siring alawas sa aton immune system. Inom kita consistently sang Santhon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM stations sa bilog nga isla sang Panay kag Negros Island Region. Eksato sining pagpangalagad upod ta ang ato sining certified naturopath practitioner, ang ato sining consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa ring pagpangalagad. Siyempre, upod sa aton sa rikinandan, mga suki nga mga tagpalamati nga nag-monitor sa aton sa kutob sa manabutan sa aton sa ring pag-waragwag. Yari naman kami ni Sir Josil maghahatag sa inyo sa pirasini sa mga, ayun, ginagmay, no? Nga mga information. Dugang sa ring pag-edukar ko na, di ba, may nahibalaan na kitang adaan. Parte sini sa ika-ayong lawas. Pero kung may mga ginabatsyag kamo sini sa lawas sa subong, ano? Ayun, makabuli gani aton magpangalagad. Sa pila naton sa rika mga question, pinaagi sa natural nga mga metodo or padayon nga pagtukib sa mga sikreto sa ikayang lawas.
0: Basi kun may ara kamo nga pala mangutan nun, Dok Leo. May mga gusto sila bala maklaruhan, may gusto sila sinisang tawag nato sa ni guidance, pwede nyo gid ma-message ina sa ato sa nga live streaming pinaagi sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para nga masabata sa kutob sa masaragan sa nato sa ring consultant with Doc Leo Amos. Kay today, naka-preparar naman kita sa isa ka topic ko actually, Doc Leo. Kay ang iban, kung magsiling kagani nga stress sa hambal nila, bao siling nga, that's too negative. Tama ka negatibo inang stress sa lawas ta. Siling nga, basi kung mapatay kita sa stress magbalatian kita actually consider naton, this is already a medical condition ng stress, Doc Leo. Hindi na ni normal sa aton lawas, pero may buot hambalon if we speak about nga stressed ikaw. May buot hambalon sina nga mensahe nga ginapalabot sa aton nga may dapat kita sini arigluhon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kaga hindi naton pagkondisyon na aton sinahuna-huna nga labuton naton bala ang stress-free nga pagpangabuhi. Mas mabuang kita, Sir Josil, ha?
0: Aha.
1: Kaya hindi magiging matabo sa realidad, eh.
0: Mm-hmm.
1: Kay samtang buhi kita, may mga stressors or may triggers si Sir Josil nga ma-stress kita.
0: Oh.
1: Ang pinaka-goal lamang naton, balansihon naton.
0: Mm.
1: Para hindi kita sini matamaan, hindi kita sini kumbaga, malupig Sir Josil, labatok sini sa aton sini nga reaksyon sa stress. Kun hangpon lamang naton, ini sing tulid kag may arap lang Sir Josil sang bird's eye view.
0: Uh-huh.
1: Medyo distansya kita tanawon naton sa pangkabilugan ng perspective. Sir, ano bala ang stress? Malain bala ini? Maayo bala ini? Ano pagtawag Sir Josil? Abyan bala ini?
0: Mm.
1: O kaaway bala ini? Or parehos nga abyan kagaaway?
0: sa managahandom sinisang stress-free environment walay. Katulad sa pagdalagan sa salakyan, may stress ina sa tanan niya, body parts niya. Katulad man sa ato sininga pag sinalayo, kada hulag ta may stress eh. Kay kada lakata, we are exerting typically stress sa aton lawas nga managahulag.
1: Correct.
0: Pero dapat nato inibalansihon sa makaya lang sa aton lawas. Kay ti hindi gid man pwede siguro Dok Leo nga madula ang stress sa aton samtang buhi kita.
1: Ay hindi gid pwede Sir Jocelyn, no. Kay actually ang stress nga ini amo ning normal yang gitawag response sang lawas sang aton sa paminsaron no, kuno huna-huna sa mga pagpanghangkat sa mga demand sa posible may pamahog Sir Jocelyn or posible may mga pagbag-o no nga nagabot sa aton sa ninyo kabuhi. So sa simple nga paghahambal ang stress ni kakatabo kun makabatsyag kita Sir Jocelyn sang pila ka mga balatyagon nga nagakinanglan sa ninyo sa ganito ang pagbag-o kisa sa naandan naton.
0: Ang iba no galing hindi maka-intiende sa ginatawag ng stress eh. Mabalaan lang nila nga stress sila kung nagapangakig na Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang hambal nila, oh, na-stress naman to siya, sinanay mo, nangakig daman.
1: Mm-hmm.
0: Selling niya si tatay mo to, na-stress daman ho, buhay-buhay niya, mamakul dun ran.
1: Mm-hmm.
0: So, naintindihan na ton kung stress, nagapangakig don. Pero, ang iba niya mabatsyagan ta sa lawas, hindi in-stress ha, oh, until nga mangakig ikaw, Dok Leo?
1: So, nabi nga tiyempo, Sir Jocelyn, tiway pa mining mga termino nga ini.
0: Oo.
1: Sa mga kapanahunan, sa una nga, tiyo ang bata, ginapatulog pa sa aboy-aboy.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga banig sa una, Sir Jocelyn, either buri or gahigda ka lang sinis sa salog ng kawayan.
0: Mm-hmm.
1: Ang stress ang una nga nintiyandihan ta siguro kung mababakol na kita.
0: Oo.
1: O kung paludon kita sa asin o kung sa munggo.
0: Kado pahon nga may libro sa ulo.
1: Damo naman na Sir Jocelyn. Samantalang subong gali, no? Kadamo gali sa ginatawag mahimong efekto sa aton sa isang stress kag. Una-una to na, hindi kumo nga ang tao sa ninagayuhum-yuhum lang Sir Jocelyn. Hindi sa stress to kung icing trigger sa iya. Posible, natunaan niya na sa ni ang ginatawag pag balanse. Pero aton dapat kilalahon Sir Jocelyn anong epekto sa stress. Mahimo ini makabulig sa aton o kung mahimo nga may benepisyo sa aton o kung mahimo may perwiso sa aton depende sa aton sa ring reaksyon.
0: Sa subong iban na hambal nila naghibi na to stress na sa si imo.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa to mahambal nga ay silingaway way na sa nagapanapak na stress gid siguro sa si imo.
1: Mm-hmm. Naglaing batasan niya.
0: Oo, in short basta gani negative ang reaksyon sa tao, hambal na stress na siya.
1: Mm.
0: Pero if we speak about stress, ti ang isa to ginsunlog man na Bidok Leo. Ang isa ginsunlog lauay, naghibi niya na stress. Kinsa ginsunlog mo siya lauay. Ang isa ginsunlog mo lauay, nagkadlaw.
1: Mm-hmm.
0: Mahambal nga, ti nga nagkadlaw kay mo yahaw. So ang pamangkot si Bidok Leo, alalangay ang stress nga mabatsyagan sang isa kagisahaw.
1: Pero halo nga lang sa kadlaw, Sir Jocelyn, kabi pusangan niya lang ka. Ang stress, Sir Jocelyn, hindi pala rihas ang reaksyon sa isa tagsa-tagsa. Mahimo nga may paras ka mga trigger or stressor, pero lain-lain ang inyong sering response. Muna ang hambal, Sir Jocelyn, bla, sunlog-sunlog lang, nag-ibi ang isa doon, ego naman gani, pero yuhum-yuhum lang yapon, tanda sa wala lang.
0: Amo ni nga kon may ginabatsyag ka mga masakit, ang importante gid sini magpakonsulta sa doktor kag indi kita mag self-medicate nga kita lang mabulong kakaw galingon ta kag maghambal nga ati kay mari ganito sa tupad sang balay amo man lang nigin inom ya nag-ayo.
1: Mm-hmm.
0: Amo man lang nigin inom ya nami ang iya sining lawas kinanglan pakonsulta kita tang iba na mahalan. Kanto na ka mo sa clinic, may libre na konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper. At ubangin na sa Midtown Hotel. Dari lang ni sa siyudad sa Iloilo, may clinic. Sa iban sininga party, sang Panay, kag sa Negros, may store kita, may mga outlets kita na gabaligya sa Yes to Health products. Pero wala pa kita sang clinic diri pala ni sa siyudad sa Iloilo.
1: Actually, damo man Sir Jocelyn ang nagtabok diri from Guimaras, Negros Island Region. Sa mga kalapit probinsya na ito, probinsya sa Antique, Capiz, Kaga, Aklan, nga nagkakanto dira sa Yes to Health Wellness Center, dira sa Ayang Building. For consultation, Sir Jocelyn, ang iban galagaw sa nisa siyudad, hapit na lang dira. Kagaiban niya, Sir Jocelyn, kapaniguro, masiling na para legit gadyang produkto sa Yes to Health Incorporated, mabakal ko, dito ko yung makadto sa Yes to Health Wellness Center. Though, available mo na ni Sir Josel sa mga butika at parmasya.
0: Oo. No, mabalik ako sa pamangkot ni Doc Leo. Ano bala ang stress kay hindi alala ngay eh. Ang aton sininga acceptance ang bagay. May bagay yung stressful sa iban, hindi iya stressful sa iban. Pamangkot sininga ako ang hambalon tanagid manaw. Ang stress sa lawas na aton Doc Leo, ano ini? Abiyan sa aton lawas or kontra sa aton sininga lawas?
1: Mali saling na ano bala ni? Friend? Enemy?
0: Oo.
1: Or frenemy?
0: If flames tanay. Parang ako no, may friend man, may love, may acceptance, may married, may enemy, kag may secret.
1: So aton to kay Bonsor Josel, ano ba na yung stress? Abiyan bala ini naton kaaway o kung pareha sila nga abiyan sa rin kagaaway? Para bala sa Tagalog, bala Sir Josel, nga bala nun nga, hindi lang sa kuno pag sige bala ka, kwan bala Sir Josel, trigger, kay sa kuno, mabuting kaaway. Mabuting kaibigan, pero
0: masamang kaaway.
1: Masamang kaaway.
0: Oh.
1: Ang stress, Sir Josel, depende rin sa pag-interpret na ton sa sitwasyon. Lain-lain ang aton sininga, kung nangin response sa nagliligan, nakagmangin response sa palaabuton. Pero, Sir Josel, paano nangin kaaway na ton ng stress? Kung ang stress gali, normal na reaction sa aton sininga lawas. Like for example, naghihinangop na Sir Josel ang deadline. Ma-stress kita sina mo. Naghahatag na sa aton sarili sa ginatawag push. Para kita sininga magtinguha.
0: Ang iban may term abing nagamit sinang hindi stress eh. Sila niya nag-cram siya, nag-cramming siya. Kung tamalo siya, nag-sala-sala na siya.
1: Kung kasala ko, ay ka ma-stress. Ang iban sa ni Sir Josel, may mga goal, may mga gusto sa nila buton. Ang stress sa Sir Josel, naghahatag sa motivasyon sa ila eh. Para malabot nilang ila sa mga lalabuton. Of course, mga handom sa pamilya, kaugalingon, kag iban pa, pati sa trabaho. Pero paano nangin enemy o kung nangin kaaway ining stress? Ining stress na nangin kaaway na ito, ang ginakabig na ito, ang pagtawag na ito sa ni, amunin yung ginatawag chronic stress, Sir Josel.
0: Pabalik-balik.
1: Pabalik-balik yung nagasigi-sigi. Nangin, o kung mangin makatalagam, ang ginatawag chronic stress, kung ini ang too intense, too frequent, or too long-lasting.
0: In short, sinay, parang madula ang stress nyo pagkakita ninyo sa motor o tatanyo ng pangutang sa Bombay. So, at least mahagan-hagan ang stress mo, pero why mo madula? Nahagan-hagan lang, kaya nga stress kay gihapon ka, wag ka na korta mo.
1: Papinsar ko mangutang ka sa panghulog mo sa motor. Dugang pagid. Pero mas alaot ko lang rin, Sir Josel, may texter kita nga problema, ganyan stress, ganyan sa permi. Ulugtasan ang yasin ni Kunong Abana. Palahubog. Nagasugal. Why you may mention to, pero hindi ko sigurado kung scatter ang bot niyang balons to. Login ako, mahaom ko lang ha. Pero sige ba, may bisyo pagit sa dok. Manghilabot pagit sa sibat. Siya daw, hanggida, ganyan. Pero sugod niya, nagsugod. Nagumpisa sa Tumar, Sir Josel, sa Ultimate Trio na ton. Sunthorn Plus Gold Capsule. Premium D3 Capsule, ang Sunthorn Vitamin C. Ang iya sa rin nga migraine headache. Ang nagapalang-alay niya nga tangkugo, kasakit, pero mga abaga, kaghawak, ang nabulayan sa magtulog, na umpawan gitsang dako, Sir Josel. Sa sigi-sigi niya, gintyagaan niya ang tumar. Kag, may isa pa saka na-mention sa tones niya, tyagaan to ganito, bana ko, Santon Plus pa nga, may benepisyo sa akon. Kundi mo na. Basi kulang na kamo sang nagkaigyong komunikasyon.
0: So, mo ni gani nga, kung kaysa may mga hormonal imbalances sa ato siningalawa, sa tuloy mo na nag-trigger sa ginatawag na ito sa nga mood swing. Ining pagka-arabuton bala. May best kon kaysa nga pamatsyagan mo nga daw kahugmay lang gid-permis ang balatsyagon mo. Nga gabot ang tiyempo nga grabe kasingki. Gamay lang nga sinto karon mga kig ka, makusmood ka. In short, may mood swing ka. So, nag-drive sina is condition ginsa nga ato sining lawas Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Tungod sa mga imbalances nga nagakatabo sa sulod kag ti sama-sami amo na ginasulit-sulit na mondren, Sir Josel, nga ang focus na tondre is ang mga haligi or pundasyon sa healthy lifestyle.
0: May isa lang ko galing sinay kafe na mangkot kung kopre nga initulo mo agapaw. Nya simple lang pre nya kun taning istorya namon pero wa gid niya matabo. Mm-hmm. Ano na haw nya maskor lang ko taning gabi wa gid.
1: Lo ay man. Sige lang ba, ala sunod.
0: So, that's stress. Ha? Now, kon tanawon na tondok lang ining pabalik-balik nga tawag nato sa ding stress. Delikado kay amo ining inahalinan sang komplikasyon. Dira nagahalin ang komplikasyon, dira nagalala ang ato sining balatian kung may ara na kita. And then paano nagapikto Dok Leo? Ining stress sa ato sining lawas.
1: Ang chronic stress sa Sir Josil, ti pabalik-balik bala too intense. Niblang nabugatan ka na, nabudlayan ka na, pero daw ay ka bala Sir Josil sinisang way nga mapamag-an ina. Mm-hmm. Ukon masulbar ina. Simulan niya na una ah. No. Kay kun nagadugay ina Sir Josil, too exhausting. Mm. Mahapo man, makapoy man. Amo na nagkakaproblema kita Sir Josil, ano mo na ginatawag na ton nga chronic stress. Mga nagapa-stress ba sa aton, financial problems, relasyon, work pressure, academic pressure. Iban pag yun Sir Josil, sininga mga ginatawag kausa. Hindi lang siling na ang problema nga gina-experience siya sa tao nga nagresulta siya sinisa stress, kundi ang punto bala Sir Josil nga nag-affecto na ini sa aton sininga lawas, bugat na yun aton sininga pamatsyag, kag tuman kagamay ang aton sininga chance o kung oportunidad sa pag-recover Sir Josil. Tungod yung nagasigisigi gani ang aton sinipag pagbatsyag ukon pag-suprer sa nagpabugat sa aton.
0: Kung kaysa bala, may mga abnormal na kita mga reactions, the usual thing, masamin na itong sinigin na himo kung kaysa nag-dubli ang aton sinigin na ginahimo. For example, simple lang pagpangapi, kung stressed ka, kada pungko mo, kada agay, salang kung tani, na, kamag, kap, baso ang imo sinigin kape, ginadugangan mo sa kung kaysa mahambal ka pa isa pagani.
1: Mm-hmm.
0: It's because laban-laban may nag-trigger nga nagabatsyag sa sang stress kon kaysa hindi mo lang mamastahan man kon hindi ikaw natungdan.
1: Correct Sir Josil, kag iban sa na Sir Josil hindi man siya dogid ka aware. Pero naandan na blan nila nga kung nagapangapi sila, dapat kuno nag-asuman ang simburyo.
0: Oo.
1: Tiga pahubot man.
0: Ma-order man na one stick of white, ni gani niya puti. Isayang balakon pula. Pero may manok mo.
1: Pero may araman Sir Josil nga, sige, mapaputi, mapapula mo na. O kung bisan mo ay filter, basta gaso ah. So, yung punto si Sir Josil nga, sige, nagmay nga mga bagay-bagay. Pwede gali nga, mapamag-an na ton ang aton mabugat nga pamatsyag or pwede nga ginadugangan pag gani na ton unconsciously.
0: Mm.
1: Like for example, sa ginambal ni Sir Josil, stressed ka. Tingi man sa ni, why man lang gani ah, nga purpose ng mga pe, kundi pampalipas oras bla. Ti, kung mga pe ka na gin man lang, pilion mo na lang kung tani ang may bulig o kung beneficyo sa imo sa nga lawas.
0: Mm-hmm.
1: Like for example, pwede ka man ka pangafe gali isang kafe nga samtang nagainom kasi na may prutas sa utanon nga mga sangkap na mapasulod mo sa imo sa nga lawas. Nga makahatag pa sa beneficyo. Ti kung stress ka na nga daan tapos dugangan o pagigaroon sa hindi paborable sa imo sa nga lawas, do you think nasolbar ang problema o kung naremedyuhan man lang?
0: Basi kung magdugang pagin.
1: Correct.
0: Oo. So, Ari, para mahatagan kita sa ideya, kung isa gina-neglect natin, nga why ni normal gina samtang buhi kita? Yes, normal ina samtang buhi kita. Ang hindi lang yan normal kung nag-bailo natin nga mudo.
1: Nag-affecto na sa aton lawas.
0: Oo.
1: Kung paminsaron.
0: Overall, bla daw, hindi na ikaw ang nakaandan.
1: Mm-hmm.
0: Sa imo sini nga pang ginawi. Pero physically, may mga ginapakita ini nga mga simptoma abi or sinyales Dok Leo, ang tao is under stress.
1: Mayara gid Sir Josil, tamo ang mga stress sini masami, makapamatuod gid sini, pabalik-balik ang pagsakit sang ulo, muscle tension, daga palang hugot ang imo sini nga kaunuran, pirme ka lang kapoy. Ang isa sa palatandaan mo Sir Josil na kadamo sini makarelate gid kung stressed ka, gabatsyag imo sini nga tiyan. Pabalik-balik ka sa CR, daw kapamuhinon siya nga daw hindi, daw kaihion ka nga daw hindi man. Tungod ginatawag sa stress, changes in appetite. May ara Sir Jose Liban, gusto magkaon nga magkaon. May ara man sa iban sa nga waay gana sa ni magkaon. Ang iban sa ni afektado ng ilan sa nga pagtulog. Manotis ang iban sa nga rapid o kondasig ang ilan sa nga heartbeat. Ang iban, bisan matugnaw man Sir Jose, pero ginapamalhasaw. Tungod sa stress, feeling restless. Ang iban sini nagapagod na Sir Josiel, jaw cleansing. Kagang iban sini hindi maintindihan sa tangkugo, sa abaga, sa likod, sa hawak, sa tuhod o kun sa buko-buko ang pagpala nakita ginabadyag sila sa kalawasan.
0: Oo. Dasig pitik sang tagipusoon, tikita mo crush mo dok layo, gab dasig man pitik sang tagipusoon mo. Anon to you actually, you are injecting sa lawas mo sang stress eh.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Oo. Actually, ti mambal ka nga, normal lang ini. No, that is no longer normal. Because la ina, ang normal nga pagpitik sang imo sa nga tagipusoon eh.
1: Normal siguro, Sir Josiel, sa burst siguro sang natabo. Mm-hmm. Kung sa nakita mo, mabalik man lang sa dati.
0: Uh-oh.
1: Ang problem na, Sir Josiel, kung nagapabili niya na o kung pabalik-balik o kung nagasigi-sigi, nga nag-efekto na sa aton sa nga lawas.
0: Pero kung ang tao, Abidok Leo, luwas lang iya sa may mga history na ginman sang insomnia. Ha? Ang stress, anong manginipikto yun sa pagtulog si Nidok Leo? Mamukan katulog nga daway ka na gana magbugtaw o kon hindi ka katulog bisan pa nga natuyo ka na?
1: Posible ang duha, Sir Josiel.
0: may
1: ara iban nga tungod sa stress, Sir Josiel, nga makatulugan kag ang iban sa ni pa, I mean, katulugan bala, Sir Josiel, nga sa punto bla nila nga mayo tani tulog na lang nga tulog ngayon na bugtaw-bugtaw ba?
0: Uh-huh.
1: May ara iban sa nga mga kondisyon sa panghuna-una, Sir Josiel. Pero may ara man yan na budlayan gin sila ila magtulog because of overthinking. Pero magambal bala kung kaisa, Sir Josiel, sir nga gusto lang magtulog na magtulog. Ang mga tao bala nga dugay na gid na budlayan kag nabugatan.
0: Oo. Iti may ara kung kaisa batian mo paning nga. Actually, may nabatian ako sini nga. Ay, siling nga klase kapangabuhin eh. Nagapangakig na mo. Mm-hmm. Stress na eh. Yan, tulog ko. Hindi nyo lang ko pagpukawas niya. Kung hindi ginman ko umpawan niya, baklin nyo lang ko klungo.
1: May mga amo, inan, Sir Josiel, no?
0: Oh.
1: May ara man, nga pinsar mo, kagpanulok mo, nagatulog, pero nagapanilagali.
0: Mm-hmm.
1: Nagapiyong lang ang mata.
0: Tulog manok ko na, Dok?
1: Magluwas yung tulog manok, Sir Josiel. May ara nga nagahigda lang, piyong lang ang mata, pero why nagakatulog, Sir Josiel? Tungod na nga sige galing ang iyasa rin nga, panghuna-una, iyasa rin nga paminsaron. Nag-aafekto din sa aton sa rin nga lawas kag tulog, Sir Josiel, ano? Mayo tani, no? Sa aton sa rin mga tagpanamati, bala kung ang tulog o ang tulog mo bala ang disturbo, masiling naton nga why ka lang matunawan. Medyo nagbutor lang mo, sorry nga tiyan, tungod sa ginkaon mo. Why mausap mayang balunggay, why mausap mayang tugabang. Nga medyo nag-react sa'yo mo, sorry nga tiyan, tiara, yung madaladala ni Sir Josiel kung tumaran o kung imnan mo niya sa Santon Gold Herbal Tea mo.
0: Mm. Kaya ako, bisan kagahon, Dugleo, lang-alang, pukawon ako, hambalon ako nga, ay, Josiel, siling niya may package siya, nag-abot siling niya ho.
1: Mm-hmm.
0: Bisan gabi-gabi,
1: mm-hmm,
0: pukawon ako, basta may package lang.
1: Dinami na yan mo.
0: Tiningin sight na tanong lang, mga ano ini, no? Mga reaksyon na to na mga stress, nga kontra.
1: Mm-hmm.
0: Kontra. Ang stress nangin kontra sa ato siling alawas.
1: Mahimo makahalit sa ato ang siling alawas, Sir Josiel.
0: Mm. Pero can we use stress as a friend daw? Paano man? Can we be friends? Abaw? Masami bala, Dok Leo? Pwede ta mangin abyan ang stress how?
1: Pwede good, Sir Josiel. Parang tayo sina, may tip kita sa aton sa rin mga tagpalamati ang viewer, Sir Josiel. Kung nag-experience sa ganit ka mo sa stress na nag-afecto na sa inyo sa rin tulog, masuggest naman ni Sir Josiel sa inyo, pwede ka mo sini maka-prepare sang warm water.
0: Mm.
1: Pagkatapos maligo ka mo. Better yet kung may dako ka mo sa ni Sir Josiel, dako sa ni Sir Josiel blang container nga masudlan kung tani bala.
0: Oo. Oh.
1: Nga makalubog ka hasta sini sa liog lang bla Sir Josiel.
0: Oo. Oh.
1: Hindi mo pag lapawan sa ulo mo, ala ina man niya kung istorya ya.
0: Hindi gani ba si kuno na hon yung ulo niyo lublob. Hindi.
1: Bisa sa gamay na lang nga baldi pwede niya. Ang punto lang naman, Dre, para ma-ease ang inyo sa nga stress sa ginabatsyag, bisan paano ma-relax ka mo, may maalabaab nga tubig sini, magpahulom ka mo, Dre, mga 15 minutos. Nagabulig na ease ang stress, tension, nagaparelax sa ton sa nga lawas. Kung lubos-lubosan nyo na lang, total, nagbasa-basa, nagiman lang ka mo sa lawas nyo, para mapatay na lang kagaw-kagaw, Dre, gamitin nyo kung magpanglimpyo ka mo sa lawas, Santhon plus herbal soap.
0: Mm-hmm.
1: Araya, masuggest naman, Sir Josiel, kay kung nariba, stress mo sa mga isa katao, Sir Josiel, nagaduging maning mga rashes sa panit eh. Matatol-katol sa panit, ara siya. Nagalulutaw siya. Ang way mo mabatsagan sa una, ang way mo makitaan sa una, ara da. Ang way nagakatol sa una, gakatol ko nagastress ka, nagakastress ka Sir Josil. So baka bulig sa nino, gamitan nyo sa Santhon Plus Herbal Soap. Pahulom ka mo dira hasta mga 15 minutes. Kagimuon nyo na, kung diba sa gabi, himuon nyo mga 1 or 2 hours before bedtime. And then after ka mo sila nagpahulom, syempre pamalaka mo sa inyo sa ningalawas. Pagkatapos inom ka mo sila isang Santhon Gold Herbal Tea para ma-replenish or magnami pagdating niyo sa ning blood circulation, ang fluid magnami pagdating ang ginatawag sitwasyon sa inyo sa ring kidneys, inyo sa ring tiyan, kag ang balance sa inyo sa ring blood sugar, kay ang Santhon Gold Herbal Tea, may kombinasyon sa turmeric, kag cinnamon, nagabulig pa nami sa aton sa ring blood circulation, gabulig pa nami sa digestion and nutrient absorption.
0: Muni gani ang iban sininaga half bath, hindi man kita makambal nga half body shower. Mm-hmm. Kaya hindi man tanan naga may shower, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero half bath, pero alabaab. Nagainit, butang sa balde, makaya lang sang lawas. Pagkatapos, amo nang ila, sininga ginabubo, hasta lang mandidiri sa liog, way na ginabasang ulo. Kaya ti kon matulugan ka baladayon, malain ang pamatsyagan mo kung basa ang imubuhok ka magtulog eh.
1: Maglas mo sa Sir Josel, kung basa ang buhok mga magtulog, magdampi sa imo sa nga magduot sa imo sa nga punda sa ulunan, may posibilidad Sir Josel sa isang molds bala. Kung daw amo nang imo permi sa nga nakaandan, hindi kit paborable sa aton sa nga lawas.
0: Amo nga ang iba nga half bath para nga makarelax.
1: Correct Sir Josel, kung di gani ang gusto niyo nga pati inyo sa nga guya mabasa niyo sa malabaab na tubig, sini pwede Sir Josel nga may kwan, may cap sa buhok ka sa ulo ah. Ngini basa blang buhok. Kung gusto mo nga pati imo sininga guya, mabasa mo kapinto ko may shower ka Sir Josel nga may warm bla, may heater ka. Ara ya mabasa mo halos sa bilog mo nga lawas, alin sa ulo asa sa tiil nga hindi mo upod imo sininga basa ang buhok.
0: Kun wala ka modra sang tawag naton sini pantabon sa ulo. Tuwalya, parehas blas ang inihimo sa mga kababainhan kung magputos ang ila sininga buhok after shower or after sang paligo.
1: Mm-hmm.
0: Putson nyo lang buhok nyo, ulo nyo sang tuwalya. Pagkatapos palibin ka mo, panghamoy ka mo, di siyempre, kalain man na panghamoy, ikaw dokleo sa malabab, hindi ka manghabon.
1: Mm-hmm.
0: So kung manghabon ka mo sa guya, we are advising you, gamit ka mo sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Sa guya lang gini na yung Sir Josel, sa guya lang gini as much as possible. Kati sa lawas, yung recommendation nato is Santhon Plus Herbal Soap. Ngayon, di man niya, kung mahimo, di man paggamiton sa guya. Kundi may separado, kita dapat sa nga ginapanghabon dira.
0: Hindi lang ninyo pagbubuha lang abubuha ang lawas, ngayon hindi nyo malimpiyuhan ang inyong sininga ilok. Labi na gid kun may nag-uloosbong na da, bala? May nag-aplo pa ni Maho na. Mayon yung Santhon Plus Herbal Soap kay makabulig sa may mga body odor. In short, sa simple nga pulong, sa may mga angsod.

0: una nga subong di naman mo.
1: Mm-hmm.
0: Kagang hindi magabihan sa una nga subong, nagabihan na naman.
1: Oh.
0: Pero dere kita sa kita tawag stress as a friend. Ang stressor dyan, sila may useful side in siya. Kunang stress is moderate and temporary, it can help us perform better.
1: Mm-hmm.
0: Kung moderate and temporary. Kasi subo mo lang, Sir Josel, sang nagdatawag alarm system. Di ba, kung gusto mo nga makabugtaw ka alas 5 sa kaagahon or alas 3 or alas 4, depende sa imo sa oras nga gusto magbugtaw, nag-set ka sang alarm para nga magbugtaw ka or mapabatsyag ka nga mo na oras, galit Sir Josel, ano? Kaya nga man, kasubong sa alarm, ang stress, naghahambal sa aton nga mag-pay attention, mag-prepare, something important is happening, kag mag-take action.
1: Mm.
0: Kung ang stress, hustuhustuhan lang. Butong balon, kung abiyan na ito ni stress, number one, nga advantage ni stress can increase alertness.
1: Oh. Ano eh, pareho sabi, himplo siya, sa mag-pamilya, kung may expected guests ka mo, natural na nga manghimos ka, manglimpyo sa balay.
0: Mm.
1: So kung ang guest ni mo maabot pa next week, umpisa nga dan subong, amat-amaton mo na obra mo para hindi ka ma-full of stress.
0: Mm.
1: Para pag-abot sang day, adlaw, nga maabot ang bisita mo, limpyo kagitso ng tanan. Hindi nga, buwas maabot ang bisita mo, subong ka palang manghimos, hindi ka katulog, damo ka pa na paminsar, basi may nalipatan ka pang hilimson kag preparahon, pag-abot sang adlaw mismo sang bisita mo, stress na stressed ikaw.
0: Ah, muna nang siling Sir Josel nga sala-sala na.
1: Mm.
0: No, kraming ka na sala.
1: So, the impulse nga dapat i-amat-amaton naton ang mga stressors, himos, gintingob naton in a day and in a night.
0: Hindi na friend Sir Josel.
1: Enemy na.
0: Enemy na na.
1: Oo. Mm. Nagpakadto kita sa katapusan sa flames, ha? So, nag-increase ang alertness. Also, that motivates us, Doc Leon.
0: Correct, Sir Josel. Ang stress makamotivate sa aton because stress can push us to make or to take action.
1: Mm.
0: Kung may mga dapat kita sininga himuon, may mga dapat ka mo sinisugurahan, may mga dapat ka mo sinisuguran, tungod sa stress, amo na nag-push, Sir Josel, nga mag-start ka mo subong. Ha? Kung kinanglanon nga aksyonan na subong. Amo ning nag-serve, Sir Josel, nga nagatulod o kung tagatulod sa aton, kaya nag-motivate ini sa aton.
1: Oo. Oh. So, pareho sabi motivation, pareho sa Mondriabi, no? With all of us here and the rest of the XFM personnel sa mga XFM stations. Bilin ko akong kape para nga ma-motivate ako every morning. Dito ako sa opisina, aga pa. Kay dito ang akong kape, dito ang Sanson Gold Coffee Mix ko, dito akon Sanson Plus Coffee Mix, dito sa opisina akon nga Premium D3 Coffee Mix, aside from the daily motivations to perform well sa trabaho mo. So, what motivates me? Ka-stressful man siya nang ibilin mo, patudalaan na lang mala para dari kay pwede ka man ka-team plus balay or anywhere. Pero tigin bilin ko di sa opisina para ma-motivate ko nga timprano pa ako makadto dito. Kaya antes ako mag-programa, mangapi ako anay.
0: Kaya Sir Josel, and at first, may medyo adjustment kita, mas stress sige man Sir Josel.
1: Mm.
0: Pero na stress ba lang, manageable lang, nga kung maanad ka na sina, kumbaga makaugalian mo na, siyempre nakaugalian nga husto, nakaugalian mo nga mag-inom sang coffee, pero kung ang coffee, Sir Josel, hindi man healthy, ang nakaugalian mo Sir Josel, kung naandan mo, may balik man na sa imo sa nga lawas.
1: Mm-hmm.
0: Naguna-una ka nga, nag-inom ka lang sang coffee para nga magbugtaw ka, para pag-abot sa isang panahon, base kung instead nga beneficyo, perwisyo.
1: No.
0: Resulta sa imo. Pero kung nang ginainom mo sa nais, Sanson Gold Coffee Mix, may glutathione, Sir Josel, kag may collagen. Nagabulig niya pahuben mo. Bisan sino pa mang kuton na to, na sa inyo mga nagpalamati, dira ka nagatanaw. Bisan sino sa inyo pa mang kuton, kung sino ang hindi gusto magtigulang. I don't know. If may ara magsiling, hindi kuya gusto nga hindi ko magtigulang.
1: No.
0: Kutob sa mahimo.
1: Isa sa duha ko, no, kaway man lang ginadalian ni Doc Leo, ano mo?
0: Mm-hmm.
1: Kamatayon.
0: Mm-hmm.
1: May isa pa na, pero hindi ko lang pag-mentionar kaya base ma-offend ka mo eh.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Pero ang tanan niya bagay, dapat desig-desigon ta. Tabokas dalan, pinahinay. Kaya na bungguan kay mo, dapat i-tricycle kag i-bike, bungguan niya kay mo.
0: Mm-hmm.
1: So kinala desigon ta. Pero sino sinyo, gadali nga, tani, mapatay ko subong ba? Daway kiguro, no?
0: Pero aray, expression na lang siguro, Sir Josel, kabug ata. May aragi man siguro nga, actually may mga nabatian ko sinang, gusto nila magpahuway.
1: Mm.
0: Sobrang nakabug at, Sir Josel. Pero, hindi nyo pagsuluha. Kung no. Bugata ka mo, bugata na ka mo sa stress,

0: mga tao nga amo nang ila sinilin niya da Sir Josel, ihambal sa ila, isugid sa ila, ituad sa ila para nga mabuligan kamo kay kadamo Sir Josel sa mga circumstances sa aton sirikabuhi nga para sa aton bugat. Pero kung istorya gali naton sa mga nagakadapat istoryahan Sir Josel at tagonta sa mga nagakadapat istoryahan, ilabini sa mga ginatawag counselors, mga nagahatag counsel kung nagalayga do Sir Josel na mga practitioners nga amo nang ila sinilin niya da at tagonta dira kamo sina kadto kay base karon kon bisan sino lang niya sila sugiran Sir Josel instead karon niya mabuligan ka naglala pagibla ang sitwasyon. Ayan, may mga bagay niya mabugaat sa aton pero may makapasana gali sa Sir Josel nga makapamagaan sa aton sa niginabatyag nga mga hibubunot o kung mga problema Sir Josel ang naghahatag sa aton sa stress. Gamiton to Sir Josel ang stress nga abiyan na ton. Hindi nga maghalit dari sa aton. Gamiton ta nga mag-motivate sa aton. Hindi nga mag-damage dari sa aton. Gamiton na ton nga mag-push ini sa aton. Dapat kabalo kita mag-manage. May tip kami ni Sir Josel karon sa inyo kung paano na ton i-manage ini ang ginatawag stress. Parang instead nga ang pananaw natin sa stress masami enemy or negative.
1: No.
0: Bisan paano masanagan kita nga maging positibo gali.
1: Pero may mga beses nga nag-abot-abot gid ini nga do kabugat gid sa ato sa ninyo pamatsyagan. Sometimes dalaman ini sa ginatawag hormonal imbalances sa lawas ta Dok Leon. You know, ang ginatawag nga hormonal imbalances nag-occur malani from time to time man or if not as we age samtang nag-edad kita. So importante man sininga kahibalo kita magbalanse sang aton sininga ko galingon activities ta intakes nato na maginakaon ta maginainom ta dapat aware kita ang mga nagakinabo sa lawas ta pareho sabi sa mga tigul sa mga nagamalam na sa mga nagaedad pareho sa babae nagabot ang menopausal age sa mga lalaki actually may andropausal man mo period. So, expectaron mo, mga babae, during that menopausal age, approaching menopausal age, may mga hormonal imbalance symptoms sa sila mabatsyagan. Kay ang tendency sina manubo ang secretion sa estrogen sa mga kababayenhan. So, may changes pati sila sininga mga mudo. Pero pwede gali ina madisponyan. That causes stress also, Dok Leo. Tama ka stressful ina para sa mga natungdan mo.
0: Irritable sina ang natungdan Sir Josel kung may mga imbalances.
1: Oo. Tapos tapos bla outburst. Gainulsol sila niya na no mangkutuman. Gainulsol man dayon. So para ma-limit nato ni actually, dapat ang supplementation kay balo kita kon anong dapat nato ni prioritize sa pagkaon parang hindi tama ka tawag dato sini. Tama kasakit bala ang mabatsyagan nato sini nga stress sa lawas. Kag isa dala makabulig actually ang Santon Plus coffee mix kay caffeine nga wala ya coffee beans so ya sang caffeine Dok Leo may isoflavone pa kag may soya powder
0: correct Sir Josel no isa coffee beans pero may soya beans siya kagariya kon sa pagburst sa imo sir nga emotion nga maginulsol ka lang sa ulihi Sir Josel pagkatapos bla realize mo hindi sala I mean hindi husto ang imo sir nga himo kundi nadala ka lang sa imo sir nga emotion. Kung Santon Plus Coffee Mix, Sir Josie, lang yung mga naginainom, ay kasi hinulsulan sa niya. Kahit kung may balance sa hormone, yan, nagabulig niya balance mo. Tungod siya sa nga isoflavones. Nagabulig pa ni Sir Josel, pakliya sa aton sa nipaminsaron tungod sa lecithine. Nagabulig pa ni provide sa aton Sir Josel sa dugang kapagsik, ang kabakod sa aton lawas kay may natural o kung complete protein. Tino pa pagitaon mo sa Sir Josel kung kafe na balang aton sa nga pag-estoryahan. Amo na kinasiligli na aton niya kung Santon Plus Coffee Mix ang ginainom mo, nag-cafe ka na, may bulong ka pa.
1: Oo. So, the si quality products ang Yes to Health, ang Santon Plus Coffee Mix. Pero ang isa pag-in rin, Dok Leo, Moni. Masami na itong sinanginihin mo. And ako mismo personal na kabatisin sa from a good friend. Nang laygay bala sa mga mag-ilinutod, mag-brinugto, kung sa umapa pa. Sila niya, tol, birabirahan ta ni trabaho samtang bataon pa kita. Magpaka-stress kita samtang makaya pa sa nga to sinengalawas. Pag-abot sa tiyempo, nga medyo nag-ulo-algo na makaparelax-relax ng problema si ni Dok Leo. Ang ginabatsyag sa lawas damo na may rheuma na may kidney problem na ang sakit si ni harap po na Dok Leo. Kaya nga, birabirahan niya obra sa computer. Pagkatapos sa wee hours of the evening and in the morning, dis oras, ara pag atubang siya sininga computer, siya sininga cellphone. So, lugar nga ma-relax na sa kuntani, kay nakatipo na sang enough. Ang problema sin hindi, man gapon may enjoy do kayo. Mambal nga, ma-travel kita, matanaw kita abito. Kung kamusta na to ang amuni nga lugar, sa Negros abito, mapasipalay ka, maparuhas ka, mapaklan ikaw, kay makadto ka dito, yes, Boracay. Hindi mo na ma-enjoy ang scenery do kayo, kay harapon ka na. So, nagdugang stress mo.
0: Correct, Sir Josil. Munang balsing kilala ko. Ibigay, magtabo ka pa to sa Negros, sa muto kadako, sang manok to. Manok sulog to. Hindi mo makita, klaro. Amo ni ganing gina-suggest na mong sa inyo ni Sir Josil. Sa tinguha nyo sa pagtipon sang manggad, hindi kontani maabusar ang aton sa ikaing lawas. Nga mag-abot ang panahon nga nakatipon na kita sa manggad, gastuhon ta para ma-recover ang aton sa nadula o kon nauyang sa nga health because of sa pagtipon sa aton sa nga wealth.
1: Mm-hmm.
0: Dapat balanse lang Sir Josil. Ang stress isagit sa nga rin nga makapa damage o kon makadamage sa aton kung di kita kabalo magbalanse. Kaglakip na Sir Josil, aton sa nipanulok. Kung stress isa katao, nag-blur man nga sa nipanulok eh. Kaya madasig, magka-deprensya, isa nga mata.
1: Tikita mo kung maimpito tawag nila bala, Dok Leo. Or grabbing outburst. Nagapalanulom ang panulok mo kag.
0: Manangambal sa maestro naman sa school nga ang pinaka powerful kuno Sir Josil kag mahambal nga fatal nga armas M7 kuno mo.
1: Oh, kay mahambal na dayon palayo na why kot may ginakilala karon manghod magulang ginikanan karon why kuyat pa sinuhon sige ayad may pito gani karon
0: kuno puno na Sir Josil ini tungod nga na support bala Sir Josil nga stress kag emosyon bala naton nga ayhan na kulang sa ginatawag pagbalanse kag management balik sa mata Sir Josil o kon sa pagpalanulom sa mata sa ni literally mapalanulom gimana itong panulukan Sir Josil ang kulang kita sa lutein siya sa thin especially beta carotene kag vitamin E so mabuligan iyang madefensahan ng aton siringa eye health ang aton siringa panulok Sir Josil pinaagi sa ginatawag pagdugang naton sa nutrisyon para dira pagdugang sa antioxidant para dira tiyan makabulig sa na Sir Josil iya ang makabulig defensa ang makabulig pabakod maintain sa maayo ang kondisyon sa mata ang pagtumarsin isang Visionex Plus soft gel capsule.
1: Oh, this is supplementation really intended to maintain good eyesight kay Dr. Clay.
0: Correct, Sir Josil. Kay sa kadamo sang mga makabig na ton, Sir Josil, nga factors para nga magpahina, magpakapoy, kang magdamage sa mata, may aray, Sir Josil, ginhimo si Yes to Health Inc. nga defensa para sa aton sa mata. Ang Visionex Plus soft gel capsule, kapsula nga hungod ginhimo iya para madepensahan kag ma-maintain ang health sa aton mata.
1: Ang pamangkot si ni Dok Leo, if you want niya, amo na ang imo sini supplementation. Buta malun sini daw ala maintenance para to maintain good eyesight, pila ka kapsula sang Visionex Plus in a day, Dok Leo.
0: Pwede kita maka-take isa ka kapsul sa aga, isa man ka kapsul sini sa hapon.
1: Oo. That's the healthiest way, no? Correct. One in the morning, isa man sa gabi.
0: Correct, Sir Josil. Kaya mga tao, bala, kulang sa beta-carotene, tandaan nyo bala? O kung bantayan nyo bala? Kag kamo mismo, ha? Kung nakabatsag na kamo sa isang mas buron nga panulukan mag-serum, night blindness na Sir Josil, eh. Kulang na sa beta-carotene, mabuligan kamo sa pagtumar sa Visionex Plus of Gel Capsule kay isa sa mayor nga sangkap sa na beta-carotene.
1: Amo nang hambal kung kaysa nag-dubli bista ng panulok mo. Hambal nila kung dubli bista sa una siya, grabe siya sa nagsanag mo yung panulokan. Pero kung mag-dubli bista na gani panulok mo in a negative way, buta balon siya na nag-dur-ripple doon kag nag-sarampaw-sampaw doon ang numero kag ang mga litra.
0: Yes, Sir Josil, ano? Nag-salamu-samu na duhan na panulok mo siya, nag-dulubli na. Kag makahatag man Sir Josil sa dugang pagid siya nga stress. Kung stress ka na daan sa iban pagid siya mga factors.
1: Oo. Nung pamangkot siya ni Doc Leo is, paano na ito nini-manage? Kay makaya yan inisang supplementation. Makabulig yan ang supplementation. Ining pagkaon na ito sa mga healthy nga mga pagkaon, green leafy vegetables, Or if not, ang pag-take na ton sa mga supplementations just like sang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, Doc Leo.
0: Makabulig yun, Sir Josil. Kaya ang healthy nga stress management, hindi ba tambalon, Sir Josil, nga nag-pretend kitang wise ang problema, ara ang problema. Pero kinanglan na to natubangon. So paano na to ang karunin mo nila? I-manage na to ang ato sa nga stress in a healthy way. Like for example, kilalahon na to kung ano nga source, ano gibala nagkapastress sa aton. I-separate na to ang pwede na to makontrol o hindi na to sa nga makontrol. Para ba lang nga mas mamagaan, Sir Josil? Kag, isa pagid sa nino, take care of your body. Dili sa nga masulod yan, Sir Josil, ang nutrisyon. Kaya ang nutrisyon, tuwan kay importante. Damo ng mga tao, o kung sa inyo sa nga pagtanaw bala, o kung sa inyo sa nga panilag, dara, practical, o kung literal nga mapanilagan nyo, sino ang masamisin ni Sir Josil nga nagamasakit o kung pabalik-balik ang ginabatyag? Yan ito mga tao nga permi, nagkakastress, ginabugatan, kagina, budlayan, kaya nag-aafekto ini sila sa nga lawas, kag sila sa nga paminsaron. So dapat tatapon na to ng aton sa nga lawas. Tulog sang temprano, exercise, inom sang gusto nga tubig, kinanglaman ng pagpahuway, kag tuman kada ko ang papel si ni Sir Josil sang nutrisyon. Ang ginambalblan ni Sir Josil, makabulig ihan ang mga utanon, kag prutas, pag-abot sa ni sa ginatawag stress management. Pero, bagong tanan, Sir Josil, dapat gid naton matunaan ng leksyon nga ang stress should be a signal we listen to, not a master we obey.
1: Mm-hmm.
0: Dapat kilalahon naton o dapat ang pagkilala naton sa stress is signal. Hindi nga amo ni mag-ulipon sa aton nga makabatsag lang kita gamay karong nga stress, awa na, way na.
1: Mm-hmm.
0: Do kuno drain na lang as
1: bala na si Batman.
0: Way na, way na kita palulos bala, Sir Josil. So mabuligan gali kita kung makilala man naton sini ang mga pagkaon nga makabulig sa aton para nga samtang ara kita sini sa proseso sa pag-overcome sa stress, mapabilin, Sir Josil, ang aton sini nga health nga bisan paano hindi tuman maapektuhan. Ano bala ini? Ang pagkaon, Sir Josil, sang balunggay. Ang pagkaon sini sa ginatawag ahos, may tuman kadako, Sir Josil, sa nga benepisyo sa mga tao na nagkaka-stress para bisan paano makasustener sila samtang gina-overcome o gina-proseso nila kung paano makalampuas sa medyo mabudlay nga sitwasyon.
1: Mm. Amo ini ang ginatawag nga amat-amat ni epekto sa ginatawag nga good supplementation.
0: Mm-hmm.
1: Ang magamal kita supplementation is good gidman, pero not all supplementation good eh. Aton kung kaysa gina-supplement bisyo.
0: Mm-hmm.
1: So hindi niya good supplementation, bad supplementation niya. So ang good supplementation, isa dira sang dako nga makabulig sa aton sa pag-counter sang stress. Kung palakaon gali kita kabalunggay, palakaon kita kahos.
0: Correct, Sir Josil. Kay during stress, dira man, Sir Josil, nagaduging sa oxidative stress, ano, hanggang inflammation.
1: Mm.
0: Nga mahimo, mag-damage na sa aton sa nga cellula. Ginamin na aton sa ang chronic stress. Kaya mo na nga nagaresulta, Sir Josil, sa kung nagahina imo sa nga immune system, kag ma-stress ka pa rin, madugangan pagid ang paghina sa imo sa nga immune system. Kung may ginabatsyag ka, di ba, kung ma-stress ka, nagalala pagid.
1: Mm-hmm.
0: Pero, tanawa bala, kung malipayon ka, kag ma-divert ang imo sa nga attention, di ba kadamo sa ginabatsyag naton nga masiling ka nga, ay, doon na dula naman lang. May iban ganin, Sir Josil, sininga kadamo sa ginabatsyag sa balay, pagkadto nila sila sininga doktor kay mapakonsulta kay lain matsyag, pagkita pa lang sa doktor do nadula naman ang ginabatsyag gani.
1: Oho.
0: Ina tungod nga lain-lain ang reaksyon naton sa nisa stress kag ang pagkaon sa mga utanon like balunggay, like ahos nga makabulig sa Sir Josil, ano, batok sini sa oxidative stress, batok sa inflammation nga resulta sang kabugat sa aton paminsaron, sa aton sininga lawas, parang hindi kita matamaan, Sir Josil, hindi magbilin sang tuman nga halit. Kung matapos niya, Sir Josil, mga circumstances natin.
1: Oo. Oh, kundi hindi kidman ka mo makakaon dara sang balunggay, hindi man ka mo makakaon sang ahos, kini mo kauyon, inom na lang ka mo Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Amuning isa, Sir Josil, ka ginatawag bintaha. Kati madinabala, sino man na binga stress na ganit dira pagkatapos mainuti pagid, Sir Josil, sang panguha sang balunggay to kag magpamili pagid sang dahon kag magutan pagid man.
1: Tila man laban tapso niya na sa punok mambal kuhaan nyo lang to. Tapas ko na to.
0: Ang ibang ganit, Sir Josil, tamarana maghulag eh. Tamarana kasi tamarana ang ibang ganit sini maghikot. Dari sini nagasulod ang papel sa supplementation. Kag base sa pagtuon, Sir Josil, ano, ang vitamin D nagasuporta man gari ini sa ginatawag nga normal nga brain, nerve, and immune function nga nag-affecto sa aton sa brain chemicals kag inflammation kung masami stress ang isa katao. Diri naman ni Sir Josel magasulod niya ang pagpasilak sa adlaw. O kung ang pagpabulat bala sa silak sa adlaw kung ikaw sanay ang stressed. Pero kung hindi mo yun na mahimo kay kalabanan sa mga tao, Sir Josel, na nagkakastress, gusto lang ganit sanay magkulong o kung dito susulod sa balay, hindi na ganit kung kaisa manapak sa iban, nga gina-isolate ang kaugalingon, di medyo mabulubudlay, Sir Josel. Dari naman niya masulod sa ring papel sa ngaton sa ring premium D3 soft gel capsule. Kung mas marami, kundi upod na to niya sa Sunthone Gold Herbal Capsule. Kati ang balunggay kaina, kag ang ampalaya, ang ahos, dugang pang ampalaya, antioxidant pagid sa ring panit sa mangustin nga may Sunthones, kag spirulina nga superfood, ara bugos ang mga sangkap sa ngaton Sunthone Plus Gold. Nga naganami pagid sa Diyosin, kundi combine mo sa premium D3 soft gel capsule.
1: Sandigya sa mga eksperto man niya, sa mga tawag nato sa guidance counselor. Kahibalo ikaw dapat mag-segregate sa imo problema. Kundi ng problema nga pwede kag makaya nimo sulbaron subong buwas sa sunod nga adlaw pagid sa sunod semana sa sunod pang bulan. Kahibalo ikaw kung san o makaya, san o mo matapos ina, sandig sa imo kakayahan. So, dapat mag-graph mo lang. Ining problema ko, ini hindi ko ni masulbar sa sulod lang sa isa kaadlaw. So, masulbar ko ini sa sulod sa lima kaadlaw. So, dapat umpisaan mo subong, target ka, nung ubrahon mo, subong, sa buwas, sa sunod nga buwas, hasta maglabot ang deadline. Pagkatapos, may mga bagay kag problema kon kaisa. Nga hindi gid nato niya makaya iyang hatagan sa solusyon. So accept the fact. Batunon ta ina. Nga hindi kagway kita ti may mahimo sini Dr. Parios ni mahambal nga ay tiba si mapatay ako. Why gid man ti may nagabato dari sa ato si babos ang kalibutan. Let us all admit batunon nato ina nga hindi kita dari magbato sa kalibutan. Pero dapat amligantay kayong lawas ta nga ma-extend ta man na magdugay kita dari Doc Leo.
0: Oh, kag hindi man ta magbato dapat eh. Para nga preserve ang aton sarang health.
1: Oo. So that's it ha, ladies and gentlemen, sa matag parmatita. Actually, ini tanan na maginamuno naton sa inyo ang mga supplementations, mga kape, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthone Vitamin C, Sunthone Plus Gold Herbal Tea, ang Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, ang Visionix Plus Turbo Dietary Supplement, ang Seize the Pain, Sunthone Plus Herbal Oil. Actually, mga quality products ini sa Yeso Health Incorporated. Aprobado ini sa Food and Drug Administration. Kung nagapamangkot ka mo sang kompleto sining baligya sang mga Yeso Health products, aring kantuan ninyo mga dealers, sukit nyo nga mga butika or pharmacy. Hindi ka ni sa mga branches sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, even sa TikTok shop kag sa Shopee, kompleto da. Pero kung gusto nyo gid pating program of supplementation guide sa Bacolod City kag Taganegros Island Region, kadto ka mo sa Yes to Health Store, ara da sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang na sa Malayo Bank. Arada, may Yes to Health Store. Kompleto na da, pati ang program of supplementation guide may ara na da. Pero kung gusto nyo gidya magpakonsulta, makaistorya ka mo sa eksperto, kadto ka mo dari sa Iloilo City, sa mga taga Negros, basi katabo ka mo dari sa taga Guimaras, and the rest of Panay Island Provinces, sa Yes to Health Wellness Center Clinic, ina, may consultant kita dara. Kadto ka mo kikompleto ang ato siring produkto, ara manda ang program of supplementation guide, pwede gi kamo magiyahanda sa ato sa ring consultant on duty sa Yes to Health Wellness Center. Libre lang na ang konsultasyon, ha? Kung magbakal man kamo sa mga ginpanglawag tama produkto sa Yes to Health, ara na da kompleto man sa Yes to Health Wellness Center, ara sa A Young Building, Yule Street, atubang ina sa Midtown Hotel. So tika bay pang nabuliga namon kamo sa no, ha? Kung paano naton malikawan ang too much nga stress. So finally, sini Doc Leo, ang pamangkot sini, stress is a friend or an enemy?
0: Frenemy. Sorry, Jose. Both. Uh-huh. Kung hindi kita kabalo mag-manage ni in a healthy way, any means of Jocelyn. Mm-hmm. Pero, kung kabalo kita sini maggamit sang stress as in naga motivate sa aton, naga pa-alerto sa aton, naga hatag sa aton sini sang gamay kakinanglanan sini nga push mangin friend na to ng stress Sir Jocelyn. Mm-hmm. Gani, buligan na to ng aton sini nga lawas nga mataamat na to. Nga aton paminsaro na nga mamataamat na to Sir Jocelyn sini lain ng aton panulukan kag pagtulok sini sa stress. Nga dapat mangin abyan naton ining nagapa-stress o nagatrigger sa aton.
1: No.
0: Kumbaga himuon tani nga oportunidad bala Sir Jocelyn bala mangin optimistic kita rather than be a pessimistic. Nga ginatanaw naton Sir Jocelyn nga difficulty opportunity gali para sa aton sering nga ikaing lawas. Pero kung narimbawa nagluya na kita tungod sa kabugat sang stress nga nabatyag naton. Syempre, ang healthy lifestyle aton himuon, kagabuti pagabuti sa suporta sa nutrisyon, makabulig gyud Sir Jocelyn ang aton ultimate trio. Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C ang role nila iya pagabot sini sa nutrisyon.
1: Pero kun luya lawas yung why ka mo gana sa inyo sa ninyo sexual activity, make turbo dietary supplement as your friend.
0: Correct Sir Jocelyn. Actually, ang husto sa nga pag-manage sa stress Sir Jocelyn, makapa-improve sa performance eh. Kati ko nang imo, sa nga goal is masatisfy ang isa kag-isa. Hindi na mahimo nga wala yung stress na Sir Jocelyn, ano? May ara, gin na siya. Pero sa husto lang. Pag yung pinakapunto, sari, ang healthy Sir Jocelyn, sa nga sexual activity, makabulig sa heart, makabulig sa muscles, makabulig bisan sa aton, sari nga paminsaron, nakasubong daw naka-exercise ka lang. Sa healthy sini nga ginatawag sa sexual activity, yeah, part sa aton sini nga health. Pero may iban man Sir Jocelyn na kung matamaan gani sa stress, madulaan man sang gana. Diri niya masulod naman ang aton sini nga turbo dietary food supplement for men Sir Jocelyn.
1: Oh, 30 minutes before one capsule lang sang turbo dietary supplement for men. That's why it's an advice even from experts nga during the sexual activity never to talk about stressful things. Hindi nga hambal nila you want to do it pero ang ginaistoryahan nyo siya buwas selling about tatlo ka bumbay siya maagi sa balay ambal na koron partner mo tulog ta.
0: Dula na gana?
1: Oo, dula ng gana. Hindi gani selling niya ay buwas galis niya kulang pa inugbayad sa tuition sang manog ano na bala sa sexual activity. Do it outside of your schedule sa sexual activity. Kaya kung naman ang istoryahan ninyo before, during, sigurado gid hambalon ka ka-partner mo tulog ta.
0: Correct Sir Josil. Wala tulad ta lang araw-araw ka pa imo. Hindi na magdangat 10 minuto so matapos ha.
1: And you have all the night to talk about your problem.
0: Correct.
1: So, gamit ka mo turbo dietary supplement for men 30 minutes before and loving. Pero just a friendly reminder, gali. Bugrabi gid subong ang pamapakyas ang lamok.
0: Correct.
1: So, halong gid kita sa dengue. Chimpo, subong nga nagamat-amat naman damo ang statistics sa mga nagkala dengue. Pero just a matter of advice sa inyo, pwede naton malikawan ina ang kutot sa lamok. Kaya hindi ka palapit ang lamok sa aton, especially sa mga tiyempo nga delikado. Daytime especially ha, hindi ta magsalig, daytime biting mosquito, ining ano, nagadalas ang dengue infection. So, make it a habit nga magbalon ka mo sang Sunthon plus herbal oil kag mamanyos, Doc Leo.
0: Correct Sir Jocelyn. In fact, amo ni pinaka efektibo Sir Jocelyn nga pamaagi nga hindi ka magka-dengue. Kaya una-una, hindi ka na mapalapitan sa nisang lamok. Hindi ka makagat. Therefore, hindi masaylos mo Sir Jocelyn ang kagaw. Hindi ka ma-infect. Pero ang bintaha pagid sini kay kung nagagamit ka mo sang Sunthon plus herbal oil as mosquito and insect repellent, pati gali Sir Jocelyn palang alay, palang may poise kalawasan, mild yung palang nagid sa kalawasan, meron medyo handag masolusyonan pa iya sa Sunthon plus herbal oil tungod nga may peppermint oil nga nagabulig sa palanakit sa kalawasan palang alay palang muipoy ginakondisyon pang panit Sir Jocelyn tungod nga ang duha kasangkap sini nga maayaw gid sa panit virgin coconut oil kag moringa oil nga rich in vitamin E nga naganourish aton sa ring skin.
1: That's Sunthon plus herbal oil ha. Bata tigulang pero mga baby pagid just a matter of advice. Tingin nyo lang anay sa panit sa baby ninyo. Kay very very sensitive pang panit sa mga babies eh. May lapsag bala.
0: Pero sa mga lapsag ya Sir Josel, may net man sila yang pwede ibutang na sa ilan no.
1: Oh, may muskitiro.
0: Oh, hindi sila madapuan sang lamok or bisan pa ganit langaw kag iban pang sapat-sapat Sir Josel.
1: Oo. Oh. Pero kon grabe gid ya pala nakit sa lawas ninyo. Just our advice, stuck lang kamo sang ano, assist the pain. Actually, sakit ang puso ninyo kay ara pa mula nun sa mga babae. Sakit ang inyo sining ulo na migraine. Sakit ang inyo sining patiguab, ngipon kung magbusog. Sakit ang inyo sining tutunlan. Sakit niyo arthritis. Sakit inyo hawak. Sakit inyo siko. Ang mga joints ninyo kapala nakit. Try ninyo ang assist the pain. Kung hindi naging ka makagwanta sang sakit or tama naging ka uncomfortable ang inyo sininga pamatsyagan.
0: Correct, Sir Josel. Kagutuman ang stress ng tao, Sir Josel, damo sa isang palanakit yung mapatsyagan sa lawas mo.
1: Pero actually, reklamo lang na.
0: Reklamo lang gede. Pero makabulig, Sir Josel, ang sis dapin para sa palanakit sa lawas, ano? Maliban lang siguro, Sir Josel, sa sakit sa buot. Dali ni makaya sa sis dapin ko.
1: Kung sakit ang buot, itulog nyo na lang.
0: Itulog nyo lang, kag tumari sa Santhon Plus Herbal Capsule. Kaya nakabulig, Sir Josel, nourish yung atong sarang brain.
1: Okay. So, salamat, goodbye. Alang-alan na ta sa tiyempo ba? Thank you gid sa inyo pag-upod si sa naman kadison sa ato sining pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Kung may mga palamang kutanon ka mo, feel free sa pagpadala sa inyo sa inyong questions sa 0950975697 mo nga ito sa inyong text hotline. O rin ni Gani, ipadala ina sa mga Facebook pages sa naglalain ng mga XFM stations dari sa aton sa Panay, kagdaraman sa Negros Island Region. Para ma-share nila dari sa aton sa inyong consultant para ma-address naton the soonest possible time. Lastly, kuanta lang sa sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos Doc.
0: Normal ba lang nagkaka-stress kita sa ato sininga adlaw-adlaw nga pagkabuhi, pero dapat interpretaron nato nga ang stress signal ini. Hindi ini kaaway nga maghatag sa aton sang balatian. Pero kung naribo, bugat na kaayo, medyo may mga efekto na sa aton sa ringalawas, dapat pag-abot sa nutrisyon, bawi kita. Kung hindi makita makakaon sang madamo kinari sa ringa utan, jag prutas sa adlaw-adlaw, hindi kita makapasilak sini sa silak sang adlaw para mahatag sa aton ang benepisyo nga nagapanghikot sa aton lawas ang paminsaron. Ari, ang aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, nagadbugang sa mga kakulangan para makapasilak likaw kita sa nagkalain-lain nga balatian. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: There you are, ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Thank you, Gida, sa inyo sa ring pagpamati. Para naman sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: FM 103.9.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhin ang mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Gusto

0: kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibang ganyan efekto siya kung sa
7: Sister Pain.
8: Nagsigda, sige na matulang pagsakit sa
6: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain,
9: if symptoms persist,
6: consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Santon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: XFM.
13: FM.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre, kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw nga ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Hala! Ka-exciting!

0: XFM 103.9
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa'yo. Badyag ko tayo. Wala nang nasakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
8: Mabili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: Mabili sa mga butika.
10: Katropa, yari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
11: XFM.
12: Mga katupa.

0: Ayan, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos, so, nabibigit sa mga DJs nila. Kag-
3: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo.
14: Turbo.
13: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting!
4: Mga katropa, exciting!

Happy Thursday, mga katropa! Solo nyo naman ko nga maupod sa mga hapon. Kag ginatamyo kong tanan dira nga mga katropa tanga nagpamati sa ilang mga radio. Sa ilang mga television. Nga, may ara kita sa television. I mean YouTube channel, no? Sa ato nga YouTube channel, no? Dira sa XFM 90.3 Bacolod Livestream. Sa aton nga mga cellphone, no? Labi na gina sa mga nagatutok sa ilang official, sa amon nga official page. Sa FB, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page. At syempre sa mga dumaan nga mga teknik, mga pinagbabawal nga teknik, mga textmate. May ara kita sa aton nga XFM official hotline number 0915-628-7926. Kag syempre mga katropa, ang aton nila ka mga driver sweet lover, no? Bow, sweet lover. Inang palangga mo sang gabalhas pa. Kag syempre, no? Ginatamyaw to nila ang aton nga mga katropa, nga mga riders, no? Mapa green ka man, yellow, orange, ano pa, black. Mga delivery riders ng mga papanggag mamangda, drive safe ha. Sa tanan man niya ng mga riders, no, mapa Yamaha ka man, mapa Honda, mapa kung ano man ng mga branda, Kawasaki, no, sa tanan ng mga motorcycle riders natin sa tibuok kalibutan, no, kahit mapatian kita sa bilog na kalibutan, labi nangin basta may Facebook lang, no, shoutout sa inyong tanan. Siyempre, katutok makamugiri dirigyapo, no, sa X-Rated, kaupo din yung Uncle Bob, aka Boy Turbo, aka ka-vocal sa Facebook and TikTok. At the same time, nagpapamati ka mo sa inyong paborito nga estasyon, 103.9 XFM Bacolod. Kag syempre, no, ginatamyo ko dira ang akon nga mga katropa, no, mga akon nga mga bro dira sa Lost Boys, no, nga mga tropa ta dira nga mga big bike riders, no. Shout out ta sa inyo tanan, no, hindi ko man kamumay sa isa, no. Shout out din sa tanan nga mga boys da. Kag syempre sa nag-iisang princess da, no. Tol Marbia. And syempre, no, sa good motor trading ng mga katropa tadra, no, nga nagkatutok din sa ato, no, especially kay Manager Lil, no. May ngapon na sinyo tanan, kag sa tanan mo din ang mga staff. Manager, good afternoon. Arao, good. GUD, good afternoon. Ride safe lang ta mga papanga. Kag syempre, no, sa mga nagpamati madira sila ang mga radyo, no, mapatigulang, mapabata, no, sa tanan ng mga nagpamati dira sa Bacolod, meron man kita sa Kabangkalan, sa Imamaylan, kag sundiin pa malabot sa aton nga frequency, no. Good afternoon sa inyo. Happy Thursday everyone. Kag sa mga nagasaulog sa ilang mga birthday, no, happy birthday sa inyong atanan. May God bless you with good life and good health. Alas 2:28 na sa ngapon mga katropa, kaga nga aton nga petsa subong, Agosto 13, 2026. Kag syempre, speaking of maayo, no, dapat maayo lagi ang atong pamatsyag always, no. Dapat ang aton nga health
isa nga ito top priority mga katropa, no? Amo na gani nga gina-endorso tagad sa inyo or gina-introduce ta sa inyo ang aton nga ultimate trio. Ano ba lang aton nga ultimate trio, Uncle Bob? Ang aton nga ultimate trio isa ini, no, ka mga suplemento nga kinalan sa aton kalawasan. Siyempre, nagapanguna dira ang aton nga Sanchon Plus Gold. Kay bangod ining Sanchon Plus Gold ta mga katropa sa mula nakabalo ini ang food supplement nga kinanlan sa aton kalawasan kay nga nagahatag ini sang pagpromote sang healthy body kag stronger immunity tungod sa mga lakot nga mga ingredients or mga utan kag mga prutas nga kinanlan sa aton kalawasan amuni ang ginasupply especially ang mangustin, no, ining mangustin mga katropa ng antioxidant ini kag amuni nga responsable sa pagkakasatanan ng mga toxic sa aton kalawasan. Dugang ang tapagid sa nga ampalaya, no, ini nga ampalaya mga katropa medyo mapait ini kabalugid ta nga do hindi ini matulon kisa sa kabataan, no, or sa iman nga mga katigulangan pero hindi ta pag-ismulon, no, kay ini nga ampalaya mga katropa dako ini nga bulig sa aton kalawasan, mapait siya pero manami ang epekto, nagahatag ini sa pagbulig sa pag lower down sa imong kolesterol kag pag regulate sa imong blood sugar. May malunggay pa imong una ginagakadula sa aton nga mga obsaran, no, kay tungod ginalakot sa tinola ginalakot sa mga laswa or hindi ganino ini nga mga sinabawan, no, kay tungod kanami ini kay puno sang vitamins kag minerals. Duga nga tapakit sa garlic, kabalo naman kamo ang garlic ay source of anti-inflammatory, no, sa aton kalawasan, meaning kakasantalan yung mga paggubag-gubag, pagbukol-bukol sa aton kalawasan kag anti-cancer ang aton nga garlic. Last but not the least, dugang ta ang aton nga spirulina. Ining spirulina naton mga katropa, source man inis ang aton nga ginatawag nga protina. So, ano pag ginaulat ta? Mag Sanchon Plus Gold na kita. Dugang ang tapagid ha, sa aton nga premium D3. Ini naman ang aton nga premium D3 mga katropa. Isa naman ini ka Sunshine Vitamins. Uncle Bob, ano bala ning premium D3? Well, ang trabaho sang premium D3 mga katropa is sila ni ang ginatawag nga supplement nga nagabato or against sa mga virus kag bacteria sa aton kalawasan. Bangod, may ara inis ang virgin coconut oil, may ara inis ang malunggay oil kag may ara inis ang ginatawag nga vitamin D3 nga makuha ta lang sa sunlight. Amo ni ginatawag naton nga Sunshine Vitamins. So, duha na ka-suplemento ang ato gini-introduce. Karong kay Ultimate Trio ta, mga katropa. Amo rigani nga para makompleto ang trio, idugang ta nga ato nga Sanchon Vitamin C. Ano naman ang epekto, no? Gaano naman ka-importante yung vitamin C sa aton kalawasan? Amo naman ni siya nag-boost o nag-pabakod sa imo nga immune system. Kung mabakod ang immune system sa isa ka tawo, malayo sa balatian, hindi madali matakdan sa masakit, kagpagsik. Gapiti ka nga daw, kiti-kiti. Nadamo sang kati-kati. Alright, no? Amo na nga ito nga. Ultimate Trio mga katropa, ang Sanchon Plus Gold, ang Premium D3, kaga nga ascorbic acid nga Sanchon Vitamin C, no? Mabakal nyo gitindi sa taran nga mga butika malapit sa inyo or pwede nyo man orderon through Shopee and Lazada or kung may ara sang, at sang time nga makabisita ka mo sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Pwedeng-pwede nyo gigatuan dira sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Dalaan nyo yung mga parente. Kagkumprahan nyo na lang kay madamo kita sa produkto dira nga himo sang Yes to Health Incorporated nga nagapati. Health is wealth, kaya mag-yes to health! Thank you!
Alright, ang ato ng mga produkto, hindi ka mo malipat. BFAD approved ini, kag halal certified. Amo nang pwede-pwede gid. Imnon sa ato ng mga kauturan ng Muslim. And it's shout-out time na, no? I-shout-out to ato ng mga katropa nga nagatutok diri sa ato nga official page, no? XFM. Bacolod News and Public Service Authority page. Nagapaguna dira ang aton nga katropa nga si Melanie Martisano. Good afternoon, guwapo nga si Uncle Bob, kagwapa nga and cute nga si Ma'am Sexy D. Galantaw kami dire sa sityo Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Pagreet lang sa familia Martisano. Thank you. Nga ikaw lang Uncle Bob. Don't share nako Uncle Bob. Kay si ang si Sexy D nyo mga katropa, busy siya nga paghanda ano kaysa Sabado. Maga happy-happy kami to sa ilang balay. Kaysa Sabado hiwato ng birthday siya nga tatay. Tito, happy happy birthday to you. Ari man diri nga aton nga katropa nga si Jelwin. Good PM Uncle Bob, done sharing naman. May Ram Festival naman sa Sabado sa North Capitol Road. Pwede maka-request song. Kanta ni Gerald Juling. Ang title sang song is, ano ni? Ang title sang song, We Don't Have to Say the Word. We don't, amo na sang, We don't have to say the word. We don't have to say, we don't have to say the word. Sige, yeah. Try to na i-play ang imo nga request, ah. Na we don't have to say the word. And ariman din, no, si katropang Len Antonio Talde. Mayong hapon, Sir Bob. Monitor always, katropa exciting. Sir Bob, greet ko lang Mambato Chapter, Himamaylan, Leia Jeneline, Ninfa. Sir Bob, pag-greet ko lang ang XFM Campus, Sir Jelwin, Sir Domingo, Sir Win Salinas, Rihanna Diestro, Jessica Gonzalez. Salamat katropa, exciting! Dan na ako share, kag-like katropa, exciting. Thank you so much! Thank you! Pag siyempre, ready nyo lang inyong mga cellphone, ha, no? Kung gusto nyo mag-tawgan, taka mo karon para makuha ko man sa inyo ang ginatawag nga inyong opinion, parte karon sa aton nga mabasa nga sulat, no? Ngalin sa aton mga katropa. All you need to do is call this number, no? Kung gusto nyo nga kamumatawag, kaya hindi nyo gusto nyo nga ibandira na yung inyo yung number sa social media, no? Or pwedeng-pwede nyo man tawagan ang aton nga cellphone number din, no? Ang aton nga XFM hotline number 0950-522-2818. Ara dira nakabutang, no? Ginpin ko dira sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Hari na si Ma'am Melanie, ginunahan niya na tao. Ginbutang niya na dayo ng iyang number, no? Sige, karon kay tawagan ta na sa, no? At tutukibon karon ko ano naman ang istorya nga talakayo naton diri, no? Labi na gid sa nagpadala sang iyang sulat, no? So ang matabo karon, mamati kita rin sa malipot ka painumdom kag musika. Kaya sa aton pagbalik, magbasa sang sulat, no? Magbasa kita sang sulat kag tagaanta ni advice, no? Kag syempre kinanlan ko man ang advice ng mga katropa. Amo na gani nga how I wish, no, nga matawagan nyo ko, or ako na lang matawag sa inyo, ha. Simply butang nyo lang di ang inyong number sa aton nga official page, no, sa XFM, kaya ako na mismo matawag sa inyo. Okay? Alright, so alas 2:39 na sa ngapon mga katropa. Kagagi na shout out ko tigali, no? Shout out talang di si Sweet Corn, no? Shout out din si amo ni si brother, no? Sweet Corn, shout out na brother, ikaw si brother H2 ni Guro. Si brother H2 ni, shout out talang sa tanan ng mga Lost Boys.
Shoutout na kay kay bro Marlon, kay Tol Marby, no? Tol bro Julian, Tol John Ray, Sir Paul, Manager Lil, sino pa? Kutublas na makilala ko, ha? Kaya nagkapasalamat ko sa Lost Boys, no, sa pagbaton sa ako, no, sa grupo. Thank you so much. This is my first big bike mga group, no? Grabe, gid. Masyado gid ka sa job doon. Kaya siyempre, no, sa good moto trading, no? Shoutout sa tanan ng mga Kawasaki riders and Kawasaki owners. Thank you! Eh, di naman tanisa sa Domingo. Ba't ikaw ko naman dala sa speaker? Kaya makatakanta tato sa DSB? Lang taon ta lang, no? Kundi ito baka ng kagina. Chika ko lang sa inyo, Robo. Aling kami sa La Carlota, no? Kina-shoutout ko na gali si Jonaline, no? Sa isa na kaka... Ano itong cafe yan, anak? Buenya? Cafe na sa La Carlota. Shoutout na gali kay Jonaline. Kag siyempre, no, kung gusto nyo man mag-ukay-ukay, no, kag mga maayo nga mga shirts, pants, kag ano pa din nga mga imported nga mga brands ang t-shirts, kag apparels, no, may aratadara nga si bro John Ray, no, ara lang dira na yon sa tabukid sa uprising or sa nga dira sa may puntataytay, no. Ara kita tang iya nga rilipan, pwede ka muna ako kay Ukay Barato na kaga branded. So alas 2:41 na mga katropa, mamati kita sa malipot nga painundom. Kag musika, no, kag try ta na i-play ang We Don't Have to Say the Word. Ato ni try play, ha. Kay babalik ang inyong Uncle Bob, no? Munang Uncle Bob, san o kadiya? Sige lang. Makalabot kita da sa inyo, Milani, no? Di nagay ninyo sa La Castellana? Di nagay La Castellana, man. Bado layo na ako. La Castellana, Tinamagi man. Pagkita, ang wala na inyo balay, ha? Kaya makantuan ko ginada, no? Basta in case makanto ko da, at bisaya nga manok na yun, ha? Bisaya manok kami ubad. Muna akong paborito gid nga daan. Gilang kay tagaantay gid na chimpo, ha, kay medyo sako man ang lago-lago ni ang kolbab nyo kagupod-upod sa mga Lost Boys di sa motor-motor, ha. All right, so mamati kita sa malipot nga painom dog kag musika kay sa ato pagbalik. Magatalakay kita sa isa ka istorya ang ipadala sa aton ka tropa. Diri lang siyempre sa X-Rated. Kaupunin nyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka ka vocal. Diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Ka tropa nyo, exciting, and I'll be back. X-Rated.

0: Mix FM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: Ang aton sini nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, makaya malang ni siya sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagkaka problema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas kun mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
0: Southern Plus Gold
2: ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher samtang gamay palang ang inflammation, gamay palang ang baga, gamay palang ang kalayo, mahimo niya na inima, tapna para hindi na magdako, kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically, dira sa aton sininga utok, nga kulaga padayon, ganing inflammation, dira na nagasugod sininga, nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kung na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot na sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhone Plus Gold Capsule iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santhone Vitamin C nagabakod ang ila sini nga lawas nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
1: The Secrets of Health.
3: Yes to Health.
4: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto ng ini. Kanto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
0: Southern Plus Gold.
4: And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
1: The Secrets of Health.
2: Like in Santhone Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringa kutis.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santhone kag Vitamin D3 nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagatahas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
0: Santhone Gold Coffee Mix.
2: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. Isoflavones ang makabulig balances, sino kung bolo balances sa nga aton sa nga hormonal imbalances lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi nagamenopause kamo nagauntat ang inyo sa nga pamulanon ti may mga mabatyagan kamo sa mga fluctuations ukon mga symptoms because of fluctuations of hormones nga makabulig gali no ang isoflavones galin sini sa soya isa ka sangkap sini sang Santhone Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas hindi kamo matamaan sini sa pagka-irritable hindi matamaan sini sa mood swings hindi matamaan sa pagkamalipatod karaw Santhone Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all pwede sa kabataan pwede man sa may mga edad-edad na
0: Santhone Gold Coffee Mix Santhone Plus
3: Plus Gold.
1: The Secrets of Health.

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan

0: anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magaan.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagglutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: XFM Exciting!
12: X-rated on XFM.

And we're back! Alas 3:00 sa hapon, kag ining oras ginatulong sa inyo sa aton nga paborito nga kape. Wala iba ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ining aton nga Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, isa ini sa paborito na aton nga kape, kay nagkape ka na, healthy ka pa. May ara ini sang mangosteen, antioxidant, moringa, and soya powder nga nagapahealthy pagid sa aton nga kape. Non-caffeinated ini, no? Muna nga maayog ini minun sa aton nga mga katropa. Hindi kin magpalpitit ang imo heart kapag tumibok ang puso. Hindi ka man magiging acidic, kay non-caffeinated gani. Nani! Wala ganis ang caffeine. Purely herbal. Kag nagkabulig ini sa ato ng mga kababaihan, no? Sa ilang mga hormonal imbalance. San ka ba mag-Santon Plus Coffee Mix na? And syempre, dugang nga tamyaw din sa ato ng mga katropa din, no? Ariman din si Miss Pa Marino Montano Villanueva.

0: Namonitor lang mi sa Radyo Diri sa Tape, no? Shoutout man sa akong nga tiya nga si Terry Birondo. Shoutout na kay Insan. And once again, may ara kita dira sa aton nga number ha nga gina pin gid no. Gin pin ko dira ang aton nga number, pwede gid kamo katawag or pwede nga ako mismo matawag gid sa inyo. Sige tita, pag nakita na ita dala ang isa ka box nga Santor Plus coffee mix. Kag siyempre no, mamati kita diri karon sa aton nga istorya no. Ang aton nga istorya karon no, it's about a passion ano. Ano ba imo nga passion niya? Ang mag-inarte. Sige, ano inyong mga passion no, iba niya, we talk about passion mga katropa, ano iba niya ang passion nila is painting. Ang passion nila is music, no? Pero sa ako, no? I'm a musician, I'm a singer. Iba niya, ang passion nila is pag-rides, no? Pagsakay sa motor, kag magbulo banking, no? Iba niya, ang passion nila is saot, no? So, we have a different passion, no? Sa iba niya, pang tattoo, iba, basa, no? Kumbaga, kanya-kanyang hilig, di ba, mga katropa? Maribalang balila, balang let the fire burn in your heart. Depende niya sa passion sa isa katao, no? May iba niya ang passion nila sa plantito-plantita, no? Ang magsagod kag magpatubo sa mga tanom. Amo na nga damo lamok.
1: Perfect.
0: And syempre alas 3:04 na sa ngapo no mga katropa. Kag petsa subong ha. Again, Agosto 13, 2026 no. Dugaagi lang ang aton nga panahon. Oh, gust na kita subong paglapak sang September bear months na kabalo na kamo dayon. So, good na dahil sa mga festival, kapistahan. So, good na sa tanan-tanan ng mga, mga kasakoon sa mga musikero. Kaya damo na ng mga events. Masunod na dira ang November dayon. Tapos, sari na, mga Christmas party ng mga advance, no? Advance celebration. Eh, paldo na naman ang mga nag-tukar sa mga event. Mailan ako may booking kayo. Paano kung wala, no? Pasko, Uncle Baba. Ako bala, aganta kay isa ka sa Shea sang Santon Plus Gold. At syempre, rin na. Magbasa kita sang sulat, ha? Kag i-ready lang inyo nga mga number ha, kay after ko mag-basa sang sulat kag mag-advise no, ipamatian ta man ang side nyo. Pero ako yung mas namian kay gani nga ginapamatian ang side nyo una mo. No, ako na tukibon kung anong inyo yang nabatsyag kag inyo mahambal sa aton nga mga letter sender diri no. Iti kamo yang ginatawag nga nakaintindi no sang aton nga sulat. Di aton gusto ko, mas gusto ko ya mabatian ang inyo nga mga ano bala mga kumbaga ang inyo anong inyo mahambal sa mga ginapadala diri. Di karon kay gina story 100 at about passion no, passion ko no. So basahon ta na, di lang ta pagpadugayon pa no. Ari diri si bawang iyang ngalan, taguon ta lang kuno ang iyang ngalan nga si si Art no, bawang ka Art. Tagwala ako, Uncle Bob, sa ngalan nga Art, maing hapon. Kaga, ginsulat ko ini, ang

siya, no? Pero para sa ako niya, party niya sa ako nga pagkatawo. Kaga nga, siyempre, dalasang ako nga pangarap. Ang masakit lang ang kulbab, kaya nga, ang tawo nga ginaasahan mo blatani nga masuporta sa imo, kaya mo pa niyang mismo nga daw, wala sang pakialam sa imo nga ginaubra. Timayo bala na? Ikaw nga ginsaligan ko nga makaintindi sa akon or makambal man lang nga go baby go. Ikaw pa yan doon wala paki sa ginaubra ko. Ang kulbab ginpabatsag niya gidya sa ako, no, nga doon wala isa oras para maglantaw sa akong ginaubra or magatag sa interes sa akong mga ginapag-ubra, no. Isa gani, may araw nga best nga may pabati-bati pa sa nga nabalan sa ako ng kulbab. Ang iyang ginaambal is daw wala manipasadtuan ang imong ginaubra. Siyempre kasakit bilang migo nga mismo ang nubya mo ang gadaon sa imo. Grabe kikita ko ang ako nga disappointment ang kulbab. Wala ko giging pangayo, no, nga amuni ang ako nung patsagan. Wala ko manyagin na pangayo nga maging artist nga pa rin sa akon para maintindihan niya ko kag marespeto. Kaya biskan hindi ka artist, kung ma-appreciate mo ang ginobra ko, you're just being human being. Pero hindi eh. Hindi itanggap ang ginobra ko. Para sa iya is a waste of time, Uncle Bob. Abot kong anong rason nga naging kami pa kung hindi niya malanggali kaya suportahan ang akon nga mga hilig labi nagid sa pagpinta. Para sa iya ko, no, dugay matapos kag wala sang kwarta. May ara gani nga beses ang kulbab nga nagambal siya nga, te, nakauntang imo nga pinta. Bilang artist kasakit, no, nga may mga bagay ka nga gina ubra biskan hindi apos ka gina hatagaan mga oras, no, hindi lahog-lahog ang ginaubra ko ang kulbab kisa matapos siya tatlo kadlaw, apat kadlaw or kisa kung dako ang pesa malabot isa kasimana. Tanan nga balas, tanan nga hard work, tanan nga pasensya, tanan nga creativity nga ginbutang ko sa ina nga masterpiece para sa iya. It's nothing. So Uncle Bob, gisulat ko ini para mabalaan man ang imong advice o ano man ang imong sentimento sa diri nga sulat nga gipadala ko. Kag paano kuma-convince kag magbag-o ang iyang pananaw sa akong ginaubra. Once again, tagua lang ako galing sa ngalan nga si Art. Madamugid nga salamat and more power. Thank you! Well, para sa ako, no, Art, kung nagkapamati ka katropang Art, no, we, magamal ka be artist, no, dakuin na eh, dakuin ang scoop, no, dahil nagabilong ang mga people that is, no, on painting, no, painters, sculpture, or anyone that is involved with arts, no, ining mga nagka-create sang bagay, bilang syado ka creative. Everything is art. No? Biskan magsimple ka lang magpintura sang mga motor sa lakyan, no? Kita mo na nga mga gamit ng spray or, no? It's already an art. Everything, no, nga very creative is an art. For me, we have big respect to people that is an artist.

0: hindi nyo na yama madula yung pagka-artistry sa isang katawo, ano? Labi na gid sa mga nag-obra kanta. They're so fast in creating songs. Nga dugalabay lang ang lyrics sa ilang paminsaron. So matutuod lang art, believe ako sa imo, no? Okay, ang art or ang imong ginobra, it is your gateway to yourself. Nag-mirror in ako ng klase ka nga tao. Kag normal sa imo ang katropang art na madismaya, no? Or mawadaan sang gana. Kay kung kuya pamangko to, no? Kung palangga ka sa isa katawo, dapat interesado siya sa imo nga ginapag-obra. Kay tungod ang baga nila, if you love me, you will love what I'm doing, di ba? If you leave me now, pero dapat naintindihan sa imong amiga art na before siya mag-obra sang isa ka radical decision sa iya kabuhi, no? Try at anay nga alam lang may istorya ka sang masinsinan. Heart to heart ka mo istorya na. Hindi bala nga bagay ang imuon mo ni habang buhay. Amo na bala imo, amo na bala ini ang imong propesyon? Or diri na bala kita makuha sa ato nga source of income? Kimiara sa iba nga passion niya nga prang kahontaya, guys. Di kaya kambal nga dra mo kuhaon ang imong pambakal bugas, pagkaon, kag kung ano-ano pa, no? May mga volunteers gani nga wala man siling sang dako gid nga ginabaton, pero why are they doing that? Because there's an art in something that they do. Pero siyempre, no, base man isa man nga ginapunto ko or ginalantaw ko nga punto is that base ba lang nagka-worry lang siya, no, sa imong future. Siguro na ba siya ganya nga daw, wala ka na sang oras sa iya, basihan mo na balaw nga daw more on painting ka na lang or kung anong ba na ginapang-ubra nyo. Tikisa mo na nga may mga bagay nga daw ga-disagreement siya. Kahit siguro ginlamon na sang painting ang bilog mga pagkatao kag nawadan nga sang oras. Pero ay paintindi mo gid sa iya katropang art nga what you're doing is for everyone. That includes you, her, and your family. Ang importante rin dira, no, nga ma-explain mo why are you doing that. Ipabatsyag mo sa imong nobya na may pulos ang art sa imong kalawasan, no, whether it's gonna be your therapy, it gives you happiness, it's your outlet. Sometimes ini mga art ni, it makes you happy. Ang importante dira, no, mabalance mo lang gid, no, art. Kung ako naman niya, ang gusto ko lang niya ma-advise mo is you have to balance everything, no. Hindi kay puro art lang, no. You have to be mindful na may upod ka sa pangabuhi. May nobya ka nga dapat serbihan man, no? Or i-take care or i-love. Kag spent sa imong oras. No, it's all about time management. Okay, for sure, no, basta makita iya nga kabalo ka mag value sa bawat oras ang imo nga ginaubra kag sa imo nga mga ginapalangga, iba si ma mabuhi na nang iya nga pag sungod or selos sa imo nga ginaubra, no. Ang selos nga word di man lang na gina-apply para sa isa ka tawo, no. Sometimes jealousy is describe as kahisa sa imo nga ginaubra, no. nahisa ko kayo sa, may time siya magpinting sa akong wala, di ba? Pwede na.
1: Sugi, takap lang ka mama.
0: Nasugiran kay kiki mama. Di ba? Amor gani nga, you always have to balance everything, no? Katropang art. Kag isa pa, I know nga you're sharing your talent sa tanan ng mga tao diri sa kalibutan. And who knows? It might just a painting to them, but it is your masterpiece, di ba? And sa bawat masterpiece, there's brilliance on it. Kag tungod sa kanami isang masterpiece mo, basi mag, malmahal pi ang baligya. Meron ko kilala ang mga painting nila, balega, labot sa pila kalibo, no? Iban ganiya, kung sagad-sagad, ang painter, kag may, kumbaga, legendary, na bala, kumbaga, sila Michelangelo, no, dahil, no? Sino ang mga painter, mas kasikat, diba sa una? Leonardo da Vinci, no? Na Michelangelo, sino ganyan ka brush-brush na nga kulong ang buhok? Sa TV, na bala, katudlo sa mga bukid-bukid. Si Bambros, Bambros, no? Damos ang sikat ng mga painter, no? Ambot ko sino yung painter, tindi nga Pilipino, no? Damo, damo ta, kilala ng mga painter, no? Isa na si Noreen. Ah! Bata ko, painter man, ha? Ang muna kisa magambal ko ba? Nagmanag isa sa akon ba? So, muna doon stick insect lang na pang... na pang-drawing ko. Stick figure. Obra ko tao, dako pang kamot sa ulo. Ilay naman yung artistry ang ako niya mo. Kantana, ilang tabla kayo. Ito kaya pagkatrasan niya. Sa utay, ilang tabla kayo. Acting na, ilang tabla. Ay ma, patawa na, ilang tabla, bilang joker. Ay ma. Di ba? So, tandaan nyo guys, we have to balance everything. Kaysa tutod lang ang tutod nga pagigugma, may dalain na nga pag-insindi, kag-respeto. Kung wala man siya interes sa imong ginobra, at least, kahit papano, she's supporting you because you love to do painting, no? So sa mga kababaihan taman dira, no? Or sa kalalakihan, kung ang partner nyo into something, doing into, going to arts, siyempre ang balila madalom niyang paminsaron sa isang artist niya. Gabi inang vision niya. So, kumbaga, dapat maintindihan nyo gid ang other side of that person as an artist, no? Niyara ganiya artist in life gid siya. Churaya duwa, wala pagunting ang biguti, wala ko grabe kasi artist yan. Or pakapta bala bullpen bla kag lap pencil ba pagpadrawing nga. Word of art gid yan. Tandaan nyo, in everything that we do, there's an art on it. Kasi ang simple lang ang paglikaw-likaw sa boxing na, art na na. Ang simple mo nga mga pa duding-duding art kartihan na iya. Alright, ito, tanay na athagan ka, brother, or katropang art, no? Karoon nato na tawagan later ang ato ng mga katropa. Mabatian naman ang ilang sa other sides ng story, ano? O ano man ilang mambal, no? Or opinion, or ilang positive reaction sa gipadala mo nga sulat, okay? Alas 3:22 na sa ngapon mga katropa, pamati kita na isang malipot nga painom dom and another music para maging suabi lang ato ngapon, ah. Dulo pa kapi-ngapi kamo gamit ang Santon Plus Coffee Mix, no, or Santon Plus Gold, no, para masuabi pag inang inyong hapon, no. Okay, magabalik ang inyong X-rated kaupo din inyong Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka-Vocal, syempre diri lang, no, sa inyong paborito nga programa X-rated sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, and I'll be back.
2: X-rated.

0: Ground Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santone and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen herbal capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen herbal capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
4: X rated on X FM.
5: Alas 3:37 na sa ngapon. Kaagining oras ginatulong sa inyo sa atong paborito nga suplemento sa mga kalalakihan. Walang iba nga itong Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ini nga itong Turbo, mga katropa, no? Masaligan gid ini, no? Labi na gid kung doon ka palay-palay na ang imong patola! Kung gusto mo nga may kusog kang maladragoan ang buga, kung gusto mo matig-apa sa pusog sang kawayan, ano kawayan? Kag may persa nga maglawig, no, makalabot ka 12 rounds nga doon si Pacquiao lang. Walang iba mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men, nakamo. Bako din nga ito nga Turbo Dietary Food Supplement for Men, ginimo ini sa mga kakaglavo huwas ka nga mga natural nga herbs nga nagapainhan sa mga libido sa aton kalawasan. Paano gamiton ang Cold Bob? 30 minutes before sang labing-labing kay darling, no? Balas saging, basta labing! 30 minutes before sang inyong romansa.
6: Gusto mo ba? Oh yeah!
5: No, 30 minutes ha? 30 minutes! 30 minutes sang inyo before sang inyo nga labing-labing, no, para mag-epekto gid ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, no, para mag-init ang imong lawas nga duganado kagid, no, wala agi di blas ang dumaribinta nga daw to starapol katapol-tapol. Mabakal gid ini sa tanan nga mga butika malapit sa inyo kag BFAD approved. Tag-halal certified ang aton nga mga produkto himo sang Yes to Health Incorporated. Kagali man din nga aton nga katropang si Miss Pa, no? Gina-shout out kugali no ang akon nga mega nga si Melay nagapamati gid siya subong ari sa imong programa. Thank you so much katropang Miss Pa kag kay Miss Melay. Thank you. Alas 3:40 na no, magatawag na kita sa aton nga katropa diri no, si Melanie, ato ni dial bi number ba ano ni man, okay? 09 Melanie, ha? Get ready na kay matawag ako sa imo ha. 487 5838, sige, aton pamatian ha. Ring ring, go away.
7: Hello, Kulbabing hapon.
5: Ano, paano mo napalala siya, Kulbab na yun, ha? Ano ka, ma-minugpakot?
7: Siyempre, updated ka bang, Kulbab? Gagat ang ako kong live line.
5: Bawa ka namin. Gibla kaya mo na blag gusto kong mag-updated. Gibla ka tama. Kinabalang natanda ka pa sa Marites siya bala. Okay nga, ikaw yung abtik. Mga 1 terabyte ang imo yung speed. Alright, no, kamusta, kamusta katropang Melanie Martisano. Kag shoutout ka sa inyo nga pamilya, no, mga Martisano family. Sang lakas Tiliana. Alright, so before anything else, basi may gusto kayo patamyaw, anay?
7: Kaya tamiya ko lang diyan ako yung mga ano ng family sa ilan ni Josie Martisano nga bago lang sila guro makatuloy ang Kulbab kaya nag-ubra.
5: Alright, be safe lang gika mo tanan ha. So nabatian mo man to guro no, Melanie no, ang aton nga istorya nga it's all about passion no. Mapamangkot ko lang no, labay ko lang ang imo nga bana no nga pinaka nakita mo nga daw passion niya.
7: Ang sakon ba na, Uncle Bob?
5: Oh, anong daw nakita mo daw pasyon niya? Mahilig bala sa mag napaskawayan? O ano daw iya nga mga pasyon? O pasampok manok? O?
7: Hindi. So mahilig sa manok, Uncle Bob. Pero mahilig sa yaman, sa god lang. Tapos, ang ano, eh subungan mo lang nainilig lang niya yung dodlaw, ubra. Adod lang lang din na sa Uncle Bob, ubra sa makulod, sa may triumph, hardo. Amo lang din na eh, wala naman iban.
5: Abo kay kapisan, no? Kapisan, sa bana.
7: Ang Kulbab. Ang Kulbab, mo na gani nga nag-e-quat mo sa balas ng Sunday.
5: Aha, you know. Sige, tayo pakonsinsahan nyo kumayo. Kaya tayo, siyempre, kalapit lang sa kalakas si Diana, ha? Pakonsinsahan nyo nga po, sinsahan ka madunot. Ikaw po lang, gamuhin ko ni Bla. Atari na ganto na lang. Ma, pero pangitaan ko ginapagina. Di na gani magina kung magpalakas ni Diana. Kamaagi ka sa ginatawag nga Lakalota?
7: Lakalota, La Granja, kag... Amula na yun, ako, bag man, Lakasiliana na yun.
5: Ah, so kaya ginara kami sa Lakalota, sa nga aga, no? Nag-rides kami upo sa akong mga bata. Ti, kagakon nga mga grupo sa Lost Boys. So, ano na, pagka Lakalota, Laghara, ano, La Grana?
7: La Granja, ang
5: La Granja, sorry? Tapos na, Lakasiliana na yun.
7: Oo, ang Kulbab.
5: Okay, ti sige, no. Pagitaan ko gid paagi, ha? Kaya ti, every Sunday, ara ko yun sa akong mga bro sa mga motor. Pero try ko mga Saturday, mga morning or ano. Pero hindi subukan Saturday, ha? Kaya ko, kada, muagin ako sa nga himoon sa bang, ano? Kay karon shout out kali, no, sa Tagiya, sa nga Lanea Nails Spa, no? Dara naman kita ma-vlog karon, ha? Shout out sa Tagiya nga si Ma'am Looney. Yeah. Anyways, kung gusto nyo magpanami sa inyong mga nails, ha? Kanto lang kamo dira sa Nalea, dara lang na located sa Bangga sang Vista Alegre, no, sa kilid sang Patreon. Anyways, so sige, try ta na, no, medyo lapit-lapit man ang gali, no. Abi ko do mga sipalay ginakalayoon, hindi gali.
7: Layo, pero sipalay ang Kulbab.
5: Mas layo ang kabangkalan, no?
7: Layo, pag ang kabangkalan.
5: Ati, lapit-lapit lang. Sige, taan taon ta. Kung ti iluad nyo itong ngayon nyo nga manok liwat, kabuyaan nyo.
7: Ang kaon na lang ito naman ang imang manok eh.
5: Gila kayo mabakal na daliwat yung manok yan. Mayaw tayo. importante ni ubod mi ubod ubad ubad ko mga dala. Iba kinauboy tada kaon sa inyo. Pero anyways, no, mamangkot lang ko, ate, wala na gitong iban nga nahiligan ng imong abanang o brown light. Ano bing pinaka daw, aside sa obra, be, no? Kati, o, ariya, normal yung obra. Ano pagit, aside sa pagsagod sa manok, o ano pagit ang iyagi na obra, mahilig bala siya na mag-basketball, o...
7: Da! Da, inom tando, ayang kulbag.
5: Abaw! Amo na ang pinaka-pasyon niya. Bao plahubog, magle. Okay, so... Ah, sino may sorya? Dahil, sorya lang dahil.
7: Karoon na ako. Ang kulbag siya makwestiyon, kapabay.
5: Sige. Ot, so, meaning, ari sa pag-inom niya sang... ikaw man nagambal, no? Passion niya mag-inom sang tanduway, no? Eh, wala ka man isiling di rin, no? Or di ka man against, or ginasuportahan mo ba siya? Ikaw na mismo gabakal, ano?
7: Hindi mga kulbag, baka nang ano, nang... kumbaga, nang ambalya, nang bulong lang kuno sa kakapoy. Bakante ko braka da do jaw.
5: Ah, correct. Ang bulong sa kakapoy turbo di tayo food supplement for men. Para may kusog siya ka makalabot sa 12 rounds kung maglangga anay kamo. Pero importante gid no, tsakto man imo punto no. Kung ang importante bala sa matutuod lang no, ang ginaintindi mo ang iyang mga gusto man bala, hindi lang kay gusto nyo. Kasi bilang lalaki ang provider, kabudlay bilang we provide. Pero i-provide nyo man kami sa pag-intindi, pag-atipan no, tsakto man.
7: Okay, mga kolbab.
5: Very good, gina. Tsakto na ginobra mo. Amo na ang babala nila kung saan ka masaya, ti ikaw lang na isa. Oh, sala. Suportahan kita, no? Suportahan kita. Eh, sino to? Ambal mo nga may masturya sa ako, na be? Ano yung ngalan?
7: Ako, ngayon na blos. Saan nagligad pa ni Dara? Gabang-abang sa makanto. Di si Mol makanto. Tani ang kolbag mo.
5: Di sino ang ngalan? Wala! Day! Day no, toto!
7: Hello,
5: good afternoon, Day! Ano ngalan mo, Day?
8: Hi! Hayas!
5: What's your name?
8: My name is Jolie Martizano.
5: Jolie? Ay, Josie, sorry lang, kabungol-bungol tayo. Huwag nga idadidad man tayo. Hindi man siling abte, kinakatunonggan, ha? Ay, Josie, oo. Ano?
8: Ligad ka ba din na mong ginaulat? Sabi na mo makanto ka, tembal mo makanto ka.
5: Ay, di. Mapatumbag kita, baboy na. Okay, parang mga... Sige, tuanta ka muna. Sige, ha? Mama, mga next week mangita ko pagi ha nga makakadto da mapabalo lang ko ha. Ibisitaon ta kamo da, okay? Don't you worry, be happy, all right? Pero basi bala pila pa kakampo nga agyan ko da kag maglulubog ang akon nga motor sa mga ano da ha, hindi man.
8: Wala na di kampo ako, ba turon di tan highway.
5: Ah, ragi kamo sa highway.
8: Oo. So dapat magadto ka di, may dala ka ha.
5: Ah, ano dalon ko? Santon Plus Coffee Mix? Ate, sige. Vitamin, sige nang gusto mo. Ate, sige. Ano, gusto mo pang purga?
8: Ay, hindi. Ang pampatambok na lang, Uncle Bob.
5: Ah, ang pampatambok.
8: Pwede shadows akong kaniwang?
5: Ay, shadows mo kaniwang. Kaon ka! Saan ano, hindi kayo mga...
8: Hindi kayo, sa kaon ako kasadlaw. Wala mo kong katambok.
5: Ano ginakaon mo, yahaw? Nga, wala kayo katambok. Ano na, puro sabaw? Dapat niya kaon.
8: Wala ka ni bugas.
5: Oh, wala bugas? Sige ah. Sige, dalaan ta ka bugas, okay? Dalaan ta ka bugas. Bugas kaling gusto mo. Oh, dalaan ta ka bugas.
8: Bugas, vitamin, radyo, tinapay.
5: Tibilog na lang ah, pero gold dalaan ko gusto mo.
8: Pwede, pwede ako, dalaan mo kami sa pwede.
5: Magrabi ka bata. Hindi ba ni ka dibanding ka bata, no? Ano?
8: Makapapirgol
5: ka! Next week,
8: makadong ka na, game!
5: Sige ah! Ikaw lang doon na, nai mapas ng god! O, di sige ah. Hindi ah, pagpaningwaan ta na ah. Buot niya itong manager. Si Sir Mixley, paya nga buot niya manager. Kung nga muna inyo, makadto ko da. Mga try ta di ko makakwata sa vitamins nga ambal mo ah. Tiba, nanto niya. Buot niya to niya si o yung si Doc Remedito. Oy, kay ma-vlog ta dumadungan ta to kape ya kag mainom. Mainom ako vitamins tapos ang ato nga tubig din sa bumbabi no. Dululungan ta din inom. Woo, di ba ka namin niya? Yeah, to paningoan ko na ha. O nga makapamasara sa inyo ha. Okay, kay balo na makamuha si Uncle Bob niya daan nga syado mangkasako da. Ano ay naman ko kay katulog? Natuyon ako ni Ganes sa tuntod lang mga muni oras ya. Mga tigula nga edad ko ya. Gang uragok na ko niya. Alright, no, shout out na sa inyo tanan. Madam, okay, kasalamat sa inyo nga pagtutok. Ako always good nga pag-suporta sa atong programa, no. Tima mangkot lang ko sa imo, Josie. Ano ang pinaka ginapamatian nyo dang istasyon sa La Castellana? Sige, kuching. Ambal ko, sino nagpatay kay Lapu-Lapo? Hindi, ano ang pinakakusog nga istasyon dira sa inyo sa La Castellana?
8: XFM Bacolod News Public Service Authority.
5: Thank you so much sa nag-coaching! Madam mga salamat!
8: May vitamins ako!
5: Oh, may vitamins ka na, alright? Alright, madami kayo salamat, no? Josie, kag Ma'am Melanie, no? God bless you guys. And, you're welcome, no? Halong-halong ka madaak. Kag try ko dira, no? Piladang inyo nga mga, may mga, ano, dasi inyo, may mga small kids.
8: Mayari, makami ang kolbabi, mga bata, nagman.
5: Okay, sige, mayari ko dira isang mga... try ko daw makadto, no, kag madala kita dira sa mga kabataan. Tipunon mo na, no, tapos naman ang Flores de Mayo, pero it's an hour and never, no. Tananda ang mga bata, tipunon to ng mga gagming nga bata. Ano, no?
8: May mga tabalan, tara, Kolbang, ba't inampok na sila nagligad niya Domingo? Kaya yung balik sa tindego, kugwapo, kagin ko, no.
5: Hindi magimansado, ah. Kung mga kagupuhon lang yan. Pero try ito sa ano, Domingo, no? Dala ano ako ng schedule, tika may schedule pa. Hindi ko bipwede Domingo, kaya mo ng rides day naman mo. Kagasapon, katukar ko na sa Pier 2, no? Try ito sa Sabado, ha? Try itong ano, be, kung po next week nga, no, ha? Hindi subong, ha? Try ito next week, ha? Mangita ko schedule, pabalon talang ka, okay? Sa inyo datana, no, ha? Long kang muda din sa La Castellana, kaga gabay pa nga magkita na ikita, kaga maka, ano, makunta sa inyo, bisita, okay?
8: Pati,
5: tigulaw
8: niya,
5: ang gado'y
8: excited.
5: Tapos
8: lang
5: ako
8: nakita, ano? Masa,
5: okay kami tayo na, Kolbang? Ay, bebelan total, kung guwapo,
8: ay.
5: Okay, sige, ako bahala kay Mama. Share ko na sa inyo, no? Okay, madam, huwag kang salamat. Once again, Melanie Martisano sang La Castellana.
8: Salamat din, Kolbang.
5: You're welcome. Oh, grabe, no? Muna yan nga, ambal ko bala sa... Nabis ka na makapalipay, tabla ginagmay lang abutang, no, sa atin ng mga katropa. Happy na ko na yan. Thank you! Na mabalik ka man bala sa ilang support ang inatang nila, no? Wala ni absent, everyday ka pamati siya. Kalokaron ta na, no? Kag pangyuan ta na ayuda, ba ayuda? Sa atin nga management rin sa XFM, no? Mama, share kita da, ha? Kasi madala to da ang bilog nga bansarot. Karaban, galing ko. Ako lang nga. Makakadto kami da sapat na, no, okay. Alright, so again, no, sa mga katropa ta dira, no, nga mga naga tutok sa ato nga programa, una sa tanan, gusto ko kamo pasalamatan, no, sa 143k followers ta nga naga support. Maraming igi salamat, no. Damog igi nambal, no, nga sa tutod lang ang kabuhi, no, is very kumbaga lipot lang. Baga, kung ilang taon mo, life is too short lang in here in this world, no? Importante, happy kita, no? Na ma-fulfill ta nga to ng mga dreams in life, no? Pag hindi kita paggalimtan ng pagpangamuyo, okay? Kasi kaya nota ka, mambali lang ang malain, kung naga-insindi ka nga, mga ikakapatawaran, si mga sala, imuon mo nga inspirasyon ng goodness ang Ginoo, ano ba? Because, it's the goodness of God ang makasalbar sa ato, no? So let's always pray, and I hope nga madula na ni mga sakit sa aton kalawasan, mga gera nga nagkakos ang death, mga dilubyo, no, mga bagyo, lindol, tana, no? Let's all pray that we have a very harmonious life here in this world, no? There's love, there's peace, no?
9: and respect in this world. And syempre, sabayan sa ngatong nga government, there will be peace on the government and there will be changes, no? Masyado katawa isang kabuhi. Hindi kita mga budlay. So sa tanan yung mga pamilya na nagpamati sa atong subong mayong hapon, may God bless us lang, ha? Hindi kita may pagkalipatan Monday to Friday, kaupo nyo gid si Uncle Bob, no? And the sexy D there is X-rated, no? Kisa kung Monday, Tuesday, kag Wednesday medyo ara gapanguna ang impeachment trial. Ginagab giveaway gid ang program ta, no? Kag pagkatapos na kami managabulos din mo, no? So kumbaga ginatawag ng bear with us, no? Ginato na unahon na kiti it's important nga mabalaan ta ko na no ang dalagan sang aton nga mga nagkatabo diri sa aton nga impeachment trial, no? So tutok lang itagyapon dire, no? And I hope nga sa Monday kiti boss wala man japon si Sexy D. So sa Monday nga makatilipon na naman kita diri sa atong programa kag maka-create sa nga kinagmay nga kasadya. Shout out kay Liki, katropang Elvira Gilogo, no? Good afternoon, Uncle Bob. Diri ni siya sa Kabangkalan City. Alright, so once again, iniingin nyo nga Uncle Bob, aka Boy Turbo, siyempre aka ka-vocal, nagkasiling may God bless us all, no? And have a safe drive everyone sa mga nagkapapuli. Kaga the same time, good health lang yun, no? Anhon mo man ang tanan nga yaman, ano mo ng tanan nga bagay sa kalibutan kung mismo ang lawas mo hindi ma-enjoy ang pinamakal mo, okay? Let's invest on our life and body first, no? Before we invest to things na mismo lawas naman na mapulos. Alright? Alright, well, thank you so much. God bless everyone. Once again, this is your Uncle Bobby, aka Boy Turbo, aka Ka-Vocal. This is X-Rated. So 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo. Exciting. God bless you. Bye-bye. X-Rated.

0: tamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Lilo.
5: Sa akong

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na worm.
0: Santhon Gold.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News.
4: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Nasapuan nga wala na sang kabuhi ang isa ka lalaki matapos ini nga ginaligar malumos sa punong sa punong sa barangay 1 Banwasang Ilog hapon sa Agosto 12. Ang biktima ging kilala sa ka-Elias Leroy, 50 anyos ka residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Ilog PNP, may isa ka residente sa lugar ang nakakita sa bangkay sang biktima nga nagalutaw sa punong kag wala na sang kabuhi.

0: ginsaysay man sa utod sang biktima nga nagabatsyag sang depression kag anxiety ang iya nga utod kag may tiun nga ini ang nagapalagyo kag nagapanago. Nagapati man ang pamilya sang biktima nga wala sang foul play ang kamatayon sang ila nga himata. Kagina ang balita sa 103.9 XFM. Bacolod pala nakit sang kalawasan magamit sang Santon Plus Herbal Oil para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Sa ko si Mami G, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

hope you comprehend, mga katropa, nga it's already 4:24. Basi ba na nahulog ka na dahil sa imo yung bangko? Samtang nagahulat-hulat na lang git, ano, nga makagwa ka na sa imo yung opisina. Well, it's time, basta alas 4 na, it's kape time. Dapat, you need to keep yourself alive and you need to be energized. Pagi sa pag-inom sang coffee, siling nilagani ko, no? Coffee is life, so that is why alive na alive. Pero may suggest ko pala sa inyo, anay, no? Ay, welcome, gali, ah, sa ato niyong programa nga Extra Drive. Gina-condition ko na lang daan ang inyong kapaminsaron sa karoon. Kay para nga hindi ka mo tuyuhon sa dalanon, ha? Samta ka mo ang nag-drive. Kabalo naman kita, no? Cause of the accident, no? Sa road, amo ang kung kisabala, nagapiyong-piyong gidangaton nga mata. So, dapat, ari ay, ang ako niyang i-advise sa inyo, no? Ba kumaka-advise? Oo, kay man, coffee lover man ko mo. O, ari, oh, para yung alive and energized kita. Try na ninyo ang aton nga premium G3 coffee mix. Di kaya yakakita sang kape nga mayara yan sa medipisyo sang santon. Kag syempre ang vitamin D3. Ginapagita, giniya sa mga feeling hubiness, no? Ang vitamin D3. Kaya yung papabakod ni sang katulanan nga daw hubin lang sa gihapon. So, wala labot sina, no? May kape ka pa nga makuha plus may ara pa benepisyo sang santon. Makabulig iniabi support sa energy and focus naton. Inabi na ako nag-drive. And makabulig ba support sa atin nga immune health. O, oh, diba? Healthy, healthy. And, syempre, sinasiling ko na vitamin D3, it can help support strong bones. So, parang abtik ang ibudaraya yung atiil, no? Sa pagtapak sa preno ni mo, sa imo yung salakyan, dapat naka-premium D3 ka man. Nga coffee mix. Kayman coffee lover kita! Arang isa ka choice sa ato niyang coffee nga pwede pilian sa from Yes to Health Incorporated. And manami ini kay bangod nga sarang mabakal nationwide sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drug Store, TGP, kag generica. Of course, available man, adri sa aton, sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, no, pati na guys sa Rose Pharmacy. Gagamuin na ang dapat ninyo nga himuon. Maghapit lang sa butika kay sigurado nga matilawan mo na ang pampabakod sa imo dira nga tul-an. Kag wala labot nga mangin buhing-buhi ikaw sa siniya nga hapon. Kay mga nagasugod pagidangila yaya nga life ya kung gabi na mong. O, diba? O, sige ah. Sa ato niya nga mga nag-obra dira sa call centers para gini sa inyo. Wala ka pa i-worry nga magtaas ang blood sugar mo. Try na ang ato nga premium D3 coffee mix. Kag ako i-try ko man nga ay keep ang inyo diraya nga espiritu alive na alive. Pagi sa ato nga mga music. Gani, dali na mamati sa 103.9 XFM Bacolod with Mommy G sa Extra Drive.

0: Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Sigari mo, saka service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat. Sister Pain, tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang akong likod.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
10: Exciting!
11: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Isa na naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga adlaw ang akon ginahandom para sa akon tagpalamati. Welcome sa palatuntunan, edukasyon sa ikayong lawas. Ari naman kita karon sa pagtalakay sang isa na naman ka kumon nga kondisyon nga nagahatag kasakit kag pagpalangabok-abok sa aton sining mga kasukasuhan ukon mga joints. Natandaan ko pa sa mga nagliligyad nga mga binulan nakatalakay kita sang kondisyon angot sa arthritis. Ang arthritis gali duwa ini ka klase. Osteoarthritis, kunsa din isa ka degenerative joint condition nga masakit, gahabok, gapalanika, kagapektado nga aton sa nga day-to-day activity.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Sa aton kumon nga lingguwahe, awat gini katama. Ang isa, muning rheumatoid arthritis, chronic disease, but sa lingon dugay na niya. Dugay na ba lang ginasufrir? Nagapalangabok-abok sa kalawasan, kag present usually sa joints. Damo galing eh, may mga other types pagid, no? Amo ning ankylosing spondylitis na talakay ta naman ni. Eh. Kung ano man nga mga arthritis, basta arthritis, amo na aton istoryahan. Kag kung paano naton ini malikawan, kag paano naton mapaganagan o kung makontrol. Correct me if I'm wrong, pero nakabasa ako once an article nga wala puno bulong ni. Isa man ako sa biktima, kag isa man ako sa may arthritis. Shadow pa katemprano, tani ni ngay bulgar ko nga nakabulig sa ako ng mong evergreen herbal capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya with grass, barley grass, kag vitamin C. Kag lately, ining evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Kadamo pagid sa mga kondisyon nga related sa arthritis, not to mention them. Pero pati kayo sa hindi, pati kabataan, igo ni. Mapabara kita na sa mga simptoma. Joint pain, tenderness sa mga joints, stiffness mga joints, pagpalaniga, inflammation, palangabukabok sa palibot sang joints. Siyempre, limitadong pangulag. 1, 2, 1, 2. Right? Left, right. Stop. Nagapalang init kag mapula ang mga panit sa may joints na bit. Kung bulong inyo sinigin na pamangkot, hindi ko na pwede mahatag. Pamangkot ka mo sa pharmacy, hindi ka na ipangayo. Kamorisita sa inyo sinigin na doktor. Ang akon iya kung paano ma-prevent. Pagi sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sa evergreen herbal capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
2: Evergreen herbal capsules.
1: Kag ang evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Istorya natin kung paano ini-control kag i-manage ining uric acid. Dinikitanay sa mangustin nga rich in vitamin C nga may analgesic nga nagapaganhagan sa sakit kag anti-inflammatory properties agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric nga ra sa evergreen herbal capsule at the same time sa evergreen coffee mix nga may natural anti-inflammatory. May isa ka compound ginatawag nga curcumin nga potent anti-inflammatory agent. Ginapunggan niya ang mga principal protein na makakos ang inflammation, pati na ang aktividades ng iban nga mga inflammatory chemicals. Kag may property man ini bilang painkiller. Ang balunggay nga raman sa evergreen coffee mix kag sa evergreen herbal capsule. Proven as sad to pa sunod sa pagtuon makapaayos ang rheumatism. Makita man sa pagtuon nga ang balunggay ukon moringa makapaganhagan sang sakit sa joints kag makapaganhagan man sang pag-build up sang uric acid. Ang ampalaya ngara sa evergreen herbal capsule, good source of nutrients like fiber kag folate, may vitamin A, vitamin C, kag ini nagaprevent man sang gout. Ang wheatgrass, rich in vitamin C kag nagapromote ini sang healthy bones and healing injuries. Balikan tatugali ang balunggay, may phosphorus nang sagali kag calcium mo nga nagapabakod sang aton sini nga mga tulaan. Tayan ko lang malipatan ba. Ang barley grass may antioxidant activity. May abilidad ini nga magkadi, kagis, kag magtasak sa mga free radicals. Nagapatigayon man ini sa pag-produce sang pro-inflammatory cytokines nga instrumento sa pagpaganagan sang rheumatoid, synovitis, arthritis, kagaw. Since bastante sa vitamin C ang mga produkto, ang study nagapamatuod nga ini makaprevent gid sang gout, sa kasahi sang arthritis. So testimony ko, sumugod nga nagamit ako sang evergreen herbal capsule. Ah, kapag gusto nako kaon baboy, mani, talaba, kasayan. lukos. Nga daw wala ako nagabatsyag. Nga naga pala nakit ang mga joints sa tion nga matabatsyag ako sakit. Red flag na na. Untat na ko na tayong kaon.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa ikayong lawas.
4: Na XFM kid how?
5: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
4: Na XFM kid.
6: Inami ang music ah.
4: Na XFM kid.
6: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka blabay ara kayo sa mga balita. Blabay sa amin bigay mga DJs nila kan.
7: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
4: may how kid dapat.
7: Enjoy lang.
4: Na XFM kid how?
8: Timo.
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM

katropa, dapat huwag mong itomak. Dapat itama. Ayan. Oo. Kaya mo na iyako numong, mas tagadalo mag-imodera iyang problema. O kung mas kumaga hindi mo pagin balabakitan ang pang-solve sa imo yung problema. Tungod nga, of course, no? Kadamo sa imo nga gina-worries. Dapat siguro nga itama mo yan paagi sa take ano sa imo nga mga supplements nga nagapaano bala sa imo nagapa alert ang imo yung may nagapa baskog sa imo nga lawas hindi ka paluya-luya ano na gani kapa kuan ka pala nag ang may termina mo sa hiligay noon pero sige lang kay hindi upasaman mo naman dapat naga baskogid no gapagsika kay once pagsika ang imo paminsaron kagagi mo yung lawas you can think of more positive ways no to face the problem. Alright? So paano ina? Ang bad day, mga katropa, dapat gid nga himuon ang insakto. Paagi, una pa lang, pagbugtaw mo sa aga, no? Dapat organize sa tanan, no? Maligo ka, manipilyo ka, and change, ano, sa imuyang yung clothes. Kag magpanghusay ka dira, no? Mag, ano pa, kadamo sa mga dapat ni mga plastado, bala? Nga mga routine kada aga. And, syempre, pagkatapos ang imo nga breakfast, mag-inom ikaw sa ato niya nga Santone Gold or Santone Plus Gold. Kaya nga, mamuni ang makahatag sa ato, no, sa nga energy, pagwa pa lang nato sa ato niya nga panimalay, diretso sa ato niya nga ulubrahan or sa eskwelahan. This is a 5-ingredient, no, 5-herbal-ingredient capsule. Mayara ini sa magustin, ang palaya, malunggay, garlic, and spirulina. It can support your immune health. Amo pa naman ang importante. Diba? Pag nag-bug down ang imo dira ng immune system, sigurado gid ko nga ospital ang imo nga diretso. And then, ini ang nakabulig man provides ang antioxidant support para ang mga bad cells no, or bad ang ara ba lang nga nagatiner sa aton nga lawas nga hindi manami mapagwa ina and also nag-support sa aton nga overall daily wellness. Amo nang pinaka-importante. And then you're ready to go and you're ready no nga ato bangon na naman ang panibago nga mga task para sa isa ka adlaw. So amo ina no ang bad day pwede malikawan depende na lang sa imo yaya nga pagplastar sa imo nga life. All right. So kita naman ya kadamo pasang nga makita sa aton nga palibot nga sarang man makapabag-o sang aton yaya nga insights. Like ang natabo dito iya sa Europe, ano? UK, nga kung sa diin, may ara sa total solar eclipse. Ano ina ang natabo? Maado ka, subong naga-trendy, naga-viral siya. Amo nang i-discuss naton sa pagbalik sa ating programa nga Extra Drive. Kaupod lamang si Mommy G right here on 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting!
1: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatean ko nga Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sampon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sampon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sampon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sampon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sampon Plus Herbal Oil. Sampon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sampon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Sampon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Exciting!
6: Exciting!
7: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
8: Wins!

0: mga katrupa. Exciting!
1: XFM 103.9
2: XFM News.
3: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang na balita. Ang mga pamasahe sa aeroplano ang ginalauman nga magadubo sa katapusan sa bulan sa Agosto tuig 2026. Sunod sa Civil Aeronautics Board, ang fuel surcharge ang maganubo sa level 12 umpisa Agosto 16 tubtub 31. Ini ang magatugot sa mga pamasahe sa aeroplano nga mangin mas barato para sa mga flights again book sa ulihing katunga sa bulan na. Sa idalom sa bagong level, magalabot na sa 389 pesos tubtub 1,137 pesos on fuel surcharges para sa domestic flights. Samtang magabayad naman ang mga pasahero sa tunga sang 1,284.40 pesos tubtub 9,550.13 centavos or 9,550 pesos and 13 centavos para sa international flights. Kagamoy na ang balita. Dulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
1: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
1: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

Halftime Check brought to you by Suntone Vitamin C. Ang Suntone Vitamin C, amo ini ang ascorbic acid nga wala nagapasakit, no? Sang ato niya nga sulok-sulok. Ka. Himo sang Yes to Health Incorporated and sarang iniya mabakag dira sa ato niya Yes to Health Wellness Center sa so by door number 46 Vinco Building, Rizari Street sa Bacolod. Isa man, ano? Sa so nagapabaskog sang ato niya immune system para iwas masakit ay iwas pugday, no? Kung kita ang nag-eskwela, kita ang nag-uubra para sa ekonomiya. Dapat gid nga baskog kita, no? May ara kita panaming para hindi kita malatnan sa mga ubotrang kaso, sipon, nga mo gini ang halit sa karon. Kung magkanto ka sa eskwelahan, ano? Bawo ka damo gid sa nagatinaghol. Kadamo sa nagasingo-singo, nga daw feeling mo naghibi-hibi. Sa opisina, amo man. Gani di kawan ina, ano? Kaga, syempre, para yang healthy kag tayo yun lang ang aton everyday nga mga ginaubra. Okay, so it's the last hour na. Actually, less than an hour left para sa aton nga extra drive. Nalilagin pala, Agosto, gani subong, ano? Ano gani siling nila sa kung Agosto? Agunto. Apaw! Parte! Kumag-amo sina. Hindi lang tani mag-agunto, no? Kalayo pa matapos sa bulan sa Agosto. Pero, amo na yung hambal sa mga katigulangan nato ng ginapatihan bala, no? Nga kuno, basta bulan sa Agosto, amo ni ang ghost month. O kung nang ginatawag man nga Hungry Ghost Festival. Oy, hungry or hungry ghost festival. Ayan, ginapatihan abi nga sa amo ni nga mga tiyempo nagabukas sa mga portal sa mga espiritu kag nagalagaw-lagaw ini sila sa ato niya nga palibot. Inaya ha, base sa Taoist kag Buddhist traditions. Nga gina-observe sa kadamaan sa mga Filipino-Chinese, pati na mga Chinese community sa ato niya nga pungsod. Madamo man sa mga Pilipino ang nag-observe sa Ghost Month. In fact, diri sa ato, ano, kay tungod nga sa tiyempo patubala, no? Nga may mga hasyenda, tubo ang ginapatubo, daw mo amo ni puraot nga hambal nila, no? Nag-observe man kita sa Ghost Month sa, of course, sa pag, nag-aasa kita, ano, nga ma-maintain ang kaswertehan. O tuod ka, mo nagali dapat ang napaminsan natin kay Ghost Month, yeah, malas, kundi dapat ang kaswertehan. Although aminado ang pungsoy, no? Nga may ara gidaya sa mga nagapamangkot party sa Ghost Month. So, may ara sa nga iban nga ginahimo kagda hindi dapat paghimuon during the Ghost Month. O pamati sa maayo ha, basi nagapati kasi ni, especially sa fungsoy. Dapat may ara iya sa mga gina-avoid kung baga, no? Especially sa sini nga bulan sa Agosto. So, una-una na diragali, no? Katropa, dapat gali ginalikawan na punya nga magpulaw-pulaw. Labi na gidaya kung ara na gabibala kag ara ka sa sagwa, no? Hindi magpulaw ha. So, ang pagpulaw siguro nagasugod 9 o'clock, no? 9 o'clock until amo na nai, no? Asa na magkaagahon. Amo di ang time ko no nga medyo madamo sa mga espiritu sa ato nga environment. Medyo may mabugat man nga aura, no? Nga gusto nato niya nga likawan ina. So dapat hindi magpulaw during Ghost Month or until the August ends. Amo ina nga hambal nila, wake me up when September ends. Ano ba? Amo nang hambal nila eh. Wake up. Sa kanta na actually, you know? Wake me up when September ends. Oh, dahil sakto man na siya gali. Guro mo nang ilagi na basihan. Sige, tapos, aside from that, dapat gina-avoid gali ang maghimo sa mga major decisions. Parehas na lamang sa negosyo, oh, mga ventures yun na bala when it comes to business. Pati gani ang pagpa-engage, hindi ko no pwede himuon sa bulan sa Agosto. Pati ang pagpakasal, kagmadamo pa sang iban. Kaysa sininga bulan, hindi ko no masyado yung baskog ang energy when it comes to positivity. Kay man,
ang pag-start ko no sang something, paglabot niya sa Ghost Month Festival, may ara sa nga ginapatihan, mga kasabihan pala, no? Sa mga nagapati sining, first impression last. So, first energy also last. So, iwasan na lang anay ang magpatindog, magpakasal, mag-engage sa bulan sang Agosto. Tandaan nyo na ha, likawan na mga muin na iyang klase. Kumbaga, do ka long term pala sa ginalantaw mo, iwasan nyo gid nga magpromesa-promesa, no? Bow! Basi pala ang imo, dira nga boyfriend. Nagpromesa sa imo, ya sa sininga bulan. Ako, liwata na lang. Sa September, liwat at least, bir month. Diba? Kaswertihan, amo pag ginayang ginapatihan. In fact, the longest holiday celebration dari sa Pilipinas, kinagasugod pala niya sa September. Okay. Also, hindi ba pag-imuon sa Ghost Month, avoid nga magpili ng anything from the outside. So, anything from the inside lang pwede. Kaya sinangnila ko no, no? Hindi magpudyot sang mga coins, no? O konsensilyo, or maski pagkaon na makitaan sa sagwa. So, it means siguro sa sagwa sa imo nga panimalay. Kay silingnila ko, no? Offering, ano? Ang ginabutang. Like, for example, pagkaon, kwarta, gina-offer ina siya. Ati kung kwakson mo or kwaon mo ina, ati, basi pala magpanik ang mga ang mga ghost, ano? Kagamo pa na ang ikalain sa ilang nga buot kay para na sa ila. So, iwasan na lang, anay, nga magpudyot-pudyot, no? Kung ara sa sagwa, sang imo yung panimalay. And also, avoid talking ill about the spirits. O iwasan gina na, keep your mouth shut na lang, no? Siling nilagani ko, no? Hindi ka na lang maghambal kung wala ka man lang sang maayo nga inughambal, no? Amo na nga ba nila? So, puro na lang hambal. Avoid gid ha, nga hindi mo yan yapag, kumbaga, kung saan ilaga gani, gahipos-hipos ka. Ginay mo, ano pa pangalan nga may bisita-bisita. So, same thing with a ghost. Waga, hindi mo na lang pag ano ah, hindi mo pag i-backstab, no, ang mga ghost. Baka kung maka-backstab, doon pala, nang gingara sa likod mo. And also, dapat avoid emotional instability. Kaiman, kung negative ang imo nga emotion, may tendency nga magnubo ang imo nga aura. Mas madasig kuno nga mapuses ikaw. Kag mas madasig nga hampangan kita, no? Kung bagsak ang aton nga emotion. So, ano ah, kita pa yung mga Pinoy, maski ano ka budlay sa aton yung sitwasyon, sadya gyapon. Amo na ang usually ginahambal na aton, ah, sadya gini daw. Amo na lang na ang imo nga paminsaro, no? Instead ka magpanipress ka da or magpadown ikaw. And sinigali iya nga bulan sang Agosto, dapat avoid loud parties, pati ang pagkanta, pati ang pagsaot. Kung nagapapati ka, no? Kaya iba niya, gusto ko niya sa mga spirits, nagapati sila nga, gusto sa mga spirits ang medyo solemn, no? Nga lugar. Kaga gina-attract ko, no? Ang sang entertainment. They are attracted to entertainment and they are attracted to food. Kung diin ko no nga magahod-gahod, may tendency na dito sila ya magakadto. So, butsilingon, basi baladamos ang disgrasya kung mga amo sina. So, amoy na, dapat avoid gid ang mga noises, no? Ang mga magahod-gahod. And also avoid travels kag mga risky nga mga sports. Prone man sa aksidente sa Ghost Month. Pero, there are things ka pwede himuon sa Ghost Month. Hindi lang kay puro yaya, don't, and don't. May mga do's man. Parehasang, you have to be aware. Stay alert and remain positive. Ang positivity, naku, ginibalay ang abulig sa aton everyday, no? So, imagine sa takadumudamo sa mga don'ts, no? Isa lang git ang pwede naton mahimo. Stay aware, stay alert, and remain positive.
O sa mga nagapati sa Ghost Month, kabalo na kamo kung ano ang dapat ni himuon kaya hindi dapat paghimuon. Sa mga iba niya naghamba na niya nga amo man nagyapon kapila na gusto naglabay. Pero ang iba niya wala gamba ginaya nga basta gusto niya aguntong ginaya. Sige lang, prayers ang shield man nato, ano, isa sa makabuligid sa ato. 5:25 on the clock. Later on, i-share ko ba sa inyo ang mga nag-viral sa karun. Actually, natabo iniya sa UK and parts of Europe. Wow, they did enjoy, ha? Ang pagpakita iya sa nga, kumbaga alignment sa sun, moon, and earth. So, amoy na istoryahan natin later. Dari lamang sa Extra Drive, kaupot si Mommy G. Nagapamati ka sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Chronic pain?
9: Ang sakit!
8: Mag-sister pain!
9: Muscle fever!
8: Acute pain!
9: Kahit ano pang pain!
8: Basta pain!
9: Mag-sister pain!
8: Kangkarang pain!
9: Fast and safe!
8: Sister pain!
3: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister pain!
5: Mabibili sa mga butika.
10: Exciting!
11: Exciting!

0: Stefani right there, featuring Fat Joe and Busta Rhymes. Well, sigurado ko ang iba nila, ano, kabit pa kung kabalo sila yung magsaot, ang mga dance steps nila, ano. Pero nag-aedad na kamo, sometimes nga-stress man ang muscles nato. So that is why, need gid, no, kung nakasaot-saot ka dira, no, or hindi ganin, naka-gym-gym kakaina, need nato na some relief para sa ato niya nga, mild muscle. Amoy na gani, mild muscle pain. Kulang. Dapat gid nga mais, no, ang ato nga mild muscle pain pagkatapos ang long drives naton, especially, you know, nga nag-drive-drive ikaw, kaina pa alas 5, pero alas 5.43 bago ka palang kaabot. Medyo a long way home or a long drive padulong sa imo yung balay. So, may arap ang giniban nga strenuous ang ilay yung activities sa adlaw-adlaw, so dapat ma-ease na. And also, ang ato niya nga, Santon Plus Herbal Oil ang makabuligid sa aton, especially kung may ara kita daraya sang stressed nga mga ano bala nga sakit sa ulo, tugas sa stress, amo na gusto kong iambal. Tapos di syempre pag nagsakit ang ulo, sakit na yatanan hasta sa batiis naton na pabanyos lang dira bala sang aton niya nga Santon Plus Herbal Oil. Ini ang saranggit nga mabakat sa Mercury Jog, TGP, Watson, South Star Drug, Generica, and also you can order online. Magamit yung gitbalangin yung Shopee or TikTok account para mas hapos na nanggit sa inyo. O damuan yung pag-order sa ato niya Santo Plus Herbal Oil kasi sigurado gid ko pag naubos na ina, pangitaon yung git. Madaranan gid ka mo. Alright! So it's time sa ato naman yan, no, mga katropa, nga viral nga mga topics gani. Listen to this.
1: Like, react, comment, and share. Eksakto, viral na to.
0: Nirabla page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority, may gin-post kita dira, no, about the total solar eclipse nga natabo. Dito ya sa UK and Europe. Ba, once in a generation ang isniya nga solar eclipse. Nagpawaw gid sa mga milyones nga mga residente dito ya sa UK and Europe. Sila gid bala ang most gid nga nag-enjoy sa dramatic nga solar eclipse because for nearly 30 years ano, subong nga na-witness nila ang once in a generation nga event. Ang mga nagkalain-lain nga lugar, ilabi na sa Greenland, Iceland, and Spain, sila gidyayaw naka-experience ang complete darkness kag spectacle sa ginatawag nga total eclipse. Kag madamo man yung mga crowd ang nag-view ha sa UK and Europe. Iban gani daw na amazed gidya mong sa nakita nila ya. Oo, imagine na bala ya, nag-align straight ang sun, moon, and earth. And dito naman sa northern tip sa Siberia and Russia, although malayo-layo, pero gamit ang mga telescopes, ilan nakita ano sa crowd ang pagsugod gid sa total eclipse. Pero nag-curve around the Arctic Ocean, naglambot sa Iceland early evening bago pa man niya, no, mag-sweep siya southwards naman. Kag i-treat gid ang UK sa pinaka-wonderful nga nasaksihan nila. Ang partial eclipse ugaling ang nagsugod sa itong alas sa isang gabi sa Northern Scotland. And before pa man naglabot ang 6:20 nasaksihan sa south coast ng England. Wow, ang mahambal lang sa kadamaan, ano? Medyo hindi masyado kitaon pa, no? At first, but sa mga na-blessed gidyaya, no? With a cloud-free nga mga skies, na-notice gid sa crowd nga ang moon ang ginkaon, charot. Ginkaon, ginlamon, ginjayabong. Ang sun. So that is why naga-epekto ang kadulumon ha, sa sinayang area. So even the parts in southern England, no, ang naka-witness man, Northern England, Scotland, and Northern Ireland, all galing ang medyo may panganod naman ya. But then, wala gidyo nagpugong sa crowd ya. And syempre, nagka-cut to sila, ano, sa famous landmarks sa mga sa sinaiyang pungsod. Nagiba naging successful naman syempre pag may amo na bala, no, nga total solar eclipse because it's really dark. Ka gusto man nila makitaan kung ano ginang epekto sina bao ang solar eclipse glasses, bakal-bakal gito ya sa dito nga nga lugar, no, pati na gani ang mga vital eye protectors. Ah, grabe mong nawad-an supply gidya ya. Kag amoy na gani nga ang mga opticians, hardware shops and bakeries sell out gidya, na sold out gidya, I mean ang ilang mga solar eclipse glasses. Syempre kis ala na mong hindi masyado gidya kadamo ang supply sina. So nawad-an sang supplies pero wala na yung nakapugong sa iban niya. Kay maging gamit nila colanders, cereal boxes and pieces of paper, no, para lang makakita sila, no. They can take a glimpse sa partial eclipse nga safely. Kaya nga, delikado man ko mag-look straight ka mo nga, no? Amo na nga, may mga effects man na ang ining solar or total solar eclipse. Ang solar eclipse, nagakatabo ini kung ang moon nagalabay between the sun and the earth. Ginablock abis ang moon, no? Ang tanan-tanan nga sanag sa nga sun, kaya ginacast niya ang shadow sa ato niya nga planeta. So that is why may effect nga madulom-dulom. Ari lang dugang naton nga information. Ang next total solar eclipse gani mag ano ini, no, makit-an ini liwat on August 2, 2027. Pero visible ini throughout, no, the path nga ginacross ni sa southern Spain, northern Morocco, northern Algeria, northern Tunisia, northeast Libya, central Egypt, the northeastern tip of Sudan, southwest Saudi Arabia, Yemen, and the northeastern tip of Somalia. So maisol-isol naman ni siya, no? Sa siniya nga tuig, no, UK and Europe. So this time part of Europe and dito naman sa Middle East, no? Particularly maigo mangani ang Saudi Arabia. And outside naman sa path sa iya giniya nga maiguan, may partial solar eclipse, no, nga visible sa Europe, much of African continent, Middle East, South Asia, Southeast Asia, no, Eastern Canada and parts of Maine. Tani makakita man kita. And ang North America naman, however, ang ilang next total solar eclipse magapakita on March 30, pero take note, 2033 pa nga tuig. Grabe kalawig, no? So parehas man sa natabo sa UK and Europe nga it takes 30 years pa, no, kag nagpakita ini siya. And manginvisible ini from Alaska. Baga sa ano naman niya, no, pag abot sa August 23, 2044, no, ang total solar eclipse ang makitaan sa US states of Montana, South Dakota, North Dakota, and areas of Canada. So amo na ya ang date kung saan nila ma-witness ang ginatawag na total solar eclipse. Kita diri, no, medyo malas-malas nga wala kita yung nakakita. But then, sige lang ah, nagalibot pa ba ng kalibutan? Kaya nagalibot man ang bulan. So, matabo pagin iniliwata ang ginatawag yang phenomenon, no? Sa ato niya yung space, abi. Nga kung sa diin, may ginatawag na total solar eclipse. 5:52 on the clock! I guess it's time para magpaalam na si Mommy G. Madulum-dulum na, oh. Pero wala iya total solar eclipse, ha. May iba niya areas kita nga gina-brown out. Ah, hi. Halimpakagabi, bow dito magdanaog ko sa may downtown area. Madulum-dulum kag magahod-gahod ang mga generators. Pero ti anhunta na karon kay may ara iya sang pagbuhin no sa ato niya yang energy sa ato nga electricity kay tungod nga ang NGCP ang nagpagwasang red alert. So sige lang a reserve nyo da tanan ang inyo dira yung mga battery. I hope naka-charge ka mo kay sa mga areas dira yung brownout. Sige lang ah, wala ta may mahimo. Payo kun si Volta lang ko kay tagaan tagi ka mo da kuryente. Bye-bye time para kay Mommy G. I still have one day left. That will be tomorrow. Para sa ato niya nga extra drive. You know the time? It's 4 o'clock in the afternoon until 6 in the evening. Hindi na magsalihin sa inyo diraya nga dial. Stick it to 103.9 XFM Bacolod. Up next, James King para naman sa Extra Service.
2: Extra Drive.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. X!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM Time, balas sa East 9 sa gabi, mga katropa. Ikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Nagfile sa motion ng Company Vice President Sara Duterte agud nga ibasura ang kasong grave threats. Kagin file batok sa iya.

0: News.
1: XFM 103.9.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nani ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
3: Ay,
4: pura ka lang music, magkatapos bugtaw ko. May harap kayo sa mga balita. Blabas yung namin, bigit sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sa
6: lahat. Wala sang katumbas nga rason kung
5: naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kid, ha?
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Di mo!
1: XFM 103.9
8: Extra Service.
9: Extra Service with James King.
10: James King. James King.
9: Extra Service with James King.
10: James King.

0: Música. Ιστορία. Ιστορία.
1: Ανώ. Παρίνι.
0: Ατ είπα πά. Extra service. Extra service. Extra service. With James King. With James King.
2: Ωραία σου μεγάλα τρόπα, αλλά σε έχεις μάει της δέης να σαν καμπή. Είναι η σικατρόπα, James King. Αγώ ζημάνω, James, at your service, extra service, μεγάλα τρόπα. All the way down to late and a beautiful, wonderful Thursday evening. Αν και είναι προγράμμα κύριε Ντουλούγκ, σε ινιό, σε μαγα προδούκτο, σε γεύτο, έλτε. Άλλος μου ομπό, σε μαγα προδούκτο, λαμπίνα και κακή, να πάει πισίτα να τον δερσα μασάντια, να πουρόκ, νο, να λουγάρ, δερσα μαγα έρβιας δός, παραγκάι πίλια μόντε. Μάιο μάιο καμπή. Σαλάματ γκίτ, σαλάματ γκίτ. Λαμπίνα και τα γανουγάνι το. BTT, BTC το, Zumba Mamis. Ay! Ngayong gabi! Diyan natin nakilala ang mga matuod nga nagagamit sa mga produkto sa Yes to Health. Labi na ito nakilala natin, 15 katuig na nagagamit mga katropa sa Santon Plus pa lang. Wala pa gold ko nung gagamit na siya. Hasta makalabot siya sa Manila, hasta magwang Santon Plus Gold. Nagagamit siya. Si Ma'am Jocelyn, saka napakilala ko sa inyo. Kilala ko sa inyo siya sa aton ng Facebook page. Dara sa Hervias. Kaka mga Zumba Mamis natin da. Dara sa Hervias!
3: Oh baby! Just relax!
2: Ngayong gabi. Salamat, gid ka madamo ka sa Jocelyn. Ang ginagabahin sa aton programa, of course, mga katropa, ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nga makabuligid, mabatiin nyo sila kung paano sila magpamatuod sa benepisyo nga nakuha nila, mga katropa, sugod sang sila naggamit sa Santon products. Alright, si katropa James King, kaupod nyo sa buong, mag-estorya na ita, makiyay-kiya ita, majamin ta, mga katropa. No? Balita kag impormasyon nga dapat yung mapalangkag maibaluan. Kini nga Huwebes sa gabi, samtang kamo ang nagapanindangan sa kung ano man ang luyag niyang masudan. Of course, samtang ginahulat ang ina ng tahanan. Uy, nag-aray mga katapapot. Ano man ang plano niyong masudan? Importante, mahalaga. Kung si Jopong pa, importante, buhe! Diba lang, Jopong? Ay, may gabi. Uy, yung mga basketballista, oh. Sangga ni, ano, 3x3, 3x3 to. 3x3 ni Mayor Greg, diba? Oh, maganda mga katropa sa mga ano, ha? Ang masunod ka maampang nila, bako, diba? Importante, buhe! Katropa, no? Ang kung tagaan natin kamusang update ng gamay, no? Ariya, may mga areas pa tungod sa grabe ang pagbulan, grabe man ang pagbaha. Ang Palmalakanyang padayang na-suspend ang no, sang Malakanyang sa gobyerno, mga katropa, ang work, no, kag klase sa mga private, no, kag public schools, no. Kagina alas 3 ginanunsyo nila, mga katropa, tungod sa padayon nga pagginulan. Alas 3 sa hapon, heavy rainfall sa hindi nga bahin sa lugar dito sa Luzon. Oh, mga na-implement ng suspension. Oh, National Capital Region sa Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon. Ay, yabaw. Good man, mga katropa. No? Ang mga ahensyang involbado sa mga deliveries sa mga basic and health services, preparedness, response, to disasters and calamities, kagiban pang mga performance, kagiban pang mga vital services, directed mga katropa, directed sa gobyerno, lagsang wala ka dyan. Of course, nga pa dayon, dapat ang ilang operasyon para mag-atag sa mga nagkakaigo ng mga serbisyo. Inangamba sa Malacanang mga katropa, sa ginpagwang Memorandum Circular Number 125. Oh, grabe daw, nag-zone ako din, no? Diba, saman lang ito sa mga update, mga katropa. Canceling pa, mga localized cancellation sa mga suspension of kag-suspension, ukon suspension of classes kag trabaho mga katropa sa mga government offices, no, sa mga areas kung sa din gin-implement man sa mga gin-implement man sa mga local chief executives, meaning mga mayors, mga manang katropa. Pursuant to relevant laws, rules, and regulations. Kinanglan sundon, kinanglan padayon ng serbisyo, buligan ang mga naapektuhan sa pagbaha, pagulan, landslide. Kahit kung ano pala pinag-iit sa sininga, malayang nga panahon mga katropa. Suspension, no, sa mga work, private companies, and offices, well, depende na yun sa mga discretion sa mga heads, mga katropa. Pero ang suspension, mga katropa, sa work kaglase na-announce, no, tungod sa malayang nga pagulan, grabe nga pagulan, padayon nga pagbubo sa madamol nga ulan. The Philippines' largest island for about isa na kasemana, mga katropa. Tungod sa southwest monsoon, nga nagabatayin, nga nagabrevel over the country. Suna. Ina-update lang natin mga katropa, kay grabe gitang, no, makita nyo sa social media, mga news website, grabe to man ng pagbaha, no, sa mga katropa natin sa Luzon, no, northern Luzon, sa may southern Luzon. Suspension of classes, apektadong klase sa mga estudyante. Kita din rin, no? Well, may mga iba naman niya. Mostly actually, yung mga local, ano, isas nagpadala sa mga, yung mabulig, pag-rescue, pag-bulig dito sa mga apektadong ano mayara gina. Even mga pribado nga mga ano, organisasyon, mga katropa. Idalo natin sila sa ato ng mga pangamuyo. Kita din rin, ito yung mga preparamang kita. Tungkol sa sinang may experience, no? Kita nato dapat kung dire masulod ang bagyo sa aton nga area, preparado man kita. Kung ang ginawa ang gobyerno, ginahimo ang tanan, hindi kita pwede mang independent kita mas sa atong gobyerno. Dapat kita mismo sa sulod sa aton nga mga panimalay, maghimo sang nagakaigong ang mga preparasyon. Tama po ba? Tama. Yes, kidding aside, but it's correct mga katropa. Sige, alas 6:33 na sa gabi. Huwag na nakikita. Dinadugay, mga balita, espesyal. At iba pa. Anything under the... Do we have moon? Ay, may eclipse. Magaling. But then anyway, mga katropa, well, enjoy ang ining gabi ka upod si katropang James King. Dira lang sa inyong paboritong stasyon, Katropa Station 103.9 XFM Colon!
0: Extra service. Extra service with James King.

0: Exciting!
1: Sample Plus Cold!
2: Ito nga pala, si May lubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Cold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Cold!
3: Mas pinalakas!
1: Pinagaling!
3: Pinahusay!
1: Sample Plus Cold!
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Santone Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santone Gold Coffee Mix nagbid ako.
10: Santone Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: Mga katupa.

0: Μουσικά, ιστορία,
1: χίτα, η παπά.
0: Extra Service.
2: Extra Service.
0: Extra Service.
2: With James King.
3: Ahora se va a trova a las 6:49 de la sangre. Y ahora se quita tu luz en el sangre. Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee na ito, ang madamong nakatilaon, na bitan na ito. Dira sa may Herbias, no? Na binigid sa mga tropa ni Ma'am Cristel, oh. Cristel, ne, yan. Sa may Herbias, dos, Barangay Villamonte. Thank you. Salamat sa daw sa inyo, products. So, salamat, Ma'am, sa pag, sa suporta, kaga sa pag-follow sa aton nga Facebook page. Salamat. BTZ Zumba Mami sila nagali. BTZ Zumba Mamis there sa Herbias Dos Barangay Villamonte. Thank you. Yahoo! Kay mga katropa, no, sining oras siya. Kumusta nato ng mga estudyante nato? Kumusta ka mo da? Basi, naka-cellphone. Anong ginobra yung cellphone niyo? Module? Module kun nagahampa. Kabakot kaya po sa mga online games, ano? Na, kare mga katropa, no? I'm sure, ano ni, regulated ni. I'm sure daw magamit lang niya libre nga high-speed wifi sa mga estudyante, sa mga eskwelahan. O, nabatihan niyo naman siguro ini, di ba la? Ginaprubahan na katropa sa kamera sa third and final reading ang measure or hagna nga maghahatag sa mga estudyante sa public kay private higher institutions sang libre nga access sa digital textbooks kag free high speed wifi sa ilang nga mga campuses. Ano ni man ang free high speed wifi ano niya yan daw kontrolador regulated nga ato ba lang daw may limited lang nga mga ano limited lang nga mga sources ang pwedeng makatuan, no? Wala sa mga YouTube nga makalanto kasi wala sa mga games dapat amo na, no? I believe daw amugyo na matabo ni mga tropa kung ipatuman na ng ginatawag nga libre nga mga high-speed wifi sa mga schools, sa mga campuses. Inay katropa, ang House Bill number 9532, ha? House Bill number 9532, uko ang ginatawag nila nga Universal Access to Digital Academic Learning or Academic Learning Resources Act. Oy! Meaning, oh, Digital Academic or Universal Access to Digital Academic Learning Resources Act. So, meaning learning resources lang ang pwede nyo ma-access with high-speed Wi-Fi, katropa. Wow!
4: Thank you.
3: No? Ini ang ambal mga katropa, kag suno sa gobyerno, ini ang nag-tuyor, nag-push siya sinayag na, nagatuyo sining ang pagsabat sa inequalities kuno sa access sa learning materials. Kag masaligan nga internet connectivity suno kay House Speaker Faustino Boji DD. Na ining House bilang nakakuha sa 202 affirmative votes. Wala sang may nagpamalabag kag wala man sang abstentions mga katropa. Wow! Sa dalam sang ining bill, National Academic Content Repository ang i-establish sa dalam sang Commission on Higher Education in partnership sa Department of Information and Communications Technology kag Higher Education Institutions. Wow! Mag-provide ini sa mga estudyante kag faculty sa bugos nga pungsod sang free, libre nga Wi-Fi access sa digital textbooks, ha? Lecture videos, salabay, research papers, kag bukas nga educational resources sa nagkalain-lain nga disciplines, mga katropa. Ang galing! Wawawi! Kaya mo nang ginimo sa buong mga katropa sa aton nga gobyerno para sa aton nga mga estudyante. Kamo nga mga estudyante! Kani dapat maging responsable. Magtuon maayo. Manigasog para malabot ng inyong nga mga handong. So, nag-iapon ang muting ko ninyo. So, na, no? Tama lang naman po yun. Kag siyempre, para pa dayon nga pagsik, namiyang imo nga paminsanon, dapat ikaw naka Santon Plus Gold. mga nutrients, ingredients, may mangustinang palaya, malunggay, garlic, spirulina. Kinanglan mo ni mga katropa para ganado ang imo nga brain. Makapaminsar ka sa maayo. Hindi itong nagpang-prank ka. Ito hindi itong nagpang-mahog ka. Hindi itong nag-rank ka sa social media. Kundi, ikaw, mangin, full of wisdom. Maalam, responsable, respetado. Sa'y mo kaklase, sa'y mo maestro kag maestra. Yan ang dapat sa iyo bilang isang huwarang estudyante. Pwede na, pwede na. Kaya mga katropa sa eleksyon, pagka barangay and SK election, iboto nyo ko mga katropa bilang tagabantay. Tagabantay ng mga estudyante. Tagabantay sa mga estudyante ng galumpat sa kudal sa mga eskwelahan. Gataklas, I should say, mga katropa. Madamo sa Gyapon. Mataklas sila, mga katropa. Naes ka po. Dugay-dugay, ara sa mga tiyangge. Ara sa mga diniin, nagapanigarilyo. Nangayon! Kaya sa susunod sa mga nagahilapit ng eleksyon, kung may araman, mga katropa. Kalimutan nyo na ako. Hindi ako para dyan. Alas 6:55 na sang gabi, mga katropa. Padayin kita sa Gyapon mag-off the night. Chill, chill lang dyan, no? Having fun. Having a good time. Basta ko po tingin nyo, Katropa Station. XFM 103.9. Bacolod. Ipo si James King.
2: Extra service. Extra service with James King.

0: Katrupa, exciting!
1: Sample Blast Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Blast Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Blast Gold.
1: Sample Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Blast Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Sample Blast Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Blast Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Clear Skin Beauty Sun.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Si Siren, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwapa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
4: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
6: Exciting, bro! Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM time, alas 7:02 sa gabi, mga katropa, gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapanguna nga balita. Gida doso sa kamera ang hagna nga himuon nga 2,000 pesos ang bulanan nga pensyon sa mga senior citizens halin sa 1,000 ka pesos kada bulan. Sa idalom sa House Resolution 1370, tinutuyo man nga mapambit ang mga benepisyo sa mga SSS kag GSIS pensioners nga nagabaton sa 10,000 pesos sa panubo kada bulan. Luyag man diri nga magtukod sa automatic periodic adjustment para sa social pension based sa inflation, base sa inflation. Base sa data sa Philippine Statistics Authority, mayarang Pilipinas ang 9.85 milyon ka mga senior citizens. Ginahinyo subong na mapasar sa Kongreso, agud masiguro nga may bastante nga pondo nga ma-allocate para diri. Inambalita sa 103.9 XFM Bacolod, solusyon ng malabong matambag Vision X Plus para sa nag-ugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako sa katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
4: XFM Cebu.
5: XFM Bacolod.
2: XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: Extra Service.
2: Extra Service with James King.
7: Yeah!

0: Sabab tayo, mala siya na 18 na sa gabi, mga katropa. May lang pagpanyapon sa tanang katutok ang digapamati sa 103.9 XFM Bacolod. Kung po si katropa James King. Kamusta ka mo da? Busog na ka mo? Kung hindi, okay lang. Tease-tease lang para magniwang. Kinanglan natin magpaniwang. Kinanglan natin magpagamay. Kinanglan natin mag-diet. Hindi kita sige kaon para sa akon. Para nami pamatsyag nyo, mga katropa. Makabatsyag na ka mo gani kung ano na da. Well, kasi obese ka na, presa ko. Natamang na. Kidding aside, mga katropa. Well, bayara kita sang, aside from, of course, no, pag-ersisyo, pag-disiplina sa kugalingon, sa mga ginakaon naton, mga food intakes naton, bayara kita food supplement nga makabulig man. Supplement, mga katropa. Para sa mga supplement nga available sa Yes to Health. Yes to Health store naton, yaradang atong mga food supplement nga sarang makabulig gid sa imo. Pamati ilang bala mga nagapamatuod. Kagi try mo man para ma-prove mo sa imo kagalingon kung ano ka beneficial ang aton nga mga Santone products. Kung Yes to Health products, mga katropa. Available man ni siya, pwede ka mang kamu-order sa online, pwede mang kamu-order or magkato sa mga butika sa inyong mga lugar. Pwede ka mo, mas namin magpamati ka mo sa mga programa sa XFM sa aton nga Secret to Health. Dira nyo mabalaan, mga katropa, ang sikreto sa sining mga produkto. Dira ninyo mga ibaluan, mga katropa, ano gid bala, no? Ang dalang benepisyo sa sining mga products kay ginidiscuss gid na, no? Balatian kag masakit, paano mo ni ma-prevent, paano mo ni mabatuan. Well, of course, sag you know, proper exercise, diet, and food supplement from Yes to Health. Okay, hopi yaman ni popcorn! Yeah! Oras na katropa, 7:20. Uy, diri kita sa ato nga balita special. Kabalo ka mo, well, sang ni paningato eh, mga katropa. Sino man being di makibot, no? Oh, isa kay UFO. Pagkambal mo nga UFO, mga katropa, hindi UFC, ha? Ketchup na siya. Hindi man na, hindi man siya yung UFC nga the fight. Maringan mo. Anyway, mga katropa, no? Isa kay UFO, an unidentified flying object, ganit tawag nila. Ginay mo sa isa ka, no? No? Sa isa ka, you know, probably artist siya or mekaniko. Kingaya yung ito nung makita niya sa mga movies nga style o kung design o tsura sa mga UFO. Sa itong July 2024, mga katropa. Pero doon duman nyo, may isa ka, no? May isa ka lalaki ang pullover. Pagkabal mo pullover, ginpapundo sa mga pulisan, sa traffic, police, mga katropa, patrol police, ang isa ka tao kay ang salakyan niya daw, ano, daw UFO katropa, mga kumuna. Oh, ini natapos sa Missouri, no? Mamunsa din mga kapulisan, may arsang close encounter sa ginatawag nilang third kind. Oh, third kind alien mo. Third kind. Tangkin papundo nilang isa ka unidentified flying object. Hindi mo mabalaan, mga katropa, kung ano ni daw kung ano ning salakyan, may asking ano daw ako ganin di ko kambal ko ano daw gas range o refrigerator nga gaga flow daw hindi mo kun tangke nga wala. And, sa mga traffic police kinpapundo nila ini tungod sa isa ka minor lang naman minor traffic offense, mga katropa. So mga kapulisan o kung sheriff ang tawag nila sa Crawford County office, no, in-publish nila ang picture, no, ginpicturean nila pati sila nagpa-picture nagpost ng minor man lang nga offense, mga katropa. Ini nga mga pulis, nagpa-picture man sa sini nga salakyan. UFO, pati ang pagitang ngang driver or navigator sini, mga katropa, no? Nag-smile man, naka-thumbs up pa. Nagpa-picture sila, mga katropa. No? Upod ang Crawford County sheriffs, no? Tapos gin-publish ang ini mga pictures na nakuha sa mga officers, mga katropa. Kaya mapapicture lang sila galing. Sa isa ka Facebook page, mga katropa, no? May aras ang natabong light, no? Or let's say, the light moments, interaction, Siling diri, well, you never know what will be traveling through Crawford's country or county. Pero hindi ka no, mga katropa siling nila, well, for fun. Tuwad man kung makita nyo actually sa ano, lang taon nyo, pangitaon nyo na eh, isa ka UFO, gin pull over sa mga kapulisan. Grabe, no? UFO, ganyan makita mo sa mga pelikula sa itong mga 1970s ng mga pelikula sa itsura sa UFO. Ano yung itsura yung katropa? No, yes, tuwad man. Nakastoryanay nila ang driver or navigator. Piloto kayo, gulupad ni mo. Pero hindi nga UFO niya, mga katropa, no? May tambutso. Mayroon ang idangan, hindi kita ano kay lowered pa ang iyang ano, ha? Lowered ang iyang UFO, mga katropa. So, nilingaw man lang sa ganong nilang kagulingan. Minor offense lang. No? Yan papunto nila, istorya kanila. Kadali, saan din sila makatong ginano? Sa, ano ba lang, sa Moon, sa Mercury, sa Saturn. No? Dude, may mga tawag ganyang mga muna. Oh, atong nag-trending somewhere in Pampanga, mga katropa. Gabi na ha dito. Well, before pa man, well, in-expect na niya. Isa ka, let's say, isa ka mekaniko, nag-ubras ang isa ka, iyakaw galingong tricycle na pangbaha, trike kapangbaha, mga katropa. Ang katason siguro, let's say, about 6 to 7 feet, mga katropa, ang katason sa iyang tricycle. Labatilya, may tatlo karoyda, mga katropa, pero tricycle, ha? Taas man ang iyan. Kaya saranggit niya magkano sa, ano, sa baha, mga katropa. Oh, hindi mo mapatay ang iyang makina kayo. Siyempre, oh, taas siya mo. Nag-trending siya, katropa, sa social media dito sa Makabebe, Pampanga. Patayin kita mag-historyana, 7:24 ang atong oras sa extra service. Subot si katropa James King. Ini ang 103.9 XFM Bacolod.
1: Musika, historia, chika at iba pa sa extra service.
2: Extra service.
1: Extra service.
2: With James King.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold!
3: Mas pinalakas!
1: Pinagaling!
3: Pinahusay!
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster.

0: Santon Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasak. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
7: Sa ako sa center agent.
6: Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibagay na ito sa akong sang Sister Pain.
6: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Patupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-miss game panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag-Xanthan Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag-Xanthan Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag-inumon mong ini na coffee na bago subong sa Xanthan Gold. Mas manamit, napabasko, napagwapa, look younger. Mag-Xanthan Gold Coffee ka na.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Hub stores nationwide. Tag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.

0: Happy Papa.
1: Sa extra service.
2: Extra service.
1: Extra service.
0: With James King.
3: Thank you. 744 na doon oras, mga katropa. Sa 103.9 XFM Bacolod, kaupod si katropang James King, Manong James. Nagyapon, kaupod nyo, sininga gabi, mga katropa, manugpuli na ta. Ang iban pa, may iba kayo nakapuli na. Ang iban niya, may mga appointments. Ang iban, may mga Zumba, mga katropa, na naka-schedule. Paresali niya natin subong, nakilala natin siya kagina. Ala, grupo ni Galing sila, mga Zumba. Ano ganin tawag sa grupo nila? BTZ? Zumba. Ano kay Galisa din niya ta subong. Paing gabi. Cristel, no? Ay, may gabi. Do busy ka mo subong, how?
4: O, oh, sir, syempre, for healthy living, kinang language, ang mga bayhan na mag-zumba.
3: Healthy living! Tuod na. Healthy living, syempre, exercise, ano, zumba-zumba. Ano ganyan yung pangalan sa grupo nyo, mamis? BTZ, mamis?
4: BTZ!
3: Ano meaning sa BTZ? Ano meaning sa BTZ?
4: Back to zero. Back to zero, sir.
3: Back to zero?
4: Barangay,
3: back to zero? Oh.
4: Yes, sir. Back to zero. Pag back to zero, dapat yes to health. Sugod-sugod yun dapat.
3: Bako na.
4: Oh.
3: Okay, Miss Crystal yan, na-meet ko kagina samtang nagalibot kami kag ginapambitan mga katropa naton sa mga produkto sang Yes to Health. Kad nakilala naton sila, no, dito sa Hervias 2, Barangay Villamonte. Bao sample lang tanila kung ano sila ka sagad mag-GIKII, no. Si Subong din ka mo, Subong.
4: Ari kami ni sir sa Gual, sa Colombia, dari sa ginapraktisan, ginamon, kag ginazumbahan.
3: Practice.
4: Mga more than ano kami, 30 plus.
3: Practice para sa din ng practice. May entrahan ka mga ano?
4: May marugabot kami nga contest naman, sir, dari sa Yaka Triumph na daw nga pa-zumba, sir, Mote. Oh. Kami nga, what Yaka Balhat.
3: Sa noy na?
4: September 12, sir.
3: September 12, doon namin guro. Sa din ang venue sa competition?
4: Oh, sir, competition.
3: Sa din.
4: Kompetisyon na sa Santana nga managkalat champion, sir.
3: Utod, kami ning champion ka mugali.
4: Oo, naka-champion kami, wow. naka-first place. Mga bakod, mga makontra, sir.
3: Pero, bakod, basta. Gusto ko lang magpabalo nga kami nagpasalamat diri sa XFM kag sa Yes to Health. Nga, aside from nakabit ka mo sa mga produkto sa Yes to Health, nakagamit, nakatry naman ka mugali gamit ang pila sa inyo. Labi nagit kagina si Ma'am, ano ganyan pangalan, Jocelyn, no?
4: Christian, sir.
3: Kagina ba lang isa sa mga po si Ma'am Jocelyn na daw tupad balay nyo ito bala mo?
4: Oo, si Jocelyn po si sir. Oo, mo sa ganyang statement gani sir.
3: Anong statement yan?
4: Amo to, ang bahal niya nga sa ko naman ay pila na ka-years man niya gamit ko no eh.
3: Oo, ikaw ano gani na-try mo?
4: Ang na-try ko lang kasi ang coconut oil, ang virgin oil na pala sir?
3: Ang virgin coconut, ang virgin. Virgin coconut. Virgin.
4: Ano
3: Santan plus herbal oil.
4: Ano lang sa gano'y? Kaya last time ka, kay pag ano na sir, pag...
3: Ruleta.
4: Nang gipatry, ginasakon kay natural ko na bimati, gintry ko na kay saligan, naka-stake cardio ako sa heart ko na sir, sa sobrang ka-stress. Dito na ginaabot na mo, gipatry na sa sang ako niya siya. Amo pinay na kabulit. Oo, nakatry ko na. Oo, amo na siya.
3: Okay. Sige, salamat. Siguro ang Santon Plus na ito, ang ginamino, Santon Plus Gold. But anyway, salamat gid ka madamo. Basi gusto mo tamiyawan naman, no? Ang mga friends na ito, katropa na ito, kagagara naman na sila sa inyong event, go ah.
4: Yes, sir. Matamiyaw because sir, mag-greeting. Si Kuya, mag-greeting me some happy birthday sa Zumba instructor, ang pinaka-amazing Zumba instructor sa iya ka BTZ sir ka birthday man sang zumba mate na mo nga si Chris Ann. Birthday niya man subong ho kag happy birthday lang kay Jean Marcel Tongtong Langkoy. Kag ma hi lang kami sir, tanan kami, say hi, good evening.
3: Hello, may mabalik ko da.
4: Diba, sir?
3: Sige, salamat.
4: Yes to health kami at announcer, yeah?
3: Yes to health. Salamat kiti, madamo. Balik kami da, balik kami da. Namin sang inyong grupo, ano? Salamat kaya, madamo, Christel.
4: Yes, thank you, man, sir. Thank you. God bless. More power sa inyong program, sir.
3: Thank you so much.
4: Yes. Thank you, sir.
3: Thank you. Bye-bye. Si Christel, nakilala natin kagina mga katropa, no? Dito sa Herbius Dos, Barangay Villamonte. Yeah. Thank you. Okay, ang isa sa namin nakilala nato aside from iba nga mga nanay nga nag-ambag, muna-una, try na naman, no, ang Santon Coffee, no? Of course, ang namin dinamit natin sa kadaw, makita nyo sa atong Facebook page, no? Si Ma'am Jocelyn Ponce, ang daw tinuig na nga nagagamit yun. Santon Plus pa lang, wala pa ng gold yan nagagamit na siya sa niya. Asa sa makalabot siya sa Manila, ginapangita niya na dito nakagamit man siya, gabakal siya, kaya yan ang nabatian mga katropa, no? Sa radyo, asa sa mag Santon Plus Gold, asa subong ko nagagamit siya mga katropa. Aso yung nalipad siya kagina na napambitan nato na isang iban pa mga produkto sa Guest to Health. Salamat ka madamo git sa inyo. Balikan natin kamuki sa kadlawan. No? Dami sa ilang grupo mga to. Masadya git. No? Dito sa mga Herbius Dos, Barangay Villamonte. Opo, of course, ang mga BTZ, Mami Zumba, Mami siya. Magpasample sila kagina. Well, mga katropa, salamat nga madamo. It's time for me to say bye for now. Asa naman sa madasong nga pag-obda na sa atong nga programa nga extra service, no? Hindi magkalipat, mga katropa. Sa mga katropa natin nga napambitan natin, nasampulan natin sa mga produkto natin, kag napamatian, nakuhaan sa pagpamatuod o kung testimony sa beneficyo nga nakuha nila sa pag-take sa atong mga Santon products. Salamat, kid nga madamo sa inyo. Ano kami nga madamo gid ang nakabati kag karon na madamo man maka-try para mapamatudan sila mismo ano ka beneficial ang mga Santon products or Yes to Health products naton. Ang atong ultimate three yung Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang atong mga kape, ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Ang aton nga Vision X Plus para mata, ang Turbo para sa mata, ang Turbo Dietary Supplement para ma-enhance ang libido sa lawas. Ang Santon Plus Herbal Oil, ang aton Liniment, ang aton nga Sass the Pain, of course mga katropa, no? Ang aton nga mga hamon, Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin. Inisigit Robo James King, asa naman sa madalasol nga pag-obdanaya. Padayon ng pagtutok sa inyong katropa station. 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra service. Extra service with James King.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santhon Gold. Coffee

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hala, ka-exciting!
2: Dalaguan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sa Gold Eagle Beer. Kada Tansan sa 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sa suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Secrets of Health.
1: Ang aton sini nga utok, no, hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation nga kun tuman malang ini ka gamay bakaya malang ni siya sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini, no, sang aton sini nga lawas, sa aton sini nga brain dira nagkakaproblema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas. Kun mapabayaan ni nang inflammation, kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sini nga problema sa aton sini nga lawas, lakip sa aton sini nga utok.
0: Southern Plus Gold.
1: Ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher, samtang gamay palang ang inflammation, gamay palang ang baga, gamay palang ang kalayo, mahimo niya na inima tapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas, specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
0: Sandon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Isang makuaan naton sini sang quercetin, magamit sini sang Santhon Plus Gold capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
0: The secrets of health.
2: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato nini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
0: Southern Plus Gold.
2: And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
0: The secrets of health.
1: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sininga kutis.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagatahas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sininga pampatamis.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara dira is isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa aton sa aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano, no, sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas. Katindi magid naton malikawan mag-agi manggid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi. Nagamenopause kamo, nagauntat ang inyo sa nga pamulanon. Di may mga mabatyagan kamo sa nga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormones nga makabulig gali, no, ang isoflavones galin sini sa soya, isa kasangkap sini sang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas. Hindi ka mo matamaan sini sa pag-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipato. Pero Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Supple Plus Gold. The secrets of health. Supple Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay.

0: ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa. Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santol Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Mag-Santol Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diri yo.
10: Ah, dali na.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
11: di mo kailangang magtiis.
12: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
11: Santol Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
12: Santol Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: XFM.
18: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
19: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
20: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: XFM. Nababayagpar, mababayagpar sa anong sulok ng mundo.
21: Luzon,
17: Visayas.
22: Sa XFM Cebu.
23: XFM Bacolod
17: sa XFM.
23: And Mindanao with more than 50 strong nationwide.
24: Sumasa inyo
23: on air
24: and online.
23: XFM Network Philippines.
24: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita
23: sa anong sulok ng bansa.
24: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Mas Pinalakas,
1: Pinagaling,
0: Pinahusay,
1: Sunfone Plus Gold.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Copenex. Ihalos isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Copenex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Copenex. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sunfone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, bisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pura ka lang, music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabs, yung namin, bigit sa mga DJs nila, kanya.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kid, ah.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Di mo!
3: XFM 103.

0: ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Kung vitamin C, tanda

0: ay ng Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil,
2: ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
3: Dari sa ka-service ko, may arako sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nang resakit ang ako ko.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.
6: X.

0: Wala sa katumbas nga rason kung naka-ex. Simply,
1: may how kita pa.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
2: Timo!
0: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: work. Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: SFM Exciting!
3: XFM kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
3: Nga, XFM kid.
5: Inami ang music ah.
3: Nga, XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos mong talk-up lang. May arakulis mga balita. Blabos yung aming bigit sa mga DJs na nalakad.
6: Wala asang konkretong asaban.
7: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, naka-X. Simply,
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM kid how?
8: Timo!
7: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot, ngayon

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
0: Marami na ang natulungan!
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya na. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo, para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
6: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat lang.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Na XFM, kid how?
9: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
8: Na XFM, kid?
9: Ay, nanyang music ah.
8: Nga XFM, kid?
9: Ay, pura ka lang music. Magkatapos mag-talk up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabs, so, amin, bigit sa mga DJs. Nalakan, kaya,
10: wala, wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
8: may how kita pa.
10: Enjoy lang.
8: Nga XFM, gid how?
11: Timo!
10: XFM 103.9.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang pag-inga ko at di na sumasakit bato.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansaon kag vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: problema migraine man kamo, amo na dapat kapingo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
4: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: naman daw ako. May nagsabi sa akin, i-try ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay.
2: Mabibig sa mga medikal.
3: Kape na may natural energy

0: Pemex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Vision X Plus!
0: Marami na ang natulungan!
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan nga ako.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalalaki. Sang ako ni Leo. Ang Sista Pain Gid, ang sandigan, kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
8: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Mga katupa, exciting!
12: Nga, XFM, kidhaw!
13: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
12: Nga, XFM, kid!
13: Inami ang music, ah!
14: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka-X. Simply
12: may how gid dapat.
14: Enjoy lang.
12: Nga XFM gid how.
15: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sundown Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sundown Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sundown kag vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis, nervyoso git ko. Basta gani gainong ko sang ordaryo ng kape, gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sundown kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sundown Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag Sundown Plus
9: Herbal Oil.
10: Garantisado.
9: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: mag Sundown Plus
9: Herbal Oil.
10: Ang pamahit
9: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Sundown Plus
10: Herbal Oil.
11: Ah, chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag Sister Pain.
13: Muscle Fever.
11: Acute Pain.
13: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
13: Mag Sister Pain.
11: Kangkarang pain.
13: Fast and safe. Yeah!
11: Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: The pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo?
15: Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
14: Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan.
15: Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Sundown Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds.
17: Mula sa mangosteen,
16: moringa,
17: spirulina,
16: garlic.
17: Plus, ang Sundown Gold Coffee Mix.
16: May collagen
17: at glutathione pa.
16: Kaya basta kape,
17: Sundown Gold
16: Coffee Mix.
17: Sa aroma at lasa,
16: beripisyo at presyo.
17: Panalo ka dito.
16: Sundown Gold
17: Coffee Mix.
16: Your extraordinary coffee.
18: Kumain ka rin sa Centro.
19: Kamsa Bullseye.
0: Depart.

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinamahal, pinagali, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Mabili sa mga butika.
1: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Sanfon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Sanfon Plus Coffee ka na. Sanfon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 users.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle Legale, isa ka

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Mamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Nadala sa kumpuyan sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Reince Urbe.
1: Saan Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier, nabudayan gigpusang una kay Dopermi lang maluya akong lawas. Dopermi wala

0: Pimix, nagbakal man ko, kanami, gidbala, kay Batyag, gugid ang pagsik sa akong lawas, ganado, gugid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sampung kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa pakinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo. Sa akin po

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mamayang taon sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Cellphone Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Cellphone Plus Coffee.

0: Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Daligdig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilal ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot nimo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. kagabi eh. Bastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadugog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdudig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inom usang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
11: Sa XFM
10: Cebu. XFM Bacolod. Sa XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: trupa! Exciting!
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar, gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyo magkaas.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Assist the pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma. Matlasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: Mga katupa.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naga-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Hala, ka-exciting!

0: boses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na lakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen-Jen or Pao.
2: Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santol kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pikos ang ordinary nga kape. Nipatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kaya namin kit, kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag-Santol Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santol Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
6: Santol Plus Herbal Oil,
8: sister pain.
9: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa sister pain. Tatlo pa lang karisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: Hala, ka-exciting!
13: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
14: XFM Cebu,
15: XFM Bacolod, sa XFM
13: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sex FM 103.9.
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold.

0: mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: Namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
13: XFM Bacolod,
14: sa XFM.
12: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Gagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure.

0: ba? Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: System Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit gid yakon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Nga, XFM, kidhaw.
8: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
7: Nga, XFM, kid.
8: Ay, nanyang music, ah.
7: Nga, XFM, kid.
8: Ay, pura ka lang music. Magkatapos bukta ko, may harap ko yung mga balita. Blam, sun, amin, bigit sa mga DJs nila. Kanya,
9: wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X, kaka-X. Simply,
7: may how, kita.
9: Enjoy lang.
7: Nga, XFM, gidhaw.
10: Timo!
9: XFM 103.9.

0: Pilipinas. Gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala ang

0: Patunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
8: XFM
9: Color sa XFM.
7: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Ako si Janice Uro, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
1: Sundown Vitamin C! Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunasi sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa akong siyan, isa ka pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sister Pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Sure, it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
1: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
6: Go! Let's get it!
5: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos buktaw ka, bla, mayarap ka sa mga balita, bla, sun, amin, mga DJs, nalakad, bla, bla,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kid, dapat.
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Tiki mo!
5: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pura ka lang, music magkatapos, bugtaw ka, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, so, amin, kaya mga DJs, nalang, kanya,
5: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka X, naka X. Simply,
2: may how, kita, pag,
5: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Lynn Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain.
7: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix.

every word that you say. You might not always see my love,

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangan

0: Kiss. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga bukika. Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: XFM 103.9. Namamayagpa, namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
6: XFM Cebu.
7: XFM Bacolod sa XFM.
5: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Coffee Mix sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga DJs, nalakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
5: Simply,
2: may how, kita,
5: pag... Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
5: FM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubil pasang na work.
0: Santon Gold. Coffee

0: XFM.
1: FM.
2: Santon Gold. Live testimony.
3: Juanita Badaho. Sakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong disa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akumulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix.

sa XFM. And read now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyan, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko siya. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo.
13: Luzon,
12: Visayas,
14: XFM Cebu,
15: XFM Bacolod,
16: sa XFM
12: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
13: on air
12: and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: exciting Pilipinas! Bueno, mano pa programa sa aga. Dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

0: Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas. Mga katropa, subog yung adlaw sa Biyernes. Finally! Biyernes na! Na Biyernes na mga katropa, Biyernes na! Agosto 14, 2020 sa August 14, 2026, mga katropa. Manila gani, Agosto, subong wala, Agosto kita. Te, ay te.
1: Sakto kagi.
0: Mga katropa, subong yung adlaw sa ang Biyernes. Te, syempre, ba, makapahuwa naman si Tuto kag si Indan. Siyempre, no buwas at Sabado. Happy weekend sa talan yung mga wala sa obra buwas. Pero sa mga obra pa, anyways, ako gani, go, go, go! Yeah! Laban ng Jude. No, mga katropa, alas 5 sa ice na sa aga. And syempre, nagpamati ka mo dali sa programa natin, Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Live kita subong sa ato niya Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre mga katropa, ara man kita ha. Matikon may kita sa inyo mga tag sa karadyo, ara kita sa 103.9. Ara kita sa FM Gabon, sa inyong mga radyo sa liwat sa 103.9 XFM Bacolod. Sabog aga mga katrapati, nakahimos na bala no, sa ito niyang panyaga no, sa mga nagabalon sa ilang mga lubrahan, sa mga balon sa inyong mga kabataan. Ano na dang inyong mga sudan? Nag-rhyme no? Diba? Muna na miss ko mo sang gamay pa ko. Hindi, sang bata pa ko. Sang gamay pa ko dito ka gamay ng Japon. Eh. Sang bata pa ko. Uy, na-miss ko. May pabahalon, di ba? Nabang biskan, wala ka na kwarta. At least may kanon kagidya, no? Sa mo yung bag, may sudaan. Itlog lang gidang unod, no? Namit na gitimo ka, on. Kaya may balon ka, syempre. Nabang hindi kaya kapaskulahan kung wala ka balon. Tapos magpuli ka lang taon pa na akong nakaon mo. Kung ginubos mo, di ba? So that's why nga tisumbo, maging thankful ka mo kung ginapabalunan ka mo the everyday ni mama, kag ni papa niyo, ni nanay, kag ni tatay, kag ni mommy or ni daddy niyo man. So be thankful nga ka mo may balon. And kumera ka mo sulusubra sa mga classmates yung nga makita, ni bulang nga duwala wala, gid, you can share your baon, di ba? Kalaw ay na bulang nga maging dalok ka man. Dapat nga ti Manila gani, kind ikaw and giving, di ba? Parang vanilla, ang mabuot nga tao, nag-spread just in kindness at the same time. Nagabalik man sa iya kung nagabulig siya. Nagabalik 100 folds, di ba? Ang kaayo sa iya. Kaya di ba, kalo mo ng feeling, wala ka bala pagkaon, huwag ka sudaan, huwag ka balon. Tapos meron ka friend nga, ano nga, namit niya sudaan. Di ba, galaway-laway ka, no? Pero pinakalain sa feeling kung tagaan niya ka, kahit madumduman mo gina siya, di ba? Mga classmate yun sa una, nga may arasang, do may dawa-dawa na, ang term nila, bala, do medyo nakaangat-angat sa buhay. Tapos ikaw daw wala-wala, gitbala. Tapos amuna siya, mabuot siya, matataki na siya sa imo. Mm-mm. So, sinasabi ko talaga sa inyo. Anyways, mga katropa, alas 5:09 na. Subong yung aga. Sa liwata, kaupod niyo si katropang Wendell Molinario. Dari lang sa programa natin, Exciting Pilipinas, sa XFM Bacolod. Kay Biyernes na, Friday na. Ari yung mga musikahan natin, mga katropa. Samtang nagkahimos ka mo. Ari yung mga musikahan natin nga makapa. Balik sa mga memories. Sa mga tinalikdan ng mga feelings. Nga madumduman ninyo sa inyong mga kanta. Aba, grabe daw ka love song. Hindi, sa disco ha. Sa disco ha. Mga katropa.

0: nag-wait ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Ganton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin. Ganton Plus Gold. Iba ka sa lahat.
1: Ganton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Ganton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
5: Historia eh! Lainit, pre. Nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
7: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang ipikto?
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM.
12: FM.

0: Caracho. Mga trapeso, punya ka dahil sa Biyernes. Diri sa programa natin, Exciting Pilipinas. Good morning sa liwat. And of course, sa mga katropa natin nga nag-aupo na dira sa itong programa dira sa Exciting Pilipinas. Good morning! Friday na, Biyernes na. Trewa sa ilaya ni Jenny Frias Journey. Good morning. Amal niya aga pa kuno siya nagaluto sang inog baligya yang sudan a. Avid listener gali siya kuno sa may Porokka ma Inuswagon sa Barangay Alihis. Good morning dira kay Ma'am Jenny Frias Journey. Nagaluto na siya aga pa sang inog baligya yan no nang maniluto mo da ma'am. Ano nga mga putahe? Sa Kaiser Arvi Chris Casiris, good morning man. Sa Kaiser Jill Wien, kay Ma'am Shirley Aravalo, mayong aga man. Advance happy weekend ko no. Advance happy weekend kay Ma'am Maria Fe Aspa, good morning man. Na mayong aga. Oras natin alas 5.23 na sa aga. Oras na. Para mag-timo-timo o kung magpaligo. Huwag ko na magtigang pa lang sa iba. Di ba la? Kung ano man ang imong time, ano ah, schedule, importante nga makapamahawag ka sa bungiya nga aga. Prioritize your health. Pamahawagin ko na aga, kaya nga ito ng breakfast. Siya mo nagahatag sang energy sa aton all throughout the day. Oras na ito na, 5:24 na mga katropa. Ari na bala kay at napadulungan ang aton nga TikTok and video. Wala niyo mga katropa. Isa-isa mga naging childhood memories ng iban sa aton ang paano sila nakatuon mag-bike. Bike-bike! Bisikleta bala, no? Sa ako ng childhood memory ko, hindi paano magtuon. Kundi paano madisgrasya. Nahulog yan siya. Na-trauma. Hasta subong hindi ka ba lumag-bike. Pero diba, you know, mga katropa, ginatuduan ka sa nga itong parents or together with our friends. Nga nakabalo kita mag-bike. You know, bike. Sa dalan, sa rough road man, kung sa dito, sa may kakahuyan. Kaya ang feeling at mag-bike. Pero have you experienced? Kaya try niyo mag- bike nga, hindi ba na sa formal o normal nga form nga kung nag-bike gid ikaw? Yung try ni Juan Blanc nga nag-sexy-sexy, nga pinaka. Kaya nga itong yung TikTok and video sa karon mga katropa, tanawan niyo ba laho? Ining babaeng ito sa video. Nag-bike siya, tapos nagpakitang gilas siya, no? Mayara siya, stunt. Abi kong stunt sa iya, pero wala sa mga stunt, wala sa mga Red Bull, no? Bala. Nag-bike nga wala, ano, nag-kapit sa Manibela. Hindi, Manibela, ganyan mo na to. Or nag-tumbo, ano, nag-lupad sa ere. Pero hindi, galihan mo na ang iyang stunt, kaya ginubra. Ay, lain pagigalihan. Ari ba mga katropa live sa bong sa atin yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na! TikTok ka na!
1: Pampamba! Sige, go!

0: ka saya. Abi ko nagin nga stunt balaw tapos ang isa pa ka funny. Funny pag idang tingog sa naga video saya kaya. Diba mo na blaga ting ek lumakadlaw. No? Tapos gali, arin, ang ilan nga pag video nagainulan pa bala, no? Gainulan pa. E tapos, in-video niya yung friend kay my stunt ka ubrahon. Tapos amo to'y gabi na ka, gali gabi ka bika, samtang nag-bike, nga nag-easy-easy. Pero mayuman kisagad siya mag-bike yan, no? Laga katumba. Pero, dugaw lang ulan, patos ang time nga nag-ano sila, bago kamuha. Kung hindi, walang kamuha kabalo or kaya, ang mga pa-stunt-stunt niya, ano man nga stunt, ang inyo na nga, ano, nga gina-ubra. Make sure ya hanga safe ka mo, okay? Pero tin makita na sa video gani ang ilatugit agyan ano ah nang clear. Ako na wala sang iban pang motor nga nagagito kun sa lakyan. Amo to gani guro nga digto sila nagbike bike. Kay man. Wala to sang tawo. No mauya man to sila magamamo to kung may tawo. No? Dulikod sang establishment isa ka mall no dulikod ka mall. Mayo lang no. Pero hindi to sa Bacolod ha. Into yung aparte sa Pilipinas. Ikaw mo, kaya nyo man ah. Kaya nyo man mangin, ano, mangin isa ka paka. Samta nag-bike. Pero ako, ano kong gina? Totga. The one that got away. Tapate ka mo. Hindi, kahit di mga katrapa sa subong, no, hindi ko kabalo mag-bike. Kahit di, tungod gani nga na trauma. Nahulog siya sa pang-pang. Doon ako ba, anak ko bala, every time nga mag ka-bike. Kaya isa pag-edo, ay, pag-ed ko bike. Ako pag nag-uro ngayon, ako yan naka-learn kaya, ay, pag-ed ko bike. Di bala? Sika mo ya. Marikta na lang kung nag-uro helicopter. Ano? Hindi ka balong mag-bike, may helicopter na lang, hindi. Siyempre, mga kapalupad sa mga helicopter, mga aircraft, yeah, dapat pilot, like dapat registered pilot sila, or, you know, they have license. Natunda nila, no, kahit delikads. Kung mapantarandar, kaday mo hindi kakabalo, kita mo naman kung gano'n naka, ano, no, ka... would lie, o kung kadamo sa mga pilinduton nila, da, na, sa tubang, sa aeroplano, diba? So, dapat, yeah... In the simple words, no matter what, ano man na gina-drive na to, na bike man, tricycle, tricycad, e-bike, car mo da be, mga auto nyo da, o kung naman na gani, airplane man, o kung whatever you are driving, always keep safe. And hinay-hinay lang akong pwede lang man maghinay, no? Kung pwede lang man, di ba? Nga hindi, ako nga mapadasig, kagit nga mapalumba, kagit sa dalan, how? Sabi mapasundayag kagida, ano mo, ininto kagida sa dalan, magpanglusot-lusot ka, magpaisi-isi ka da, iti damo sang posible ba lang ma-ano ni Mudra, madalahig sa dalan nun. And isa pag ikabudlay, ngati example ko ni Kabisa, kaya ka good driver. Oh, yeah, we call that good driver. And gaano kaya no, nag-observe kagidya, ay nagasunod kagidya sa proper rules sa talanon, no, mga regulations, etc. Tapos may upod kaya, nga ba? O kung may masugata ka lang sa dalan, kung may matupad ka lang, nga ba, tamaan, gidya ka kamote. Yung mo nang kalain, kaya mga ga-drive akong gamayeho sa insyakto dira sa dalan, madalahig ka anyways. Oh, that's why, ingat kita tanan, and ako gana dapat mangyan responsible kita nga driver. Speaking of, no, sa mga nag-drive na dresso bunga aga, nagapakadto na sa ilang mga kaladtuan o sa ilang mga lalagawan o kon sa ilang mga eskwelahan and all obrahan. Good morning, hinahinay lang sa pag-drive. Ano, sa mga nag-drive dresso, samtang sa mga jeepney drivers naman dato na hinahinay man sa pag-drive. Alam at magkaroon mo na dasig. Yes, ingat sa tanang ganang biyahe na sa mga adlaw and sa mga arap pa sa mga tagsa kapaniwalay. Good morning sa inyo sa kay Brando Santisas sa mayong aga. Apilisinin ko na sa kay Randy Santisas III. Why? Good morning! And sa tanang yung mga katropa nato, nambal ni Jelwin, nakakadlaw man ko katropang win sa video ba? Katropang Jelwin, kaya mo yon? Pinaka-style, bike, pinaka-style. Hindi na pagsundo na akong di carry para iwas disgrasya. Saliwat mga katropa, oras natin 5:31 na. And of course, thank you so much sa mga nagapun sa programa naton. Nasubog niya aga sa Exciting Pilipinas. Diba katropa? Advance, happy weekend! And of course, thanks God, it's Friday! TGIF! Oh, teh, mga katropa, kita kits on a Monday. Na, kita kits kita sa Monday. And syempre, matamat na kamuda. No? Thank you so much. Happy Friday advance. Happy weekend sa tanan. Sa liwat din, si katropang Wendell Balinario, dari sa programa natin na Exciting Pilipinas. Bantayin mo rin mga katropang aton nga balitaan. Dugay-dugay, no? Kaubon si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Sa liwat, happy Friday! Bye-bye and good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa akong kututan ni Lilo.
8: Sa akong

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog nga akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka ba?
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: XFM 103.9.

katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Marina ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health.
2: Southern Plus Gold.
1: Isa na naman ka topiko ang aton sining pag-istoryahan, sining edisyon sa aton sining pagpangalagad. Sa kinandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos. Ululupod naman kita sining edisyon sa aton sining pagpangalagad. Lagay na sod-asod naman na ang pangagda asang kafe. Munuhon, gigo na si Kabong. Ang iya sininga Southern Gold coffee mix nga hindi nagid pag-ibaylo sa iban sininga kafe. Kaya silinga nag-kafe ka na ang nagagwapo ka pa. Titungod din sa siya sa mga sangkap pa, no? May ara sa sangkap sininga malunggay, mangustin, bitter melon, natural antibiotic na garlic, spirulina, plus collagen and glutathione. That's why hindi manigar nga kadamo sa mga feedback ang mabato naton nga magluwas nga nami ang iya sininga sabor. Makailinggan nyo ang yasining aroma, makabulig pagid siya pa healthy sa lawas kag panami pahamis ang aton sininga kutis. Sample.

0: Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
1: Kagaw may mga concern na kamadara sa inyo sa ikaing lawas, feel free nga isend line draw ko ni padaladra sa aton sa ringa comment box sa aton sa ringa Facebook live page.
2: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: May istorya na magita na hanungod sini sa isa ka flavonoid, isa sini ka antioxidant.
3: The secret of health.
1: Mga istorya kita na hanungod sini sa quercetin o kon quercetin, the superhero for our body. Nga nga ginhingadlan na to, naging tiguluhan na to ni nga superhero sa nga ton sa nga lawas. Tungod sa kadamo sa nga sa mahimo nga kaayuhan sa ton sa nga lawas. Kaya ang quercetin nga ini, actually natural plant substance ni siya, sustansya, halin sini sa tanom, makitaan ni siya kang makuha na ton sa prutas, makuha na ton sa utanon. Kaga pila sini ka mga ilim nun, bisan pa sa mga tea nga giniinom na ton, ng ibang sinadira, makuha na ton sa quercetin.
2: Southern Plus, go!
1: Sa orange, may ara siya. Sa apples, may ara man siya. Iban pagid sininga mga berries. Iban pagid sininga mga nuts and seeds. Pero common sa aton sininga kusina. Isa ka sangkap sininga gamit na aton sa aton pagluto. Dira sininga sa sibuyas, Bombay. Aton makuha sini ang quercetin.
4: Yes, to help!
1: Maprotektahan ang aton sininga brain. Mabuligan kita sininga makalikaw sininga batok sininga sa infection. Dala sininga sang kagaw, dala sang virus. Mabuligan nga ma-improve ang aton sininga blood circulation kay makondisyon ng aton sininga kaugatan, mabuligan sininga mabalancing aton sininga blood sugar kay mabuligan niya ma-improve ang aton insulin sensitivity kag mabuligan man kita mahimo sininga potential nga makalikaw kita sini sa nagkalain-lain sininga cancer tungod sa sininga anti-cancer properties kung napasulod na aton ining quercetin sa aton sininga lawas.
4: Yes!
0: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito ni nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang ka mo da. Convolyo mga inyo sininga baklon. Dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kanto lang ka mo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat ka mo dari sa siyudad sang Iloilo, kanto ka mo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: The Secret of Health.
1: Ano bala ang maidulot sang quercetin pag-abot sa aton sininga lawas? Number one, pag-abot sini sa proteksyon sang aton sininga utok, pag-abot sini sa aton sininga cognitive support o kon sa aton sininga panghuna-huna sa paghimo naton sini sang desisyon. May labot no ang ginatawag quercetin o kon na may benepisyo ang quercetin sini kon kondisyon ng aton sininga utok, bisan ng aton sininga paminsaron, mga desisyon naton, mga reaksyon naton ang nagakaigo man ha, tungod nga manami ang aton sininga kahimtangan, manayanaya ang aton sininga paminsaron, makapalawig kita sini sang pagpas siya, hindi kita sinimangin irritable, which is ang isa galing makahatag sa aton sa sininga binipisyo para makuha naton ang manami sininga paminsaron, kondisyon naton sininga pangutok, may proteksyon sini batok sini sa halit, proteksyon batok sini sa kung anuman nga mga posible nga magguba sa aton sininga utok tungod sa aton sininga lifestyle kag bisan pa sa proseso susunod sa aton sininga lawas mismo, ang quercetin may mahimo galing nga maibulig sa aton.
2: Southern Plus Gold.
1: Ang quercetin nga ini mahimo gali siyang makadangat o kung makaabot gid sa aton sininga brain. Balan mo nga aton sininga utok may protection ini. May shield ini mo na ginatawag nga blood brain barrier para bala nga hindi lang bisan anong substance makakadto dira bala sa aton sa nga brain kagang iban sa nibasi kag mahimo nga makahalit.
3: The secrets of health.
1: Ang aton suni nga utok no hindi malikawan may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala kon halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sinadira ang inflammation nga kun tuman malang ini kagamay bakaya malang nisa sa aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton suning lawas sa aton suning brain dira nagkakaproblema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton suning lawas kung mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan suning problema sa aton suning lawas lakip sa aton suning utok.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang tawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even ha kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas. Kag makabulig man gali ni siya no para maprotektahan ang aton sininga brain batteries. Sa sulod sa aton sininga brain cells may tiny kita kung may mga magagmay kita sininga baterya nga ginatawag naton nga mitochondria. Ang ining mitochondria nga ini kinahanglan ukon kinahanglan sa aton sininga lawas, kinanglan sa aton sininga brain, kanang brain naton nagakinahanglan sang damo sini nga enerhiya o kung kusog sa pagpaminsar, sa pagpanumdom, sa pagtuon, pag-adapt, kag sa pagsolbar sini sang mga problema. Kag ang quercetin nga ini nagabulig protect sa aton sininga mitochondria, ini magagmay nga battery sa aton sininga brain para nga padayon na ni siya nga mag-function kag maayo ang iya sininga pag-functionar. Sa malipot nga paghambal, kun ginaprovide na aton, ako nag-provide kita sa nagakaigaw sa nga quercetin sa aton sininga lawas, mabinipisyuhan ng aton sininga brain para nga magpabilin sa nga kalmado, mapabilin sa sininga mabaskog, kag mapabilin sa sininga healthy o kun sa maayo sininga kondisyon. Nga bisan pa ara kita sini sa stressful nga situation, kalmado lang gyapon ang aton sininga paminsaron. In short, sa critical sininga mga sitwasyon kinanglan aton maminsar kag nagakaigo sininga desisyon ng aton sininga dapat pagahimoon, mahimo nato ni na kun may quercetin gali kita ang ginapasulod sa lawas nga nagabulig pa kondisyon sa aton sininga paminsaron tungod kondisyon man ang aton sininga utok. Number 2 sininga binipisok, may panguntra kagaw galik kita, specifically virus, kaya may antiviral property ang ining quercetin nga makabulig ining quercetin bato kagtapna sa nagkalainlain sininga viruses.
3: Three coffee mix.
1: Ang isa sini sang ganahimo sang quercetin, ginabuligan niya nga ang zinc magsulod sa aton sininga cellula. Ang zinc ini kasubong bala sang magagmay nga security guard, tibalaan man aton para safety ng isa sini ka establishment, dapat may guardya. Pero ang zinc kinahanglan sini sang bulig para makasulod sa aton sininga cellula para ila inima guardyahan. So diin bala sa makuha sang bulig, manawag sa sang bulig ukon buligan siya ni quercetin. Ang quercetin nga ni kasubong sa nisang manog abri sang puerta. So buksan kumbaga ni quercetin ang puertahan, pasudlo niya si zinc para nga magprotect sa aton sininga cellula para tapnaon ang virus nga magpadamo dira sa sunod sa aton sininga lawas. Sa mga galing ka nami, no, kung na nagakaigo ang quercetin aton sa sunod sa aton sininga lawas, kay ginabuligan gali mismo ng aton lawas para hindi sininga matapikan sa infection, ilabi na gid ini ginatawag virus. Kaya ang problem bala na to namon nimo. Iban bala sini kung may infection sila nga ginabatyag o kung mga symptoms sa ila sininga lawas di mayon lang ko na bakterya sa ni angkos kang iban sila tigna tumaran sa antibiotic ang matap na ba ng ina ang problem karon kon virus ano ang nagatapik diri sa aton kundi niya madala basta sa antibiotic kundi pagpabakod lang gid sa aton sa nga resistensya ang aton sa kinanglanon sa nga himuon para nga amat-amat kita sa maka-recover sa mga symptoms resulta sa nga ginatawag viral infection.
3: The secrets of health.
1: Isang makuaan aton sini sang quercetin kung nalimbawa gusto kita sini magpahapos nga magamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule iupod na lang ang premium D3 capsule ag Santhon Vitamin C nagabakod ang ila sini nga lawas nagamagan ang ila sini nga pamatsyagan nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan may kilalagan ni ko sini nga sa dok sa una pagabot sini sang alas 3 sa hapon blado kaluya naging sakon daw lantana kuno siya nga gulay pero sugod niya naginom sa Santhon Plus Gold Capsule premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C muning aton sini nga ultimate trio sa dangatan pagisado kalas 5 alas 6 sa perte pangakon sini nga energy sa dugangan pagid kay pagka mga alas 2 sa risapon na inom ko sang premium D3 coffee mix ay hayahay sa pamatsyag
3: premium D3 coffee mix
1: gani sa aton sini mga tagpanamati kung ang inyo sini concern ang makuaan nyo sinisang ang ginatawag quercetin. Like for example, karon hindi man aton manigar, may araw yung ibang hindi kaya kauyon sinisang sibuyas sa Bombay. Ang ibang sinisang baho palang gani, daw hindi na. Ha? Hindi na makagwanta.
3: Southern Plus Gold.
1: Kasubong mo balasang primero na aton sining pagpakilala sang sining Santhon Plus Coffee Mix, sining Santhon Gold Coffee Mix, sining Premium D3 Coffee Mix, and even sang Santhon Gold Herbal Tea. Ang ibang sinin nagapakwan pa eh. Nagapaisti-isti pa. Sa pakay mo nga, rin nagidakon sa niya kafe nga naandan. Rin nagidakon sa niya tea nga nakasaho na kusini. So primero daw, hindi pa sila kumbinsido pero sang natilawan kag nakatesting ka isa, kadua, katatlo subong nagabakal na sa sinisang box.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
1: At sa rin Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, available na rin sa mga dalagko, magagmay man siya ng mga butika. Lakip na ang aton sa yung mga coffee balang ginapakilala balan mo nga ton sa nga ikaing lawas investment money na ton kung nagagasto gani kita sa mga bagay nga umalagi lang mga bagay kung kaysa nga din na ton sa yunan mga gamit gani nga pagkatapos ang ibang gani sa pagtapos na ton bakal sabong takaan man tada yun ipahigad-higatan lang dahil dito naman gani mapuslan much more nga ton sa nga ikaayong lawas nga bisan pa sa ton sa mga ginainom-inom bisan pa sa ton sa mga ginalabok dira bisan pa sa mga pampalipas oras na ton sila kasubong sa ton sila pagpangafe, at least may balik nga kaayuhan sa ton sila nga lawas.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen, nagabulig patahom sa aton sininga kutis. Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag Vitamin D3, nagabulig pa improve sinisang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagataas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sininga pampatamis. Lang aton sininga Santhon Plus Coffee Mix, pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes in caffeine? Instead ang ara, dry, size of flavones, lecithin, na makabulig pa nami sa aton sa nga brain function. As of labon sa makabulig balances, sino kung bolo balances sa nga aton sa nga hormonal imbalances lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sa symptoms sa nga pagminopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas katindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa nga kabuhi nagaminopause kamo nagauntat ang inyo sininga pamulanon. Di may mga mabatsagan kamo sininga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no. Ang isoflavones galin sini sa soya, isa kasangkap sini sang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan pa ano mapahagan-hagan ang inyo sininga ginabatyag sa inyo sininga lawas. Hindi kamo matamaan sini sa pagka-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipaton, hindi matamaan sini sa pamatyag balang bisan ng may lawas mismo nga nagabatyag hindi niya maintindihan ang iya sini nga kaugalingon. Tiyaraw, Senthon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligyan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
3: Senthon Gold Coffee Mix.
1: Pwede ka mo makapamasyar sini kadto kag magbakal sa Mercury Drug available nun ni Rose of Pharmacy dira sa TGP o kon sa Generic Pharmacy South Star Drug Store Generica kag iban pa gid sini nga mga butika nga sarang nyo mabaklan mga dlagko nga mga butika no nga pwede ka mo sini makabakal sa sini mga product
3: The Secret of Health.
1: Pero kung halimbawa gani diri man lang kamo sa syudad sang Iloilo makalagaw kamo dira sa ila sini nga Wellness Center dira sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, tabok lang din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Kung diba may concern ka mo sa inyo sa nga ikaing lawas, nagabatyag, o kung may mga ginabatyag na ka mo sa inyo sa nga lawas, problema sa panit, sa may mga arthritis dira, may mga diabetes, may pneumonia, may asthma, iban pag inyo problem sa nga sa baga, prostate gland enlargement, sa mga constipated dira, di sa mga kababinhan, may mga hormonal balances, may problema sini sa menstruation, o kung ang iban dira simple nga gusto lang din nila ma-maintain ng ilan sila nga ikaing lawas, nagakado sila dira sa Yes to Health Wellness Center para magpakonsulta. Nga ang dira sila nagkakanto kaya ang ila sa nga konsultasyon dira wising bayad o kung libre pero quality ang ila sa nga health consultation pinaagi sila dira nga alternative medicine consultant ang bintaha pag dira kay kung magkanto kamo dira for consultation hatagan kamo dira sa individualized na protocol o kung giya sa kung anong inyo siniginabatyag sa lawas like for example kung ikaw sa may arthritis hatagan ka dira sa protocol o kung detalyado sininga mga lista ano bala ang dapat mo kaunon, anong dapat mo inumon, anong dapat mo sinilikawan nga mga kalanon kag mga ilim nun, kagano balang kombinasyon sa mga suplemento nga makabulig para sinisa imo. Ihatag, ina, dira sa inyo, hatagan kamusang tulid sa nga instruksyon dira, pinagi sila sa alternative medicine consultant para nga pagwa nyo kompleto ang inyo sininga giya sa kung ano malang inyo sinaginabatyag sa lawas, magluwas pa nga may dala na dayon kamo nga mga suplemento nga makabulig bulig paayo sa inyo sini maginabatyag sa lawas kay readily available naman dira mismo sa Yes to Health Wellness Center.
3: The Secret of Health.
1: Bukas sini sila halin Domingo hasta adlaw sini nga Biyernes. Alas 9 ang takna sa aga, tubtubad 5 ang takna sa hapon. Bisan pa gani ang mga taga Antique, ang taga Rojas City, ang taga Kalibo, ang taga Aklan na gapinamangkot sa aton kung noong oras nag-open dira sa Yes to Health Wellness Center. Kaya kung magkado sila, at least ma-estimate nila sa niyang oras sa ila sa niya biyahe. Ang ibang sa niya kung nalin sa layo, kaagahon pala naghahali na sila sa ila sa niya lugar. Kag pag-abot nila aga pa, kung narimbawa, sirado pa, gahulat-hulat lang sila kadali para nga ma-prioritize man sila kati first come, first served basis sina dira sila sa Yes to Health Wellness Center. Pero sa mga taga-syudad sang Bacolod, dira sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok langit sang Marayo Bank.
2: Sanzone, vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Pero kung tuman, gid kamo sini ka sako, halimbawa, why na kamo sang time sini magkado sa butika? Why man kamo sini sang sugoon nga magbakal sini sa butika? Pwede kamo sini ka shop online ka makabakal kamo sini mga product. Like for example, sa Shopee sini kag sa TikTok, kadto bala kamo sa search box ninyo i-type nyo lang Yes to Health Inc 2011, magwa dirang ila sini nga mga product. Kag pwede kamo makapili gidala sa mga produkto, mga natilawan nyo na nga mga food supplement na makapaayo uko nakabulig ng kadaan sa inyo sa nga lawas, pwede ka mo dira maka-order. Pagkatapos, hulat-hulat to nyo nalang i-deliver sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga panimalay. One time yung nag-message sa to ni estudyante, masami sa nagabasa, sinibisan gabi, kinanglan niya magpulaw tungod niya, kinanglan niya kumplitohon ng iya sininga na dapat ipreparar sa iya sininga pag doon pag eskwela, actually college student, nabuligan gidya. Pinagi sinisad lawad-law nga pagtumar sa Visionex Plus soft gel capsule. Kaya may concentration na ini kung concentrated na dari sa niya ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E nga mag-nourish sa aton sa niya mata.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ining food supplement ang Vision X Plus specifically kung ginhungod gid nga ginhimo para gid sa aton sininga mata. Para mayara kita sa nisang antioxidant protection, padayo ng kabakod sa nisang mata, kag mapabili naman ang katinaw, kaklaro sa aton sininga panulukan. Kag makabulig pagid kung amat-amaton man aton sinimanage, amat-amaton man aton control ang mga factors nga posible nagapahina kay nagapabugat man sa aton sininga mata. Specifically, ining sobra-sobra naton na pagatubang pirmi sa aton sininga screen, sa aton sininga gadget, sa aton sininga computer, sa aton sininga laptop, and even sa aton sininga mga television nga makapastress gid, makapabudlay, pabugat sa aton sininga mata. Kagugaliyo na ang pag-inom sini sa adlaw-adlaw sang Vision X Plus soft gel capsule para nga ma hataagan naton sa nourishment ang aton sininga mata. Available na ni sa mga butika kag parmasya malapit sa aton sininga lugar.
3: The Secrets of Health.
1: Sa nag-message sila sa aton si Adlo kang akon bala panit. Adlaw-adlaw man akong nagapaligo pero the more nga nagagaras pag ina akon panit kag doon nagatubo ang rashes kag hindi makasaho sa ginagamit ko sininga habon. Sa mga feedback nga nabaton naton sa mga kagamit para sa Sunthone Plus Herbal Soap sa kalabanan sinina appreciate gid nila kay swabe lang iya sila nga pamatyag sila sa nga panit. Hindi maisog pero efektibo sini especially pagabot sini sa pagbulig paayo sini sa mga samad-samad sa aton sini nga lawas pabalik-balik nga pagkatol. Miyara gani kita nabaton sini nga meses niya do kang akon blatiil nagamatamat na tubo blang lanag nabuligan niya natapna sa paggamit sini sang Sunthone Plus Herbal Soap. Nga man ang Sunthone Plus Herbal Soap mild lang sa aton sa nga panit pero efektibo sa nga magpatay sinisang kagaw-kagaw dira sa aton sa nga kalawasan. Kinanglan ta magamit sang sabon sa aton sa nga pagpanibin o kung pagpaligo. Ilabi ha, kaglabaw sa tanan sa mga tao nga exposed bala sa pollutants. Exposed sini sa yabuk. Exposed sini sa mga oils. Kinanglan nun, ginaton na no, atin luan sa matagaadlaw sa aton sa nga lawas nga kun maisog man kung tuman ka isog ang mga sangkap sang sabon nga ginagamit aton sa pagtinlo dira nag-react man ang aton sa nga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Pero sa aton sa nga guya, gusto kita sa nga hamis. Pantay-pantay ang color na ton sa aton sininga guya. Why dark spots? Why sininaga pintok-pintok? Why sininaga kambang-kambang? Lakip na sa aton sininga liog. Lakip na sa aton sininga butkon. Kami ara sa sang glutathione. Kag may ara man sa sang kojic. Kag may VCO pagid siya. Para nga malikawan na ton ang tuman niya pag-dry sa aton sininga panit.
7: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Clear Skin Herbal Soap ang ila sini nga ginagamit.
3: The Secrets of Health.
1: Pero ang isa sa manami sini nga balita sa aton sini mga tagparamati, may isa galit kita sing pwede galing nga gamiton. Pwede naton masulod sa aton sini nga bulsa, pwede naton madala sa guwa, maglakat kita, magbiyahe kita, pwede naton ma-apply sini bisan ara kita sa eskwelahan, bisan ara kita sini sa aton sini nga opisina, ang paggamit sini sang Sunthone Plus Herbal Oil. Ang bintaha sini kung nagagamit kamo sini sang Sunthone Plus Herbal Oil, ang peppermint nga ari diri, makabulig siya para nga ang palanakit pala moypoy sang kalawasan especially kung nagasugod pa lang mabuligan nga matapna nang adaan. Ang peppermint pagida isa pagiti benepisyon niya sini nagatabog sa mga sapat-sapat, nagatabog sa sang lamok specifically ang nagadala sa isang dengue infection. Kagang isa pagid sa manami sini nga balita sa aton sini mga tagpanamati kay nagabulig pagid sa kondisyon sa aton sini nga panit kay ang peppermint nga inigin kombinasyonan pagid diri sang VCO kag moringa oil. Dayang moringa oil nga da. Noon ganda yan nga nagabulig pa nami sa kondisyon sa aton siringa panit.
8: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Pwede nyo ganda rin maggamit para nga maproteksyonan ka mo sini batok sa dengue infection kung nagabanyos ka mo sini sang Santhan Plus Herbal Oil. Available din ng Santhan Plus Herbal Oil sa mga butika ka mga parmasya malapit sa inyo sini nga lugar. Pero tiyari ginapanugyan na to na no, kung hindi na gani makaya, hindi na halos masarangan sini sang ginatawag banyos-banyos kati akuon magin naton sa ning kamaturan. Hindi tanan niya pala nakit sa aton sa ning kalawasan, madala sini sa banyos-banyos eh. O kung madala sini sa hilot-hilot, may araig yung kaisakin ang lagi naton siya tumaran sini sang bulong o kung sang pampa-ampat sini sang sakit o kung pangtap na sini sang sakit. Kung di na madala gani sa hilot-hilot, hindi na madala karon sa Santhan Plus Herbal Oil, pwede kita sini makatumar sini sang cess the pain.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka.
1: Kaya ni Sister Pain makabulig sa tapna sinisang palanakit, ha? Palamaol, busog sa aton sinikalawasan, especially no, kung tumangid ang aton sinikinabatyag nga pag palangalay nga daw hindi na mahulag ang parte sa aton sinikalawasan tungod sa kung anuman sininya kabangdanan, ha? Purong kalabanan sininya. Tungod ba lang sa pagkaon sang kontra?
0: The Secrets of Health.
1: Sa pagtumar sang Sister the Pain, palanakit, palamaol sang kalawasan, aton marimedyuhan kag mas solusyonan.
0: Southern Plus Gold.
1: Well, sa aton sini mga tagbanamati, mga Facebook Live viewers, aton nalangalan, nagiging aton sini nga oras, aton sini nga pagpangalagad. Subaybayan na lang nato na masunod ng edisyon sa aton sini nga programa para sa dugang naman aton sini nga kayuhan sa aton sini nga talakayan. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, nagapasalamat gid sa inyo sini nga pagsubaybay. Pero may nagapahabol gid ah. Dok, kanigid paglimti ang nagapabaskog sa aton.

0: susubukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Thank you again na sa imo sa ninyong feedback sa aton sa ninyong texter. Nakabuligid ang Turbo Dietary Food Supplement especially sa mga nag-suffer sa ninyong erectile dysfunction o kung nagahina sa ninyong simanoy. 30 minutes before sa ninyong loving-loving kay Mrs., pwede gid naton siya nga tumaron para sa dugang sininga pwersa at dugang sininga libido. Well, hindi na gid mahilot ang aton sininga oras aton sininga pagpangalagad. Salamat sa baybayan na masunod nga edisyon sa aton pagpangalagad. Ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos nga nagabilin. Aton lawa sa lunga nantes paman manginuli ang tanan kasino pasag wrestling. Health is wealth, more than gold. Cherish it before you are old.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
3: Santon Gold, live testimony.
4: Linan nyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
5: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Sister Pain.
9: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdugig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
10: Sa mga butika.
13: X. XFM.
14: FM.
15: This is D-Rose. Every game is a test. Of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
18: Mga katropa, X

Gunner. Mga balita nga una mo babalak. Diri mo babatian. Express Balita. Labas. Kang eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti kong kapwesa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Express Balita.
1: XFM time alas 6, 15 na. Mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsiling kaman sa mga bahin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa atuan nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sa Biyernes, sa Agosto 14, tuig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Borgo. Sige, dulo naman sa inyong mga katropa ang mga kaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagimanta. Sa mga nagamonitor dira subong sa aton sa ilang mga radyo, mga katropa ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9 kag sa XFM Sagay City, mga katropa. Sa radio frequency naman nga 87.5. Sa XFM Cabancalan City naman, sa radio frequency nga 106.1. Hello, so mga katropa, sa XFM Canlaon City, sa Negros Oriental, sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man ang malantaw sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa akon sa XFM Bacolod 90.3.
1: And also mga katropa, mayara kita sa official streaming app sa XFM Philippines. Inyo ma-download ng libre address ninyo ng mga Android phones sa Google Play Store app. Pakita niyo lang mga katropa ang XFM Radio Network app. Mahimo ninyo ma-install, ma-download, libre. Kag mga katropa, ma-access dira ninyo ang kapin sa Isenta o kung ng 53 on-air stations sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, kitama na meron isang text line na dari sa itong estasyon. Ang ating nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:17 na mga katropa, itong padulungan ng mga Pangulong Dinalan. Sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa, diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita sa lokal,

0: Torping Lakson nag-file sa kasuguan nga nagahimo sang 57 years old nga retirement age sa PNP, BJMP, kag BFP.
1: Kaysa itong mga headlines sa balita sa international, wildfire sa Pungsod, France, nagtugas ang evacuation sa masobra 1,000 ka mga pumuluyo.
0: Samtang press secretary sa White House nga si Leavitt natala na nga maghalin sa puwesto.
1: Kag mga katropa sa ating balita sa sports, LA Lakers ang sa idalam sa bagong management, ginbakal sa $12.5 million.
0: Sa ito naman nga showbiz news mga katropa, from beauty queen to med school student, Rabia Mateo mga katropa, nagsugod na saya med school journey.
1: Alas 6:19 na mga katropa, inyo nabatian ang mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginingin na doon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
2: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Mga katropa, ito na padulungan ng mga detalye sa balita dari sa lokal.
3: Express Balita. Local News.
1: People's Initiative para sa pagbalay sang kasuguan nga nagakontra sa anti-political dynasty ang ginlunsar sa Bacolod kahapon sa grupo nga One Ecumenical Council nga ginapamunuan ni Bishop Gerardo Almenaza. Ang grupo sang kaparian, lay ministers, church volunteers, kag academe ang nagtambong sa mga pagsapo lagu dilunsar ang kausa nga dapat isa lang. Buot silingon nga dapat isa ka klase sang hagna ang dapat permahan sa mga pumuluyo. Ang grupo ng simbahan lingkod ng bayan ang mga nagapamuno sa paglibot sa nakilalaing diocese sa gudi panawagan ng signature campaign. Sino kay Carlo Abidani? Ang pagkadula sa nga pagsalig sang pumuloy sa Kongreso nga makapasar sa kasuguan gawala lamod sa personal nga interes ang rason nga ipaagi sa People's Initiative Signature Campaign. Ang pinakauling nga gipasar sang House of Representatives ang ginakabig sang grupo nga pro-dynasty bungod sa rang makapabili ng isa ka pamilya sa matagas nga posisyon sa ilang syudad, distrito, kag probinsya. Yara sa 7% sang total population sa isa ka legislative district ang kinanglanon na agod nga makatipon sa kapin 7 ka milyon nga perma. Ang matipon nga perma ang dalon sa COMELEC agod nga validate bago naman makaduso sang referendum. Sa tagsa ka parokya kag eskwelahan kag iban pang mga pagtipon ang paghimo sang pagperma.
0: Ang pagupod sang iban nga simbahan kag People's Organization nga ginalantaw magabulig padasig tipon sang kapin ka milyon nga perma sang pumuluyong Pilipino. Ginalantaw sang grupo nga malabot ang kadamuon na bago matapos ang tuig 2026, nagahandom ang simbahan nga mapasugot ang COMELEC sa online kag e-signatures bangod na gamit naman ini bilang sistema sa nagligad nga eleksyon. Ginapaabot na sang grupo nga mahimo man nga magakontra sa People's Initiative apang pahayag ni Bishop Jerry Almenaza nga dapat temprano pa nga magiho kag magperma para mapalabot ang mensahe nga madamo sang pumulo yung aluyag sang bago nga sistema kag hindi na lang magsalig sa kung anong ibalay sang congressman bangod kay mayara na sang lamod personal kun nga lakot nga personal nga interes.
1: 19 ka mga grade 5 students sang barangay Tiglawigan Elementary School sa Cali City ang gipangdala sa Bulungan matapos makakaon sang liso sang tanom nga kasla sa Miyerkules ang hapon. Sino kay Richard Amante ang DRRM Cadiz? Nagresponde sila pasado alas 3 ang hapon bangon sa report sang naglain ng pamatsyag sa pila ka mga kabataan. Nagatag sang dextrose sang sentro kag bulong sa mga naglingin kag nagsuka. Ginapas man sang ilang mga ginikanan ng mga kabataan. Payag sa niya na makahililo gid man ang liso sang kasla kag madali masalaan nga bunga sang isa ka klase sang prutas. Kapon hilway na sa peligro ang tanan ng mga nakakaon sang liso sang kasla. Kagsunod naman kay Amante, ilan na nga'y galakip sa ilang mga lecture sa mga eskwelaan ang pag-remind sa mga estudyante nga likawan nga magkaon sa anuman nga sahe sang bunga sang tanoma, prutas nga wala sa mahibaluan.
0: Nagsapol ang mga katapos ang Price Monitoring Council sa probinsya kahapon. Agod nga hambalan ang plano nga maisa ka presyo ang bili sang kada kilo sang buhi nga baboy kag bisan pang presyo sang kada kilo sa merkado. Sunod sa kay Governor Bong Lacson, isa ka benepisyo sa magagmay nga hog raisers ang palareho nga presyo agod sa hindi pag

0: baratuhon sang komprador ang presyo sa auction market. Una na nga ang syudad sang Talisay ang nagpasar sang kasuguan nga magpareho sang presyo sa auction market. Ini ang ginapatuman naman sa pila ka mga local government units sa Negros Oriental. Nagtuhaw ang plano nga may uniform pricing sa tanan nga auction market bangod ginabarato sang komprador ang presyo bisan nga wala madalahig sa kaso sang African swine fever ang mga baboy. Halin sa 150 tubtob 160 pesos ang per kilo sang live weight, sa karon yara na lang ini sa 120 pesos per kilo suno sa mga hog raisers.
1: Nagakompleto na sang requirements para sa market amnesty program ang mga vendors sa Central Market, Burgos Public Market kag Manukan Country. Pagi sa sininga programa, ma-waive ang interest, penalties kag surcharges, gani principal amount na lang ang ilang pagabayaran. Kinanglan nila magpasa sang letter of intent kag affidavit of undertaking antes magpirma sang promise agreement o kon compromise agreement para sa terms ang pagbayad. Nagumpisa na ang 60 kaadlaw nga deadline pagkatapos ang orientation samtang posible naman nga ma-orient sa masunod nga semana ang mga vendors sa Libertad Public Market.
0: Ginakumpirmar sa Bacolod City Veterinary Office kon BCVO ang duha ka bagong kaso sang African Swine Fever o kon ASF sa syudad. Suno sa Bacolod City Veterinary Office, may isa ka kumpirmado nga kaso sang ASF sa Barangay Alihis kag isa man ang kumpirmado nga kaso sa Barangay Alangilan. Padayon nga ginapabakod sa City Veterinary Office ang surveillance kag monitoring sa mga apektado kag kalapit nga mga lugar agud mapungga na posible nga paglaptas ang balatian. Ginaiganyo man ang mga hog raisers nga pagkuro ng ilang bio security measures, ipadayon ang husto nga sanitation, kagilayon mag-report kung may makita nga hindi kinaanman sa mga sintomas sa balatian o kung kamatayon sa ilang mga baboy. Nagpangabay man ang City Veterinary Office nga padayon ang kooperasyon sa pagbantay halin sa mga hog raisers sa barangay officials kag iban pang mga stakeholders.
1: Isa patay kag duha pila sa matapos magbungguan na yung duha ka motor sa National Highway Barangay Haba Banwas ang kandoning hapon sa Agosto 12. Ang nataliwan ging kilala sa kay alias Arnel, 24 anyos. Samtang ang isa ka driver sa motor ging kilala naman sa kay alias Riz, 21 anyos kag bayara sa backrider nga isa ka minor de edad nga lalaki. Lunsa mga residente sa ang nasambit nga lugar. Sa digsa imbestigasyon sa kandoning PNP gi kanang motor ni Riz sa Barangay Bang o kon sa Barangay Banga padulong sa proper sang Banwa apang ginaligar nag-counterflow ang motor ni Arnel kag nagresulta sa pagbungguan ng isang duwa ka mga salakyan. Lunsay nga nakaagom sang pila sang duwa matapos ang aksidente kagilay nga ginpangdala sa ospital apang gideklarar nga dead on arrival sa doktor si Arnel. Samtang padayon naman nga ginabulong sa ospital sa siyudad sa Kabankalan kanday risk kag ang minor de edad nga ang kasini kag ginahulat ang desisyon sa pamilya sang nagtaliwan matapos ang natabo nga aksidente.
0: Mayara na sang person of interest ng kapulisan angot sa pagtiro patay sa isa ka Indian National sa Porok Bayanihan, Barangay Villamonte, Syudad sang Bacolod sang Agosto 4. Ang biktima singa si Ashdeep Singh, 40 anyos kag temporaryo nga nagapuyo sa nasambit nga barangay. Suno sa kay pulis sa Lieutenant Colonel Lester Lieda, ang Deputy City Director for Administration sa Bacolod City Police Office, may mga angulo sila nga ginalantaw angot sa motibo sa pagtiro patay kay Singh kag ini ang ginaligar love triangle kag negosyo. Dugang pa ni Lieda, ila pa nga ginahibalo kung ang mga suspect gun for hire kon direkta nga may hiligot-anon sa biktima kag ila na sa karon na ginatipo na mga ebidensya para sa pagpasaka sang kaso batok sa mga suspect. Kung madumduman sa kaysa iyang nga motor ang biktima kag ini ang ginasundan sa mga suspect nga nagaangkasanay sa motor kag ginali na lang nga gintiro sang makapila ka beses.
1: Nakilala na sa kapulisan ng driver sang puting nga kaya rin nga involbado sa insidente sang hit and run sa Dalan Rizal, Lacson, siya sa Bacolod sa Agosto 10. Ang biktima agi kilala sa kay alias Michael, 32 anyos, ka residente sa Barangay Estefanía, siya sa Bacolod. Siya na sa kay Police Major Almer Bonilla, ang Chief of Police, o kanang Chief sa Traffic Enforcement Unit o TEU. Nagkita ang sarakya nga gin-chop-chop sa syudad sa Victorias matapos nga giliwat ang duag o kung ginistans ang duag nga itoma ang salakyan matapos ini nga ginaligar, ginpintahan. Dugang pa ni Bonilla, sa patay nga investigasyon, natukiban nga isa ka senior citizen ng driver sa salakyan kaginahulat ka magpakigangot sa pamilya sang biktima matapos ini nga gintalikdan sang natabo ang insidente. Sa karon, nagpabilin pa sa kritikal ang kondisyon sang biktima matapos kagimbuguan kang ginsagnoy sa Kapinsyen Metro sang kalayoon kaginbayaan.
0: Nasapuan nga wala na sang kabuhi ang isa kalalaki matapos niyang ginaligar malumos sa punong sa Barangay 1, Banwas ang Ilog hapon sa Agosto 12. Ang biktima gin kilala kay alias Leroy, 50 anyos, kagresidente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Ilog PNP, may isa karesidente sa lugar ang nakakita sang bangkay sang biktima ang nagalutaw sa punong kag wala na sang kabuhi. Ginsaysay man sang utod sang biktima nga nagabatsyag sang depression kag anxiety ang iyang kautod kag maitiod nga ini ang nagapalagyo kag nagapanago. Nagapatiman ang pamilya sang biktima nga wala sang foul play ang kamatayon sang ilang himata.
1: Ginatagan na sang sangunian pang lungsod sang Makulod si Mayor Greg Sataya sang authority to sign para permahan ang memorandum of agreement o kunmuwa kaupo ng Makulod Gugma Foundation nga mo ang magapanguna sa pag-organisa sa Mascara Festival 2026. Sunod sa kay City Councilor Jason Villarosa, Chairperson sa Committee on Tourism, nakasumite na sang liquidation ang organizer kag na presentar man sa konsehong ilang mga plano para sa siningat week. Mayara lang sunod kay Villarosa sang pila ka ginapangayo ang mga miyembro sa City Council lakip na ang opisyal nga kopya sa Mascara music video, mga litrato kag iban pang mga materyales nga may kang tanan sa piyesta sa kapistahan. Ginapaabot nga magbalik sa sangunian pang lusod ang MOA good ma-ratify sa masunod nga session sang konseho. Samtang ginpayag ni Villarosa nga kalabanan sa mga aktibidad nga ginapatigayon sa 2025 ang ipabilin sang gugma. Apang ginapaabot nga mas madabo pang mga artista ang magapartisipar kag mas mangin masadyang Mascara Festival 2026. Ini na ang ikaduwang ation nga ang Bacolod Gugma Foundation ang magawit sa Mascara Festival sa pagpanguna ni Festival Director Rodney Ascalon.
0: Nabakunahan sa measles rubella o anti-tigdas vaccine ang 3,042 tanan ka mga kabataan sa Bacolod City sa una nga adlaw sa measles rubella supplemental immunization activity o ng MRSIA 2026. Base sa accomplishment report ng City Health Office as of August 10, 2026, sa kabugusan may ara sang 32,669 kakabataan ang yara sa master listed o kon target nga mabakunahan sa mga nagkalain-lain nga barangay sa health station sang syudad. Ang masubra 3 mail nga nabakunahan katumbas ang 11% ng accomplishment sa una nga adlaw. Pinakamataas ang vaccination accomplishment sa Punta Taytay nga naglabot sa 69% o kunyara sa 366 kakabataan sa 530 nga master listed. Nagsunod ang Vista Alegre nga mayara sang 28%, Libertad 23%, Alihis kag Mandalagan kag barangay 22 nga mayara sang tig 20%. Samtang sa mga barangay man nga nagapadayon pa ang pagpalapad sang vaccination coverage bilang kabahin sang kampanya nga mag-aabot sa 95% nga target coverage. Ang MRSIA 2026 ang programa agud maprotektahan ang mga kabataan na batok tipdas ilabi na sa mga nag-edad sang anum tubtob 59 kabula na kaginapanawagan sang City Health Office ang padayon nga kooperasyon sa mga ginikanan, healthcare workers, kag mga community partners agud mas madamo pa ang mga kabataan na mabakunahan sa mga masunod nga mga inadlaw.

0: Alas 6.32 na mga katropa, yun nabatihan ng mga detalye sa balita sa lokal. Ginigina doon sa inyo mga katropa sa Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Mga katropa, ito na padulungan ng mga detalye sa balita sa national.
2: Express Balita. National News.
0: Ginpabili ni Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o CONCOA ICFAO Auditor Silin Del Campo na may mga irregularidad sa paggamit ng 375 million pesos ng confidential funds ng Office of the Vice President sa 2023. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Miyerkules, ginpahig sa State Auditor nga kulang ang mga dokumento nga ginsumiter sa OVP agad mapamatud-an ang paggasto sa confidential funds. Kalakip din ang pagbayad sa ang rewards nga suno kay Del Campo wala sang bastante nga dokumento nga nagapamatod sa resulta sa pagtipon sa impormasyon no kon surveillance nga nangin basihan sa pagbayad. Wala man sang dugang nga mga dokumento nga ginhatag agud makilala ang kag ma-verify ang pila ka mga ginbakal nga supply, medical kag food aid.
3: Ginboyagyag ni Anay Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manuel Buluan sa Sandigan Bayan nga ang tanan ng mga senador nga ginaligar na kabaton sa ginatawag nga Leadership Fund halin sa DPWH umalinsad tung tuig 2024. Ginabulubanta nga naglabot sa 500 million pesos ang alokasyon sa kada senador. Samtang ang mga senador nga committee chairman ang ginpahayag nga naglabot naman sa 1 billion pesos ang makuha. Sa kabugusan, ginpahayag ni Buluan nga nagalabot sa 24 billion pesos ang ginahatag na leadership fund na ginaligar yara sa direksyon ni Senate President Juan Mig Zubiri. Kagsuno pa sa iya nga pwede pa ini madugangan. Pahayag pa sa kanay hepe sang sa DPWH nga nagpangayo sang listahan sa mga proyekto si Anay Undersecretary sang DPWH si Roberto Bernardo sa mga Anay Senador nga Sanday Bong Revilla kag Senador Jinggoy Estrada. Ginaligar man sini nga nagsumiter sang listahan Sanday Senator Bonggo kag Senator Robin Padilla. Ginapahayag man ni Bunuan nga nagpasalamat si Padilla kag Senator Aimee Marcos sa iya assistance.
0: Trilyones ka peso sa 2027 na ginalantaw nga utang sa Pilipinas kaginalauman nga magasangkad pag-iid suno sa mga budget documents. Ang budget and expenditures and sources of financing for the fiscal year 2027 nagpakita nga ang gobyerno nagaproject nga ang kabugusan nga wala mabayaran nga utang sa masunod nga tuig magalabot sa 21.48 trilyon pesos. Mas mataas ang ginlantaw nga 19.76 trilyon pesos nga level sang utang para sa 2026. Ang katapusan sang Hunyo tuig 2026, ang debt stock sang national government nga naglabaw na sa 19 trilyon pesos nga marka nga nagtaas sang 518.98 billion pesos gikan sa 18.546 trilyon pesos. Ang katapusan sang Mayo kag mas mataas ang sa 17.67 trilyon pesos. Ang proyekto sa level sang utang sa masunod nga tuig nag-assume sang 62 pesos o kanang $1 sa balon nga 62 pesos nga exchange rate sa katapusan sang 2027. Para sa mga foreign borrowing sa masunod nga tuig, ang gobyerno nag-project sang programa kag program loans nga maglabot sa 366 billion pesos kag 183 billion pesos sa magkatuhay ang mga foreign bonds kag iba pang mga inflows ang magalabot sa 365.982 billion pesos.
3: Ginapasaka ni Senator Panfilo Ping Lacson ang duha kahag na agud pataason ang compulsory retirement age sa mga uniformed personnel sa Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, kag Bureau of Fire Protection halin sa 56 years old tubtub 57 sa idalom sa Senate Bills 2395 kag 2396. Gitpahayag ni Lacson nga tinutuyo sini nga mapresentar ang ihibalo eksperyensya kag liderato sa mga senior personnel sa mas malawig nga panahon samtang ginatagan man sila sang dugang at ionagod mapasa ang ilang kinaadman sa mga mas mabataon nga mga opisyales.
0: Alas 6:37 na mga katropa, nyo nabatay ng mga detalye sa balita sa National kagininga na dalon sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: Mga katropa, ito naman padulungan ng mga detalye sa balita sa international.
2: Express Balita, international news.
0: Mga 1,200 ka mga residente ang gin-evacuate sa isa ka campsite matapos ka naglutan ng duwa kasi parado ng wildfires malapit sa isa ka baybayon sa France. Bisan pang napalong na ang pila kasunog, ang isa naman ang patayin ngayon nagalapta bangon sa malaing kondisyon sa panahon. Nabudlayan ng mga otoridad sa pagsulod sa lugar. Gani, madasi ka naglapta ang sunog sa kagulangan. Ang France, kaibang pangabayan sa Europa, padayon nga nag-experience sa tuman ng wildfires bawat sa nagabaskog ng heatwave kagpagbago sa klima. So na kay French Environment Minister Monique Barbeau, posible maglabot sa 15 billion euros o kung masobra 1 trillion pesos ang kalitan ng tugas ng heatwave sa pungsod.
3: Ginanunsyo ni U.S. President Donald Trump ang natalana ang pagbiyan sa pwesto ni White House Press Secretary Karoline Leavitt. Sunod kay Trump, magapabilin siya sa posisyon tubtob sa katapusan sa bulan sang Agosto. Gindugang sining ang ginrespeto niya ang desisyon ni Leavitt nga maghalin sa pwesto bangod luyag sining unahon ang pagpadako sa iyang kabata. Ang 28-anyos nga si Leavitt nangin na White House Press Secretary isang nagligad gatuig. Ginakabig siya nga pinakabata nga opisyal nga gintagdo sa amo nga posisyon. Sa nagligad nga Mayo, ginabunag niya ang iyay kaduha nga bata upod sa bana nga si Nicholas Richo magluwas sa iya duha ka tuig nga kamagulangan nga anak ka. Nagbalik siya sa trabaho sa nagligad nga bulan pagkatapos sang maternity leave.
0: Alas 6:39 na mga katropa, inyo na batiyaan ang mga detalye sa balita sa international. Gagininga na dulo sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: Mga katropa, ito padulungan ng mga detalye naman sa balita sa sports.
2: Express Balita. Sports. Sports.
0: Ginbaligyang Los Angeles Lakers sa ownership group nga ginapamunuan na day Josh Kushner kag Bob Iger. Suno sa duha ka negosyante nga gimakalila ang sports franchise sa balor nga 12.5 billion US dollars. Gipaig nilang bilang lifelong NBA fans si Sakabugal kag dungog para sa ilang mahatagan sa oportunidad nga madumala ang LA Lakers. Madumduman nga unang ginbaligya ang franchise sa negosyante nga si Mark Walter sa October 2025 sa balor nga 10 billion US dollars. Balita sa sports, mga katropa, hindi ginadulon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Mga katropa, itong padulungan ng mga detalye naman sa balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz!
3: Mga katropa, sa ito naman yung balita sa showbiz, subong yung adlaw sang Biyernes from beauty queen to subong med school student. Mga katropa, liwat na nga estudyante si Rabia Mateo, mga katropa, no? Ang na runner-up sa Miss Universe, mga katropa. Matapos nga ini siya ang nagsugod na sa iya first day of class sa med school. Katungod, mga katropa, nagkuha ini sang kurso, mga katropa, nga ti medical doctor. Matapos ngayon nga nag-enroll siya sa UST o University of St. Tomas o Santo Tomas, mga katropa. Kay Tayini siya, nag-trending man mga katropa before madumduman ninyo nga nag-trending ini siya matapos nga nakakuain ni siya sa 99% nga score sa NMAT o sa National Medical at admission test, mga katropa. So sa karon, mga katropa, no, stunning ining beauty ni Rabia sa iyang first day of school matapos nga makita nga tiupod sining iyang mga classmates nga siya ang focus ang kamera sa ila opening of classes. Kagati, mga katropa, madamo sa nagambal nga wala imposible kagambal nila ya kung may handom ka ipadayunon mo gid. Also ang mga friend ni Rabia, mga katropa, nga from Iloilo City o karamihan nga mga batchmate before, tinagahatag sang pag-good luck sa iya mga katropa, no? Sa iya yung journey. Kahit yung mga katropa, ini siyang tumandok ngayon sang Iloilo. Samtang, gina-joke naman siya mga katropa sa mga friends ni matapos ito yung freshness overload sa Rabia sa iya nga first day of school. Ito mga katropa, gina-joke naman ini sa mga abiyan niya sa dito sa syudad sang Iloilo mga katropa nga. Rabia, hulta lang wala mag-second year ka kay maha-guard ka gid. No? Muna mga katropa ang mga komento sa mga nakakilala sa iya naman niya gikan sa Panay Island, no? Kagati sa subong niya ang iyang mga katropa, no? Iyang ganap tinag-focus na gini siya sa iyang med school samtang proud na proud naman ang iya boyfriend iyang si Jake Cuenca mga katropa. Pero samtang ka med school siya, tido naguntat siya danay mga katropa, no? Sa pagiging artista kahit full time mamangin medical student mga katropa kay kadamo no sa mga lessons and of course mga katropa activities nga dapat niya yatunan para manginisa ka maayo nga doktor. So te for 4 years ko nung akulat mga katropa no sa yaya nga pag eskwela. Oras nato mga katropa, size 42 na. Kagang oras nato na mga katropa ang ini nga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sang aton yang habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang maka-prevent sa early signs of skin aging. Marami gid gamiton adto adlaw sang bugos nga pamilya pangon sa natural sini nga ingredient plus bangod mga katropa ini antibacterial. Madula gid ang germs kag baho sa imong lawas sa aton yang Santon Plus Herbal Soap. Siyempre mga katropa, mayara man kita sa isa pagid kahabon. Para naman sa mga mahilig sa glutathione and kojic, mga katropa, nga ginipunan pa sang virgin coconut oil o konsang VCO sa ito niyang Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Dala sa 6:43 na mga katropa. Hindi na pa tayo ng balita sa showbiz. First year, chill-chill pa lang na.
3: Maraming naman yung mga friends niya, dere. Wag, kapag-wapa. Sige mo sa mga picture, da. Freshness overload ka. Tanawa, mag-second year, karamiya. Kahit tinauna, nakatropa friends sa mga batchmate niya before, bala. Kahit nag-auntat siya, nag-miss universe siya, nag-artista siya. Tinauna na siya mga friendship niya. Tagi na sundog siya.
0: First year pa lang na, amugin na. Chill-chill na yung first year. Pag second year, third year, ay, aragay. kaysa abla mo na mga katropa, nga, ang mga, natabla mga decision sa life, sa ling nato, siguro doon, tagid blaw. Doon na, tagid blaw, no? Kaysa may arada iban, no? Hindi man tanan, pero may arada lang iban nga. Ayun, na, basta hindi ko, di blaw, para dire. Para sa iya, doon nabudlayan siya. Pero kung nabala mambala lang naton, total ginumpisa mo na, tapusa na lang.
3: Finish your food in your plate ka na mo.
0: No, no. Kundiin ka nang umpisa, tapusa na lang. Oo. So, kung ano mo, kahit total gin, amo nang imo nga gin, umpisahan mo, no? Kasi may rin banda, yung katapang mendeling nga, ti, untat ka eskwela, sa ilo, lumpat ka naman lang nga kurso, untat ka naman, ano mo na, ti, ang oras, ang tiyempo, bala? Ga ano man galakat man na mo kita mismo ga edad man bala di ba kanugon kay ti ang time kagang syempre ang expenses kanugon lang gyud muna sa ang ano kisa nga sa iba naton nga mga kabataan for their future man for their future man bala no nga bilang ginikanan di tas lang pagpresyuron nga amunta na sila. Nga maamun na sila. Kung ano nung ila, ati, tira lang sila. Mangkot. Anong gusto mo ya? Ba, for example, big, karapang mendel, mangkoton mo. Anong gusto mo? Maamun lang ko niya. O, ti, larga! Diba? Inga. Sa ila, nang iya nga pag-decide, amun ng ila, yung ano mo, nga doon, dras laya bala, komportable. Dras laya bala, masiling bala na ito, katapang mendel, nga, masarangan nila. Bala. And ito, kada isa sa aton, may kanya-kanya man bala nga ano bala nga ikasarang hindi man sila nga pwede ako magbugado nga hindi mo gali ikasarang bala do kamo pero mayra iba ni katropang Wendel nga nag-decide buo ng desisyon nga maamo gina sila ya hindi di mo na sila mapunggan, di mo na sila paliwat ang desisyon. Mm-hmm. Kahit sila na yung nakabalo, na takos na nila ko galingon nila, nga dito na sila ya. Mula na galing, balitin kong piliton mo na karoon ng sa katao nga. Hindi ka lang mula, mukha lang
3: nito. Maano lang, ma-waste lang na ang hindi pilit mo saya. Kami na lang kasi ng France, kaya papa, siman. Hindi pilit kin saya nga mag-maritime.
0: Mag-maritime.
3: Pero bala mo katin mo France pagka-graduate ya, di ba nag-ubrano siya, doon mga ano pa lang, month pa lang, nagpuli. Sa katin mo France, nag-enroll siya, na classmate ko pa siya. Di ba? So, na-waste lang to eh, kaya pilit na to siya mo, hindi naman to gusto mo. Nag-classmate pa kami ya, pero tinagulang siya mon for mga 3 years gid eh, no? Yung magulangan, 4 years dan. Nag-classmate siya na mon subong, nag-law school siya. Amo yung gusto ya gid ya.
0: Nag-abogado?
3: Subong.
0: Hindi mo na sa.
3: Yamon nga course. Hindi siya magsiman ya mo, pero pinili to sa katatay ya. Kay tatay ya siman.
0: Kay tiyan mo na dahil.
3: Pero teko, hindi na waste lang. Kung din paskwila na to siya nga daan sa course na mo itong gusto ya. Teko, hindi tani, mas, di ba, mas dasig tani siya, di ba? Kaling kay amon na, kung
0: amon na sang,
3: may pilit bala.
0: Amon na sang ati siling sing iban, kay ti ang ginikanan, amon na, gusto man nilang kabataan, yung maamon na. No? Pero ti, may ara na mo, ara niya sa iban niya nga, maamon lang po niya. No? Kay ti, ang linya, do pressure bless family. Tanan niya da amo na mo sa tatay mo na mo
3: yes
0: like ikaw ma doktor ka ba
3: daw amo
0: na
3: mo
0: eh lento ba lang ano ayan na matabo sa history kung ginpilit sang nanay ni Michael Jackson nga magboxing siya
3: nan
0: ano ayan matabo sa history kung ginpilit sang nanay ni Mike Tyson nga magsaot siya diba os Michael Jackson boksidor si Mike Tyson dancer singer si Mike Tyson, kita mo na nasa. Oo, na. Siya nang nangagat dalunggan, no? One of the famous boxing match sa kalibutan ang si Mike Tyson.
3: Kaya
0: si, si, ay, sorry, si, hindi ko magsala, do si, si Holyfield, tublam. Sila na ni, si Evander Holyfield, si Mike Tyson. Duwa na sila, na. Do kinagat ni Mike Tyson na ni Mike Tyson ng talinga ni Evander Holyfield na siya mo no. Pagaling tiko nagboksidor si Michael Jackson di nakamukha batisang hihi. Wala na sang moonwalk.
3: May ma moonwalk.
0: Kasi wala makibot na lang ko na sa balay may music mama. Ang mga opo sa balay mga kapatid mga magtinga ha? Ano to? Hihi. Yes, ano? Kaya may music bala. Nga muna bigis sa mga kanta. No? Hihi. Oh, ano to? Kali Michael Jackson. Pero no? Doon mo na lang mga katropa. Let's support kung ano ang handoms mga kabataan. Tayo kung ano dagluyag nila. Muna eh.
3: Diba? Ang kurusutan nga mangin kriminal katropa.
0: Oo. Muna na bilahanan. Magiyalan to sila eh. No? Nati, sure ka sa desisyon mo? Nga maamo ka nati. What if be amuna ang kisa mag-question mo na ka tropang Wendell, what if be ang trabaho be basi budlay sudlan o amuna mala no? Kailangan mo na ng concern na to no? Ang trabaho budlay mangita trabaho so kita mo na nga course blah ka tropang Wendell bati nang ara na sa aton kung paano ta naman na ilusutan ang ina naman ng mga problema eh no? Graduate sa pagka maestro pro dire ko na to pa sa katropang Mendelia ti nagano sa katropang Mendelia sa natapusan niya ti amuning iyang trabaho mo ano ka gani ABCOM MASCOM
3: COM and media
0: Well, layo o sa patago yan alas 6:50 na mga katropa no eh importante kapadayon all chase your dreams. Galing ka dasig sa dalaga niya. Dasiga man ang dalaga niya. Para malabot mo. Malabot mo, diba? Alas 6:51 mga katropa, no? Inyo na ba tayo ng mga detalye sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Pero katropang Wendell, ang mga produkto sa ngayon sa dita ni Mabakal.
3: Mga katropang ato mga produkto ang mabakal sa ato mga Yes to Health Store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Inigmabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa ato mga online shopping application sa Yes to Health 2011. Mga katropa, i-search ninyo para sa original nga produkto.
0: Sa mga nag-abonitor, dala sa aton, good morning. Salamat sa pag-upod diri sa ato na Reyna Silaw.
3: Yes. May agada. Oh, good morning sa mga katropa naton sa ilayan ni Sir Lloyd Navales. So, good morning na dira sa ilan ni Tita Salina Triagal. Good morning da kanina no sang aga nagabugnon sa to sa tanagapang ninlo sang dala noon dira sa may Tubang Elementary of sa may Sipi Ramos no. Sa kay Ma'am Lia Lombrado, good morning. Mayong aga, happy Friday. Sa kay Katropa Mitch Lipa, good morning. Ginapatamyaw niya mga members kuno sang class sa Moms Bacolod. Good morning. Kay Ma'am Jessica Gonzalez, yes. Good morning. Kay Ma'am Lia Lombrado, nagamonitor sila kung subang sa Kabangkalan. No, good morning dira sa inyo. Sa kay Ma'am Mills Tolentino, good morning. Kay Ma'am Lia Lombrado, galing na pag-greet niya galing husband ko noong si Kiriko Lombrado sang happy, happy birthday!
0: Oh, happy birthday!
4: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
0: So, sa mga nai-celebrate sa birthday, happy birthday
3: yes.
0: Na.
3: Yes. Kay Ma'am Mary Jane Baliualio, good morning man. Sa kay Sir Jelwin, good morning. Nakapahuli naman siya kung kalindo loong sa eskulahan. Kag buwas na ko nung Ram Festival. Yes, mga katrapang buwas ng Ram Festival dira sa may North Capitol Road. Alas 6 ang hapon. Masugo dira programa. No? Kag may ang dalan sa North Capitol Road sirado. So, dapat aware ka mo para te makapangita ka mo sang ruta ninyo. Sa kay Mamils Tolentino, good morning man. Happy weekend, yes. Mga katrapa.
0: Happy weekend, mga katrapa. Sige, standby kami kabulos ng bulsa. Ikaw po si Katropang Irwin Salinas. Mga katropa, sa liwat, kami inyong mga tagbalita.
3: Ako si Katropang Wendell Balinar.
0: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawgyon nga Pilipinon sa Pilipinas.
3: XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
2: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
8: Oh, yes!
2: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
8: Mas lalakas ka pa!
2: Sister Pain!
9: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglalampal, nakinagatay ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. If
11: symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Hala, ka-exciting!
14: The Secrets of Health.
15: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen, yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kapermiha ginatuyo. Sa mentalidad na itong inom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
16: Southern Plus Gold.
15: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka, kasi lang nakatulogin man ko. Nga nga do kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pamatsyag o ayos ang kondisyon.
17: Sanzone Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
15: Malabo, Sir Josel, yung mo sa nipipensaro, nangin mo sa nga memorya.
18: Permi ka lang nag, ano?
15: Nag-lag?
18: Loading?
16: Sanzone Gold Coffee Mix.
15: And then, aray, Sir Josel, lang kung kaysa, manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Kapiyan pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why? Kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa emotional resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan yung mapabayaan, posible magkado sa malala nga balatian.
16: Southern Plus Gold.
15: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na aton ng aton sa pagtulog kada gabi.
19: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3.

0: Fantasy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Yes! To health!
2: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: The Secrets of Health.
4: Kay hindi man ato no punggan ang magpangape, kapin pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan mag sagit tilaw.
3: The Secrets of Health.
4: Tika'y hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliyon mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
4: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes!
5: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
4: Ang Sunthone Gold, yes. May ara sing mangustin.
5: Mm-hmm.
4: May ara sing benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagdating pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagid sini kang papatamis niya is stevia.
5: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The Secret of Health.
4: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
5: yes,
4: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes, to help.
5: Ari na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
3: The Secret of Health.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Sunthone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunthone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098, series of 2026.
7: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, kula ka lang yung music, magkatapos mukta ko, mayara ko yung mga balita, blabos, amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
0: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how, kita, pag...
0: enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Tiki mo!
0: XFM 103.9 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika
6: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase, pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking
6: buhay. Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
10: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa luan ko gid, patsyag ko gid niya relax akong kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: Symptoms persist.
13: Sa doctor. Pipili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ronald. May bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
16: Mga katropa. Excited.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpilis sa mga butika.
2: Ikawan, ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa!

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Niliwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinakta.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

nga mga katropa, may aga sa aton nga mga tabaramati. Welcome na sa pagpangalaganda diri sa Bullseye. Para bago nga daw mga katropa, this morning, I hope nga ara kita sa mga sitwasyon. Musta nga aton pila ka mga katuran sa ilang mga panimalay. It's Friday, TGIF. Thanks God, it's Friday. Ang pasalamatan pagid ya subong, pasalamatan tapagid kay ti was Friday, pizza kinsi.

Aga mo na kaman daw mga katropa, baka batons waldo, diretso ni sa mga happy-happy mo. May arata kita kung kisa mga katropa nga tapos blasang may trabaho, pagkatapos enjoy-enjoy, kanto sa mga bar-bar, daris makulod, damo pa man bar, pero hindi pa man, hindi na mo nakadamo, no? Hindi na mo naka-overwhelming blas sa una. No, may ara lang kalantuan, may ara lang kalabanan di mall, eh, no? Mamalling ka, eh. Pwede ka makabisita to, pwede ka kanto to, no? Pero thing is, mga katropa, make the most of it, enjoy. Pagkatapos, importante nga itong ginakita, solid man ang ginakantuan. Hindi lang nga palustay lang kita sa nga itong nga gastuhan na ikagkun na nano pa. Naanad na ta subong katropa nga imbis nga ilagaw pa, ikanto pa sa konsidiin ang itong ginahimo, ginatipo na lang, hindi na magasto. Kay para... Ay nako, hindi na magasto, nga ito lang himoon, i-save na lang ang kwarta. Ewa't ang kabalo mo, saan pwede matabo, iso rin yung minaglaw. Pero mayo naman mga katropa, kahit sa sining mga panahon ba na, kadamo sa mga kuturan ta nga nagatuon, no, nga magpangita sang pangdugang ba? Remedyo hinira.

Pero ari pagidaw may extra, no? Kapag kita sa kira wala pagid, no? Do karami lang mga katropa kay subong dapat aside sa mga ginakita nato sa mga trabaho ta, dapat may ara pagid sideline, may ara kapag isang ginagmay, nagatuon kita nga maging negosyante. Amo nang good side da mga katropa. Kadamo na sa mga kita ko mga kauturan ta. Nga dira skinned di sa ginagmay na nga changi ha. Nagachangi, nagahimo sang gamay ba nga ano daw ng banana queue o naga bulubligya na sang mga kararutonda, sang mga street foods nila, no? Pandugang lang mga katropa, no? And eventually kita masulod na sa utok naton nga sometimes ang trabaho nami man, pero mas nami pagid ko nagnegosyo ka. Control mo oras mo kapoy, pero ti paraya sa boss damlag ni mo, no? Paraya sa imo ya kaugalingon mga katropa. Ti I hope nga sa sining COVID-19 during that time mga katropa, we also survive ang ini nga mga pagtilaw sa aton, no? Ang mga riders to diri na buhi diri nagagwa mga katropa, ang mga food delivery driver riders naton, no? Kag natun-an ta naman ang isa sang amuni nga mga pamaagi, ang online selling, no? Amo na blambal naton mga katropa sa aton pagpangabuhi. There's always way na pwede naton mahimo para ma-survive naton ang mga sitwasyon ginagyan naton. No? At that time ang lapad grabe ang COVID-19. Gin-boost up pag itong istorya sa COVID-19. No? Nga tanan-ta nagsalala kay gusto ta mapaturok tanan. Kay para marikaw kita sa ining virus mga katropa. May mga kilala ko ay manag paturok. Okay man niya, buhi man. It so happen atong mga natam-an gid mga katropa. Ano sa na may ara na sa mga pre-existing, may ara na sa mga masakit daan, tiguon kapagid. Plus nga grabe ang pressures paminsaron mo. Mag-trangkaso kag paminsar ka nang patay ka na mo. Oo, sa una. Pero at least mga katropa, na-survive tani nga mga sitwasyon. Ari kita, sa pangabuhi sa Gyapon, pasalamat ta, whatever blessings na bato natin sa buong, pasalamat ta. Tungod man sang aton man pagparikasog sa aton tagsa-tagsa kapag pangabuhi mga katropa, no? Anyway, ti amon pila ka mga latest naton mga view, no? Ang balita tanaw tariyo. Pila ka mga grupo mga katropa, D1L, no? Dapat isa lang movement mga katropa nagduso karon sang ilang counter proposal mga katropa para hinyoon ang Pumuno'y Pilipinhon. I think isa ta di para sa anti-dynasty law mga katropa nga tutuod gidya until fourth consanguinity ang ginaduso diri mga katropa, pero hindi pinaagi sa proposal, okay, sa kongreso. Di ba usual naton nga gakaratabo nga maduso kita, may ara sang ma-sponsor, ma-author nga congressman, no, sa Kamara de Representantes, tapos idakit ina sa mga katropa nga dapat tala kayon sa kongreso. Okay? May ara ginduso, no? Si Representative Zandro Marcos mga katropa, pero second level lang, no? Hindi sa until fourth degree. Okay? Dito nakita may ara sa mga ginakabigta reaction sa mga grupo mga kuturan ta na hindi insakto, hindi nami ang iyang presentation, because mga katropa ang dynastiya nagapanaog na sa pinakadugo nga level mo, no, nga kadugo nila makon mo tutuod ng istorya. Diri sa aton pungson mga katropa, puro mo lang da, at least nakasulod ng Duterte, no? Pero balik-balik mo lang da mga ngalan nga nagapungko sa posisyon ta, Marcos, Aquino, Makapagal, may mga presidente kita nga naara na nagpungko mga katropa, may ara official kita sa mga local government unit. Pero balik-balik lang ang ngalan,
No? So, hindi

0: siya nakita sa mga grupo nga solusyon siya para sa pag-untat sa korupsyon. Ang korupsyon, abi mga katropa, nagapanuot mo na siya. Adiri sa aton kongreso, sa aton nga mga lokalidad sa Negros Occidental. And Negros Occidental is a dynasty province, mga katropa. Ever since, no? Naglala pa subong kay Adiri sa Negros Occidental, kita mo rin, asawa, bana. Ara, gapungko, mayor, vice-mayor. Ang konsehal, bata. Ang congressman. Pamilya man dyan. So, ang dinastiya, mga katropa, ang gusto, ang dinastiya na glapnag na practice na ni mga katropa, no? Aton malkaldi, oh. Aminado man asla nga, tiyo, alikahalin ko sa dinastiya. Pero, ti, nag-servisyo mga konsepto, no? O galing mga katropa, ang ini ka mga servisyo kong resulta naman lang mo sa gin-condition nga paminsaron sa aton pinakamakuturan nga sila lang naka-focus na sila lang ang leader. It's been decades and decades na muna nagapungko dito sa Negros Occidental ang mga kilala nga mga ngalan since sa pag-establisar sa aton nga independensya dito sa Pungsod, Pilipinas, mga katropa, even the province itself, no? Dito sa Negros Occidental, no? Tidira-dira mo lang sa mga ngalan, da kapilido, kilala ito ng permi. So, dynasty arada. Ang ginhimo, mga katropa, subong, nagpatigayon sa signature campaign, ang lion sini, o kung ang tinutuyo sini, mga kwa, sa nagakaigo nga buto. Para iduso, mga katropa, ang referendum para sa pagduso naman sa dynastiya anti-dynasty law at tub-tub fourth degree nga sakop sini, no? Taliwas ini sa gin-aproban into third reading sa kay Congressman Sandro Marcos, mga katropa, nga second degree lang ang gin-duso to. Aminado man ang kongresista linya kung iduso ko ang even third level, no? Hindi sa pagkagton sa kongreso mo, hindi sa pagbutuhan, hindi pagsuportahan sa mga kongresista linya ti kinahanglan may masulod anay, no? At least depende na sa mga kongresista kung nila suportahan nila, mga katropa. Yung medyo masakit ni ang proposal, ho? Ginalantaw ni mga katropa sa bilog na Pilipinas, mga biyan, ang ginalantaw di 7 million signatories, no? That will instigate sa ginakabig naton referendum. Ang referendum dira, mga katropa, magapatigayo naman ang COMELEC sa ining boto-boto, maybe malakit maupod sa aton 2028 national election ang pagboto-boto, mga katropa, para aprobahan o kun para pag iduso ini ang ginakabig ta anti-dynasty bill, kag-aprobahan, mga katropa. So, hindi na magagi sa duwa ka mga panalgan sa aton nga gobyerno, Senado, kag-Kongreso, mahimo sa layi. Amo rin, mga katropa, handog sa pinaka mga grupo dito sa Negros Occidental nga iduso ang ining People's Initiative, ang signature campaign para mapatigayon ang referendum para sa anti-dynasty law, mga katropa. Timely man isa because nga sa mga panahon ngini tananta aware na ta, may kamuklata na ta sa isyo sang korupsyon. Ang dinastiya sa politika, sa liderato, katropa, isa ni sa mga problema nga nagaot-ot sa aton aton nga panggobyerno, no? Nagaot-ot sa sitwasyon sang aton politika di responsod Pilipinas, mga katropa. Hambal may ara sa mga komento nga medyo far-fetched, no? Medyo malayo-layo, pero at least, mga katropa, at least naghalin sa tao, eh. Hindi naghalin sa politiko. Kaya huwag kag-expectaran niyo mo. Kung nagpolitiko, abi proposals na di, huwag kag-expectaran niya. Anyway, mga katropa, isa na sa mga tutukan karoon natin, pila ang gina-targets na di, anong mga legal basis ni, kung paano ni siya i-plastar, paano siya i-roll out, mga diyan, no? Sa bilog ka Pilipinas, ginalaot na subong is 7 million mo ng mga pirma. Di pila naman ang bahin sa makulod. Kada lugar, kada distrito, pila bilog Ano ka na moon ang kinahanglan ta nga mga pirma para sa mga kauturan ta nga gusto naton ibag-uhon ang ining itsura sang aton politika sa pungsod Pilipinas. Isa pa ka mga balita mga abyan. Headlines. Ari ho, mayari pa din nagluntad nga ato barang gina-question sang aton nga lokal nga pamunuhan nga nga tagaan sang environmental compliance certificate ang isa dira ka dumping site sa basurahan dira sa barangay Bata. Di ginsabat naman to sang EMB, no? Ang hambal sang EMB sinya sang una wala pa na da na plastar. Wa hindi amo na itsura. Nangin plastado siya. That's why na-issuean sa sang ECC. Di kung kisa daw nga aton nga mga officials gobyerno bla mga katropa do ka baguhanon pa sa aton sa pare-review. Abot naman na nato na maging sabats na. Ganyan kung kisa. Inablang okay. Why pa na isla kabalo, why pa na kabalogli? Ang isa sa pwede may himo natin darwa ko tropay, call out mo ang EMB, no? Para i-dagdagan cease and desist order ang isa ka lugar, isa ka operation mga katropa, or i-flag in eh, mga operasyon sa isa ka lugar because environmentally hazardous siya, no? Di pa untat sa anay, di pa mangkot patay sa ECC. Abots naman na natin, kalabanan sa isang mga kumpanya, ang mga operation sa mga amunisahi nga mga obra mga katropa nagaka-issuean sa isang ECC tungod nga ti nami sa proposal nami sa insura pero matagaan gani ara ang kadama kagang ka ano nila pinagusto nila dira na eh dira mo na makita ti pamangkot ano himo karon sa syudad. Pamangkot, abi, ano himo, onyo, gidbi? Sige, be? Kistingan, tabi? Oras, mga katarapa, 7:30. Isa pa sa mga tutukan natin sa pagpakaragan natin. May sunog naman din sa Bakulod kahapon, mga katarapa. Check on tara karon ang pinaka-latest development. Dari sa aton pagpakaragan, kag-aksidente. Puso aksidente naman din mga katarapa sa aton syudad, mga katarapa. Halong-halong, gin kita. Kung may mga salakyan, tabla, hindi pa gusto dagan, no? Ang kapoy kung kisa, makita natin di mga motorsiklo mo nga tungang gabi o kung gabi sus, grabe nga piraburhot no? Gapiraburhot kaya way man nagabantay gapiraburhot kaya ti abots nila gapinahuway to ang nagabantay sila sa mga enforcement natin bila mga katropa no? Palihog naman ko check nyo na ba na ang aton banosi ang aton nga bagong dalan da sa tungang gabi launa alas 12 pa lantaw libuti nyo na bla kay para mad ay sus katag kong kis katag kayo nga may ara daga pinalumba ng mga motorsiklo at hag kayo nga sa mga andarp lang nila ang tao da doon ka reklamo no gapi na gustos la ang bagong dalan wala bang ginimo para sila na panumbaan nila sa mga local government units na ito, narin nyo kay dugay-dugays na da. Base may aksidente naman na da ang magwa. May aksidente naman na ang magluntad sa aton bagong dalan. No? Kag mahambal ta, ay okay. Why kami kabalo, oo. Pating serom-serom kag ang mga paka nga naga. Ara da, kabalo nga may nag-ara da, gapinalumbaan ay. Isa na sa mga tutukan man ato mga katropa, ang impeachment trial pagit, no? Lang taon ta kay ti ano pakantuan sa nagdiman. Ang aton pila ka makauturan gambals lang ati do paragwaon na lang sa TV lang. Paragwaon na lang sa social media. Nagrabantayan sa pila ka makauturan ta ang chapter kag episode sini. Pero di ni makanto. Anong kantuan sa impeachment trial mga katropa? May arab na sinsaktong desisyon ang aton pira ka mga senator judges angot sa mga ebidensya ginapresenta no? Ginabantayan sa pira ka mga turanta sinya tantaon ta kung ano, to, ano naman to ng mga comedy la, ang nagaluntad mga katropa kompleto mo no? Kung ganantaw ka pelikula may ara seryoso may ara sa pangakig may ara man sa pakadlaw no? Kag may ara man sa isog-isog kompleto di ko ikaw galantaw amo na kinapakita sa tao ya nga lang taon ko ni kita noon tatlo kung ano naman itong spirits ang isa to. Pero may abangan ang susunod na kabarata. Pero baka-entertain kita mga katuros. But please bear in mind, it's an impeachment proceeding nga ang aton nga gina-trial di, nga gina-tarakay ko rin mga katropa, ang paggasto sa kwarta sa vice presidente kag ang allocation sa intelligence fund sa vice presidente. Tani, mapagwa man no? No? Tanan kita mga katropa, ang pinaka mga head of mga LGUs, kabalo kita may ara kamuda sa mga intelligence fund ninyo. Kabalo man kita nga gina-ideahan lang na para mapagwa ang kwarta mga katropa. Ang insakto nga gastuhanan wala nagkadto sa iya tinutuyo gid mismo. Gingasto lang, ginkwa lang kwarta pagkatapos butangan lang to tarpulino. Ang isyo kun ang kampanya nga anti-insurgency ma people lang to mga tao pagkatapos mambal anti-communist kami. Sob na ang intelligence fund nila. Headlines. Oras na ito mga katropa, 7:34 sa pagpakarangat na sa aton paratong tunan. Optik kita mga katropa, there is a bullseye. Kaupod na aton sa technical side, katropa ang general upside. Ako naman sa katropa ang Win Salinas. Tugtog alas 10, pagdalakay na aton sa mga balita, mga impormasyon. Direkin lamang sa XFM Bacolod, mga katropa, mga kauturanta sa Facebook na ito. Mga bihan, no morning sa inyo tanan. Welcome sa aton nga pagpangaragad. Iisa-isahon ko na yung slanay. Pagkatapos, dugay-dugay. Pang mangkoton tanan sila sa ilang mga disposisyon sa topic ko. Mary Jane Balioalio, may aga. Peter Pirater Edin, morning. Salamat, kid, ha. Junibert Fajardo, thank you so much. Salamat, kid, sa pag-check-in. Brando Santisas, no? Happy listening sa kay Randy Santisas. Morning. Sa kay Edmond Pamerda. Ari kami sa Barangay Vista Alegre. Nakatutok man sila. Nagpamati man sila. Salamat, kid, sir. Ayo-ayo lang da sa mga kauturan ta sa Vista Alegre. Sa kay Junior Alegria, morning, dira sa makagahay sa Buenos Padilla, dira man sa kay Ma'am Elvira Ilogo, thank you so much, salamat kid ha. Junior Alegria, Bisaya Nibay, Ramil Mamilya. Nakaupod naman sa aton nga pangalagad mga katropa si Bisaya Nibay, sinya tamiyaw lang dang amon nga ang tumtum nga tutum no nga kapitan sa barangay Makagahay si Kap Abing permi libre ang kape sa overflow. Mayo kay gapang libre da makadto ko daguroy para makalibre man ta kape ay. Lielo Prado may aga sa mga taga Kamangkalan, thank you so much, salamat gid ha. Tamiyaw ko lang si husband ko si Kiriko Lobrado, may aga, happy birthday to you, sir. Happy birthday, ha. Oh, enjoy isang birthday ta. Okay lang birthday ta. Anong itumba tala, sir? May ara tala isang tinumba. Baboy. Di man baboy, sumong baka. Kanding. Banguna lang din, ha. Jelwen, may aga. Kay paring Vincent, may aga. Si Imo, salamat gid sa pagtutok. Sa kay paring Albert Advance Ninoy Aquino Day, happy listening sa inyo. Sa kay Jessica Gonzalez, thank you. Salamat, Gedriana Destro, Ma'am Lentalde, Ma'am Mispa Barido Villanueva, thank you. Jessica Gonzalez, Sir Jelwin, happy Friday. And Advance, happy Ninoy Aquino Day, August 21. Alberto Norbing Loreno, happy listening sa Talisay ni sa'yo. Sa kay Mayna Silyadora Dumipig, maying aga. Dari kami spunta taytay, nagapamati. Salamat, kid. Lloyd Novales, thank you. Morning sa inyo. Nag-upod sa palatuntunan ta. Sa kay Ma'am Mary Jane Balioalio, salamat. Nag-pulo pangapis la. Ma'am Juvie Amodente, maying aga. Nag-lunch break si Ma'am, Ma'am Juvie Amodente. Girlie Cebrano, thank you so much. Chapter naman eh. Ang Ma'am sa Felisa, no? At di sa magkanto sa pinaka matupiko na itong mga katropa, may pinaka itong mga produkto nga gina-recommendar sa inyo para magtaas ng aton nga depensa sa aton lawas, mga abyan, no? Ang aton Ultimate Trio, ang aton Premium D3, aton Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C, na makabuligid sa pagpataas ng aton nga depensa kontra sa mga masakit, mga katropa, no? Importante para sa pila kamabiyan naton nga marabla bugbog sa trabaho sa mga kauturan tara sa BPO, no? Mga call center naton mga abiyan, palihog naman ko, no? Maintain naton ang insakto nga mga supplementation para magbakod kita para hindi sa dali ng inigo sa mga masakit, no? Premium D3, vitamin D halin sa aton usual na makwa sa sunlight, sa adlaw, butlak sa adlaw. Pero ari na sa soft gel capsule, ginpabakod pa ni, ginpanami pa, because mayara sa virgin coconut oil, kag malunggay oil, nga nagabulig sa aton pabakod sa aton depensa kontra sa mga masakit. Okay? Ang ato naman mangosteen, kung aton nga Santon Plus Gold, may mangosteen mga katropa. Ang palaya, malunggay, garlic, spirulina, nga makabulig sa aton sa pagpabakod sa aton nga depensa, immune system. Rekomendado ni para sa mga kauturan tanga diabetic, mga kauturan tanga taas ng blood pressure, kag may mga pre-existing conditions na mga katropa. No? Santon Plus Gold, ang inyo pangitaon. No? Hindi kayo makompleto, that's why gintingob ni siya ang aton ultimate trio, because mga katropa, ang beneficios ni nami kung tatlo silang maintain natin everyday, no? Ang vitamin C, importante man, no? Para sa total absorption sa mga vitamins, minerals na kinanglan sa lawas natin, no? Absorption sa mga nutrients halin sa Santon Plus Gold, sa Premium D3, mga katropa, nga dasig sa ma-absorb sa aton lawas. Okay? So, amunin yung kinanglan ta, ang vitamin C. Amunin sa iyang nag-bulig, no? Padasig sa absorption. Pero piliyon ta ang vitamin C nga wala man nagasakit ang aton nga sulok-sulok. Wala man gap din sulok-sulok na kagula taga-suka-suka, no? Ang alkaline based nga vitamin C, no? Alkaline based nga vitamin C, Santon vitamin C mga katropa. Okay? Santon vitamin C mabakal ni sa aton nga mga butika malapit sa inyong mga lugar, or pwede ka mga kanto sa Mercury Drugstore, South Star Drugs, sa aton nga TGP, sa Generica Drugstores nationwide. Or pwede ba ka mga kanto dito sa aton sa aton nga Yes to Health Wellness Center, dire sa door number 46 Vinco Building, Lisari Street, Barangay 39. And pangitaon nyo pag ina mga produkto sa Yes to Health mga katropa, no? Sir Albert, no? Namin niyo. Tistingin niyo lang turbo, sir. Enjoy lang para mag okay man aton nga relasyon sa asawa ta. Oh, ang problema kuno ay kasawa. Tristan at Gulay morning. Ma'am Girly, sembrano sing niya. Nami gid ba na sir, gabakal gid ko kami sina. Oh, sang ano ma'am, sang turbo. sang Santon Plus Gold. Salamat gid sa pag-tutok sir PL. Yeah, good morning. Salamat gid. Mahaw ta, nagapamahaw sila. Sigurado uta naman nimo. Okay, litna akong gisa. Inab lang laswa. Laswa yang ang iya sakot. May ara da sang balatong, kalabasa. Tapos ang ang isa na patula. Oras na ton 7:41 mga katropa. Let's take a break, mga commercial ko anay. Balikan ta aton nga mga topiko pagkatapos sa mga panunod. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hati ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na akong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga bukika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM.
14: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
15: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon. Tub-tub 2 million kape. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package. Kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa ako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
16: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prices ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM. Libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
17: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
16: balancing ang mga komentaryo.
11: Hindi
0: nga nag-atras ang public opinion
16: objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pa sila yan.
16: Ini ang Bullseye.
0: Balik na rin mga katropa sa aton nga talakayan sa aton parating tunan. May nag-comment, mitsaitis. Ngayon, tiba na yun, kitang mo na barangay election, no? Ang pamangkot yun na, sir. Pamangkot ko na sa... Kung madalagid ba na, kung matigayon, gid ba na ang barangay SK elections, no? Sa November 2. Okay, ang komunikya, though hindi man natin maka, hindi man takambal nga, hindi sila. Pero ang komunikya, nagkambal, sige, nakagasto na kami, ha? Sa 19 bilyones pesos, mayara na kaming gasto yung 8 bilyones pesos. Tingnan, we're good to go. Ready na kami. Ma-deploy, makuha pa kami sa mga. Preparahan pa na muna, mabudget naman kami liwat, no? Ang nabilin na, hindi naka trespasser sa gastuhan naman liwat, so ma-request naman kami mabudget na. Imagine mga katropa, may mga kongresista ta nga ang ginalantaw nila, mga interes lang nila yaw. May mga kongresista kita nga subong nagpamugong sa eleksyon. Anong problema man, no? Waipon daw? Ay, sus. Oh, Evelyn Villarito Malacad, morning. Kwaon tang pinakamalatest development update naton sa aton patrol, mga katropa, with katropang Franz Andrew Burgos, no? 17 ka masudyante, naglain pa matyag, no? Matapos kimakaangkon sang makakaon sang liso sang kasla. Kay way man ang ginakaon, gid man ang kaway, gid man ang ginakaon, no? Ang liso sang kasla, may hilo niya. Oh. Oh, kuwan to maraid development sa mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos.
13: XFM Live Reports.
0: Katropang Franz.
18: Katropang Irwin, though, okay naman ang estado sa mga kapatahan. Yan, Bulbado, sa Sinangin Silibre, dito mismo sa may barangay Tiglawigan. Sa siyudad sa Cadiz, katropang Irwin. Matapos, sila mismo ang mahilo. No? Sa siningasahe, sa liso. Sa siningan tanong. Pag-insindi, tanidaan niya. Ang iniyakan sa isang tanong gani, o kung halita puno ni Katong Irwin, ang masamig din siya ginagamit natin sa tiyon kung doon sa baldata, nabubahat dati, o kung panuhot, o kung sa ano pagkitabi Katong Irwin ng mga ginabatsag natin, isa ginigila yun sa ginapangita nga remedy sa aton. Katong Irwin, since ang igagmay patas, sa ang nagtigulang na ta, no? So, tika sa Farwin, ang inindahan niya nga bagay, kita tayo niya mga nagkapati, kita sa mga panghampol, pangbanyos, ginapanglahog pag ginapla. Ako sa muna bing ibag, no? Tunday ka may pali. Ito sa Farwin. Ang inindahan nga bagay, ang inindahan nga tanong, I'm referring to kasla. Kasla, tingin mo na yung pag-insindi, tingin sa kasla mo. Kasi basta gani, kasla, ang katigulangan lang, ha. Kapag ito, inanginaya lang ka, kaya basi kung mabalda ka, mga bol, kaya kasla. Ito mo lang, ha? Kaya ito yung ining tanong dahil nga ka pa-parwin, ginagamit agad na ito, yung for medicinal purposes mo. Kaila pinaging daon. Karami ni katropong Irwin, kahit nga, epektibo ni siya, sa kung may mga balik-balik o may mga nado na kakatabi. Ang pula ng parte sa lawas mo kundi kadabi na balda.
0: Oo.
18: Kapag sa buwas do ginaano yung balda, may something niya, may absorbing factor sa black.
0: Yes, yes. So, kanami ni, kung galain pa matsag mo, trakaso, ano ka black, ginapanugnawan ka, ginapugaan ka sa kasla ni daw, kasla, tapos ibanyos lawas mo, gakaumpawan ka po.
18: Oo, muna ka profile. Hindi ka muna pala ang purpose yun eh. Pero, hindi pa lang naparting sa puno o kung tanong ang aton nga magamit. No? Mayroon magamit, pero mayroon nga hindi. Pero for Irwin, negali.
11: Mm-hmm.
18: May maalahing epekto.
11: Mm-hmm.
18: Saton nga, kaya nga, was.
11: Oh. No? Oh.
18: So, ka, nagligid nga dlaw, pero for Irwin, ano kita subong sang Bernes, Webes, sa Merkules, ang hapon.
11: Mm-hmm.
18: May isa na kainsidente nga nagpuhag sa ginikanan sa siling mga estudyante kaya for Irwin.
11: Mm-hmm.
18: Kay Bangod, nakakaon, hindi daon, kundi liso sa kasla.
11: Oho.
18: Kaya matingala, kita gani, no? Huwag matakabating ang liso sa kasla sa una, ginakaon, sinasang gagbay pa ta.
11: Oo,
18: huwag na nagsalod na sa ulo sa nga kaunon pala, no? Pero, may aragan isang mga kao, iba lang na nagapabunga, mga fruit-bearing trees, kaya hindi natin mga unang. Eh, una, kataparwin na ng mga example, yung mga Jimilina, bala?
11: Oo.
18: Jimilina, ang, ano, pagiging bunga, pagiging lang, do-pam-tree style na.
11: Oo.
18: Oo, kahit yung color, una sa Jimilina, ang color sa Jimilina, dahil niya mag-ripen niyang bunga, dugay-yellow niya siya. No? Nga kung maulugang, ano gani, kung green pa, sakit na eh, kitika. At talakya mo gano'y mag-sunbay kasi okay. Dalos ang pulos ng Jimilina kung magkanatagdaga bunga, galinagatek lang.
11: Oo.
18: Oh. Ikabugat na. Pero galing ito pa, Erwin, hindi niya siya gali. Isa man siya sa mga hindi man pwedeng makaon. No?
11: Oo. Oh.
18: Jimilina, bunga sa Jimilina. Pero teka ito pa, Erwin, nera pagi nabilang bunga, nabilang bunga.
11: Oo. Oh.
18: Alin dala sa do palm tree ni ba? Kita mo rin?
11: Oo. Uh-huh.
18: Kaya yung color ni pula.
11: Oo. Oh.
18: Do ma-entice ka lang nga o do makaon niya. Do ka gusto ko tilawal kay do ka namin sa color. Bakit ka pula-pula agad? Ano yan ang sabor siya niya, no?
11: Mm.
18: Pero yung ginagamit ka sa Irwin, bawal man ha. Kahit nga, ang bunga ni, reformation pa nga na batian man, medyo ano ni sa, may katol ni siya nga dala, dakat sa Irwin.
11: Oo.
18: Kahit na dumdumang ulit sa una, pag tineroay sa sulpot.
11: Abunin ginabala?
18: Ang muna yung ginano sa puntas ng sulpot.
11: Mm-hmm.
18: Kaya ang papel na balang nagabulto na sa puntas ng sulpot mo.
11: Oo.
18: Ang muna isang ibagno sa bunga.
11: Mm-hmm.
18: Tiga pula na sa.
11: Mm-hmm.
18: Tiga pula na sa Katropa Irwin. Tapos natin, na nga mag druhay na kabungsang tineruhay na sa sulpot.
11: Mm-hmm.
18: Tiga iba ni Tunto, man, ino-no ni nilang puntas ng sulpot.
11: Mm-hmm.
18: Na may binagno sa to sa bunga bunga. At kaya muna palukpon to ang sulpot.
11: Sakit na mo?
18: Ang sakit, dite na, kanti katol. Katol yung bunga, yung mga riskis ka na eh. Ikaw na nung pagkita ng mga, ano ka propawing, ng mga bunga, nga makita natin, na lang nga abi natin, ay makaon eh. Hindi gali, no? So, muna yung nalungan sa 11 ng dinis mga kabataan, and also ka tropang Irwin, sa iskwilaan.
11: Mm-hmm.
18: So, ito siyempre, mga kabataan, dahil niya, ilabi ng mga elementary students. Kaya ka na sa una mo, mm-hmm. No? Tingala ko na sa una ito pa rin, Arifagit, ang ginatawag niya lang nga fire tray niya lang.
11: Oo,
18: Puno sa talisay ng fire tray, gali.
11: Oo.
18: Kita ko na.
11: Oo.
18: May bunga na sa, na color green na ng bunga na.
11: Mm-hmm.
18: Magdugay gali ka tropa Irwin, araya, papatiyang niya nga makaon ako maglaya na lang bunga ya. Tunduman ko na sa una, na do, ang tsuray pala do, dup ano na pala nang dupayan ng lupib na. Kaya nga yan yung flowers ka preparing doon ba? Ano na nasa mo? Doon may mga baka fibros na nagdanaan na magwa na.
11: Mm-hmm.
18: Pupulpugo mo na gali, may mani nito sa salod.
11: Mm-hmm.
18: Doon ka, ginatawag nga disapon, doon ka mga albon, doon lang lokal na.
11: Oo.
18: Pupulpugo na isang bato, bukol mo na ito nga. Hmm. Kaya yung ikot mo na ng liso sa sulod.
11: Oo.
18: Na pwede galing na makaon, basta laya ng liso.
11: Ah, muna?
18: Oo, puno sa talisay.
11: Ah, at puno sa talisay, hindi kaslag niya. Oo.
18: Hindi yung kasna.
11: Oo.
18: Puno na yan sa talisay.
11: Mm-hmm.
18: Pero katropa Irwin, makita pa na yan ginakaon na. Pero ari,
11: mm-hmm.
18: Isa gini sa awareness ng publiko, sa publiko, and also sa ginikanan sa kabataan, na ang basta makita mo ganing liso sa kasla,
11: mm-hmm.
18: Or bunga sa kasla, tingin mo, ganyan bilbilog na color green mo.
11: Yes. Oh.
18: No? Kung pagbubuhol mo na yung texture ka tropa Irwin sa bunga yan, doon nandiyo, doon may buhok-buhok bala.
11: Oo. Oh.
18: Doon may tino, may tino-tino na doon buhok-buhok bala na kung ikapon mo.
11: Oo.
18: Oh. Ang texture yan, doon ka mga, ano ni paano, doon pag-i-describe ang texture yan. Buka kita ka na bala sa buka gloss. Sa iba lang ang mga staff. So iba lang nga bala ibo sa so, staff. So iba lang sa Erwin.
19: Oo.
18: Ikapon, mo doon muna. Sa kayo doon may gamay. Nasa doon mga mga buko. Oo.
19: Mm-hmm.
18: Doon may bala ibo sa bala. Pero pinutino.
19: Mm-hmm.
18: No? Yan doon sa mot sa bala.
19: Mm-hmm.
18: So hindi man na siya tama ka gloss. Kaya ang gloss. Kaya ka pa Erwin. Namunang gas ang gemelina.
19: Mm-hmm.
18: Diba? Kaya ang bunga ni sa kaslaya, doon muna, tapos green, ayun ang taong muna ka performin, doon kapait din man ni Sensura yan.
11: Doon kapait din na iya?
18: Oo, doon kapait ni Sensura. Tapos ito parawin na rin. Ang istorya nga ni, kumayara, ginakislab lang may mga kaslaya, kaya lang naman, bahal lang nga. Oh, tis... Bahal ni mo to, namit ni kauno, no?
11: Oh, tisingin na?
18: Dala ko lang mo, dala ko, tisingan tanid na.
19: Oo.
18: Sige pang hardest ng kaslaya, kaya five students, kaya ito parawin, kaya yung kabataan, guro, bango sa curious, si Timon lang nila.
19: Mm-hmm.
18: Kasi sa pating iban, guro, ano na yun, well, takablo kung nagutom ng iban. Kasi isang hapon, tako na nila ka-trofa, window na dala nila mo. No? Kasi, mga kabataan, na ganyat man, sa kasmeti na, kaya ba sa nila, namin sa mo, namin sa sa unong tanig na. Ano yun, sila win yun. Yung mga kabataan na ganyat, well, nagpagdadua, kasi nagbantipudyot man eh.
19: Mm.
18: Pagkalipas ka pag Erwin sa pinaka oras,
19: oh.
18: Ito na nag-umpisa ang pinagwal.
19: Okay.
18: Ito na tingala, nga, oh, nagpala no, kanan eh.
19: Mm-hmm.
18: Ito yung ibando, nagkalalipong,
19: mm-hmm.
18: Galit ka to pa Erwin, amo na to ang resulta, ang kinao nila, nga liso, ang kasla.
19: Nga.
18: So, dumduman mo pag ini siyang, ang iyan, iba lang nga dahon.
19: Oo. Oh.
18: Di bang iyan niya sa nga, kung nang taon mo ka tropa rin, do, do manunggal yung sangay man mo, no? Pero galing manunggal, yan, do, vine niya manunggal.
11: It's all right, do, kaya, may kalintulad sa dahon sa manunggal.
18: Oo, correct. Mm-hmm. Pero galing ka tropa rin, aray pagin, malingaw kapag inikita sa dahon sa kasla.
19: Oo.
18: Baliyon mo ni sa bala sa may dahon, bala sa puno, bala sa iyan niya do, so, do gamay ni bilang stem.
19: Oo.
18: Na connect ni bala sa iyang dahon.
19: Mm-hmm.
18: Kung baliyon mo na sa i-blow mo ka sa parawin, may bubbles pa na mo. Doon dumahin ko na sa una.
19: Mm-hmm.
18: Na mabalik, kaya sinabaliyon mo na huipon mo, kaya may bubbles na magwa.
11: Oo. Oo, doon na yan.
18: Mm-hmm.
11: Why ko na iyan?
18: Nagustubong kung ano, panagat ng kasla, tubong kung bukaiwat, bala pangitaon.
19: Oo.
18: So, amo na ang nakita ko sa parawin kaysa una, do makalabay ka baby sa puno sang kasla.
19: Mm.
18: Eh rich po lang man sa mono, buo lang man sa.
19: Mm.
18: Eh ang iya daw niya sa medyo nagaloy-loy na siya.
19: Mm.
18: Mabali kada din sa kadaon. Tapos baliw na namon ng daon kagad sa puno na sang do stem niya na.
19: Oh.
18: Uy po na namon kay damo na bubbles mo ba?
19: Mm.
18: So tama na tayo sa parwente, pero galing, ang ininga insidente, do nag-hatag man eh, another awareness sa CDRRMO dira mismo sa siyudad ng Cadiz bangod sa sininga insidente kay Tropa Erwin. Imagine na pala si Shete ni ang naglayan ng matsag, nagkalahilo sa sininga kasla.
19: Oo.
18: Hindi daon, hindi ang bark sang puno, kundi mismo ang liso kay Tropa Erwin. Kaya hindi dito nakikita, ito mismo sa kaysa Richard Damante sa CDRRMO sa Cadiz City. Direk ka tropa Erwin, yun ang bali sila nga may poisoning yung natabo, no? The first place, ang mga bata nagkalano ka, kad mismo, nagkala dulaan palimuot.
19: Oo.
18: Nagkalalipo.
19: Oo.
18: Okay, based on his experience, mga tropa Erwin, siya mismo nakanabiktima man sa liso sa kasla, igaling na-realize siya nga ang amuli-ili, makahilo, makahilido ng tropa Erwin, no? So, sa karon, tabli naman ang kondisyon. Kay Tika Tropa-Erwin sa payag yesterday, doon may guwa pa nga nabilin nga under observation sa hospital. Ang 15, nakagawa na. No?
19: Aha, okay
18: na
19: sila.
18: Is okay na.
19: Aha.
18: Pero ganun Tika Tropa-Erwin ang ininga bagay, doon makatagi ni awareness sa publiko at also sa mga ginikanan, kay kabudlay sinigaling nga bagay. Kay dapat manging ano kagid, manging aware kita kanya, ang liso, yun doon may parehas, bala kang edible nga prutas. Nga abi mo, amugin na, si, kung ikaw mismo yung nga, way ka tayo kabalo, nga, way mo na ibaluan mo lang, amun na gali, nga bunga na gali sa kasla, dapat, ma-identify sa gito na nung bunga sa kasla, ano? Ani na liso sa kasla. Kahit si Katarpermen, makahilo ni gali. Tapos ang paglaysang nga siya, kahit kahit kung ba si Mataman ka, first of all, papanid lang sa seryoso nga komplikasyon sa lawas.
11: Oo.
18: No?
11: Oo. Katropang Franz, may nagbasa ko diyo kay hindi man tanaya ka balo. Hindi man tanaya ka... Uy, nag-consult